0: Ito, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika.
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero,
3: sa Star Canada,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabasang sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
3: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanubo
21: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Makatas mga butika.
21: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Makatas mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Oras, alas 8:09 sa aga. Oras, ginatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
21: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los Pueblos.
24: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo Ted Aujero Francia. Sa mga mahilig bla magkape, pero iban do medyo may mga pamangkot ta kon ano gin man bla. Aryo, ang good news, magpangape ka moderate lang, no? Kay ang moderate nga coffee consumption nagabulig ini support sa liver health. Ay imong atay naganami, naga-provide sa natural antioxidants associated sa pagpanubo sang certain liver diseases. Nagapanami sang alertness kag concentration kag naga-support sa overall metabolic health. So sa mga pagtuon nga ang coffee maka-boost sa imong energy. Coffee has been linked to better liver health. Ang benepisyo niya pag sini nagahatag ini sang kapagsik para sa imo sa bilog nga adlaw.
21: Foro de los Pueblos.
25: Foro de los
24: Pueblos. Ni kay at least sa mga gadwa-duwa kung mga pero hindi. Pero pang-ape ka mo sang organic nga kape, ha? DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Kaya ang mga 3-in-1 yan, iduro giniklamay. Di kon magduro kalamay sa imong dugo, Ma'am Betty Soloso, Sir Alex Asabo, Ma'am Florenda, kay Ma'am Mary Ann Pasol. Baka matmanami. Alas 8:10 na sa aga. Oras kinadulong sa Clinica Sport Biotics kag DTX 500. Kaya naginambal na ito nga subong adlaw is the 18th year Don Tomas Nava Buenaflor Day. Tomas Buenaflor Day sa Banwas ang Dumangas, Iloilo sa 4th District. Si Tomas Buenaflor, nangin mayor sang Dumangas or ang tawag sa una, Sir Janly Sarabia, Ma'am Violeta Josorang Park Mendoza, Municipal President sang 1917 to 1919 kag sang 1923 to 1928. Tiyan mo na yung mga tuig ni water pagkita sa tubig sini. Why pa ni magkitanay si nanay kag si tatay kag magluyagay? Di ba, Sir Janle, no? 1917 to 1919, 1923 to 1928. Tapos, si Tomas Buenaflor, ngalan niya gid, Don Tomas Nava Buenaflor. Parinti ni Kong Bebot, kay ni Sir Bamboo, kay ni Ma'am Dingo. Siya ang nangin tiglawas sang 4th District, but singon congressman eh, kung sa modern day abing nga set up, sa ikasyam kag ikanapulo nga Philippine Legislative. From September 16, 1935 to December 30, 1941. Nangin assemblyman man siya sang first kag second National Assembly. Kay before sang una, before nga ang tawag sang una sa ang right ka terminology ni sa congressman is representative mo, no? Representative, no? Ambing representative Ted Aujero Francia. Ang ayan man na Ma'am Betty. Pero doon anda naton abing tawagon nga congressman mo. Pero right terminology subong is representative, no? You represent a certain district or a certain party list group, party list abisang mga manguma sa una in 2013 to 2016, si Kong Bebot represented sang medium small entrepreneurs pagi sa Taytay sa Kausawagan DSKI amo ta kapen party list ay ang bata nga si Sir Bamboo Nava amo to ang chief of staff kag aton niya nga na pamatud agi nga ay gisalay nagbaton sa anuman nga komisyon wa gid yan ang unyadi amo na worthy of emulation tigaling ang tawag don andan at nga tawgon ini nga nang congressman pero the right terminology is representative. And then pero ante sina ang tawag sa congressman, assemblyman, no, dumaman niya sa una si the late assemblyman Salvador Buddy Britanico, assemblyman Pacifico Turing Pacificador, assemblyman Jose Aldiger. No, sa mga taga Sara, Iloilo, dumaman niyo ina. Amo nang tawag sa yamo, no? Assemblyman. Assemblyman sa ang assemblyman sang 4th district in 1st and 2nd National Assembly. So si Tomas Nava Buenaflor nga taga Dumangas Iloilo nabunag July 9, 1888 and napatay sa in 1945. Tisubong adlaw non-working holiday sa Dumangas Iloilo. Amo ni ang legacy nga gibili niya, the legacy of providing upright leadership. Upright kaya na matarong nga liderato kag honest governance. Duha ni sila sang isa pagid ka Dumangasanon nga si the late Vice Governor Ramon de Villagrasa Doremdes nga ang Dumangas District Hospital was named after him bangod nga he was the longest serving Vice Governor sa probinsya sang Iloilo from 1972 to 1992 kag nangin mayor man sang Dumangas si Tay Ramon in 1960 to 1969. By the way, tayo next week, kay feature natin sa kanungan sang Ramon Doremdes Day sa July 14. Pero tiyan mo sa mga Dumangasanon, si Ramon Doremdes unselfishly served Dumangas, his town, Iloilo, his province, and the Philippines, his country.
25: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
24: Amunang nabutang siyang ang lapida and ginapabugas ang pamilya niya because of righteous leadership and honest governance.
25: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
24: Ginangot ko ini kay man, ang latest subong ariyo, may yara sang proposal ng Ramon Q. Avanzanya Hall of Justice dahil sa may Bonifacio Drive sa kilid ng blasang Iloilo Provincial Capital sa tabok sang River Queen Hotel bla Sir John Lee, Ma'am Violeta, no? Familiar ka mo sinadra, Sir John Bidan. Daw structurally questionable na kay kon may mabasko galinog or ano man da ay nang questionable na that is why nga ginaoccupy gani subong kun ang taon ninyo ang ground floor lang and then ang kilid ya building daw ay din gamit for the meantime babaw to mo so nagligad may proposal nga sa Ilohon sa probinsa sa mas malapad ga lugar ang Hall of Justice. Now ti may meeting kahapon sa Governor's Boardroom sa third floor sang Iloilo Provincial Capital ang mga stakeholder, ang mga tiglawas sang Regional Trial Court Branch 6 Family Court RTC Branch 68 kag Municipal Trial Court sang Banwasang Dumangas. Naisuryahan nanday Judge Jenny Ann Logroño, Regional Court Manager for Judicial Region 6, ni 4th District Board Member Rolando Rolly Biacadistura ni RBD kag Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion. Gina-propose na sailhon ang Hall of Justice sa Dumangas para ma-improve ang court operations. So ginapilian subong Ma'am Marlene Piñero, Harry Falsis, gabante kamot sang gidra sa Falsis tor sa Sara. Ginapilian subong ang lugar nga patindugan sang building ang property sa Barangay Tabukan Dumangas nga ginapanagiyahan sang Don Bosco Boys Home and Training Center. Nagligad niya tuig nag-commit si Governor Arthur Defensor Jr. nga maga-support ang provincial government sa pagpatindog sang modern Hall of Justice. Bangod sang structural concerns, amo na nga ginsaylo ang pila ka opisina sang Chief Justice Ramon Q. Avanzanya Hall of Justice, agud masiguro nga hindi peligro sa tanan. Mamangkol katid nga ang Chief Justice Ramon Q. Avanzanya ang tawag sinao because the first Ilonggo Chief Justice from Villa de Arevalo amo si Ramon Avanzanya. Amo ina nga may runs may Ramon Avanzanya National High School dira sa distrito sang Arevalo. Dira na nag-graduate si Angel kag si Toto Runs. Runs Abilota, Habilosa, sa Runs man. Kaya amo ina, gikapon may meeting gitpangunan ini ni board member Distura kag ni Attorney Dennis Ventilacion na propose may ongoing man gani nga ng government center nga patindogon sa Santa Barbara. Actually, yung mga proposal ngayon, very good mo. Kaya dapat nga ma-decentralize na ang Iloilo City. Kaya kundi lang sa syudad sa Iloilo, gutok na. No? Pero kung i-open mo, dalo mo to ang mga government center sa mga banwa, ang ekonomiya mabuhi. Ang transportation mabuhi. Ang tanan. No? Santa Barbara, Pavia area. Tigaling medyo crowded na inang area. Dara, Sir John Lee, Sarabia mo, Ma Marlene Piñero, Sir Harry Falses. So, ginabaki-baki lang. Kita nyo gani ang Iloilo Police Provincial Office. Dara sa Camp Francisco, Sumagaysay, sa Barangay San Sebastian, Santa Barbara. Malapit nabla sa Iloilo Golf and Country Club, Lamang Betty, Sir Bebot. Dilbagin sa ilo na gani, sa Pase, no? Ginadiklag na. Ngayon, that is very good. Ibutang mong isa ka government center sa banwa, ang banwa yung mga buhi, ganyan naman. No? Amoy na nga, pero itanin si mga daw nagkakaturog o ganyan daw natuyo ng mga banwa. Halimbawa, abi, Ma'am Betty, yung banwa tayo, banwa kdunyas ka nagkakaturog. Abi mo, may previous proposal ni si board member ni Stura sa una, ba niya, Ted? Nyari, oh, ang banwa mo, bla, niya damo na potensyal mo. Kaya kung may proposal na ang bagong airport patindogon sa area sang Santo Tomas Pasay mo, no? Daw cargo airport nga magkakaitan sa mga cargo plane kay ang requirement sa pagpatindog sang airport at least 50 kilometers away sa isa ka airport mo. So ang Kabatuan Santa Barbara Airport magpapasay ka man sobrang gi man si Quintati diretso pa to sa baryo pag ito sa Santo Tomas. Di, sa una na istorya na ito, nakaistorya na kita kay board member RBD, habang niya tinabi mo kung anong maayos si Nadra sa Duenas, malapit ka mo sa Pase, ang inyo blang entire stretch from Punong Grande, Poblacion A, hasta sa may Poblacion Ding area, sa may Patso, hasta to sa may lapit sa Taytay, before lang isang katubuan bla mambete ginapropose na abal ni RBD niya tani sana ikuan ina imo ni na nga commercial zone patindugan mo ina dira sang mga bodega nga maka cater sang future cargo halin sa airport sa Pasay, di ba? It was a futuristic nga plano nga ginboy ani board member ni Sura makutod mayor, no? Yati, mayo na Ted niya nang tingwa ito sa Duñas. Aba ko, Mayor, kay Mayor tawag ko si Kudo. So far, daway pa na magsulod sa akong wildest dream. No, ti, lantob lang mga lupa niya sa Duñas ba? No? Ang interested sa nila sa Taytay, bala Manungdan? Manungdan, Calvo? Why magaligaw rin dyan Manungdan? Medyo magalaumol na dyan sa Maribuyong. Nakatimpla ka doon Manungdan ka DTX Coffee Mix mo. Si Manung Alan, kumusta? No, ti, Ario? Amoy nang ang plano dira because nga i-decentralize na hindi na nga dripa sa sudad gaginutok na nagligad to may proposal nga improve ang port of Iloilo City dira sa fishing port and that is very good pero may proposal man nga saradoho ng Dumangas ang Dumangas port sa ang operation sa Londres sa sudad sa Iloilo gutok na nga dan subong sa Iloilo mo pa, no? Why not improve all the more ang Dumangas port Ugangan grab lang sa isa lang pag-abot ra tag 20 black barko. Ma'am Anali Salvadico, si Lorio sa Eden, si Lorio, mga taga Full Gospel kay Mami Cynthia Swedy, Tata Estra Swedy, Manong Inaki Cueva, Mami Rodeline Malones, Ma'am Jean Panagiton, kay Ma'am Robilin Magtanong nga gaginotok na lang ni dasok mo pa, no? Why not nga improve ka tag 20 black barko, bulo ka barko dululungan, makadungka dras lumanggas. Kahit yung nila proposal nga, ibalik di ang operation sang Roro sa sudad sang Iloilo, gutok na gani. No? Imay na subong at least, mangin alalangay ang development and growth. Paagi sining na propose nga pagpatindog sang bag-o nga Hall of Justice, Ma'am Anali Salvadico Silorio sa Eden, sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. The same is true sa bag-o nga government center sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Maging one stop shop na lang blak, ng isa blak building ang mga agency ara da, para hindi na magasto para sa tao, kag ang tao matransak sa isa lang ka setting ang iya pagkinanglan, makadto sabi sa Land Registration Authority or makadto sabi sa PhilHealth, makadto sa DOH. Isa lang ka transak, ini kalumpat-lumpat na. Ma-kwant man mahapo man sa pleti.
25: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
24: Alas 8:23 sa aga ba? Katunog ka radyo ni Ma'am Banhaw. Ma'am Banhaw, kumusta ka doon? Kaparigos ka doon? Grabe si Ma'am Banhaw. Kapalawi-lawi kung magkanta, no? Kumusta si Kwan, si Ma'am Lorena? Kaparigos doon? Wala ay pakaparigos sa Ma'am Banhaw, si Ma'am Lorena. Bidigosa doon. Tawag ato si Day Lorena. Day, dali na may balde niya. Baga pa maltes sa may puro dyan sa may soto na. Pero kung gani sa inyo, abi, patsa nyo radyo nyo. Abag ko ina kay Ma'am Rose Marie, kay Ma'am Rose ka, bangalim bagi hamak ko, ma'am. Hindi ka na mati, sagat mati, sa K-5 nga. Nga hindi ang mamati, kuya kay nagapangapi pa siya sa DTX Coffee Mix. Alas 8:24, this time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
2: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
25: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
24: Maayugid niya plano, Pastor Bob. Di amon niyang plano ng istorya, sang istorya na kita ni board member ni Stura Black, eh, because he transformed and he facelifted Dumangas mo in his time, nangin two-time best mayor. Ti ang budgeted amon ng plano da sa kwan, para da sa inyo, da sa Duenas, kung magtindog ng airport sa Pasay, ang Duenas kin makabili piso tode. Gari kay ilam kon may mga bison inadrang mga taga Duenas. Anong ginavisualize nyo sa aton Banawaman? Masaregla tatos Pasay. Last transplant na sa Apuan, sarado do nya ng merkado Duenas. Ay ilam do lang. Nag-duties kandida si Day Lorena. Di okay man, Ma'am Violeta, mapuslan, mapurpuslan, hiri kayan, hiri saan programa ta, ano? Abi, prangka ka mo? Di, amoy na, iliklag na lang ni pagwao ng mga building dali sa sulat sa Iloilo, kay gutok na gimandre. No? And that is a very good suggestion from a board member.
25: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
24: So, 8:25 sa aga, nagligad ko ni gin-discuss ta Sir Dan Calvo, Pastor Bobby, ang red strip scale insect or gamot-gamot ang tawag sini. Napakita ta please. Sa monitoring sang Iloilo Provincial Board, nakalabot na sa office si board member Rolly Distura. Mabaga daw puro Distura na ning baba ni Tedaw. Ay latest ni kag fresh ini nga balita nga way pa ni kagwa sa iban, no? Aryo, without us knowing, ang mga katubuhan gali sa Northern Iloilo, Pasay City, dingli kag anilaw, matamat nang ginautot sang red strip scale insect or RSSI. Di ko siya sa pool, please makita ding dire sa tubang ko, please. Thank you. Red strip scale insect. Ti sino kay Disura, dasig paglapta sa insekto. Kag hindi gilayon mapatay, bisan gamitan pa sang hilo. Bangod, nagapanago o kung nagapasilong ini sa idalom sang dahon sang tubo, kag kung mapabayan, mapatay ang tubo. Ginpahayag ni board member Distura, Ma'am Banhaw, may pila ka mga planter nga ginasunog ang ilatanom nga tubo

0: Alas 3:15 pa lang sa lado. Dot na yung merkado. Duinyas! Kaya mo to bla? No, kung visionary abing mga leader sa Duinyas. No? Visionary man. Ah, no? Si Mayor Bobet. Si tanan nga mga opisyal dyan. Abi pa buwin-buwin ninyo abing pagka-politiko nyo. O do, karun do, sandal lang kayo rinupas na. Isa ka grupo do, karun do, abin ng tayanay dun. May isa gotek to nga, nakpayatrak ni SB. Isa lang sa grupo. Grupo, you turn. Amo ka katabo mo, no? May information kita sa Duinyas nga, hambal ka isa ka opisyal. Chef, abi ko may isaw gaw. Abi, dakpaya ng truck ni SB nga nagakwari. May imaw mula sanda. Grabe to'n politika, no? Nami magkadlaw sa tubang, pero pag talikod, ginaokbuhan ka o kag pamasawan ka. Let's also try and tetras na sa aga. We'll pause for a quick break and pagbalik ta. Aring balita, oh. Update ni sa World Cup. Sino ang mag-advance sa semifinals? May managambal to nga ang ampang sa Egypt kontra sa Argentina. Ginkawat sa Egypt ang kadalagan. Kagang mga referee, pabor sa team ni Lionel Messi. Sa free kick ni Messi, way magsunod. Pero last second, buzzer beater, 3-2 ang score. Daog pang Argentina. No? Update ini sa World Cup. And, istoryan taman kay mga distrito sa probinsya sa Iloilo, mag-experience ang malawig nga power interruption sa Sabadong Adlaw, Hulyo 11.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kagaryo, ang pagkababaan, ikaw, Ma'am Raquel Gubatanga, babaan, ikaw hindi. Atensyon sa mga babaan, mga buraraan, mga basta prawakal. Ari, may pagtuon, no? May pagtuon. Only here sa foro, ha? Ang pagkawakalan o kung pagkababa. Babaan, may madamo nga komplikasyon. Kapin pa kung sagay ka o kadang bura, kag sagay mo kalibak yung iban. Bato-bato sa, hindi sa langit, bato-bato sa suba, ang naigo, singgit, ouch. Ang pagkawakalan o kung babaan, makatugas ng komplikasyon. Kag-check naman ng report karon ni Halley Gilman. Nagdigat to ang istorya, kwan. Bata nga lalaki, may edad nga babae, si Apple David, kag si Chad Gamad nga basketball player sang Letran Knights sa NCAA. Subong nagawa naman, no? Scottie Pippen! Lolo Scottie, 60 years old. Ang ano, anang ano, biyado, mga pirap lang to, mga 20. Insa nga may, sa pagigugma, may nagkakatabo pero siniman. Kung ikaw, Abi, Hailey, pabor ka. Gin, pamangkot ko sa kinama ko. Pabor ka nga 16 ng imo nobyo. Ikaw ya ng 19. Ikaw, Ma'am Bing, PSJ. Pabor ka nga si lolo mo, Scottie Pippen, ng imo nobyo. 8:36. Magabalik ang foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: TDX 500!
11: Cheers sa barkada nating Night Shift!
12: OT! Breadwinner!
11: Deserve niyo mag-Tanduay Light! Masarap yun namin, suabe ang hagod! Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
13: mabaka magabutika
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod akon chan nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix
13: mabaka magabutika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Don't go home without it.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics. Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
13: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alter Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
23: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman
3: from Man. Ako si Eric.
19: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
20: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for Men.
21: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo nga tay.
0: Happy kanunay.
21: DTX 500.
0: Masaligan.
21: Epektibo.
0: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
0: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
21: Masaligan.
0: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
27: Makakas mga buti ka.
0: D3 Bio.
27: With Vizio.
28: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
0: D3 Bio.
27: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
27: D3 Bio.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: Oras, alas 8:43 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
32: Balitang sports.
31: Update sa sports sa football sa World Cup. Kompleto ng teams nga nag-abanse sa quarterfinals sa nagapadayon nga FIFA World Cup. Maghampang buwas, July 10. Alas 4 sa kaagahon, Philippine time, ang France kontra Morocco sa Boston Stadium sa Boston, Massachusetts sa United States of America. Sa July 11, Sabado, maghampang ang Spain kontra Belgium, last 3 sa kaagahon sa Los Angeles Stadium. Sa July 12, ato bangos ang Norway, ang England sa Miami Stadium, last 5 sang aga oras sa Pilipinas. Kag Argentina kontra Switzerland. Last 9 ang aga sa amuman ng adlaw. Ang pamangkot sino mag-abanse? Anything about World Cup? Sino mag-abanse sa semifinals? Alas 8:45 sa aga, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
0: Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
31: Lugod na kayo, gasulod ng audio sa nyo, ano ta. Ining area atensyon sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo kay may 12 hours power interruption nga matabo sa first kag second district sa Sabado, July 11. Lasa isang aga, hasta lasa isang hapon. Mabalik man ang power sa scheduled nga oras. Mismo ang National Grid Corporation of the Philippines nag-request sa power interruption para mahatagan sa ligwa ang technical team nga makahimo sang replacement sang surge arresters sa NGCP Santa Barbara substation. Lagip sa mga banwa nga mag-experience sang 12 hours nga brownout, power interruption sa Sabado. San Joaquin, Oton, Leon, Tigbawan, Tubungan, Igboras, Gimbal, Cagmiagao. Mag-experience man sang power interruption portion sang Maasin, Ebilang, Barangay Linab, Punong, portion sang Siwalo, Maasin, sa Sitso Ignaripay, kag Barangay Cover Gym, hasta sa Marmolejo Stone Crusher. Magaluntad ang power interruption sa bilog ng Alimudyan. Magluwas lang sa Barangay Sulong, Sinamay, Kulini, Dalag, kag Manggining. Maka-experience man sang power interruption ang portion sang Pavia, ilabi ng Sabana Subdivision, Lumina Homes, Eon Centennial Homes, Lisandra Sibawan, Green Meadows 1, 2, and 3, Centro Verde, Westville Subdivision, Hacienda Verde, kag Monticello Intimo sa Pandak Pavia, Monticello Villa, Avida and Providence sa Balabag, Pavia. Subuman ang portion sa San Miguel, ng amuang barangay San Jose, Santo Angel, kag San Antonio. Portions ng Santa Barbara, Barangay Hibawan, Balabag, kag Deca Homes.
1: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
31: Nag-retire si Ronaldo, hay na perdi team da. Balimam Laura sa magay. Sa ikon si Scottie Pippen na lang damo kwarta, balimam Bings PSJ. Alas 8:47 na sa aga, ba good news no ang Nagoya Japanese Restaurant ang bukas ugli sa Manit Pasay no. Ay nasulod na sila sang maayong mga restaurant sa Pasay. Congratulations sa Pasay LGU Mayor Stephen and Vice Mayor Elizer kag sa mga konsyaldra ngati ang investor na gasulod na sa siyudad sang Pasay. Alas 8:47 sa aga, oras kinadulong sang Clinica Sport Biotics kag DTX 500. Atensyon sa mga wakalan! Nag-react na yun ang Team RBD sa 6th floor sa Kapitolo. Ma'am Precious Jocares, good morning! Ma'am Smith David kay Kapitan Arman Cabarles! Cap, good morning, Cap! Grabe, kadlaw ni Cap. Ano ang balmo, Cap, Arman?
4: Be patient, because patient is a virtue. Be patient, because patient is a virtue.
31: Tingnan nito, Cap, Arman, naman mo sa ISOFest. Nag-graduate sa ISOFest. Si Yen Yen Pedroso Diretso, nag-ouch man! Atensyon sa mga wakalan! May mga tao, gig nga, kung pambalon mo daw, ay ginakapoy, no? Kag ginatawag nga wakalan o kung baan, buraraan! Apang santo sa pagtuon, Ma'am Precious Jocares, Ma'am Smith David, Ma'am Yenyen Pedroso Diretso, napamatudan nga ang wala untat kapag hambal. May imo nga magtugas ang dizziness, paglingin sang ulo. Light headache o kon pagsakit sang ulo, pagadula sang concentration, emotional instability, muscular tension, kag abnormal posture. Sino kay Dr. Rachmaninoff? Ang pulo, tub-tub 20 minutes nga pagwakal. May kapabagos ang pattern sang paghinawa nga kabangdanan sang pagnubo sang arterial and brain CO2 levels nga ginatunaan sang hyperventilation o kung madasig kapag hinawa nga hindi kasubong sang normal tissue hypoxia o kung pagadula sang oxygen sa naglilaing nga tissue sa lawas ka chronic diseases. Sa mga prawakal, buraraan, doon hadlok na magbaw, bakbla nila, kaila sa galang wakal, gawakal, gawakal. Kung kasi gilingin ulo nyo, palatandaan na ina. Si Kuanay ang reporta kay Sadya Manining istorya subong ni, kundi si Apple David kag si Kuan, si ng Chad Gamadto nga 33 ang lalaki, ang babae, ang lalaki 18. Subong naman niya si Scottie Pippen, no? Nga NBA legend, teammate ni Michael Jordan sa Chicago Bulls ang una. May bago naman siya nga girlet. Seko ang aton nga connection, reporter naton. Basi makibot ka mo ngalan niya sini si Hallelujah. Ha? Hallelujah, hallelujah, hallelujah, praise ye the Lord. Draglin niya sa Hallelujah, ging ko ang ngalan ni Hallelujah. Hallelujah, ano plido mo nga niga?
5: Makahilo.
31: Makahilo, microphone mo, tumukha ng kuandang butones sa blanggama. Araro, araro, dalo mo. Araro, na, tumukha na, go. Kumusta ka na?
5: Medyo nervous, sir.
31: Hindi ko manukob. Anong balita? Go.
5: Si Scottie Pippen nakabaton sang kritisismo halin sa publiko matapos nga gimpakita ang iya ginaligar nga 23 anyos nga girlfriend. Nakuha sang Chicago Bulls legend Scottie Pippen ang atensyon sang publiko matapos sini makitaan nga kaupod ang ginaligar nila nga girlfriend niya. Si Pippen ginbunag sang September 25, 1965 kung sa diin sa subong 60 years old na ini ang Naismith Basketball Hall of Famer. Kag sang ginbunag naman ining kaupod niya nga babae nga ila ginaligar nga nubya. Si Pippen isa na ka multi-time NBA champion ka global basketball icon. May aras ang mga reports nga nagapahayag nga 23 anyos lang ining babaye.
31: Anong ngalan niya? Sa babaye?
5: Sa subong wala pa na
31: reveal kung sino, no? Okay, si Scottie Pippen may $109 million ini nga kwarta. No, galing kay bangod sang nado da nagkautang sa problema sa nagbulag sa kay Larsa Pippen nga TV star. So may mga $20 million pa siyang nabilin. Subong, tikon si Pippen abi mag-offer sa imo hallelujah. Mabanga, Halle, will you be my hallelujah? Kung ikaw, abi, maokay ka kay Lolo Moscati?
5: Ako, okay, sir, daw medyo mabulag ko sa kwarta pero hindi ko magsugot, sir, kay daw Lolo ko na, sir.
31: Tood ka?
5: Oo, sir, hindi ko ya kay daw apo yan ako.
31: Oh. Pero tiyan, limbawa, abi, may mga person ng mga proposal. Can you resist that proposal from an NBA legend, the NBA star, with a lot of money? Hallelujah!
5: Ang damo malang kwarta, sir. Charon!
31: Pero ti, hindi man niya ang gugmain ang kadamon sa kwarta, hindi man niya talaksan sang imong pagigugma. Ibang sinada, wala nagigugma sa lalaki o sa babae, kundi siya nga kwarta. Napanugyan ko sa imo, hallelujah! Nga dapat pangamuyuan mo gin ang imong mga life partner, ha? Hindi ka gin magpadasod, so wag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Correct, man?
5: Yes, sir. Correct, good. Importante gid yapon ang batasan sang isa ka tawo kesa sa kwarta.
31: Ang kwarta na yan, makikita mo ina. Pero kanang ginapirimikal may bukol, tida budline, no? May pakita, be, sir, pulo yung tsura ni Hallelujah. Ang imong angalan, isaling gid sa kwan, Hallelujah. Praise the Lord,
5: sir.
31: No? Taga din ka barangay Tupas.
5: From Tupas, Carles Iloilo. Shout out.
31: Matunog kita dito sa K5 News FM, Sarah. Sa kwan sa Carles, bation kita. K5 Hallelujah.
5: Oh yes, sir. Ginaluya ko gid nga itamyaw ang akon nga pamilya sa Balasan, ang Makahilo family, kag ang pamilya ko sa Carles, ang Barredo family.
31: Amal nila kon Makahilo, but singon daw galingin, ulo mo bla, Makahilo, di ayhan nga parawakal ka hindi. Ba't yung matukin ang aton health news to? Si Ma'am Smith David, si Ma'am Presto, si Ma'am Yinyen, si Kap Arman, mga parawakal ini sila mo, mga na Makahililo ini sila. Ikaw yung nagahilo man, pirmi matsag mo, la?
5: Hindi man, sir, kay daw, ano lang kuya, quiet girl.
31: Quiet girl. Pariyo kita, ako, nabi mo, parawakal ako, kay tikin ang lanon mo, lala magpantumayim, tali magsinya sana, isa listo bang mikropono? Pero ako na off-area. Wait, ako gambal! Ano nang salaan ko nila? Ginadumo-dumo lang ko sang iban. 8:54 na. Hallelujah! Thank you! Bye-bye! Extra na.
5: Ini si ka K5 student intern Hallelujah Makahilo gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: Kon si Ma'am Laura Malaon lang tanasang sa huli don tanan ni Lolo Nascati. Nami panindugan ni Hallelujah kay hindi saya magpatol sa mga indecent proposal. Gakos disines kuno ang pagkawakalan yen. Amet, tambal ni Ma'am Precious. Ryan Ornido sa Salangan, Pasay. Thank you. Ang oras, alas 8:55 na. Why na kita oras? There is a foro de Los Pablos.

0: Bugdong ta si Princess Evangelista kag si Rolin. Diyan sa office ni RBD sa Capitol. Wala na ta oras. Buas naman ah. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, alagya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan carots.
6: Oo, hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
3: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling ka, babalaan mo ang flowers nga damong probiotic.
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sa gaibla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kaya dira, sigurado manamit gidang kaon nyo, magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Miloy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Mil.
8: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Mil?
8: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
8: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
4: Dinibibi.
8: Siling din sila nga pangga lang na. Inabala nga wala na, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
4: Bati lang sunlog, no?
8: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
4: Alabuton.
8: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level specially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500. Inom gid may TC kung hindi ka gusto magka PMS.
4: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
8: Sulit-sulit na ta na ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
4: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
8: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
4: E anong bulong sa PMS Dok?
8: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo. Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Gubakid di mo dahi. Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
9: DTX 500.
10: Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
9: DTX 500.
4: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gilig ka kaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala panigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C kapermi.
8: Kung magmasakit gani Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay nun, throw orange.
4: Gusto? Skyflakes?
8: Sa lagali, dapat tuntun gin nga orange. May antioxidant na mo.
4: Gusto?
8: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
4: Dasun nga palanakit lawas mo.
8: Palanakit lawas mo, ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
4: Abo! Palanakit, palamanog lawas mo.
8: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
11: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon ang makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men ga fasting for me. Layo sa masakit lawig ang kabuhi so brushin nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. O di natin, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, friend me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
8: Hindi pwede 30, sir boy.
11: Pwede, pwede.
8: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas pagig ka. So, stressful ka bla. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo, matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang, amo na nga ako, panigurado lang gig ko. No? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
11: Wow!
8: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
4: Ay, kung ano.
8: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
4: So, kung gusto nyo.
8: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
4: See?
8: Si Jin Rabaw, panago-nago lang na siya.
12: Ano yung sekreto niya?
4: Milig siya taguay.
8: Once na panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
11: DC ko no, DC.
4: 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 pala ito mo. Uy, 19
11: ah. Kampiyon ni
8: Mag-8. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
4: Ang
11: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nagkapaputi isang imupanit. Duangan sa DSE, nagkapaputi man si imupanit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500.
12: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
13: So good lang nag-inom ka
12: DTX 500.
13: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
12: Almost 3 months na.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
12: 3 times hindi.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Advise ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500! DTX 500!
14: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga hamot kamo.
8: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
16: Klinika huh? Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh ang kapadugay sa friendship.
8: Ang gapodog nos na ba kamo nos
11: na napaka swipe na kamo
16: swipe kamo da
8: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
11: mang swipe na kamo
8: swipe sa ilok
11: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence nami ninyo nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya gahag kasi...
8: kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
11: Oh, correct.
8: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
11: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasi ang imong metabolismo, gapainit-init kasi imong lawas, may gahugas, may gatinlo, sa imong selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
8: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
16: Oh, may diabetes ka.
8: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
11: Correct.
8: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag namigit sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
11: Wala inyang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
15: Ay.
11: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Sige, ang memories na ito, importante, kinanglanon mo imo memories, especially sa imong labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp? Ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganda ka mo short story. May isa ka tao nga, bali nga gaan siya kung death penalty, kuhaan siya kung nadugo sa mapatay siya. Pero totood na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot po, man siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay dugo ko na ito nga tulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
8: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
15: Oo.
8: Gin-blindfold kami.
15: Ay oo no.
8: May sa tubang na mo may gin ano?
15: Gina Saywardo.
8: Saywar oh, that's time. Oo. Galain ko mo.
15: Di ba kasi linggitan? Gagay.
8: Yung daw ma daw mag-walk out ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
11: That is called brain conditioning, no?
8: Yes.
11: Amo nang epekto sang amo na ka powerful sa aton brain and ang brain tagali. Kung may dementia ka, gamat amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Min?
8: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy, nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na nga, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
16: Ang D3 Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi miara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga miara sa ginatawag glucose nagakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
0: Correct. No?
16: Tungod sa ginatawag glucose miara ginaya sang latak, mm-hmm. No? So nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
11: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min, ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na niya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
8: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3 Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
11: Oh, grabe mo, kabalumang itabulig.
8: So, once nga nami imong probiotics, imong good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na hangga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa gitawag Alzheimer's disease. So, MCT from D3 Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
11: Ang switch kili sa pagtinlok sa imo brain, dito'y bayo, kigi-on niya ang autophagy, tinlokan niya sa brain.
8: Hmm? Wala nag-glucose, sir.
11: Wala nag-glucose.
8: Bahuway na siya.
11: Bahuway na siya, no?
8: So, wala naman sa imo, on.
11: Mm-hmm.
8: Pangkakuno na lang niya dang matupad niya ng mga guba nga, no? Ng mga brain cells. Pangtinloan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom dito'y bayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom galit dito'y bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing inodo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Ayun ang paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa ka. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabot ka! D3 Bio!
19: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
18: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
20: Silisi si Masa, ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may eye blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na ang nabatyag ko.
18: Pure C! Kag Santhum Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
14: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
15: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
8: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gituag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gituag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, ma-absorb lang, madulong lang, kung pala inom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
16: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
16: No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
11: Unta ta kaon.
16: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
11: Buhi ng kutsara.
16: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini i-compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So
8: correct.
16: Kung adlaw-adlaw ka.
8: Matambok halin sa kan?
16: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribay ko kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
15: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio who is also a powerful antioxidant.
8: Yes.
15: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid, gaara sa D3Bio, kag wala sa plain D3.
11: Mm. Kung ikaw ga D3Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilanlan ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
15: All right. So kumpletohon ang atong mga
8: D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
15: Kulang na.
8: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
15: Laing gid jam kumpleto.
11: Kumpleto.
8: Amo ni D3Bio.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayaw gid sumadamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!

oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News.

0: Para sa balita lokal, nakabaton sang cash assistance ang kapin 300 karehistrado nga mga mangisda sa banwasang istansya. Pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o kon PAFFP. Sang Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon DABFAR. Sa idalom sang programa, ang kada benepisyaryo sang ang nakabaton sang 2,325 nga pinansyal nga bulig, agud makabulig sa ila pang abuwi kag sa pagpadayon sang ila pang isdaan. Suno sa DABFAR, ang PAFP kabahin sang padayon nga tikang sang national government sa paghatag sang suporta sa mga manguma kag mangingisda ang apektado sang nagkalain-lain nga pagpanghangkat sa ila pang abuhi. Para sa balita nasyonal, isa ka individual ang napatay samtang madamo naman nga residente nga ginpa-evacuate sa pila ka mga barangay sa Malaybalay City, Bukidnon. Matapos ang flash floods, tugas ang mabaskog nga pag-ulan sang Miyerkules, Hulyo 8. Base sa pahayag ni Arya Kagaanan sang Operations and Warning Officer sang Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsugod ang pagbaskog sang ulan pasado alas 3 sang hapon nga nangin kabandanan sang pag-evacuate sa mga apektado nga pamilya pagkadto sa evacuation centers. Padayon sa gihapon ang CDRRMO personnel sa pagpatigayon sang rescue, monitoring kag validation operations, kaupod ang mga barangay officials. Agud mahibaluan ang numero sang apektado nga mga pamilya kag mabal-an ang kabug-usan nga halit sa property kag infrastructure. Kag para naman sa balita internasyonal, padayon nga nagataas ang death toll sa nagluntad nga linog sa Venezuela nga naglambot na sa 3,685. Inisuno sa Venezuelan lawmaker nga si George Rodriguez. Samtang mayara man sa mga natrap sa idalom sa mga nagkaralumpag nga debris sa sulod sang pila ka adlaw. Dugang pa ni Rodriguez, sandig sa government reports nakilala na ang kalabanan sa mga bangkay nga na-recover. Samtang mayara pa sang padayon nga ginapaidalom sa proseso, kasubong sang pagkolektar sang fingerprints kag dental records para makilalal paagi sa pagkoordinar sa pamilya. Ang oras, las 9:36 sa aga. Ang K5 Type of the Hour News ang gimdulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabang baskog nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka-K5, maginom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo, kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inisi ka K5 student intern Rina Lindurin para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! You my Vizio! Ang Vizio! You my D3! Mga mga butika!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
6: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa kailangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: What?
6: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Nagkuha ko sang bato kaginpokpok sa ulo ko.
3: Kagahaman, boss.
2: Natuwa pala. Kadako na iyasang bill mo, ho. Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
3: Te, ipisan pila lang tani, boss. Ipisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
2: Nah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa imo.
3: Amo ni kini nga istorya daw. Wala gyud kini tsansa nga makakuha ko diri sa ospital, eh.
2: Ah, do amo ginaguro ang matabo.
3: Sadya-sadya, no.

0: Boy Ramon.
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko blasi mo ah.
1: Pamangkot lang ah. Eh, wala mo na bayad mamangkot ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga sige man ko pamangkot kay ti wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss ah. Ipamangkot na sa ako nang gusto mo ipamangkot.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo nang pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kinugata lang ang tao kung sino gid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina?
1: Kung sino nag-uyat sang malita, amo nang Senate President, ah. Kung sino ang uyat sang damo nga malita, dira na damo po ang iban nga mga senador yan, Boss, ya.
0: Amo nang lahi?
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan!
0: Amo na gali, Boy Ramon.
1: O, Boss. Kagkun may kwarta ka naman, damo ka naman, Migoy, di bla?
0: Sa bagay doon may punto ka man. Pero kung sino tong paldo, di tumaw po ng kalabanan.
1: Ah, natural, Boss, eh. Kabalo ka nagida nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, ti wala eh.
0: Kaga wala haw.
1: Kaya ti wala man ko kabaton sang ila malitang mo. Kung sino makatag sang malita, ti dira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro haya.
1: Oo, Boss eh. Sus, kanugun lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang yan, sila lang yan maginansya, di ba?
1: Oo, Boss. Dapat yun lang. Amo na dapat ang mindset, ha? Kwarta-kwarta lang. Kaysa lagani nga mga leader, kwarta-kwarta man, eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: balik naman tadi anay tambay ah. Basiari naman didugay-dugay si pastor kag si Tokngol.
1: Eh, pastor!
2: Oy, Tokbol! Ikaw naman!
0: Dumasangit pang tingin ni pastor. Ari naman sila, oh. Ano naman ayahan ng ila tupi ko man?
1: Pastor!
2: Oh!
1: Kanami kita galing sa tikaw mo, no? Bisan magambal ka lang hilo, no?
0: Aba, daw bula-bula siya pa, wa.
2: Tuod ka, Tukmol. Kananamihan ka sa tikaw ko?
1: Oh, eh! Amo mo lang na ganing ambal mo, pero kanami na pamatian.
0: Bilang ka pa niya.
2: Paano mo nahambal ng nanamian ka, Gidaw?
1: Ito matulugan ko, Stingo Mau!
0: Hanimbal ang itokmol!
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, pastor? Sus, maumupagin ko lang tulog ko sa imo, Mau!
2: Hala! Grabe ka man, tokmol ba?
0: Hanimbal ka, tokmol, ho? Mamati lang sa galisang tigog sa pastor kay matulog sa. Wala labot niya pang into ng obraya, pang sota pagid. Sadya-sadya, you know?

0: Meg, ginpatawag mo naman ko.
1: Yes. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Meg.
1: O gali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti, wala git na da.
1: Kulang pa itong atago si Muhaw. Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, Miga. Pero kun may ara, mas okay man ah.
1: Sige lang ah. Tapos ang task mo, may ara dugang ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw kas!
0: May sugo ka naman sa akon, Haw?
1: May ara eh. Surbe ka nga ang tao na namian sang gakatabo sa Senado nga nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Cas Aco Mart Romualdo.
0: Bao, daw kabudlay na daw himuon Cas ba?
1: Ah, hindi ba nagurubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige. Tilawan ko ha.
1: Hindi lang pagtilawe. Himua.
0: Sige, Meg. Sige.
1: Amo ginanamian ko sa imubong sansaw. Kay dumiguay lang tano?
0: Daw kalaw ay man nga bus tanagid ka. Dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg.
1: Ulo mo! Sa-sa-sa-day, no?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
12: So, una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tatilo ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
13: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
13: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
9: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
9: Ang D3.
13: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
13: Yung may D3.
9: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
18: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: ano mahalagat ko sa inyo, amigo ko, mga sutab?
1: ipakilala ko lang sa imo ang akong amigo, ah.
0: Si Dugan, may ngalan niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kadlaw ka gidaw?
0: Ika namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay kadako.
1: Migo, sugod sa bong. Migo, hainat na nga tatlo, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akon.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na, ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Animal, do pariyugid ka mo ya plano ni Erjan Labaw?
0: Sush! Kasimple lang gid na ya. Sa imo budlay gid aw?
2: Hapos man lang tane, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Dasig lagi na. Pero...
2: Nyugs, ikaw lang da. Magamun ang plano mo.
0: Bahala ka. Wala ka, Migo, eh.
2: Okay lang, ah. Okay lang yan, ah. Wala ko, Migo. Basta, hindi lang, kuya, magpakis sa imo nga sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani, eh.
2: Mas sutab ka, gide.
1: Tama na nang away, ah. Kahit nga man, wala rin yung malang ka mga sutab, ah.
2: Sadya, sadya, you know?

0: ay itugang ka pa, Jupiter, my son.
1: Oo, dad eh. Kadamo pa.
0: Kaya gano'n naman, ina.
1: Ang mga swildo pa kagalidad sa mga tanod kag BHW, dad. Delayed permi. Pero on time ako nung pagwa sa bangko.
0: Ti alams mo na eh.
1: Ti okay lang na sa imo, dad eh.
0: Natural okay lang eh.
1: Gagaman?
0: Darating din ako dyan.
1: Ano, daddy?
0: Kanami lang kay daw ginatudloan mo ko nga daan sa himuon ko sa pila ka adlaw.
1: Amo gid sa nang himuon mo galaya, dad?
0: Natural basta makwartahan. Go ko dayon. Makasupot kita sini sa madamo. Kung makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
1: Pero dad, dapat subuang plano ta. Kung paano ta danay magdaog sa eleksyon.
0: Basta mag-upod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
1: Kagaaman dad.
0: Humanay na iyang resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
1: Hala, sa dasadya eh, no?

0: subo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hay!
0: Ay, ha! Oy, inaano ka?
1: Kuan na, daw lagi tsansa.
0: Agway! Ay, tsansa nga anuman.
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O tiba to na nalang adri ka na ng guru hasta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kay, wala man ni Piho.
0: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang acceptance, ay.
1: Ano nang acceptance man?
0: Nga, dari ka lang itkutob, eh. Dari ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nye, sa desubo-subo, eh, no?
0: Ay!

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
1: Kampyon sa balita.
2: Kampyon sa music.
3: Kampyon sa kalingawan.
4: Kampyon sa serbisyo publiko.
5: K5.
6: K5.
7: K5.
8: News FM.
9: 88.7.
10: Kampyon!

0: Tinis ventilasyon. Sa plano, ang bagong Hall of Justice, ang pagbutangan sa Regional Trial Court kon RTC Branch 6, Family Court RTC Branch 68, kag Municipal Trial Court. Madumduman nga sang gintalikdan nga tuig, nagpabutyag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sang suporta sa pagpangita sang bagong lokasyon bangod sang mga structural concerns sa Chief Justice Ramon Q. Avancenia Hall of Justice sa Iloilo City. Para sa Balita Nasyonal, ginpahamtang ni President Ferdinand Marcos Jr. si Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary, suno kay Palace Press Officer Claire Castro. Suno kay Castro, si Abalos nga nagserbi bilang Secretary sa Department of the Interior and Local Government sang tuig 2022-2024, magapanumpa sa iya bagong katungdanan sa atubangan ni Presidente Marcos sa Malacañang. Lakip sa mga responsibilidad niya bilang Cabinet Secretary, ang pagbulig sa Presidente pinaagi sa paghatag sa nagakaigo, importante kag istrahiya nga may kaangtanan sa nagagawa ng mga isyu nga makaapekto sa kahimtangan sang pungsod. Para sa Balita Internasyonal, patay ang 42 ka mga individual matapos ang lapnagon nga pagpangatake humalin sang Lunes sa Baluchistan, Pakistan. Sandig sa Pakistan military, lakip sa mga napatay ang 4 ka mga sibilyan, siyam ka iban pa nga katapos ang otoridad, kag 18 ka mga police officers kag 11 ka mga soldado. Nahibaluan nga ang 18 ka mga gimpatay nga police officers ang ginabdak sang Lunes matapos nagbantay sa Mangi Dam Project sa Ziryat District. Ang oras alas 10:36 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas pinapaskog nga alkaline-based vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas resistant shadow gid perme. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Remiloy. Iniisi ka K5 student intern, halilu makahilo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: D3 Bio!
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: garantisado.
9: DTX 500
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong.
5: akong galiin nga kape hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
11: TTX Coffee Mix
12: sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
12: Sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Gadaragsa nga punggod.
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit.
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katol-katol.
21: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman
23: for Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: Extend Food Superman
24: for Man.
22: Extend Food Superman for Man.
25: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men.
26: Para sa matilo nga dugo.
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidant.
26: Nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500.
27: Masaligan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
26: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
26: Masamig ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
27: Ang nagatilo sa imo mamahid ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
27: Masalika DTX 500.
26: D3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio. Ang D3.
27: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
27: Yung may D3.
26: D3 Bio.
27: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may Physio.
27: Ang Physio.
26: Yung may D3.
27: Mabakas, mga buti ka.
1: K5.
2: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: kabagaan.
1: Kampyon!
2: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
3: Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
5: D3 Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
7: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton yung mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
7: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
7: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
8: katabo sa may mga guard mo
7: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. Dapat tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
10: Kinanang wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
0: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:02 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. This time check is brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
2: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.

0: Mga kakifoy, kumusta ka mo daw? Welcome na sa aton niyang pagpanganagad sa subong edisyon ng subong adlaw. Webis na webis, pizza webi na. July 9. Ari naman kita diri sa pagdulong sa mga nakapanguna nga mga impormasyon, ka mga balita, mga reports sa aton mga kakifoy reporters. Mga balita, subong mayon lang ni kay naghina na, nag-downgrade na sang ang pag-asa ang Super Typhoon Inday. Bangkod sa iya sining kapaghina, nangin typhoon na lang ang kategori. Typhoon Inday. Suno sa pag-asa, kag inglisa may kabas kugon nga hangin nga 175 kilometro kada oras. With gustiness of up to 215 kilometers per hour. Ay si Typhoon Inday nakita inisya sa kapin sa 925 kilometers sa east nga parte sang Northern Luzon. Kag nagahulag ini west northwestward at 20 kilometers per hour. Ang tropical cyclone, the wind signal number 1, nagapabilin nga nag-apikto sa 12 ka mga probinsya. Northern kag Central Catanduanes, Northern Aurora, Northeastern Quirino, Isabela, Cagayan including Babuyan Island, Batanes, Eastern Ifugao, Far-Western Mountain, Eastern Mountain Province, Kalinga, Apayao, Northern Abra, kag Ilocos Norte. E, naghina na siya, kag salamat kay naghina na si typhoon na lang si Inday basi diri sa pag-monitor sang pag-asa. Pero ti may signal kay tayo sa Gyapon. May signal kita sa Gyapon. Yalong-along gid monitor sa palibot sang aton sininga lugar diri sa Western Visayas. Medyo layo-layo kita pero tay may mga occasional nga pag-ulan-ulan, pagmadlos ang hangin diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Along-along gid ilaminig sa mga puno blas ang kahoy. Isang kahoy na makabunggo dirang hangin, nagakautod ang mga sanga. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo, check naton ni si Kaki 5G ni Kauyunan be. Kay ang chief of staff ni Mayor Raisa Trinias Chu. Na si Mr. Jonas Bilusilio ang ginpasakaan sang kaso. At oblad nung naman itong nag-controversial to dira sa may Simon Ledesma sa distrito, barangay Simon Ledesma sa distrito sang Haro. Itong mga ibang to, mga minor de edad na kuno ginhampak sang handol sang silig. Naging pakto bla sa ngandol sa silhig bla ni Mr. Jonas sa Bilusilio. Di bangod sa na ang ining mga biktima ang nagpasaka sa kaso sa iya sa Iloilo Hall of Justice. Wow na to ng detalye sa sining report tapos sa kay Kaki 5 Jenny Kauyuna nagikan sa City Hall. K5 News FM Kampyon Report. K5 Jenny, ano ang mga kaso ang ginpasaka kay Mr. Jonas Bilusilio?
1: K5 John, magapangatubang sang kaso ng slight physical injuries kag unjust vexation. Si Mr. Jonas Bilusilios, ang chief of staff ni Mayor Isa Trenias, K5 John. Ini matapos ang insidente ni sa natabo sang Mayo 17, ini allegedly ginpahayag sang tagreklamo nga si alias Julia, 19 anyos, nga ginhampak siya sang kalaptan sang silihig K5 dyan. Dito ya sa may barangay Simon Ledesma Haro. I-recap na ton ka K5 dyan kung ano gid ang natabo during that time. According ni sa panay sayo ni alias Julia nga may event dito sa may barangay Simon Ledesma Haro, nagadto siya dito ka K5 dyan kay may mga pamilya man siya kag himata dito, nag-inom-inom sila sang iya mga upod. At given ka K5 dyan nga kaagahon na bala ka K5 dyan, tapos damo man ang nagainom sa ila, ginsaway sila sang roving at tanod upod kay Cap Sultan kay K5 dyan nga maghipuson bala or i-lower down ang ilang atingog kay kaagahon na. Nag-upod man or nagpati man ni kay K5 dyan si alias Julia, abi kag iya nga maupod, nagsaka sila sa kwarto sa boarding house nga to ka K5 dyan. Dayon, after few minutes, nakibot sila ka K5 dyan nga may nagwaras sa idalom sang boarding house ka K5 dyan kag nakilala nila ang person nga ini, amo to si Cap Jonas Belosilio. Ginsaka sila ka K5 dyan, kag ginpangsaway, kag dito ginpanghampa ka K5 dyan sang handle sang silihig. So with that ka K5 dyan, no, nag-file ini siya sang reklamo king sumon sila sumon sila sa barangay, pero ang aton nga tagreklamo nga si alias Julia ang desidido ka K5 dyan nga magpasaka sang kaso kag wala gid nagsettle bala ka K5 dyan. Though according sa iya abogado ka K5 dyan, wala man sila sang may na receive abing settlement sa bahin sang ginreklamo, which is si Mr. Jonas Belosilios ka K5 dyan. So, ina, si Julia upod sa iyang abogado, nagpadulong sa Hall of Justice, nag-file sila sang case sa City Prosecutor's Office. Amuni ang slight physical injuries based sa iyang medical report kag unjust vexation kay K5 John.
0: Okay. So, kainalan na pasaka din kaso?
1: Kainalan ni K5 John na pasaka ang kaso because nga sang tinalikdan lang nga Biyernes na tapos ang ilang arrangement sa barangay ka K5 John. So, sa pag-abalo na ton, nga before kaini mag-file ang kaso sa higher law, bala ka K5 John, maagi ni Anay sa barangay, especially kung ang kaso is barangay level ka K5 John mo. So, wala na dala ka K5 John sa settlement sa barangay. That's why nga nag-proceed sila sa city prosecutors to file these two cases ka K5 John.
0: Okay, so amo na sumong no na file na nila, pila kabilog ang komplainan?
1: Isa lang ni ka K5 John, amo ni si alias Julia.
0: Ang si alias Julia ni ano ni pila ni edad niya?
1: 19 years old ni ka K5 John.
0: 19. Mm-hmm. So hindi naman siya minor.
1: Hindi naman ta K5 John, pero ang mga upod niya to ka K5 John nga ginpanghampak man no ni Mr. Jonas Belosilio, sa largely mga minor de edad ka K5 John, pero wala na sila sa base iya abogado, wala na sila sa kumbaga idea pa o kung mapasaka mani ang mga minor edad against ni kay Mr. Belosilios. But right now, ang tutok is ini kay alias Julia ka K5 John. Ginparindugan naman actually isang iya nga abogadong according sa iya, ging istorya manila si Julia kung desidido siya ka K5 John. Tiyang iyaya, regardless man may settlement o kung wala, desidido siya nga mag-file sang kaso because nga luyag niya ka K5 John. Makuha ang hustisya nga ginapangayo iya ka K5 John kay because iya nga according sa iya nga abogado, na trauma ka K5 John, may fear kag may intimidation sa end sang sanging reklamo ka K5 John.
0: Okay, so amo na ang mga reklamo. Sino nagpatindo bilang abogado sining complainant?
1: Si Attorney Daniel Nasongyo Robles ang abogado ni alias Julia ka K5 John. No? Siya ni ang kung sa picture na ton, ang babae na ang nagatindo ka K5 John, siya ni ang abogado ni alias Julia.
0: Okay. Ang ay pa ni ay mo makuan statement si Mr. Jonas Belosilio.
1: Actually ka K5 John, no, prior pasang pagfasang complaint past few weeks sa K5 John, nagtry na kita reach out kay Mr. Jonas Belosilios, but unfortunately wala siya ka K5 John naka-responde sa aton or naka-response sa aton rather kag sa may mga informations nga nakuha naton kay K5 John, ti aman yan hindi naman siya magsabat ka K5 John, no, regarding this matter.
0: Okay, so inisanin mo sabat ti pero dire sa korte ni guro kaysa prosecutor ni napasaka, no?
1: City Prosecutor's Office.
0: Ati may dira siguro ti summon ina siya sang City Prosecutor's
1: Yes.
0: Office.
1: Yes. Ti mo na kay Fab John, after sila mafalang kaso, ano man tagan man sang chance nga maka-respond man ika kay Fab John si Mr. Belocelius regarding sa ginfile sa iya.
0: So ay paniya sa Prosecutor's Office lang ni, nakatibindi ni sa investigasyon kag mga ebidensya nga makita sang City Prosecutor's Office, and then kon mabaskog may probable cause masaka ini sa korte.
1: Yes, kay Fab John.
0: Okay. By the way, ti ora tunta na kon anong maging sabat sini ni Mr. Jonas Belocelio. Isa lang si Mr. Belocelio lang pisakan kaso.
1: Siya lang kay Fab John because siya lang man ang nanghampak sang silhig.
0: Oh, ang kabarangay kapitan kag ipilato ko mang barangay tanod ya wala.
1: Wala man kay Fab John kay ang natabo to gin sa wise lang sila ni Kap Sultan kag sa mga barangay tanod nga nagalibot. Oh. After which ko to kay Fab John wala naman sila ya nagpahilabot ang do kumbaga ang nangamot gito bala kay Fab John nga nanghampak ti ang naging nakilala gid ya sang tagreklamo nga ti si Mr. Belocelios kay Fab John. Do ti gin patawag
0: personally man sila. Identified. Niya gid mismo si Mr. Jonas Belocelio.
1: Yes, yung pamangkot siya actually ka kay Five John, no, kung ipakitaan sa picture kung amugin man ni siya, kung kilala niya, which is positively identified niya ka kay Five John. Kilala niya nga si Mr. Belocelios.
0: Okay. By the way, kumusta nung update natin sa City Hall? Sumong ang kundi kapon o kung nagligan niyan daw, pinalam kita sa blue alert status bangod sa pagpanganda sa super typhoon, pero subong typhoon inday na lang. Ano nagapadayon pa ni kag anong preparasyon sang city government? Medyo malayo-layo kita, pero amo nang hambal naton nga mas mayo nga nakapreparar kita sang sawa hindi kita kapreparar kay 5 Gen.
1: Yes, actually kay 5 Gen ginlabot naton ang katapo sang CDRRMO with Mr. Darwin Papa, ang head sang disaster division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, so kon CDRRMO. According sa iya ka kay 5 Gen, do wala kita diri direct nga epekto sa may Iloilo City ang mabatsyagan nato ni kay Five John, amo ni ang habagat nga ging intensify lang ni bagyong Inday kay kay Five John. Pero sila ya kahapon sa tinalikdan ng mga inadlaw, in place na ang ilang preparation sa kay Five John. That's why chakto na nga gin-raise na into blue alert status ang aton nga syudad kay Five John. Agud man ang mga kabarangay naton mga kay Five John ma-activate man nila ang ilang disaster preparedness sa kay Five John. No, in place na ang mga rescue teams, ang mga personnel naton kay Fab John, in kaso nga kinahanglan gid sang may dako nga respondihan diri sa may syudad sang Iloilo. Actually, based on projection gani kay Fab John, according to Mr. Papa nga subong supusubig na lauman nila nga ang pagbundak sang ulan kay Fab John. Dito may changes sa tawag sini sa direksyon sang bagyo ka kay Fab John. Gina-anticipate nila nga buwas nga adlaw gid ang epekto sang Inday diri sa Iloilo City Friday until Saturday ka kay Fab John, no? So may mga ano na sila, may mga announcements kag reminders especially to those nga mga barangay ka kay Fab John nga nagatinira bala sa malapit sa coastal areas, malapit sa waterways naton nga magpanghanda na dayon ka kay Fab John because nga ti with the amount of ulan na gina-expect naton buwas nga adlaw, posible ganyan ka kay Five John nga may pagbaha-baha naman sa syudad sang Iloilo. Though, wala ka kay Five John ginarecommend sang CDRRMO ang preemptive evacuation because nga ti ka kay Five John, according to Mr. Darwin Papa, nga do hindi nila wala ka kay Five John gusto nga mag-evacuation fatigue ang aton nga mga residente nga do kada ano na lang ka kay Five John i-evacuate sila. Sa ulihin nga kung kinahanglan na ganyan kay Five John, hindi na sila magpati sa aton nga mga authority. So that's why as of now, ginapaaligmat lang sila ka K5 dyan, no? Ginapabantay sa sitwasyon sang ilang barangay, especially those nga yara sa coastal areas, kag waterways na ton ka K5 dyan. Kag kung necessary gid, amo na ang pag-evacuate na lang ka K5 dyan.
0: Okay. So may nakaiwa isang preemptive evacuation, no?
1: Wala.
0: Pa man, eh. Kag daw hindi man layo man kita, kag daw ay man nagahanot ang mabaskog kag mataas nga balod sa mga coastal areas naton kay 5 Gen.
1: Yes, may mga ano man kay 5 Gen na may mga madlos nga hangin do naga ano naman kay 5 Gen, pero hindi gid siya balang kedo may wala man sang pagpagtaas ang tubig sa mga barangay nga like makita naton nga nagadanaw-danaw na lapit sa mga dalanon naton kay 5 Gen.
0: Wala sang report sila nga nagbaha.
1: Wala pa ka kay 5 Gen, wala pa sang reported nga mga barangay nga ging baha halin kagabi ka kay 5 Gen. No, that's why nga ang sa karon ang reminder lang sang CDRRMO is mag-alig paghigmat kag magpreparar ka K5 dyan.
0: Okay, salamat kada K5 dyan.
1: Sige ka K5 dyan, ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Cofimex. Nakakapikanana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Madamog inyan, salamat sa report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan na nagikan sa Iloilo City Hall. Standby mga Kaki 5, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ifri Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift.
7: OT.
8: Breadwinner.
7: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre! Libre!
17: Wow!
15: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Gordes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matinong na dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
24: happy kalunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na
24: ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
24: Yan ang gapanupo
23: kagakontrolar
24: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masalikan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
29: Yung may D3.
28: Mabagat, mga butika.
29: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may BCO.
28: Ang BCO.
29: Yung may D3.
28: Mabagat, mga butika.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika

0: D3. May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compound
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis DTX 500!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, 11 Mbps.
4: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga ka K5 ang oras. Last 11 imidya na sa aga ang oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light gaan ng may kasama.
5: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.

Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Damo nga mga trucks to. Nalaga hakot sang quarry bla niyo. Siyam ka mga dump truck ang mga nagkaladakpan sa kampanya sa illegal quarry drive. Sang nagligad nga semana. Yung siyam ka ini ka mga dump truck ini nga na dakop sa sinimana ng anti-illegal quarrying crackdown sa probinsya sang Iloilo. Ang polis mong aggressive sila, stricto sila. Upod sa mga opisyal sang provincial government sang pag-tipon o kung pagkampanya hanggang tinutuyo sa pagdakop, pagpauntat sa mga unauthorized na mga quarry operations. Tagang paggugot sang enforcement batok sa illegal transport sang mga extracted materials. Yung mga extracted materials ni mga balas bato bla. O mga balas bato. Ang Iloilo Police Provincial Office sa koordinasyon sa Iloilo Provincial Government Task Force overloading. Nagdakop sang sininga mga truck sang July 2 to July 7 matapos nga nadiskubrihan nga ang series ang mga documentary kag transport violations kag naka-indicate diri ang illegally sourced quarry materials. Sunod diri sa spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang operation nga kabahin ini sa provincial government intensified campaign sa pagpanakop sang illegal quarrying samtang naga-ensure sang compliance sa mga kasuguan nga naga-govern sang extraction kag transport sang quarry resources sa probinsya sang Iloilo. Kampanyang ini ang tinutuyo na ang mga quarry operators naga-comply sa mga requirements sang kasuguan ag ginaproteksyonan sang polis ang sang provincial government ang natural resources ang naga-promote sang responsible kag legitimate nga quarry operations sa probinsya sa Iloilo. Hindi man pwedeng untatol man yung quarry operations ni kay may mga ongoing kita ang daan niya mga construction mga infrastructure nga mga ginaobra tikin ang lanon sina ang quarry. Ang Lambunaw kag Banati Municipal Police Stations may madamo nga mga numero sa mga nagkaladakpan na may tag duwa ka mga dump trucks. Duwa sa Banati, duwa sa Lambunaw. Isa naman ka dump truck ang nadakop sa Kabatuan, sa Tigbawan, sa Saraga, sa Dingli kag sa Pututan. Ang mga police nag-impound sa sining mga dump trucks

nakita nga naka-commit sang madamo nga mga violations sang revised revenue code sang probinsya sa Iloilo, including ang incomplete nga transport documents, misdeclared nga mga entries, tampered nga mga delivery receipt. Ang iban wala blas ang mga ginatawag nga quarry permit, kag mga wala sang required nga hauling contracts. Dapat ini nga himuon gid man isang probinsya sa Iloilo, ah. Kag kabay pa nga madamo nga madakpan kay mga dump trucks ang mga na-impound ni sa mga police station bangod kay nagbayular sila sang section 28 sa paragraph B17, B18 kag B21 sang revised revenue code sang probinsya sa Iloilo. May penalty ini ang illegal quarry activities kag mga related transport violation. Ang mga quarry operators gina-require ng mga truck owners kag mga transporters ini ang stricto nga mag-comply sang provincial ordinance na pag-secure sang nagakaigo ng mga permit antes nga iga-transport ang mga quarry materials. Dapat yun eh. Yung mga quarry materials nga ini, dapat nga sigurado nga may permit. Kay ang quarry dapat may permit. Ang pag-transport dapat may permit. Amo na nga dapat kompleto ang mga papilis sang pag-transport sa mga quarry padulong sa halin sa suba, halin sa quarry operations, padulong sa lugar nga ginadulungan nila sang sining mga quarry nga balas, bato, konduta man ina mga quarry materials bla. Padayon ang kampanya sa provincial government, may kang tanan sini para nga makita ang

ang mga wala sa mga quarry permit diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. This broadcast is proudly brought to you by Ilion Group of Companies, bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ilion Group of Companies, we make life better. Ang ining portion, ginadulong man sinyo sa Clinica de Tribayo, the antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na itong nagtrakaso ilan at si Ponjak Boy, lami nagid subong nga panahon sa tagululan. O nagainom kita sa de Tribayo. Amo ni tagululan subong ha? Ligaw lan-ulan, kisa mabasa ka, trakasuhon ka, kag para malikawan na itong trakaso. Maginom kita sa de Tribayo. Kagparisa naton sang Mighty Sea. Kaya ang D3Bio, bangon siya sininga extra virgin coconut oil. Ayun pa man ang sang vitamin D3, ginapataya sininga mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag mga viruses sa aton sining lawas. Kag maluwas subong, galon o gaulan-ulan, panahon naman ni nga may mga kwanyo, may mga nagkamuad naman ang lamok. Ilamin na gid kung naga-star kita sa balahaon, sa matubig nga lugar, nga paborito ba rin sa lamok, taas lang aton hilanat, may kopot, yung sakit sa ulo, pagsukag, kagpananakit sa kalawasan. May naobserbaran, kita ba lang, nga pula, nga rasis, nga nagatubo sa aton sinay, kuya kagdugan. Mag-inom kita sa D3Bio. Kaya ang D3Bio, ang superfood supplement. Nag-inimo gikan sa extra virgin chocolate oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. Nga maayo, nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus. Pariyos ang dengue. Ang medium chain triglycerides. Kalin sa extra virgin coconut oil sa parte isang D3Bio. Ang ginahimo sa lawas ng monoglycerides. Isa na daw ginatawag ang monolaurin. Ang monolaurin. Kalin sa D3Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamig man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanamig man sa D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga manikawan sang lawas ang bleeding kon na impiktar ka sang dengue. Tinuan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stack sa tubig, nga wala sa taklob sa itong mga puluyan. And of course, mainom kita sa D3Bio kag Mighty C. Para sigurado nga healthy. Ang D3Bio kag Mighty C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio. Mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, idulong sa inyong mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw, Webes. May libre nga consultation, tag-check-up dira sa Bonifacio Building. Salvation Street, Pasig City. Hasta alas 3:30 karon sa hapon, ha? Was Bernes. Bernes Bas. May libre nga consultation at check-up dira man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminia Street, Calinog, Iloilo. Sa Domingo, may libre nga consultation at check-up man sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. Abantayan man, kagang mga product ni Dr. Amil Oy, bakal man dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Ilopi Street, kilid sa St. Robert School. Ilopi Street, kilid sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kagsubuman dira sa Northern Iloilo. Ara dira sa Banwa, sang Sara, Iloilo. Ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ara dira na hamtang sa RGM's Building,
Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal.

0: K5 ba, Lorenz? Eh, pag-uha naton, bing aton sini nga. Okay ka, may kapika sa K5. May nadakpa naman si K5 AJ Cordoba na nagapamati on the spot sa 88.7 MHz sa Lilisuan sa inyo mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo, nadakpan niya gid si Rodney Tiologo sa Barangay Halandone Estate, Lapos, Iloilo City. Sa aton sini nga, okay ka, may kapika sa K5. Basta nga madakpan ka muna ni K5AJ Cordobada, may kapi ka muna yun nga isa ka box sa DTX Coffee Mix.
1: Kampiyon!
0: Ari si Rodney Tiologo, K5AJ, pasok na!
2: Mga ka-K5, sa Subungaga, ari kita diri sa Barangay Halandone Estate sa distrito sang Lapos. Punsa rin, no, may isa diri ka karinderiya, kaki-5 dyan, diri lang gid sa isang kalsada. Nga ang yasin nga radyo na agyan ginaton nga nakatune in sa K5 o sa programa sa drama subong rumbuhan sa Kalye 5. So samtang nagapong po si tatay, nagapamatigid siya sa K5. Bari siya. Tay, good morning. Kamusta ang pagpamati mo diri sa programa sa K5?
3: Kuman.
2: Ano oras ka digapandar sa imong radyo?
3: Tay.
2: Saga?
3: Saga.
2: Asta?
3: Magalagay sa gabi.
2: Oo. Tay, bati amo na dira ako madakpan kang nagapamati sa K5 ang imo radyo naka-tune in sa K5 may ara premyo batian mo na.
3: Oo.
2: Nagalaom ka man?
3: Oo.
2: Kay nagalaom ka tay? Okay ka. May kapi ka sa K5 News FM Iloilo. Ano man bal mo kay Doc Ramil Oy kag sa K5?
3: Salamat, thank you very much.
2: Tiabiag na hadiri mga kaingod nimo, mga utod mo, mga pakaisa mo, mga friends mo kag ang nagakalaon di sa inyo nga karinderi. Agdaha nga mamati na sa K5.
3: Salamat po mamagag magpamagasan din magkataon hindi nga pagka K5
2: kay base dason sila naman
3: makanan magpapan ka naman.
2: So tatay,
3: salamat
2: sa liwat, no, congratulations kag mayong aga lang. God bless. So amoy na ka K5 dyan si tatay
1: Kampiyon!
2: Pamatigid sa K5.
1: Kampiyon!
2: Purubong ko, diri sa guwa sang iya nga karinderiya. Diri sa Barangay Halandone Estate, Lapos.
0: Si Rodney Tiologo sang Barangay Halandone Estate, Lapos, Iloilo City. Sa aton sini nga, okay ka, may kapika sa K5. Padayunan nyo lang ang pamamati sa 88.7, ha? Sa inyo mga FM band radio. 88.7 MHz sa Lilisuan sa inyo mga radyo. Ang K5 News FM Iloilo. Mayong udto man dira kay Melvin Santonero. Kay Melvin Santonero dira sa Barangay Buntatala sa distrito sa Karo. Mayong udto gid. Sumbog man sa kay Paribiboy Cadiz. Dira sa Barangay East Baluarte sa distrito sa Molo. Mayong udto. Kay Joseph Estrira. Samtang nga nagalibot-libot sa syudad, ang iya sining salakyan naka-tune in sa 88.7 MHz. Mayong untugid. Salamat, ha, sa mga salakyan dira nga nagpamati by on-air kag online. Madamo gid nga salamat, no?

Ay, ban pa nga mga balita. Kapo, no? Sa tatlo ka daw, Martes, Miyerkules. Lunes, Martes, Miyerkules. Sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. Kung pamakutod mo ang defense counsel, ang depensa, ang nakadepensa kay Vice President Sara Duterte with a score of 1 to 10. 10 kuno? 10 sila. Samtang sa prosecution naman na nag-akusar kay Vice President Sara Duterte, 10 out of 10 man sila. At nakadepende ni sa mga pumuluyo kag pag-appreciate sang mga nagakalatabo. One thing nga masiling naton nga ang witness, the first witness agin presentar sang prosecution nga isa ka senior agent sang National Bureau of Investigation, si Mark Kalilong, is very maayo nga witness nga ginpresentar. Kay hindi wa isa nagakalingkang sa mga pasuli-suli sang pamangkot sang depensa sa cross examination kapo na. Wa isa nalingkang. Wa isa ka give-in kay ti ginatindugan yang iya sini nga mga pahayag kapo, no, sa pag cross examine sang mga defense counsel.

0: Why nila ma-dismantle ang witness, no? Sa mga redirect nga inakuntani kinanglan sa ila sining pag-question sa cross-examination kapon. Ti naghambal nga maayong witness, credible witness ang ginpresentar. Una nga witness ka ginpresentar sang prosecution kahapon. Ti dugangan tani karon ha sa aton sini nga pagpangalagad ang ining mga nagakatabong ini kay kon ang prosecution na balon mo 10 out of 10 10 man sila. Kon ang defense counsel man pamaguton mo ati sa score nga 10 out of 10 10 man sila. Ati, pero nakadepende ini sa pag-appreciate pagid sang mga pumuluyong Pilipinon. Kag ang ginasiling si Vice President Sara Duterte ginboto sang 32 milyones ka mga Pilipino. Hindi ini balasihan. Ang 32 milyones kaboto ni Vice President Sara Duterte. Hindi ni balasihan kag hindi ni makasiling i-absuelto siya sa mga kaso nga ginapangatubang niya sa karon. Dugangan tani karon pagbalik na tahan sa aton sining pagpangalagad plus ang dugang pang ma-report sa aton sining mga ka-Key5 reporters diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga balik kita pagkatapos ang DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-Key5.
1: Filipino. Wow! My puso! BTS!

RX500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. RX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Detox ka ba?
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo! DDX 500!
4: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang ka na,
4: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
4: Ang
5: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. DTX
9: 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
4: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
4: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
4: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty si adlaw-adlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
2: Ating mga mata, Mighty C, araw-araw, mabibig sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
11: Tagtag ng pimples, DTX Beauty Soap. Magaspang na balay, DTX Beauty Soap. Gustong kumuti, DTX Beauty Soap. Maraming katikati, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bili na sa mga butika.
2: DTX 500.
12: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
13: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Kasi paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News,
15: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Na-i-record na kaso ng ASF sa Western Visayas, contained na ayon sa DA6. Department of Agriculture magbibigay naman ng 500 liters ng disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Samantala, Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di umano ng bomb threat. Senior citizen na pasahero patay matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklan. Resort kung saan nakuryente ang anti-Kenyo vlogger na si Estonga i-issue ng closure order. Bilang ng OSEC sa Northern Mindanao nananatiling mataas. PDL nahulihan ng droga sa loob ng Capiza Rehabilitation Center. At top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City.
15: Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, probinsya ng Isabela nagpatupad ng liquor ban dahil sa bagyong Indaya, violator sa parurusahan. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
17: Mahigpit nang ipinatutupad ang liquor ban sa buong lalawigan ng Isabela bilang paghahanda sa banta ng bagyong Inday. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa ordinansa bilang 2020-13-1 ng sangguniang panlalawigan ng Isabela upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga mamamayan sa gitna ng paparating na kalamidad. Dahil dito, pansamantalang ipinagbabawal ang pag-inom at pagbebenta ng anumang uri ng nakalalasing na inumin sa buong probinsya. Babala ng mga awtoridad, may kaukulang parusa ang sinuwang mahuhuling lasing habang umiiral ang ban, kung saan papatawan ng multang 2,000 na aakyat sa 3,000 piso kapag hindi nabayaran sa loob ng 7 araw ang sinumang lalabag. Bukod sa mas mataas na multa, maaari ring maharap ang individual sa 3 buwang pagkakakulong o pareho, depende sa magiging pasya ng korte. Hindi rin makakaligtas ang mga establishmento o individual na mapatutunayang nag-aalok nagbebenta o nagpapahintulot ng pag-inom ng alak sa panahong ito. Sila ay pagmumultahin ng 4,000 at kung mabibigong magbayad sa loob ng 7 araw ay tataas ito ng 5,000 piso. Bukod dito, maaari silang makulong ng hanggang 6 na buwan at bawiin o kanselahin ang kanilang business permit. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng pamahalang panlalawigan ang lahat na ipagpaliban muna ang planong inuman at unahin ang paghahanda para sa bagyo. Umaasa naman ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa buong kooperasyon ng publiko upang maiwasan ang anumang aksidente o kaguluhan habang hinaharap ng lalawigan ang hagupit ng nasabing sama ng panahon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
15: AC Network News. Mighty C Network News.
14: Samantala, na-record na kaso ng ASF sa Western Visayas na contained na ayon sa DA6. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
18: Itinuturing na contained na ang mga na-record na kaso ng African Swine Fever o ASF sa isang barangay sa Capiz at Iloilo. Ayon sa Department of Agriculture o DA Region 6, agad silang nagsagawa ng mga measures dahilan na hindi na kumalat o nadagdagan pa ang kaso ng ASF. Tinitignan na posibleng may lapses sa biosecurity measures sa mga apektadong backyard farms dahilan na na-infect ng ASF ang kanilang mga inaalaga ang mga baboy. Kabilang sa mga ito ang paglabas-masok ng mga nag-aalaga ng mga baboy sa farm na pumupunta pa sa ibang lugar, pagbili ng karne sa ibang area, at hindi istrikto sa mga outsider at traders na nanggaling pa sa mga malalayong lugar. Sa ngayon, meron ng mga border controls ang ilang mga local government units o LGUs sa Western Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Gayun din, DA magbibigay ng 500 liters na disinfectant para sa ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
19: Magbibigay ang Department of Agriculture Compatco sa Negros Oriental ng 500 liter ng disinfectant sa pamahalaang panlalawigan ngayong linggo upang makatulong sa pagpigil sa African Swine Fever. Ang mga supply na ito na binubuo ng 100 lagyan ng may tigil 5 letro ay ipamahagi ng Provincial Task Force on ASF kapag nabigay na ng go signal si Gobernador Manuel Segarbaria. Ayon pa kay Bernard Limbaga, pinuno ng DA PATCO, ang dami ng disinfectant na ito ay sapat upang makagawa ng solusyon para sa 6,000 knapsack sprayer na magbibigay daan sa mas malawak ang operasyon ng disinfection. Bukod sa mga lugar na kumpirmadong positibo sa ASF, magsisilbing buffer stock ang disinfectant para sa iba pang mga lokasyon na kasalukuyang inimbestigahan dahil sa mga naiulat na pagkamatay ng mga baboy. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: At Bulkan Canlaon sa Negros muling sumabog. Kabuan detalye ng balita, atid sa atin ka K5, Sunshine Lacson.
20: La Diyos ko, wadahunog maayo. Alakusuga, oy.
21: Matapos ang ilang buwan muling nasaksihan ng mga residente sa Negros Occidental ang malakas na pagsabog sa Bulkan Canlaon, na itala ang nasabing aktibidad alas 7:33 ng umaga ngayong Huwebes, Hulyo 9. Maliban sa malakas na pagsabog na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang 19 na mga pagyanig sa Bulkan Canlaon sa nakaraang 24 oras. Kasabay ng pagsabog ng bulkan, nararanasan din ang mga malalakas na pagbuhos ng ulan at pagkulog sa ilang lugar sa Southern Negros Occidental dahil naman sa habagat na pinapalakas ng bagyo na si Inday. Ngayong araw, alerto na ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental laban sa lahar flow na posibleng maganap kasunod ng pagsabog ng bulkan na sinabayan ng malalakas na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil sa bagyo. Matatagpuan ang Bulkan Canlaon sa pagitan ng La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental dito sa Visayas. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City nakatanggap di ano ng bomb threat. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Nagdulot ng pangambang isang bomb threat na natanggap ng Kapuso Village Integrated School sa Tacloban City kahapon ng hapon na nagresulta sa agarang paglikas ng mga estudyante at guro mula sa loob ng campus. Natanggap ng paaralan ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanilang official Facebook page na agad namang nabasa at naiulat ng kanilang punong guro sa mga otoridad. Bilang bahagi ng safety protocol, rumisponde ang mga tauhan ng Tacloban City Police Station 3, katuwang ang Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Matapos ang higit isang oras na masusing paghahalugog sa buong paligid ng paaralan, idiniklara ng mga otoridad na negatibo ang lugar at walang anumang nakitang bomba. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang Tacloban City Police Office sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 upang matukoy ang pagkakakilanla ng may-ari ng dummy account na nagpadala ng banta. Naglabas naman ang paalala ang kapulisan sa mga magulang, estudyante at kawani ng paaralan na manatiling kalmado ngunit manatiling mapagmatsyag sa anumang kahinahinalang aktibidad. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang ginagawang pagsusurin mga cybercrime expert upang mapanagot ang nasa likod ng naturang insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyona na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
6: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Gawin din senior citizen na pasahero pataya matapos maaksidente ang sinasakyang kotse sa Aklana. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
22: Patay ang isang 70 anyos na babae habang sugatan naman ang 52 anyos na lalaking driver ng isang sasakyan matapos na maaksidente sa kurbadang daan na sakop ng barangay Lala, Batanaclan. Ang hindi na pinangalan ng biktima ay mula sa Buhang Haro, Iloilo. Ayon sa MDRRMO, nagtamo ng malaking sugat sa ulo, pagkabali ng kanang braso at magkabilang binti ang babaeng biktima, habang gasgas sa kanang kamay at pamamaga ng kanyang bewang naman ang tinamo ng lalaking driver. Matapos na makuha sa loob ng sasakyan ang dalawang biktima, ay agad itong isinugod sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng pasahero. Ayon sa mga saksi, posibleng hindi na kontrol ng driver ang takbo ng sasakyan dahil sa pakurbadang daan kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Batan PNP hinggil sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
6: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: At resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Estong i-issuehan ang closure order. Balitang hatid sa atin ni K5 Aileen Magbanwa.
23: Magpapalabas ng closure order ang local government unit ng Kulasi sa resort kung saan nakuryente ang Antiqueño vlogger na si Simon Kalimpit Jr. o mas kilala bilang Estong. Ayon kay Police Major Paul Kenneth Magan, ang Chief of Police ng Kulasi MPS, nakausap na niya ang alkalde ng bayan na si Mayor Joel Lumugdang at napagkasundo ang maglalabas ng closure order. Matandaan noong Hulyo 6 nang makuryente si Estong habang nagvi-videoke sa resort at binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital noong Hulyo 7. Base sa investigasyon, may mga nauna nang nagreklamo na may deferensya at grounded ang mikropono ng videoke, ngunit hindi ito pinalitan ng management kung saan itinuturing na may kapabayaan sa kanilang panig. Last 3 naman kahapon Hulyo 8 nang dumating ang bangkay ng vlogger sa kanilang bahay at sinalubong ito ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at pamilya. At para sa MyTC Network News, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
14: Samantala, bilang ng OSAIC sa Northern Mindanao na nanatiling mataas. Tabuan detalye ng balitang yan. Hatid ka K5K Buscaino.
24: Nananatiling mataas ang bilang ng mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o OSAIC sa Northern Mindanao. Batay sa talaan ng DSWD Region 10 mula taong 2024 hanggang unang semestre ngayong taon ay may naitalang 232 victim survivors. Ayon kay Mark Anthony Viernes, Social Welfare Officer 4 ng Rehabilitation Sheltered Workshop, 73% sa kabuuang bilang ay usay cases, 10% ay illegal recruitment at 4% ay prostitution. Ipinapakita nito na mas aktibo na ang monitoring laban sa trafficking sa Pilipinas at sa ibang bansa. Gayunman, nananatiling hamon ang lawak ng problema dahil marami pa rin nasasangkot sa human trafficking. Paalala ng DSWD, agad na dumulog sa mga otoridad ang lahat ng biktima ng trafficking upang mabigyan ng tamang tulong at proteksyon.
1: Ako si K5 K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
14: Samantala, PDL nahulihan ang droga sa loob ng CAPI sa Rehabilitation Center. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
9: Isang 19-anyos na person deprived of liberty o PDL ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa loob mismo ng CAPI's Rehabilitation Center o CRC Hulyo 8 ng hapon. Ayon kay CRC Warden Arjona Ingkong, nakatanggap ng report ang mga naka-duty na gwardiya ng pasilidad hinggil sa kahinahinalang kilos ng PDL na si Alidar de la Peña. Nang kinapkapan ito ng mga gwardiya, nakuha sa posisyon ito ang 3 sachets ng pinaniniwalang droga at isa pang sachet na may residue. Sa ngayon, pinoproseso na ang pagsampa ng reklamo laban kay de la Peña na may nauna ng kaparehong kaso sa droga. Nagsasagawa rin ang hiwalayan investigasyon ng CRC ayon kay Ingkong upang matukoy kung paano nakalusot ang ilegal na droga sa loob ng pasilidad. Napag-alaman na makailang beses na may nahuli sa loob ng CRC na gumagamit o may dalang droga. May mga jail guards na rin ang nagpositibo sa mga isinagawang surprise drug test.
10: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
14: Gain din top 1 most wanted person sa Puerto Princesa City, arestado. Detalye ng balita, hatid ka kay 5 Grace Belostrino.
25: Arestado ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa antas ng lungsod sa isinagawang operasyon bandang alas 11:50 ng umaga kahapon, July 8, sa Barangay Tinigiman, Puerto Princesa City. Kinilala ang naaresto na isang 22-anyos na lalaki, binata, isang barbero at residente ng Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Naaresto ang akusado sa visa ng warrant of arrest na inilabas noong June 25, 2026 ni Panfilo Intud Sala Jr. kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016. Inirekomenda ng korte ang piyansang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Matapos arestuhin, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatan. Kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Police Station 1 ng Puerto Princesa habang hinihintay ang pag-aharap sa korte na nagpalabas ng warrant. Ayon sa pulisya, bahagi ito ng kanilang patuloy na kampanya upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, idineglara ni U.S. President Donald Trump na kanyang tinapos na ang kasunduang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos ang panibagong palitan ng mga pag-atake sa nakalipas na magdamag. Sa kanyang pagdalaw sa NATO Summit nito Miyerkules, sinabi ni Trump na naglunsad ang U.S. ng matitinding pag-atake laban sa Iran at nagbabala na posible pa itong maulit. Inakusahan din niya ang pamahalaan ng Iran na sinungaling at scam kung saan na nilabag umano nito ang kanilang Memorandum of Understanding na nilagdaan ang dalawang bansa June 17 taong kasalukuyan. Samantala, muling ibinalik naman ng Estados Unidos ang sanksyon sa Iran matapos bawiin ang pansamantalang suspensyon kasunod ng ceasefire deal.
7: YTC Network News.
8: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni KK5 Justin Kess, KK5 Ray Almuda at KK5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, KK5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: May puso! 11 Mbps!
11: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:20 na sa hapon ng oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, ang superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa Key 5 News FM Iloilo. Check na duga-duga report ni kaki 5 Kim Caloyo. Ang report ni kaki 5 Kim, kaya di kabalo kita kapon ang pag-alerto blasang ano ito ay nga ahinsya sang gobyerno bangod sang bagyo nga si Inday. Isan nga diri sa aton sa Western Visayas why ini sang direkta nga igo ito, pero nakapreparar kita kay tikwa nga daan mo super typhoon ni mayo ini kay na downgrade na naghina siya bis nga super typhoon nangin na typhoon Inday na lang. Eh, dere sa Western Visayas, ha? Kahit ang ginatanaw din, mga high-risk areas, bala? Ang high-risk areas na hindi alam niya nga pagbaha, kundi amo man yung mga landslide areas man, no? Landslide kag flash floods areas. So, ano ang mga nahimo sa aton gobyerno sa sining mga na-identify na ng mga lugar na delikado kung may bagyo? High-risk, bala? Delikado? Ang mga kilid sang baybay, ang mga coastal barangays naton dira kami mga naga-ilistar delikado on hampakon sila hanuton sila sang mabaskog kag mataas nga balod kag subong man ang landslide prone areas naton amo ning landslide black sa kabukiran. Ay delikado kay ti hindi na siya ka hugot pa malandslide siya kay way na sang kahoy. Aring report ni Kaki 5 Kim Caloyo sa sininga tinion na. Kaki 5 Kim.
4: Yara sa around 919 o kung 919 tanan sa mga kabarangayan dari sa Western Visayas kaki 5 ba dyan ang na-determine o kung natungod sa Mines and Geosciences Bureau kung MGB Region 6 sa kasunod man sa ilang pre-disaster risk assessment kaki 5 ba dyan ilang high risk sa ining pagbaha or rain landslide kag flooding kaki 5 ba dyan. Considering, no, according to Rigani, it's the Office of the Civil Defense upon OCD Region 6, alongside man niya sa chairperson Manila, no, sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council upon RDRRMC 6 na si Director Raul Fernandez. Nga di ang ining mga area sa K5 dyan, usually, amunin sa mga low-lying areas, sa mga coastal areas, sa mga nabukid nga bahin, and nag-instruct naman sila no sa ining mga local MTRRMO natin magpadayon niya sa ilang pag-preparar. Malam na ito no, according man rin sa forecast sa US Pag-asa, kasi hindi man kita ya direktan. Ano nga mapektuhan sa ining bagyo Intay, kaugaling pabasukon niya ang ining habagat sa K5 dyan. According pa rin ni Director Raul Fernandez, expectedly today, especially bago na bulubat na mga around karon niya sa hapon o kahaling karon sa gabi, tuktupwas ang ma-experience ang moderate to heavy rain at K5 dyan. No? Kag ma-expect man na mga ang maapektuhan dito sa baskong nga pagbubo sa pag-ulan-ulan ang mga area sa Antique, ang southern Iloilo kag northern Aklan kaki 5 dyan. Despite na ti hindi kita direkta ng apektuhan ni Pagyo Inday, nag-advise na rin no, ang RDRRMC6 na patayon ng alerto kag hindi ng pakampante kung baga kaya kailangan mo kita experience na despite wala kita diri or hindi kita apektado ganabi sa pagyo bukod sa ikap ng padayon, pag ulan ng 25 ba dyan, madami mga naka-experience sa before, no, sa pagbaha-baha, ito na sa mga coastal areas natin. Sa mga manugpang isda, padayon na, no, mag-coordinate man nila sa mga coast guard substations man across sa western Visayas at kag nagalibot man sila, nag-inform kung pwede pa bala ka panagat o kung ka patunga sa loob ng 5 dyan. No? Pero sa the time, wala pa man, no, in terms sa mga biyahe trip natin, wala pa man so far pagkita dyan sa mga cancellations. Kag, tiyan mo na, no? Wala man sabi ng direct effect of the bagyo Idai.
3: Okay, so ay isang direkta, pero ti at least mong nga na-practice natin lang preparasyon, K-5 Kim?
4: Nakita natin, no, nga diri sa Western Visayas under the leadership ni Director Raul Fernandez, kagtaya mo naman dit, no, sa Department of the Interior and Local Government, DILG, kag NDRRMC, nga despite nga hindi kita diri ang direkta yung maiguan, mas mayo nga preparado ka kay Ferdian kasi subong mas ano na siya mas well informed na ang mga pumuluyo kung ano nung dapat obrahon kag di amo usually sa mga mga mga scenario no, ang pinapanumdum lang nga mas tagan sang prioridad ang kabuki no kung for example mag announce at or encourage for the evacuation ang magsunod na kung may sabi na balikdan niya lang ilang mga katapanan, mga hinuptanan, pero according nga ni din no, sa mga concerning naton, mas importante ang kabuhi kay Fabian. For example, no, sa mga suba, sa mga gatabuktab, okay, Fabian, good bala na ito na sa mga areas na wala pa sang tay-tay, may mga apupuluyo ko na gatabuktabok, pati especially subong may mga klase. So, padayon na, no, nga magpamati na sa mga otoridad sa LGUs, kung hindi good bala masarangan ang current, kung dalod mo sa tubig, kung magbaskog ang ulan-unan, rikawanan na yung pagtabok sa ining mga suba, kagibad pa nga mga katubigan kay Fabian.
3: Okay. Pinato ka na ang numero sa mga na-identify na ng mga high-risk areas natin, plus, landslide, kag plus floods prone areas?
4: 919 K5 John.
3: 919. Ang Iloilo City lang may lista ka na? Iloilo City, kag Iloilo province lang.
4: Iloilo City, kaki-5 John, sa CDRR remote check na ton in a while, kaki-5 John. Kaya actually, ito may mga determined na mandiri nga taan sa mga low-lying areas sa K5 dyan. Pero, there is MGB Region 6. Sama pa nang in-request nato nung mga data.
3: Kumbaya, ibisan na Iloilo City lang aton kag Iloilo Province.
4: Sa Iloilo Province, K5 dyan, mostly, no, dira sa mga areas, ang southern and northern Iloilo, no, ako nga mga areas. May mga specific barangays, no, no? May mga Banwa Abing at sa ilang town proper, okay man, pero may mga barangay sila na susceptible, no, sa ining mga flooding, sa ining mga landslide, no, especially sa mga nabukid na bahin. Kasi bala naman natin din sa pila ka mga areas, ang Saraga, Pototan, kag alongside 2nd and 3rd district, kasi pa dyan, ang muna usually na maka-experience ang pagbaha-baha na despite nga wala gabi sa bagyo kinabi, no? Pero muna, no, din sa Iloilo City, as per previous naman nila mga data, madamo na din, no, sa mga low-lying areas natin na susceptible din sa flooding, rain-induced flooding, no? Just like din sa areas ang Palmanan, sa Molo, araman, no, sa ilagid sa lapas sa Kipagan, na dumadamo-damo. Pero sa may Burgos na Dambala, no, sa area sa Lapas National High School, sa mga Molo and Arevalo, no, damo pagidira. Pero as of this time, no, kung ma-observe natin, subong natin, sabihin natin yung pagkulantin na sa aga, pero subong, no, nagpulo paang-paang naman, kag, may porsyon na nagagulugalom, katikay ba dyan, pero ate kayna, no, nag-ingit. Pero expect natin, may mga 3 or 4 basta magulan-ulan naman kay K5 dyan. So padayon na nga na magpamati sa mga advisories from DOST Pag-asa katipad pa nato ng mga concerned agencies.
3: Okay. Salamat yun, K5 Kim.
4: Report nagikan sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.

0: Kayo gid nga wala. Pero kung di man ikawan nga may matabo, di nakapreparar kita. It is better prepared than sorry. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa klinika DTX 500. Ang DTX 500 is superior antioxidant, may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka daw-daw. Malikawan naton ang makamamatay nga mga balatian. Katulad sang sarcoma nga tumalagsahon lang ini nga sa isang cancer. Apang isa ini sa mga pinakamabudlay bulngon ilabi na gid kun nyara na sa late stage. Duha ka klase sarcoma, may soft tissue sarcoma, makakag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot kun tiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo kun sa liog. Gyari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawing nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders o family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyong nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500, kag may TC, adlaw-adlaw. Ay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agod mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator na nagapakusog sang immune system capabilities sa good part yun ang mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerosa. Hindi na magulat yung magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Nag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag Mighty C mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available ini nationwide. Baya Siapi, Lazada o kung TikTok. Available gid ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa Iloilo City, ari na hamtang sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Na may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miagaw, available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miagaw, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation at check-up dira kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, Subong Adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up. Hasta las tres, imidya karon sa hapon dira sa Salvation Street, Pasig City. Kag sa mga taga Northern Iloilo, ara dira namtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Ginpaalapit gid ni Dr. Ramil Oy sa mga taga Quinto Distrito para mahapos ka gini ka mo mabudlayan. Hindi na ka mo magkanto sa siyudad sa Iloilo kung sa siyudad sa Pasig. Iara na dira sa Banwa sang Sara, Iloilo. Standby mga kakipay ba, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligat.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaynay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week namin ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift OT Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
5: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
14: T-Zone, all-natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matilo na dugo.
22: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
21: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
21: DTX 500
22: masaligan,
21: epektibo.
22: DTX 500
23: sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
21: Mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Ikaw pala ang may diabetes.
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
22: kag kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalika.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mga butika.
24: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
24: Yung may D3.
26: Mga butika.
28: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: 11 Mbps.

Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki-five ang oras. Last 12:43 na sa hapon. Marayon ka mga nagpamati direk sa 11 Mbps. Ang ining portion gina mga pikita kay mabulubog na ang panahon. Bugnaw init, bugnaw init, init, bugnaw. Malon tanay ki five pole. Init tanay, init tutay tubi. Ay mainom ta kape. Tay, init tutay tubi. Mainom ta DTX coffee mix. Ay mainit ya kape di blam. Ay lom ka ininit ya kape ko di anong balmao. Tay, init tanay to kape. Init tutay tubi. Mainom ta DTX coffee mix. Akan lang kito mo. Kadlaw kay kamo. Ay mga pikita mo. Kay wise ang ininit. Ano man tay? Init to anay tobe. Tay, init to tay tobe. Kay mainom ta DTX coffee mix. Kay healthy coffee ni. Awala nga kape nga kung makahigop kasi rin sa init-init ano pulos ang kape na kung init man mainit man, di ba? Kung mainit-init, naka-indakal nga DTX coffee mix. Makasinggit ikaw sang namit kag sa buru so nga kape. DTX coffee mix. Amoning healthy coffee nga na-satisfy ka lingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imong nga ikayong lawas. DTX coffee mix. Healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Tay! Init anay tobe! Init to tay tobe! Kami inom ta pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, namit man inom ko naga-init-init, naga-indakal mo kay ti ang pre-bio coffee, healthy coffee ni. Kay may skim milk kag may creamer. Amo na nga creamy coffee siya. Kag nga namit siya, healthy siya. Kay may malunggay. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. Prebio coffee. Tay, init to tobe. Kay mainom ta DTX coffee mix kag prebio coffee. Tay, init to tay tobe. Nami kalay mag-inom siyang kape nga minit-init kay Five Pole kon bago tapos ligo, no? Aligo ka na, kalay, kag mag-gamit sang klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo nga bon, nga nagapaputi, kaya nagapahamot, nagapapresko sa aton pamatyagan. Cutis porcelana. Himis cutis. Kung nagapaligo, ikaw gamit ang klinika DTX Beauty Soap. Para ma-maintain na ito ng freshness. At tapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot nga ilok, sa Klinika DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Nagapahamot kag nagapaputi sang aton nga ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, malikawan naton ang bloated yung tiyan, malikawan naton ang LBM. Mag-clinicas probiotics kita permi ha. Kahit sakit tiyan ta, nag-LBM kita. Kung hindi kita matunawan sa aton mga ginakaon. Nga ang hindi mayo ang pagtunaw sa aton nga ginakaon, bangod. Problema ng aton nga digestive system. Para nga aktibo ng aton nga digestive system, mag-clinicas probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang clinicas probiotics, nag-active na isang digestive system ta. Aktibo siya, ginatunaw niya sa husto, ang aton mga ginakaon. Clinicas probiotics, ang mga ginakaon aton nga healthy, ginatunaw niya sa maayo, ginadistribute ini sa nanaytuhay nga party sa aton nga lawas. Tag ang mga higko automatic nga ginapagwa niya para sa regular kag masulhay nga pagpamuhin. Mag
Clinic Spore Biotics sa Dlawadlaw. Kag gareklamo ang amigo ni Paul Diada. Yan naman ni siya Paul nga. Dungan lang kami ni Gwa sa kalibutan. Dungan. Nga kuya, patay huya, pero siya huya-huya mo. Eh parang hindi mag-huya-huya si Manoy. Mag-extend the food supplement ka. Ang extend the food supplement, naghahatag ini sa extra nga energy, extra nga kabaskog, extra nga kabakod, extra nga wala ka ginakakapoy. Amo na nga tindog, galang nga tindog. Tiskog ka lang nga tiskog. Ang iba niya tumba na, ikaw tindog gapon. Amo inang extend food supplement kay may ingredient ini nga makakaglabuwas ka nga nagahatag sang energy, extra nga energy, extra nga stamina sa aton sini nga lawas. Ang iban tumba na, ikaw tindog gapon. Extend the food supplement. Kanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang si Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong sa inyong mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw, Webes, may libre nga consultation. Kag-check up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, Buas Bernes. May libre man nga consultation, kag-check up. Dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Sa Domingo, may libre nga consultation, kag-check up. Sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa Domingo man, may libre man nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Sa Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ara diran hamtang sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Again, palapit ni Dr. Ramil Oy, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Northern Iloilo.

0: Why na kita time dire sa atong kining pagpanganagad sa 11 Mbps sa ngalan sa The Men and Women of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si kaya K5 Paul Diada kaka K5 Lawrence Liman. Ang inyo ka K5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
7: Klinika Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Masaligan.
10: Epektibo.
8: DTX 500.
10: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
8: Ang D3.
10: Yung may BCO.
8: Visio,
10: nga may D3.
8: Ang kampyon nga istasyon,
10: K5
8: News FM.
16: K5 News FM.
17: Wow, my puso!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: ya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX500! DTX500! Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX500 ka! Kaysa DTX500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty Sick. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM, championing the lives of the Filipinos. Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
14: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
13: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
15: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
13: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong Webes sa hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, maninay manin. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Ang mga kilala ko inspired ha? Malapad ang mga yuhong? Abaw, daw mga wala problema? Nagaulan-ulan, nagaguom-guom bangod sa malain nga tiyempo, sa bagyo kag sa habagat, pero kinahanglan, prepared kita. Always gid magpanghanda, balon gid sang aton nga mga panamig, inyo dira nga mga raincoat, jacket, payong, kung ano-anuman nga pwede nyo magamit para nga hindi ka mo mabasa sang ulan. Kag syempre, protektahan tang aton ikaayong lawas, inom kita sang aton nga mga suplemento. Aton Power Trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para may ara sang ibato, ang aton nga lawas, batok sa nagkalain-lain nga mga viruses kag bakterya. Maayong hapon gid sa mga sukita, mga nakatutok dira sa Iloilo City, sa mga nagalantaw sa aton or nagapamating gid sa K5 News FM Iloilo. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagaupod sa aton sa Tagsaka Relay Stations, K5 News FM Pasig, maayong hapon. Maayong hapon man dira sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag diri sa may bahin sang Short FM Dumangas, kag syempre sa mga nagatutok diri sa Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Webes nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, nagkuang inyo makaupo, ang inyo maninay sa kahanginan, maninay manin. Aton man ginaabi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 Sara ukon K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Pero hindi man pagkadimtan, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayad-ayad nga hapon man dira kay Ma'am Azun Pinada. Ma'am Nanishan Presha, good afternoon. Maayong hapon man dira sa aton man nga mga kumare, Ma'am Ramya Panes. Maayong hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Melay, good afternoon. Sir RV Chris Caceres, maayong hapon. Jade Biatingo, good afternoon. Aisha Ahmad, maayong hapon gid. Noven Tibor Herosa, maayong hapon. Patamyo lang maninay sa mga taga-Bagtas Footwear sa may Baldosa, La Paz. Mama Rizel Baluro Casiple, maayong hapon gid. Francis Bacason, maninay shoutout lang ako kay Panjon, kay Pulpul, kay Pau-Pau sa may Barangay Aldiguer, Sara Iloilo. Sir Arnel Abunyawan, maayong hapon. Maayong hapon man kay Pastor Helmer Felicidario. Maninay shoutout naman kay Harry Falsis kag kay Lera David sang Falsis Store nakatutukin. From Marlene Paniero. Sa may mga greetings ha, may mga gusto tamyawon, pwedeng-pwede gid kamo makapatamyaw diri sa aton, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.
Hi, Maninay. Maayong hapon. Panamiyaw lang halin kay Renan. Thank you, Gid Maninay. Ay, thank you, Gid Sir Renan. Sang banate. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Mayang hapon man dila kay Ma Maria Susana Bagnes. Shout out lang maninay kay Angel Bagnes nga mapisan. Sige washing niya. Laba. Pola pa kapaniyaga. Wow. Gahingagaw siguro Ma Maria Susana antes magbundak gidya ulan ho. Samtang may tiyempo pa nga baka patulo-tulo at ihingagaw pang laba ha. Pero kampiyon, pag ita, konparisan mo sa pag-inom sang DTX Coffee Mix para samtang nagakuan ka dyan, pamunlaw-munlaw, higop-higop ka na DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, manami kini pares sa subong nga panahon. Malamig-lamig ang aton nga tiyem. Manina, shout out sa Buboy Furniture sa ukon sa may barangay Zerudo. Ang Halyara kag ako ng Halyara family nagapamatigin. Sir Dansky Zerudo Dianon, good afternoon. Maninay, kamusta na? Shout out lang maninay kag sa mga amigo ko sa ginaobrahan ko dati from Sir Dansky. July Valiente, good afternoon. Maninay, shout out na naman kay Amaliza family o kung sa Amaliza family. Haleko kag kay Jeremy Salidaga. Nga vlogger sang Duwanias nagapamatigid. Thank you so much. Sir Romerico Libuon, good afternoon. Maed-aed nga hapon ha sa inyo dira ni Ma'am Evelyn sa may Libuon store. Available man dira aton mga products ha sa Libuon store sa may Poblasyon Ilaya. Kung magpaniso ka, ara na sila sa may walang aside aling ka diri sa may banwasang sa. Mayong hapon ha sa mga nakatutok dira sa may Libuon store. Ma'am Winnie Ferrata Sarmiento, good afternoon. Romel Palmares, mayong hapon ma. Oras na to, alauna 21 na. Sa may mga gusto i-greet, pwede kit ka mo kapag-greet dire sa liwat aton text line 0962-478-8730 or comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7.

Maninay, pag-greet naman happy birthday kay Tuto nga apo ni vlogger Reggie Martinez. Inabiman kay Nani Elaine kag sa mga timbang nga gahulat sang drama subo nga hapon sa Elaine Store dira sa may Barangay Kubay. Oy, happy happy birthday! Kag sa tanan nga naga-celebrate sang ila kaadlawan, today is July 9, 2026. Happy happy birthday sa inyo.

0: birthday sa may mga birthday dira. Sa nag-celebrate man sa ila special nga okasyon, anniversary, monthsary o kun ano pa. Pwede gid kamo makapatamyaw diri sa ato. Again, aton text line 0962-478-8730. Maninay pag-greet naman sa Villaret family sa may Dulang, Ahoy, Iloilo from Jade Biatingo. Ayon hapon man sa mga taga-agpipili Lemery from Pidol Backyard, nagapamatigin. Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunad, good afternoon. Dexter Aligarbes, maayong hapon. Lisa Hervas Defensor sa may Hildore Sitio Tabelna, nagapamatigin. Ma'am Winifreda Sarmiento, good afternoon. Thank you so much, Sir Pidol, dira sa may Lemery, solid supporter gid. Ang Pelaez family nagapamati man sa may Barangay Pagaypay, Pasay City. Sige. Ara na plastado ng mga kumare ko. Duro na sila ho. Abi-abi i-share aton Facebook Live ha. Para mas madamo pagkikita sang malabutan sang ato nga pagwaragwag sa subong nga hapon. At syempre, patunuga man ang radyo. Kaya pamati ka mo dira sa inyo mga transistor radio. Patunuga ina. Para nga makabata iapihak balay nyo. Manamin ng istorya ta subong ha. Wow, hindi naman ni matulugan niya kilala ko ba si mag-overthink naman ni. Ma'am Erlina Tilarma Goles, good afternoon. Manine, shout out lang sa banak ko si Noel Goles, ready na magpamati sang imo nga drama.
1: Happy birthday. Happy birthday.
0: Good PM, Manina. Shout out ako sa mga friends ko. Kay Anok, Nelita, Angelo, Thelma, sang Cuartero Capiz. Sa akon pinalangga, Nestor, sang Cuartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. May nga po naman kay Sir Rolando Pamplona sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, nagapamatigid. Sean Mark Ibierna sa may Barangay Aldiguer, sa Sityo Garo, nagatutok man sila. Para ng mga kumare taho ah. Lastado na, nakakita na sang ila dila nga mapahunay-hunayan. Manamin ni atong istorya subong hapon. For sure, madamo gid ang makarelate sini. Kani updan niyo ako ha sa pagpamati sa istorya sang atong letter sender nga si Vivi. Ang iabugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me with my

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: alas 9 na inisang gabi ah. Nga nagabihan ka gidaw. Kag wala ka malang nagdawag o kung nagchat man lang sakon?
1: Busy gidabi sa trabaho eh. Medyo kapoy gani kay nakasakit pang ulo ko.
0: Amo pala. At sige ah. Abi, ubahan ng jacket mo, be.
1: Oo, day. Dali lang.
0: Ronel? Pating uniform mo, ginuba mo man?
1: Ah, kainit, day. Pwerte ang balas ko. Basa-basa nga daan ako kay na. Basi bala kung ubuhon ko ni Hao?
0: Oo. Sige, ubahan na, be. Ay, budlay na nga. Basi ubuhon ka pa.
1: Dali lang, gid. Taligid lang, ha? Makuha ko na isang bayo sa kabinet?
0: Ako na lang makuha, ha?
1: O, ako na lang. Nagabusong ka bala.
0: Ate, okay, ah. Ato na si Ronel. Ito kalabiyogit sa iya, ah. Makaluluoy man ang bana ko. Anay ka? Ano yung ningunod sa bulsa sang uniform ni Ronel? May aritos? Kag do hindi man iniakon? Diyos ko! Ano bala hindi man? Kalain sang kubakubas ang dugan ko. Wala man ako sang aritos nga mo sini. Kag sa diin niya hindi nakuha man.
1: Day? Naano ka? Ano, nagalain ba lang pamatyag mo?
0: Kwan, nagulpi lang sakit ang ulo ko eh.
1: Amo bala? Basi kon, nagpatama ka naman siguro sa mga ulubrahon dire. Bawalungigid ang anak ta, ha?
0: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ginahalungan ko gid ang anak ta. Parehas ang paghalong ko sa relasyon ta.

0: Ay, malakat na ko, ah.
1: Malakat ka na? Wala ka pag-adi ka pamahaw.
0: Ah, dito
1: ang kape mo, oh.
0: Dito na lang, Daya. Kadamukda mo, abis ang ulubrahon sa opisina, eh.
1: Sige, ah. Maghalong ka, ah.
0: Kag ikaw man, halong ka di. Hindi magpatama sa trabaho di, ah.
1: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ara man si nanay, oh. Kag ikaw, ha? Halong kagid. Basi balahaw.
0: Basi balang ano, Day?
1: Kwan, ah. Ang siling ko, halong kagid. Kay kinahanglan kagid sa mangin anak ta.
0: Oo, Day, oh. Naghahalong ako, ah.
1: Ate, sige. Basi kung nagadali ka, kag malate ka na. Sige na.
0: Oo, manggani, Day. Sige, malakat na ako, ah.
1: Ato na siya. Diyos ko. Hindi lang matabo ang aris sa unahuna ako.
2: Anak, nga daw aga pa permi galakat si Ronel, hao. Kagabi naman ga pauli. Doon na sobrahan nakapisan ang bana mo, ah. Basi bala magbalatian ina sang sobra niya kapisan.
1: Amo gani, nai, eh. Do na mag-uha.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasing kapagtimula kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamurigon, malimta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station.
12: Ladies and gentlemen. Yellow Diamond.
13: Hey.
0: 88.7 KK5 News FM.
12: KK5 News FM.
0: Sarado ilong.

0: kadung kay sa imo ha.
1: Oh, sorry gid. Kabalo ka naman. Damo pa ko sang ginaasikaso sa balay.
0: Amo ba lang? Uti, ano ko ginahulat mo? Sige na. Please, bulnga ng kauhaw ko sa imo.
1: Dali, dali.

0: suna sang gabi. Tup-tup-subong wala pagid gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pa ang pakadto pakarimuhaw. Na ano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Ay, nay, do hindi ako mahimuos na eh. Basi ba naman malain na nga natabo kay Ronela? Hindi ka niba si balamay babae? Basi balamay babaeng tonto, ya?
1: Ay, sus.
0: Diyos ko na lang kita.
1: Abi, hindi ka maminsar sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na
1: eh. Oh.
0: Ara,
1: basi siya na na. Oh, siya gid eh. Oh, ara na sa.
2: Ah, Day? Oh, naano ka? Nga man may problema naman bala? Nga daw hindi ka mapahamtang, haw?
0: Sa diin ka daghalin, ha? Nga, permi ka nalang gabi ipuli, haw?
2: Day, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swildohon ko.
0: Auti, gid balaihan? Ha?
2: Oh.
0: Kung basi may ginautihan ka na nga iban?
2: Ay. Dahin na ano naman? Ano ba lang ginapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala maghambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan na sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong batabo sa ginabusong mo balaw? Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko ginmahimo, kaluiban ka. Palanggata ka, day. Palanggata ka.

0: Anak, sa diin ka makadto? Nga nagadali-dali ka gidhao?
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta makadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasigka na nagkipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman!
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: Ma'am, nagpundo sa unhan ng taxi kag ginsundan ta, ma'am.
1: Nong, sige nong. Dali lang, ilugar lang nong.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Lugar lang, Arin nung, oh. Arin nung bayad na mo nung, oh. Nung.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, ay, hindi pag-ibulag. Hindi pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naog na ta, nay.
2: Okay, ako. Hinay lang, ha? Kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: Nay, Nay, sa diin si Ronel, Nay. Nagulpi lang siya na dula, ha?
1: Ay, nagsulod malang da siya sa balay nga ina, oh. Ano abi kay kadamo sang tawo nga nagapakadto pa kari, eh.
0: Mamangkot na bala, Nay. Dra, Nay, oh. Dra, kay Dra na nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige. Ay, dali ka. Uy, Ara, oh. May tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, Nay. Choy? Choy mo yung adlaw, Choy.
2: Ay, kahit adlaw ba?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, Chura, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, Gidaya. Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.
0: Ay, pero nagsuludi siya nung sa balay mo. Ano di sa Choy? Nagsuludi siya?
2: Ay, kabalo ka naman, Dre, sa puno, ah. Nagalapos-lapos na niyang lagyan, day. Kabalo ka naman sa squatter. Ay nga, sino ang ginapangita niyo, wow?
0: Wala. Sige, Choy, ah. Salamat, Gid Choy.
2: Ay, oo, ah. Okay.
0: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel.
3: Doktor!
0: Dali gali siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
1: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babayi ang bana mo. Ay, basi bala ba apektuhan ang ginabusong mo? Oh.

0: Ken.
1: Oh.
0: Hindi na magbutig pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imuya nga naghibi, haw?
0: Ginsuntan ka namon ka, ina. Nagsunod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sinugi ka to, albo to, ha? Sinugi ka to, albo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko, kaina, sa purok bulak?
0: Oo.
1: Bong, ngano ka man imuya, Diamond? Kadaan mo sang adik dito. Pailang gani kay, wala ka mo ginhold up?
0: Yung pamakot ka, di, Rodel. Nag-ado ka dito.
1: Kabalo ka na sang rason. Kabalo ka na, Gin. May customer kami dito nga ginapaluap ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapaluap ko lang sang balance niya.
0: Butigot ka. Ako, may balaan ko lang nga may babae ka, Rodel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kapatid ka, hindi mo na kami makita sa anak mo.

Wala gid madugaya na hibal-an ko nga may babaye gid man si Romel. Nangayo siya sang patawad sa akon, kag ang hambal niya na tintar lang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Kinpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri. Madamugid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada pa na.
3: Oo. Kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy, kag indi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import siya.
4: Mm. Import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oh. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oh, so labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw.
6: Paborito, dapat,
3: labi na akong palakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: Korea. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, maskin palapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
7: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
1: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Sakay ka kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko ya.
5: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
7: Extend Supplement for Men. DTX 500!
1: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
7: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
1: Masami ka pala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ka pagtimulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
10: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM. Saray do ito.
10: Secret Memories.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaaluan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Sa mga may nagabalik-balik baladira nga ubo, nahila, natatrangkaso na sipon, inom kita ha Klinika D3 Bio. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Ginasuportahan man sang D3 Bio ang aton nga heart health. Magluwas dira, ginapanami man sini ang aton nga brain function. And syempre, nakahibalo-bala kamo nga ang D3 Bio, manami man para sa aton nga kutis, sa aton nga skin health. Gani ha, indigid magkalipat, inom kita Klinika D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Superfood supplement sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabuli kini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Nagabulig ini sa pagprotekta sa aton nga lawas batok sa mga balatian kag impeksyon. Anti-aging man ang Mighty C. Nagabulig ini sa pagpabilin sang makinis kag young looking nga panit pagi sa pagpromote sang collagen production. And ang Mighty C antioxidant power ini o kumiara ini sang antioxidant nga nagabuligid sa pag-neutralize sa mga free radicals sa aton lawas nga pwede makapalain sa aton nga mga selula. Gani tandaan, pwede kang nga makakuha sang vitamin C sa mga prutas kaangay na lamang sang oranges, strawberries, kagwava o kona. Sarang naman ini makuha pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Gani, ano pang imo nga ginahulat? Mag-inom na sang Mighty C kaya hatagan sini sang resistensya ang imo nga lawas, duga nga proteksyon kag energy. And syempre, hindi makita magkalipat, inom kita sang DTX 500. Ang DTX 500 superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita DTX 500. Ang DTX 500 nagabulig ini sa aton para mabatuan ta ang oxidative stress. Ang DTX 500 may pinakamataas iniha nga antioxidant units nga saranggid makahatag sang nagakaigo nga proteksyon sa mga selula sa aton nga lawas. Gani inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Inita na mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwas ang Sara, available na ini sa aton nga Klinika Sara Branch, located diri sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pwedeng-pwede man kita magbakal sa aton nga mga KSS resellers sa diri sa may Banwas ang Sara, and pwede man mag-order or mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. Kita sang apat ka mga product outlets available makita sa aton nga Klinika Haro Branch dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara makita sang Yagaw Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May ara makita sang Kalinog Branch sa Costmart Kalinog, and ang aton nga Pasay City Branch located sa Salvation Street dira sa siyudad sang Pasay. Gani ano pang inyo nga ginahulat, magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. Oras na ton, alas 2:13 na sang hapon. Grabe no, kasubuman sang istorya ni Vivi ah. Pero dira ta na napamatud-an nga tibas sa gani ang mga instinct sang isa ka babae ang iyang mga guts ni. Ate, matuod kag matuod gid na iya. Nasa mga panagupnop ka sa imong bana, sa imong partner. Ate, hindi na magduwa-duwa pa. Pero kinahanglan ha, hindi ka dapat magpanguna sa pagkapraning mo. Kinahanglan, pangita ka gid sang pruweba nga makapamatuod sa tanan-tanan mo nga mga panagupnop ukon pagpangduwa-duwa. So, sa kay Vivi, nabalaan niya gidman sang ulihi, pero tigin patawad niya ini, ginatagan niya sang tsansa. Kahit hindi iluyag nga magdako ang iyang anak nga wala sang amay. Manina, shoutout naman sa mga taga-barangay Aldeguer, Lenny Isidro Almuete, maayong hapon man, sa Fernandez Compound sa May Cubay Haro. Ma'am Rhea Kanya, good afternoon. Ang lalaki manina ay basta may ginahimo nga hindi mayad, bawad nag-connect din sa asawa. Kita daad nga mga babayi, basta magduda, tuod gid na maninay. Bao correct gid. Aha, kamo nga mga lalaki magbarag odon kamo kung si Ma'am Ramia pa. Mabudlay na ina mabalik ang pagsalig sa akon lang. Sa pila ka adlaw ang babayi naman ang mangirito. Budlay na kay once ang babayi ang magbinuang sa isa ka lalaki, guba gid ang pamilya nyo. From Mark Paul Aguilar Temel. Amo na galing sila nila no. Natiin din ang gidya pagtistingan ang mga babayi. Kitiguan sila na nagani ang magtinunto ba? Itip kagin. From Sir Kim Arizone Flora, good afternoon. Ang mahambal ko lang maninay sa sender, mabudlay na inaibalik ang pagsalig sa imo nga bana kay daw na trauma ka na sa ginihimo niya. Kung tagaan mo pa siya, isa ka chance. Amo man na Japon, kay kakita ay pa sila Japon ka babayi. Kung ako sa imo, prangkahon mo imo bana, papilion mo siya. Ako kagang anak mo or ang babayi mo. Kay kung hindi pa siya magbag-o sender, i-let go na lang na siya. Kay hindi man na siya ihemplo sa kabuhi mo. Kag sa anak mo, amo man na siya Japon, hindi na ina siya magbag-o. Wala niya gani ginapaminsar nga may asawa siya kag anak. Karon nagbabayi pa siya. Amo gid na ang tukso ang nagapangibabaw gid sa mga lalaki nga hindi kontento at gin sinamantala nila kay gabusong ang ilang asawa. Move on na lang sender. From Ma'am Arlene De Guzman. Sige. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon.
12: Mayroon hapon.
11: Mayroon hapon, sino gani?
12: Sir Raynan.
11: Sir Raynan, ano ba ang balta, sir, sa istorya ni... tawag ni sa istorya ni Vivi?
12: Kumain natin sa balma yung hapon sa Imodrano. Unang course, sa sargatag palamati isang kipat niya sa temp. Mambatas ko sa iyan, no? At ako ko naka siyempre, mabalik-mabalik ko sa salit. Siyempre, yun yung mga ang bana yung ang gabay, ang bana yan, ano yung una mo. Kuna ko siya siguro, siguro na pag nakatang siya, dapat ako dapat kong obserbahan ng iya bana. Kaya kasi pala sulitan sa iya bana. Dapat ako papiliyon kung sino ko nang piliyon na wala. Ang babae niya o kung siyang asama. Siguro pagkakon. Sabaran niya lang. Kaya si Kripa niya naman dyan sa mo. Ipatawag niya na si Gapon. Katayang niya pa ng observasyon mo nila. Kung pagkakon mo ang balay na liwat sa mga banay niya. Kung ipakita sa mga banay niya sa iya nga mga bago ng iya nila.
11: Sige. So, amo nang para sa imo, Sir Raynan, ang ma-advise mo para kay Vivi? Oo,
12: amo na akong na-advise niya. Siyempre, balikan ako na balikan hindi ko hindi sa gusto nga magdako ng anak ko, wala sa mamay. Kasi ito, observasyon ang kanyang anak. Kibara niya, kaya panang ito naman nila. Kung makita niya nga magdako ng iyo, kung makita niya nga, pero sa kanyang niya, balas sa pangaburo nila. Kagulang isang lakot kung nakano wala. Pero, tagay mo nung nila, kung kaya ka nga, panang chance kasi, walang kalit, yung anong bitang mo nila, siyempre, ikatawa na chance sa ginatagyo mo.
11: Sige. So for now, pwede pa hatagan sa tsansa kay ti kumbaga nag-amat-amat man bagko. Sige. Pero ti syempre hindi man pagitolerar kay hindi man magpakamartir kay ina na yang istorya. Ang una nga sala sang iyang mister, pwede pa mapatawad, pwede pa magbag-o, pero magikaduha, magikatatlo abi nga mabalaan ni liwat nga nagapambabayi, ti hindi na naiya kumbaga okay. Imo na naiya sala kung impatawad mo pa kung imbaton mo paliwa. Sige. Thank you, kids. Sir Raynan, may gusto ikaw, Tommy Won?
12: Oo, nasa muna yung hapon. Kasi kayo, ng guldi, ng kinilin, ng kiniper, ng Albert, ng Rena. Kasi kayo, Rostom, sa Rona, ng Albert, ng Masag. Kasi sa mga, meron at mga city, para sa Ilo, Ilo City. Sa kanya, yung matsakulat nila, napamasahay sa kagapag sa aming malinaw mo.
11: Sir Raynan, sang banate Iloilo. Good afternoon, Maninay. Tamyaw ko lang arorong kag Dagunan Family sa Zone 4 Molo Boulevard. Always good, nagapamati. Maninay, grabe man si Bibi. Awal na luoy kay Ronel. Uy, grabe man ang pag-imakas niya sa work niya. Maninay, pwede ko ka pa ngayon number sang... K5 Sara. Sige ah. Sir JR, kontakon kada ni K5 Edisela. Bisan yung patawad mo pa, naluiban niya ka man nagihapon sender. Kung si Ma'am Nene pa. Sender, mas maayo giga prangkahon mo siya nga sinugid ang iya nga naluyagan. Ang kabit o kamusang bata mo. Kung ako sa imo sender, amat-amaton ko na di ka ang kaugalingon ko sa iya. Sustentuhan, iban nga babaye ginaulian. Sustintuhan niya kamo ibang nga babaye ang ginaulian. Samtang nabalaan mo na nga hindi ka na magsalig sa mga ginapasalig niya. Puro gid na siya pasalig sang kabutigan. Likaw ka na lang, sagad pa, ikaw kapadikit. Hindi magpa-stress, likawin na lang siya. From Mam Nene Shan, Presya. Yan, hunta na bino kay ginhatagan niya sa nga panibag-o nga tsansa. Pero di dapat mangin maalam na siya this time kag hindi na siya maghatagid sa iyang bugos nga pagsalig. Iabilinan ang kaugalingon niya. Para nga sa ulihi, mamanaan niya kaya nagpambabayi liwat at dapat hindi na ina pag itolerar pa o kung magpakamartir pa siya. Para sa piyak nga linya, ikaduha tanga caller. Good afternoon!
13: Doktor, naman yung naiman eh.
11: Sige. Sino gani?
13: Si Leo, sa kwartiro kape.
11: Sige. Sir Leo, ano ma-advise ta para kay Vivi?
13: Mayo ka man, Vivi. Kay mabakod ang imabalat yagod. Sige, patawad mang imabana. Isang sa primero, madaan, magaduwa-duwa ka na nga may babae siya. Hindi ka hugod sa iya pag-umbra. Gali ang iya pagkahugo, dala na gali siyang iya pagkababae. May sunod mo, sa nga wala kong magadakpan, sa uli eh, nabala ang magiging may babae siya. Kapin pa, baby, may baka ka na. Kag nagpangayon, saan patawad siya ng imobana. Silingon mo lang ang imobana nga likawan mo itong babae kay pag-focus ka mo sa inyo pagpanabuhi. Sige, may bata na ka mo. Amo gani, maninay ang pinasiling sa iba nga. Basta may kabuhay, may buhay, may sulay. Gani, hindi na, hindi mo ba na nasulay isa sa babae ngayon na. Kagbayo man kay nagpangayon mo siya sa pagkawad sa inyo, baby. Kasi patawad mo siya kay may amay na ang imo bata. Silingon mo siya nga, hindi siya magpaging babae kay amoy na ang inyo pagpangabuhi. Nangimayo ang inyo pa sinalayo. Sinisinigal nga yung pag-obra sa inkubana para sa inyo kabato, para sa inyo bata. Magpangamuyo ka lang, baby, nga hindi na si ang mga bana nga magpangin babae kay para niya sa inyo pagpangabuhi. Hindi na naman, bala ko maninay.
11: Thank you, good Sir Leo. May gusto ka tamyawon dira sa inyo?
13: Kung yung saan maninay man eh, mayong hapon sa kanan, yung kapramatid sa Kipay Radio, sa mga Pagasara, Iloilo. Ang akong nga inablos, si Aiba, si Angelo Karaikli, kumulman, si Nakamaki man, si Danilin, siyang balasan ni Iloilo, mayroon nga pag-ubra, si Inday Elas, ang Pasig City, hindi ka pamati ng Subo, si Tosan, si Inday sa Uton Clinic sa Iloilo, si Subongman, si Brad and Sister, at ang akong amigo nga streaming best kwartero si Sir Rene Pimentel mayong hapon sa kandungan. Hindi ka pa namiyaw si Leo San Quartero Cafe. Si Dini si Tan, sabali pa siya magali. Salamat yung nanginay man eh, si Leo San Quartero Cafe.
11: Sige. Thank you again, Sir Leo San Quartero Cafe. Oras na to, alas 2:25 na. Wahay na kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Ang aton mabilin para kay Vivi, no? Nahatagan mo man siya sang tsansa sa subong, pero hindi tagit pagkalimta ng aton nga kaugalingon. Napatawad mo man siya for the sake sang inyo nga anak, pero hindi kutubsan o. Dapat nga patawaron mo siya. Bangod lang, may ara ka mo sang anak. Kinahanglan natagan taman sang balor ang aton nga kaugalingon. If magsulit pa na siya liwat sa iya nga pagpanunto sa imo, kamo na nang tion nga magdesisyon ikaw, Vivi, nga biyaan mo siya. Bisan pa mabudlay, wala sang kilalahon nga amay ang imo nga anak, okay lang na. masustento ka lang kay tiki, iyan na yung responsibilidad bilang amay sa inyong anak. Pero ang peace of mind bala, hindi ina mabakal, o kung hindi ina matupungan. Mas mayad na lang nga wala ka dirasang kaupod subong. Sang sa adlaw-adlaw nga tanaan, wala ka sang peace of mind sa pagpaminsara nga ang imo nga mister may ginakita nga ibana, o kung may ara sang babayi, o kung may ginapulian, o kung may ginatabo-tabo dira. So for now, panilagan mo lang. Observe ka sa iya kung nagbag-ugid man siya. Kasi ikaw bilang babae, mamanaan mo man ako. Kasi may ara kita na yan daan sa mga gut feeling. Nagkapalugid kita sina magkilates. Ukol mag-imbestigar sa aton nga mga bana. But not to the point man ha. Kasi bisan wala man may ginaobra, ginadudahan mo dira. Hindi man ay husto. So Vivi, magpakabakod ka lang, magsalig lang sa Ginoo kag mas mayadgid nga mangin open ka sa imo nga iloy para may ara ikaw sang kabulig sa pagdesisyon ukon magiyahan niya ikaw sa kung anong mas makapamaayo sa inyo nga pamilya. Amo na Vivi, ang mabilin ta sa imo. Thank you so much gid sa pag-share sang imo nga istorya diri sa aton sa subong nga hapon. Wai na kita sa tiempo. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
16: Kampyon!
14: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
16: Kampyon!

0: 88.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ifri Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall ang hindi manami ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masami ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nga akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mighty C
8: ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jay sang una yan niwang-niwang sa akin. Oh, walagit ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mighty C
6: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita my dismary ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
6: Good news!
13: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
16: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for Men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to Mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
23: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
24: happy kanunay.
23: DTX 500
24: masaligan,
23: epektibo.
24: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Ikaw ba na ang may diabetes?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanubo
24: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500
23: sa Rican
24: Epektibo.
23: DTX 500
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
28: Ang PCO
27: yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
30: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso.
32: Road trip.
33: K5 road trip.
34: 88.7 K5 News FM. Ayong hapon sa mga nagtaray-taray lang sa sagwa nga wala dala nga payong kaputi o kun kalo. Good luck, good luck, good luck, good luck. Ay, why man tatuod, na apektuhan gito daw sa bagyo. De pro igo man tagyapon eh. Ang ginabulubat yagtani, amuna ni sa. Ang wisik-wisik sa kalangitan, amuna ni sa. And speaking of wisik-wisik, salamat sa amon nga pinalangga nga President and CEO, Dr. Neil Uy. Sa pagpaulan sang kalipayan sa imo mga empleyado sa mga hapon. Kung ano ang klase kalipayan na, ang bala na ka muna magpakot-pakot. Ah. Budlay na, damo nga daan gabantay, manugsukot. Kuya Andoy po, mayong hapon good. And this is a reminder to everyone, especially sa subong amo ni kalain ng gym po, mag Mighty C. Adlaw-adlaw, Mighty C. Kung pwede gani, 2 times a day, isa sa aga, isa sa gabi, antes ka magtulog. Para ang requirements ang lawas naton nga amount sang vitamin C, puno gid, hindi makulangan, hindi ka mabihangan, kumbaga. Para hindi ka dali maigo sa balatian, eh. Balanta naman na, basta vitamin C, kapapaskog sang aton resistensya. And when you say vitamin C, dapat Mighty C because Mighty C is the alkaline vitamin C. But silingon, hindi acidic. Hindi mahapdi sa tiyan, bisan may kapakapamahaw kagiimnon mo, wala kita na problema. Kapin pa mag-amon ni subong nga gulpi lang gainit, gulpi lang gaulan. Tapos kung sa syudad ka, tanan nga yabo, kag tanan nga mga kagaw-kagaw, haklo mo. Kailangan malakas ang immune system, ha? Parisid yung D3 Bio para malayo kasi impeksyon. Kaya ang D3 Bio may aras ang vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil nga nagabato-batok sa tanan nga sa isang impeksyon. pagigugma lang gining impeksyon nga hindi niya mabatuan. So kung pirmi ka ginaubo-ubo, ginasolosipon, ang imong nga ingrown, pirmi lang gabanog, kay pirmi ka lang gaka-impeksyon, makabuligid sa imo ang D3 Bio. Kag siyempre, sa mga palakaon, pareho sa akon, mahilig sa mga matamis, mag DTX 500 pirmi ha. Inog bato, tana, batok sa mataas, ga blood sugar, batok sa diabetes. Kag siyempre, kung pirmi lang lain, imong pamatyag kay kulang ka sa tulog, DTX 500 man, it promotes good sleep, hindi long sleep ha. Kasi ang tulog hindi lang napalaba-laba. It's not just the length o kung kalabaon sa imo nga tulog. Ang quality of sleep importante man. Bisan 12 oras, amo nang ibang gambal, naka 10 hours mo nga tulog pero pagbugta ko, kapoy gyapon, lingin gyapon ulo ko. Hindi na siya palaba-laba lang. Ha? It's the length and the quality of sleep. So si DTX 500 ga-promote man sang manami nga pagtulog. Hindi yung tipong sang tulog, blanga nung wasaag gagid. Pero nang pagbugtaw mo sa aga, bisan tsakto-tsakto lang nga 7 to 8 hours tulog mo. Feeling fresh and refreshed na. Ano na dapat, ha? Kag siyempre, ari pag ito sa mga pariho kong aga o to hapon kong mga pe. Well, ako subong aga kag hapon na lang. Pero sige, amo mag-yapon. Basta sa mahilig ka sa kape. Kung Pinoy kang mahilig sa kape, dapat naka DTX coffee mix ka. Ha? Kaya muna ang healthy nga kape. May aras ang ampalaya, may de-sugared sugar cane, kagang pinakamanami, chia seeds. Protection, batok sa constipation, batok sa LBM, batok sa spagatig-atiga, ipagwa nga balatiagon, if you know what I mean. DTX Coffee Mix. Ang mga produkto nga ina, mga produkto ni Doc Ramil Uy, available sa mga suki nyo nga butika, ka grocery stores, kag siyempre. Pirmi may stock garantisado sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Dire sa may Iloilo City, aralanda sa Ilopes, tupad sang Robharo. May ara man kita klinika sa Pasi, may ara man sa Kalinog, sa Miag-aw, kag sa Sara. O, bakal na ha! Di pagkalimtan, Mighty C, D3 Bio, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kuya Andoy, kayo po ay nakatutok sa kampiyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: I Care Gold.
18: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
17: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunod natin subong sa pagsipad-sipad ang matahon nga sumbon sa aton drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhan sa leksyon. Yaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sobrang salig!

Manggarano ang digaling amo ni Rosie, no? Ang mga gamit rin sa sulod sa balay, oh. Kamangan nami. Kag, may mga display pa rin ang mga imported niya mga whiskey, oh. Kag, mga display ng mga figurines, Dre, oh. Pa, kabalahalon, gindi mo. Balaanon ko sa itsura, eh. Pugay. Tiba-tiba agad kami si Dekon matabo. Tiba-tiba agad kami. Tiba-tiba. Tawagan ko bala siya pon. Kag-ipakita ko sa iyang nakita ko. Malalaway gining animal nga to mo. Malaway gid siya. Tawagan ko siya bala.

0: Rosie, ay hilot-hiluta ako sa tiil kag kamot, be. Kay gusto ko magtulog temprano.
1: Lola, ah.
0: Ano ato, Rosie? May naglagapok sa sala o kung sa kusina?
1: Kakakuan, Lola, tanawan ko, anay. Basi kon koring lang ato, ah.
0: Ay, i-double check ang gate, ha, kag ang mga pertahan. Ay, kay basi balakon sudlon kita sang mga kawatan. Bahu, usyo nga daan subong ang kinawatay, eh.
1: Lola, diri ka lang, anay, ha. Hulat na lang ako diri, Lola Clara. Kay libuton ko, anay, ang

0: na tabi.
1: Husto, no? Kamango gid sa akon niya. Kwarta na lang tuod ka mga alahas, no?
0: Hmm, amo na.
1: Oh, sige na, pangulot ng iba, no?
2: Pakboy? Pakboy? Ngaari ka mo diri sa sulod sa... sa balahay ka? Si Hapon? Ari man? Ano ang bot siling mo sa
3: hello, hello, Rosie!
2: Ano ini? Ginakawatan ninyong amo ko?
1: Kalma lang, Dabla. Eh, ating kapatid tadi. Itudlo sa amon ko din yung tago sa ama mong mga alahas. Pating kwarta.
0: Nan,
1: di ba na siling mo? Ginpakita sa imong mga alahas siya. Kagang kwarta nga binandol.
2: Hindi ko pagitudlo sa inyo. Traidor ka, Pak. Ginsaligan na ka, Pak Boy.
1: Rose, hindi pa pwede tang ulo ko, ha? Pati iha ko. Kung hindi mo gustong ihahunta ka, kita mo niya,
2: Hindi. Kutsilyo ina, Pak Boy. Dito mo'y naging kuha sa dirty kitchen?
1: Oo. Kag-amoning gamiton ko sa pagpatay sa inyo sa tigulang.
2: Hindi kami pagpatsa, Pakboy. Maluhi ka.
1: Pwes, kung hindi ka gusto nga gurutan kong liog mo, lakat. Lakat una. Kay masunod kami sa imo. Kagitudlo mo sa amon kung sa diin natago ang alahas sa kwarta sa ngama mo.
0: Hoy! Lakat! Nakabati ka? Lakat na!
4: Sige!

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Malakas, mga butika.
4: My family history ba nakamuos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DTX 500!
5: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C! Alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
0: Dayon
9: ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan. Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang

0: tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinical
1: 4 Biotics.
2: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ay, ba, si no ka mo.
1: Salon!
0: Ay, Diyos ko.
1: Itundo ko sa din ang kwarta ka mga lahas. Hapon, ikaw ang bahala sa tigulang. Kaya kung bahala sa agi ngayon eh.
0: Mga animal ka mo. Ay, Roshi, sa ano nakasulod ang mga lalaki nga inidire? Dire sa atong sulod balay, ha? Ikaw ang nagpasulod sa ila, ha? Ikaw? Ha?
2: Lola, sarigin. Nagsaligin ako nga mga maayong nga tao si Pakboy. Nagsaligin ako.
1: Wala na dahil mong katama pa. Di nang kwarta ka mga lahas.
3: Sampulan ta na balapak. Kadugay man. Matrabisiya kita di karon mo.
1: Rosie! Wala ka nahadlo ka mapatay. Wala ko bala nahadlo mapatay tao. Priyosin niyo.
0: Ay, mga siyapat ka mo! Siyapat ka mo!
4: Sumukot sa sandali ko.
1: Kaka ko man!
0: Ay, mga siyapat ka mo! Egin pilasa ninyo si Rose!
3: Kaka ikaw man! Kasi nga taman ko nakadulot ng pasilyo ngayon eh, ho!
2: Pilasa niyo, lo! Liaw ni Lola Clara! Mga siyapat ka mo! Pag-asapat ka mo! Ako na lang ang pandyan ninyo! Tingulang!
1: Unungay kit ka mo karoon nga doon, ha? Kung hindi nyo ba itundo sa mong, kung sa ninyo gintago ang kwarta ng mga lahas, ha?
3: Tirahutan na lang ni sila pa ka.
1: Kadugal man! Teno! Dalon mo na sa kamatayan ng manggan mo? Lola! Ha? Hindi mo git bang itundo?
3: Ay, putis! Kabugay, ho! Ariwa, aring imoy, ha!
1: Ah!
2: Lola!
0: Mahagasyang imbulong mo!
2: Hindi, Lola! Lola! Lola, itundo na lang sa hila! Itundo na lang sa hila!
0: Ba't yun man gihapon nila kita, Rose? Hindi na siguro ko ina. Ba't yun gihapon nila kita? Kung itutlo ta, kung siya din ang kwarta kang mga alahas. Gani, Rose? Hindi ko mag-inudlo.
1: Kadaan mo sa drama. Sorry, Kid Rose. Iwasan ta na lang ka.
2: Hindi. Manuhin ka, hindi. Lola, hindi ba ako gusto mapatay? Ihatag na lang sa ilang gusto nila. Manuhoy ka! Manuhoy ka, Lola!

0: Hello? Police headquarters 12.
1: Sir, sir! May dua kami kalalaki nga nakita nga naglabay sa CCTV sa tubang sa Amon Gate, sir. Nagaling sila sa tupad namon balay, sir. Kag daw, kamalamalahan sa mga itsura nila, sir mo.
0: So, din ang address, sir. Kag pwede ko may balaan kung sino ini, sir.
1: Sa kalye 3, sir! Si Tuto ni, sir!

0: Buiset! Walang pulos ang lakata! Gabi kaya kwarta na!
1: Gaga nga tigulang! Sungak-sungak gid! Di si Didugi siya yung balunon sa kamatayon ng manggad niya!
0: Kato! Piho gito! Nga balunon niya gid sa kamatayon ng manggad niya!
1: Kag si Rosie, itip gid to!
0: Amo na gani! Kinahanglan niya matiwas gid sila! Ikaw rin di! Presohan gid ang tupa, tani!
1: Amo gid eh!

Sasha, sorry,

Hans Anfonko. Lola Clara. Hans Anfonko. Harisa pulsa ko.

Sino yung nagtawag sa akin man? Si Rosie man ini? Sabdon ko. Ito kinakulbaan ako sa ngining at tawagaw. Pasip may malain nga natabo kay mami. Hello? Rosie? Nakatawag ka man? Rosie? Rosie? Ano man? Nagkatawag ka kag wala ka nagasabat? Hello? Hello, Rosie? Ay, nano ka muda man? Rosie, sabat? Ginapimangkot ko ikaw! Rosie, okay lang si mami? Rosie! Rosie, hello? Hello, Rosie?

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.

0: TTX 500.
1: Mahig ko pala ang imudugo.
0: TTX 500.
1: Masamig ka pala ang gina-allergy.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
0: TTX 500.
1: Masaligan.
0: TTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3
1: yung may Physio.
0: Ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula.
1: Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami.
0: Eye Care Gold.
1: Ang Capsula.
0: Nga ginhimo para sa mga mata.
1: May superior antioxidant.
0: Para sa mata,
1: kaangay sang lutein.
0: Vitamin A.
1: Vitamin C.
0: Zinc.
1: Kag Bilberry Berry Extract.
0: Eye Care Gold.
1: Ang superior antioxidant. Oxidant Eye Formula.
0: Basta may problema sa mata,
1: mag-Eye Care Gold na.
0: Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold.
1: Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops.
0: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Maluwas pa ihang sa patod yung kamatayon ang duha. Lulaklara ka grusi o kon rosindo. Mga abyan, sunagin sa pagpamati. Ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang bagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, supra nga salig. Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Plotenia. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: Prove Bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall lag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3
3: sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant,
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay,
5: happy kanunay,
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo,
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala ang gina-allergy,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan, DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
0: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Gadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
3: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasing!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matinong na dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
21: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
21: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio with Visio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
21: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
21: D3 Bio.
25: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
21: Yung may D3.
22: Mabagat sa mga butika.
18: My family history ba na kamuos ng diabetes?
21: Mag DTX 500 ka.
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag DTX 500 ka na.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
18: Garantisado.
21: Epektibo.
18: Aramis
21: mo. DTX 500.
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
21: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
18: Masami nagkapangihi.
21: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
21: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang panubos
21: ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
21: Garantisado.
18: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
21: DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix. Mabaka
18: sa mga
22: butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
21: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. I'm Punto alas 4.
32: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: El Castigador!
34: El Castigador!
33: Ang tinig ng bawat mamamayan.
34: El Castigador!
33: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
34: El Castigador!
33: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
34: El Castigador!
33: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
31: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Webes, Pizza 9 sa bulan sang Hulyo 2026. Sa karon nga edisyon sa gapon mabiyan sa aton nga pagpangalagad, main ko pud ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talulupang doon ng mga balita, mga impormasyon, lokal, national, international. Tagsubuan mabiyan ang mga reports nga natipon sa aton mga K5 reporters. Pumalin kayo na sa aga, tub-tub sa sining mga tinion. Kumusta na sa aton nga mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagamonitor sa ilatag sa kamatransistor radio sa 88.7 sa liliswan sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre sa aton man nga mga followers, kag mga viewers sa bisan din man nga bahin sang kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo sa K5 News FM Iloilo.
33: El Castigador.
31: Dugay-dugay mga biyan aton paghahibaloon ang sitwasyon sa aton nga panahon. Kumusta naton, ano na bala ang hulag sang bagyo nga si Inday? Sa aton sining pag-asa Iloilo. Kaga syempre man ang mga dalag ko nga mga balita national, mga developments. Sama impormasyon, hindi lamang mabiyan sa aton sining nagapanguna nga mga balita, mga controversies. Kundi subong man sa mga nagakatabo sa aton sining palibot. Pwede kayo na nagbuga naman sang pag aso. Paglupok mabiyan ang Bulkan Canlaon sa bayan sang Negros Island Region. So aton man mabiyan na ibaloon dugang iban pagin nga mga informasyon na tuhoy diri. Kaga syempre ang iban pa karon nga mga balita.
33: Castigador.
31: Aton man hibaloon no, especially parte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di kahapon ginatapos ang first batch o ang unang bahin sang trial. Kag magpadayon nin mabiyan sa masunod naman nga semana sa Lunes no, kay ang ilas ni mabiyan nga paghiwat sang trial. Nakaschedule Lunes, Martes, kag Miyerkules. Ang iban nga adlaw is iga-partner nila mabiyan sa paghimo man sa ila sini nga mga legislative works naton sini mabiyan nga mga senador. Bisan pa mabiyan nga nagapadayon ang impeachment trial, hindi man nagakahulugan nga mauntat man ang ila sini nga pagtrabaho bilang mga mamalidha or mga lawmakers. Before kita mabiyan magpadayon sa aton sining pagpangalagad ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kun yara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede ka mo gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Dari kita anay mabiyan sa maayo nga balita ho para sa mga government workers naton. Daw sang nagligad lang nga bulan, nakabato na sang mid-year bonus ang aton sini mabiyan nga mga government workers no sang bulan sang Mayo. Within this year no, sa masunod nga mga sinimana or masunod nga inadlaw, depende sa paghulag sa mga government agencies,
0: mabato naman ang ilang sinimabyan nga performance based bonus PBB no sa para ini sa tuig 2024. So ang inimabyan matapos nga ginaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-release no o kun ang pagpagwa sa 2024 performance based bonus para sa mga kwalifikado nga mga government agencies and employees. Ini inimabyan ang ginanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro. Oras natin mabiyan Philippine Standard Time, alas 4:07 this time. I-check natin natin koneksyon sa Pag-asa Iloilo with Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo sa pinakalitest nga lakat sa panahon kag sitwasyon sa bagyo nga si Inday. Engineer John Baron, sir, maayong hapon.
1: Yes, sir. Maayong hapon. Kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update natin sa adlaw sang Thursday, July 9, 2026 sa aton nga update sa ginamonitor naton nga bagyo si Typhoon Inday. Latest naton nga location na sa kalayon 865 kilometers east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede mag labot sa 205 kilometers per hour. Present movement is northwestward at 15 kilometers per hour. And gin-expect naton sa ininga bagyo no mag padayo ni ang northwestward nga dalagan pero magatinerlan ni siya sa Philippine Sea. And gi-expect niya naton nga mag-exit sa aton area of responsibility by Saturday morning or Saturday afternoon. So actually diretso ni siya no going towards ni siya either Taiwan or southern parts ng Japan and eventually landfall sa may eastern side sang China. So ang ininga bagyo actually wala man siya direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas pero ang southwest monsoon ang ningiya ginapa-enhance ginabutong niya or ginapakusog niya which is nag-aapekto subong no sa Palawan, Visayas kag sa Mindanao. So tungod sa amo ning sistema ya diri sa aton sa Western Visayas magalumo na aton nga kalangitan may mga chance sa mga scattered nga pag-ulan pangilat kag panagoob epekto sang southwest monsoon. Ang hangin makasarangan tubtob mabaskog sa direksyon ng bagat na nakatundan nga mo niya magadala sa kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton is 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:17 sa hapon magabutlak ini 5:33 buwan sa aga. Ang naton latest weather
0: update. Engineer John. Engineer John.
1: Yes sir.
0: So si Bagyo Inday ni siya from super typhoon nang typhoon na lang siya but siningo naghinay ang yasining puwersa.
1: Yes sir, naghinay ni siya, nag-downgrade siya sa typhoon category.
0: Oh, pero why siya sang epekto adria sa aton sa Western Visayas pero sa parts ng Luzon may mga lugar dito nga napaidalom sa storm signal Engineer Baron.
1: Yes sir, may mga areas kita nga paidalom sa aton nga tropical cyclone wind signal no pero dito to tanan sa may Luzon. Dire sa aton niya sa Visayas waytay ano napasakaan sa wind signal.
0: Ining pag ulan-ulan sa aton dire no hindi man gigani baskog dala lang ni sang southwest monsoon nga ginpabaskog sang sining bagyo.
1: Yes sir, southwest monsoon ang nag-aapekto dire sa aton.
0: Sige. Madamong salamat Engineer John Baron sir.
1: Thank you sir and maayong hapon.
2: El Castigador.
0: Nabatian mabiyan aton koneksyon sa Pag-asa Iloilo with Engineer John Baron. Iway man gidagid kita mabiyan ka blaka no kahit ari lang ni siya sa kadagatan na ang nagausoy ning si Bagyo Inday kag naghina naman iya sininga puwersa. Pero pila lang kabayan dito sa Luzon no ang may ara sa napidalom sa storm signal. Pero kabay pa no nga wala ini mabiyan sang dako nga epekto gid sa mga kauturan naton dito sa Luzon no nga posible maapektuhan sang hangin kag sang mabaskog nga ulan kay siyempre malapit sila dito asa ginausoy sang sininga bagyo nga si Inday. Pero diri sa aton sa Visayas particular diri sa aton sa Western Visayas may mga pag-ulan-ulan kita nga ma-experiencehan pero ini mabiyan dala lang sang habagat o kun ang southwest monsoon. nga gina-enhance no or ginapabaskog sang hangin nga dala sang sini nga bagyo.

Sa piya kabayan mabyan sa nasring na no kaina sang aga na naglupok no ang bulkan Canlaon base sa Pebbles mabyan kun sa diin na hindi man gid tama ka baskog pero base sa report sang Pebbles no nag buga no sang abo kag aso gikan sa baba sang bulkan antes ini lubos nga natapos ang paglupok mga alas 7:36 sa sang aga no kag ang Canlaon ang ginakabing mabiyan isa sa mga pinakaaktibo karon nga bulkan sa pungsod kag ini siya ang siyempre diri sa aton sa Visayas sa particular dito sa Negros Island region between sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa karon mabiyan padayon nga ginamatayan sang mga otoridad ang bulkan agud masiguro ang safety no sa mga residente nga yara malapit sa nasambit nga bulkan kag ginapanuginan ang publiko nga magpabilin nga alerto kag magsunod lang sa mga ginahimo nga pahibalo sang mga lokal nga panguluhan kag sang Pebbles natoy sa posible epekto sang nasambit nga paglupok. So amo ini mabyan ang latest karon no kay isang nagligad nga tuig nagkuan man ni no nag alburuto man ining bulkan Canlaon mabyan. Pipila pa ka mga bulkan diri sa aton nga kunti isa nagapabatyag man no ang bulkan na Taal dito sa Batangas, ang bulkan Mayon sa may Bicol. So mo ni so far subo mabyan ang mga bulkan nga may mga yara sang active volcanic activity. Nga kunti isa nagabugas ang aso, nagabugas ang abo. Kagakabay pa mabiyan nga hindi lang gid mag kwanbla no mag lupok sang tuman kabaskog. Nga konsidente madamo naman kita sa mga kauturan nga nagapuyo malapit sa nasambit nga mga bulkan ang posible maapektuhan no once nga mag lupok ang nasambit nga mga bulkan. Iti pag buga pa lang gani sang abo kag aso no ang pila naton ka mga pumuli nagakabalaka na. Ito siyempre, once nga magbugas ang abo, mabin ang bulkan, kita mo naman ang pananom dito nila, apiktado ang ila sining mga karsada, puno sang abo, mga panimaho daw, matyag mo daw, asupri ang baho sang palibot. Kaga subong man, ang mga pamalay, puros tanan abo, no? Ang karsada, puros tanan abo. Iti tama ini mabin ka delikado, magluwas nga delikado sa aton ikayong lawas. Delikado man sa mga pampubliko nga mga salakyan kasi siyempre ang ining mga abo no kun especially kun na maulan-ulan pang chimpo nagatuga man ini sang kadanlog sang aton sini nga mga dalanon kag ang mga pananom mga agricultural products na matabunan maabyan sang abo sang bulkan may epekto man ini no posible magkala matay ang mga pananom. So muna mabiyan nga kabay pa nga waay lang gid sang makabig naton nga mabaskog nga paglupok nga tugahon ang ini nga mga bulkan. At siyempre kung maglupok na gini, magkwanisa, magabugaman sa mga nagabaga, kag nagakalayo nga mga bato, no, hindi lang ni basta-basta mga bato, mga dalagko pa ni mabiyan nga mga bato ang ginabuga, no, ibanda doon mga salakyan kadako. No mga basta ka mga dalagko no akon maigo mga pamalay no maikaigo sa tawo at laban-laban na dako gid maabyan ang chance nga magkala matay no kaya mga balay magkala guba kay magluwas nga mainit dalagko pangadaan e daw sa ano bala magtupa sa balay mo ang daw salakyan daw bus kadako or auto kadako nga mga nagabaga pa nga mga bato. Kaya mo na mabiyan ang tama gid ka delikado kung may magluntad nga major eruption sa aton sining mga active volcanoes diri sa pungsod Pilipinas.

Sa piya kabayan maabyan na may katanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika Lopez ang chief of staff no sa office of the vice president nagpadulong kay nasang senado. Oh, so sanggit pamangkot niya siya sa makatapos ang media kung nga anong purpose niya nga nagkatusa sa senado kay tiway pa man siya formal nga mapadalaan sang sambina kay gin-announce parang to kahapon no nga isa siya sa mangin resource person no sa masunod nga impeachment trial sa next week. Eh, subong palang adlaw nagbisita na si Zulaika Lopez dito sa Malacañang. Isang ginpamangkot siya ano kuno ang yasin nga tinutuyo sa pagpadulong sa Senado. Simple lang pahayag ni Attorney Lopez, ambal niya nagaprepare siya kuno para sa Typhoon Inday. Typhoon Inday ha. Pero but sa Leon Sinimabyan, ang ginaprepare nila mo ang pag-atubang niya sa impeachment court para sa siyempre pag-depensa sa kay Vice Presidenta Sara Inday Duterte. Ito nag-timing man abi si Typhoon Inday na naglabay diri sa aton sa Pilipinas. Kaya muna nga ang impeachment trial subong sa Senado maabyan, may mga nagagawa naman ng mga kwanbla, no? Mga memes sa social media na ang Senado, no, magluwas nga kung si Sara Duterte pa mangin na bloodbath. Hindi lang bloodbath, kundi daw maagi pa ang bagyo Inday. Kundi why man gani siya nagsulod, nagtambong mabiyan sa impeachment trial, nagkadto man lang to siya. Tapos kuno mahiwat sang press conference, pero sang mag-atubang na sa media, daw pila, malang gani ka mga tinagangin panghambal niya. No? Tapos sa lakat man dayon eh, ang paghulat sa mga katapos sa media inuras daw pila man ka oras pag anay pag-abot yan ha pungko sa pulungkuan naghambal lang sa pila ka mga tinaga pagkatapos lakat man dayon way na sang iban pa nga mga pamangkot way na nagbaton pas iban nga mga pamangkot parte sa sinimabyan nga impeachment trial eh amo na no ang mga latest karon kay si Attorney Zulaika Lopez kon madumduman naton during some time na nag-breakdown si Vice President Sara Duterte amo man siya no ang nangin kabangdanan sang ini siya mabiyan ang gin-contempt sang Kamara de Representantes na nag-imbestigar angot sa gina-allege misuse sang confidential funds sang office of the vice president. Gin-contempt siya, gin-dalon sa tani sa detention center. Pero nag-kwan man siya, no? Nag-gulpi man nga nagmasakit. Dito mabiyan nag-breakdown si Vice President Sara Duterte. Kag dito ginpang buyan niya ang mga makahang nga mga tinaga. Kag dito nagwa mabiyan ang ginapahayag pagpahog niya na ipapatay ang first couple kag ang anay House Speaker na si Martin Romualdez. Na kuno may ara na siya ginkontrata nga magapatay once nga ini siya may matabo man nga malain sa iya, no? Kung mapatay man siya, matpatay siya, may ginhambalan siya kuno nga patyon man, no? Ang presidente, first lady kag ang anay House Speaker. So amo ni mabiyan ang ginsuguran, no? Ginumpisahan. Pag si Attorney Zulaika Lopez isa mabiyan sa mga mangin resource speaker sa masunod nga hearing, no? Dito sa impeachment court sa Senado.

0: Dag sa pinakaulihim abiyan nga update parte kay Attorney Zulayka Lopez, ang Senate Impeachment Court ang nag-issue na sang subpoena kay Attorney Zulayka Lopez. Oh, ginayara na no, nagpagwa na sang subpoena ang Impeachment Court para nga patambungon si Zulayka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice Presidenta Sara Duterte. Hindi matapos nga ginahingyo sang prosecution nga ipasubpina kag paatubangon si Lopez sa impeachment trial sa masunod nga semana, no, angot inigyapon na abyan sa Article 4 sang impeachment complaint bato kay Vice Presidenta Sara Duterte. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4.22. Maghatag kita na isang pila ka mga commercials. Pagbalik na ito mabiyan, ang dugang pagid nga mga balita, mga impormasyon. Kaga aton man batunon karon mga reports sa aton mga Key 5 reporters sa diligid lamang madugay, makaligad ang pila natin ka importante nga mga pahibalo. Standby.
1: El Castigador. Key 5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso! BTS!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3
2: Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Oras, Philippine Standard Time, alas
17: 4:31.
16: Pabalik mabiyan sa atun nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa atun nga pagpangalagad Buylugman na ginadulong sa kalawan sang Mighty Sea. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga baratian. Nagabulig sa atun heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura.

0: Sumumon na biyan iban pa karon nga mga balita no aton sini nga paghibaloon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Bisan ang Mindanao mabiyan, no? Bisan malayo sila dito, gikan sa sentro sa nga bagyo nga si Inday. Pero grabe ang ulan dito, no? Kaga may mga area na dito mabiyan nga ginabahaan. According sa pinaka-reports, no? Ginaigo sa mabaskog nga pag-ulan ang pila ka bahin sa Mindanao. Samtang ginapabaskog sa bagyo Inday ining habagat. Base sa report nga dito mabiyan sa Sheriff Agwak sa Maguindanao del Sur, no, may mga kuno dito, no, may mga nagkalatumba nga mga stalls, no, sa mga merkado bangod sa mabaskog nga hangin kag mabaskog man nga buubo sang ulan, no, kag te syempre may mga lugar man dito mabiyan sa bahin sang South Cotabato nga may ara na sang pagbaha. So amoy ni mabiyan ang epekto sang bagyo nga si Inday. Bisan pang malayo sa Mindanao pero giniigo man gihapon ni Inday. Abi ko gani palangga ni Inday ang Mindanao. Kali halitan niya man, no? May mga lugar nga apektado dito mabiyan dala sang hangin habagat. Check natin mabiyan ang report gikan sa patrol sa aton sining K5 intern. With K5, Edniel De Los Reyes sa Situationary Report. K5, Edniel.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Please come in.
2: Maulan nun kahapon sa K5 Sunny.
0: Mm.
2: So, diyari kita subong sa dalanong sangharo. Kag makita na to, nagamatamat na damo ang mga salakyan nga gaguluwa.
0: Mm.
2: Kag taliti-taliti man di Dri Samon kung mga ginaagyan sa K5 Sunny.
0: Mm-hmm. So ang ulan, hindi man gintudo ka baskog, no? Bali daw maturotalit hilang.
2: Oo, ka K5 Sunny. Kagina, nagtudo ang ulan pero nadula man dayon.
0: Dasig lang. Pero subong, ano kaina pa niya kwan nga tulo-tulo sa ulan or way lang dugay?
2: Way lang dugay kay
0: Mayor. So wala lang dugay tapos sa subong sige pagyapon ang tulo-tulo, no? So enough na para nga mabasa ang aton sini nga mga dalanon pero sa imo paglantaw sa aton sini nga kahawaan ano may tendency nga magbuo pagit ang mabasko nga pagulan na K5 Edniel.
2: O kay Mayor Sunny kay duga gulugalom na ang aton nga kalangitan. Kadang hangin duga baskog man.
0: Maburubat tigan mo ang medyo pagkwa no pag maburbasko nga paghuyop sang hangin.
2: Yes, kakipad sa ni.
0: Mhm. Sige. So kumusta naman yang aton sini nga trafiko mga dalagan da sang trafiko sa mga mayor nga dalano naton sa siyudad sang Iloilo.
2: Subong medyo madasig man kakipad sa ni kay di pa man gid tam-an kadamo ang mga salakyan sa aton nga dalano.
0: So daw hindi pa man abi no daw medyo timplano pa man so daw hindi pa makabing nga rush hour kay iti daw ay paguro buhi ini sang pinanaton ka mga estudyante sa mga eskulahan diri sa siyudad sang Iloilo.
2: Yes, sa K5 Sunny.
0: Mm-hmm. Okay. So ano pa iban ba da nga mga naobserbaran sa palibot nato na K5 Inyel?
2: Damo di sa K5 Sunny subong ang mga may dala pa yung galakat-lakat sa mga dala nun. Kag palong lang sa mga motorista.
0: Mm-hmm. Sige. So, kwan, no? So, sa aton sining mga salakyan, makita naton daw yung ano pa ginman, no? Daw, hindi pa tanto ka gutok ang aton sining mga dala nun. Magagum-guom ang chimpo, no? Kag, kaina na, kwan nyo, na-observaran nyo ang aton sining mga, kwan, no? Mga kadagatan naton do ano may mga kuno do hindi man gid tama gid ka kusog sang mabalod way man sang suspension sang biyahe kay iti way man kita diya sang signal diri sa aton sa Western Visayas pero kun lang taon mo kuno ning tawag sini ang hangin nga nagahuyop hindi man gid tanto ka baskog no ka K5 Edniel
2: ka K5 sa ni ang

0: Balod, Kagina. Medyo mabaskog na. May pila ka shipping company sa Ililo. Nag-suspense ang biyahe bangod sa malayang at siyempo.
1: Pero why kita signal? Pero nag-suspense sila bangod sa kwan sa aktual yung sitwasyon sa kalagatan?
0: Temporary yung nga nag-suspense ang biyahe ang pila ka mga shipping company sa Ililo bangod sa malayang at siyempo kagamat-amat nga pagbaskog sang Balod.
1: Mm-hmm. Sige. So, amo na siya no ang mga kwalkain na, ang mga ginhimo nga aksyon sa pinanaton ka mga shipping companies may kantanan sa sining malain nga chimpo. Okay, so K5 Edniel, may iban ka pa, dugang pa nga mga kwan, mga impormasyon halinda sa inyo, sa patrol?
0: Dugang pa, K5 Sunny, nag-suspend man sang biyahe ang Wisam Express Fast Crap halin Iloilo City padulong sa Bredco Port sa Groro sang Montenegro halin Iloilo patabok sa Guimaras.
1: Mm-hmm. So ang mga Fast Crap halin sa Iloilo to Bacolod nag-suspend man temporarily kag subuman ang sa nagabiyahe Iloilo Guimaras nga mga kwanaton nga mga ano si ang tawag ni sila mga kwani mga tawag ni mga bangka no K5 ba Idniel.
0: Ang Wisam lang kag Montenegro ka kay
1: Montenegro
0: Wisam.
1: Shipping.
0: Oo.
1: Yes. Sige. Okay. So madamo salamat kay Five Edniel.
0: Ini si K5 student intern Edniel de los Reyes nagikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report El Castigador.
1: Thank you so much kay K5 Edniel de los Reyes. Gikan sa patrol mabiyan aton sininga student intern from West Visayas State University College of Communications. Dahil sinin mabiyan gindulong situation here sa palibot sang siyudad sang Iloilo kag subong man sa chimpo naton. Diri sa siyudad sang Iloilo. So medyo maulan-ulanon ha sa aton sininga mga kauturan. Line ni kun kaysa kay kun mahinay bila ang kwan ang ulan no turutalit he mas delikado pa ni siya gani no ang kalabanan sa aton sini kun magsulay-sulay ka sa mga turutalit he ang iban sa aton nagabatyag dayon no nagatrangkaso mas mayo pa gani kun magbubu gulpi ang ulan kag magpaligo ka sa ulan bla ay daw ka nami pa sa pamatyag mo pero kun talit he gani may mabasa ka ang imo sini nga ulo buhok mo mabasa tapos dugay-dugay no akwan ka na hilanaton ka na trangkasuhon ka na kahit mahina ang imo sini nga immune system kasi anong himuon naton kung mahina aton immune system para nga hindi kita madasig dakpon sa mabalatian simple lang no dapat nakamaitisi kita no mag tumargid permis ang maitisi adlaw-adlaw para nga mabaskog ang aton sini nga resistensya parisan mo pa sang Clinica D3 Bio. No kay ang Clinica D3 Bio mabyan natural nga antiviral kag antibacterial gani makabato ang malawas mo kontra sa mga virus. Kon may magsulod ang virus sa lawas mo, hindi dayon maka kwan makahalit. No, hindi ka dayon pag tapikan sa or magbatyag sang trangkaso kag ukon hilanat because may ara ikaw sang proteksyon. No, ang Clinica D3 Bio. Kasi kung magluwas ang Clinica D3 Bio, may ara kapagin sa Clinica DTX 500, swabing-swabi. No? Triple power, ay mo sininga gamiton. May TC ka na, D3 Bio ka pa, tapos may Clinica DTX 500 kapagid. No? So, sampat gindin maabiyan para nga mangin mabako na itong sininga lawas kontra sa mga balatian. So muna permi ang inyong nga tandaan ha para mabiyan nga mas mabaskog aton sining lawas kontra sa mga balatian hindi kita madasig tapikan kagati siyempre may ara kita sang natural nga antioxidant para nga hindi kita madasig tapikan man sang mga balatian ilabi na ang cancer. Te kinangla naka Clinica DTX 500 D3 Bio kag MyTC.

Nabalik kita mga byan sa pila ka mga epekto sining sa Bagyo Inday, no, dito sa bahin sang Mindanao. Magluwas mga byan sa Sheriff Agwak, Mindanao nga may mga nagkatumba dito nga mga stalls sa ilas nga mga merkado bangod sa mabaskog nga hangin kag mabaskog nga ulan. Ang Zamboanga City naka-experience man, no, sa mabaskog nga pag-ulan. Tapos may mga zero visibility na, no, kung nag-sarakay ka sa sarakyan, halos hindi mo na makita ang dalan, no, so tama ka delikado. So dapat kung mag-amusin eh, no, dapat hinahinay na ang imusin nga pagmaniho para malayo sa disgrasya, no. Muna mabiyan dito sa bayan sang Zamboanga City. Kagati siyempre ang mga lugar dito mabiyan nga mga landslide prone na areas, kaga flood prone areas, ang gin pang evacuate na ang mga pumuluyo, no, gin dala na sa mga luwas nga lugar para malikawan mabiyan anuman nga posible, no, ilabi na kun mag ano abi, no, magluntad lang landslide, kay siyempre kun sige-sige nga ulan nagahumok man ang duta, no, kun ang duta ara sa pangpang sang bukid, tapos wa na sang mga kakahoyan, wa na sang mga nagapugongda nga mga gamot sang puno sang kahoy, kay ang tendency sina mabiyan nga marusdak, no, or marumpag, no, or mag landslide. Kung may mga pamalay dira sa idalom, sa dalom ba dampis ang sila nga mga area, posible matabunan blas ang mga magkarumpag na duta. Kaya muna mabiyan nga ginapasaylo na sa safe nga lugar ang mga pumuluyo dito sa bahin sang Zamboanga City. Kaga of course may pilaman ka mga klase, no, ang ginpang kansilar. Bawad man sa pila ka mga iskulahan dito mabiyan ang ginasulod na sang tubig baha. So muman ni mabiyan ang mabatigan dito sa bahin sang Midsayap, North Cotabato. Pila ka mga lugar man dito naka-experience man sang brownout. Why sila yung mabiyan sang kuryente, no? Because ang sining mabaskog dito nga pagbubo sang ulan kag hangin. Ang Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nagpanugi naman sa mga pumuluyo nga mangin mabinantayon kag mangin alerto sa tanan nga tion para sa posible, no, pagduntad sang landslide kag pagbaha. So mo gani mabiyan ginasining na naton, basta gani may mga malain nga tiempo kita mo bisan sa Mindanao, layo-layo na to gani, no? Pero kwan pa sila, no, apektado pa sila bangod sa sining habagat mabiyan nga ginpabaskog sang bagyo nga si Inday. Samantong nagdala sa ila sa mabaskog nga mga pag-ulan, no, kag huyop sang hangin. Maswerte pa kita gyapon diri sa Visayas kag sa Western Visayas, kay diri sa aton medyo nagaturo talit hilang. Pero bantay naton mabiyan basi bla sa gabi magbubo man ang ulan, kay usually ang ulan nagabubo sa tiyan sang kagabihon blang, ako sa diin nagakatulog na ang mga tawo. Kay bisan nga katulog kita, dapat mag-uro aligmat man gihapon, no, kay basi kibot lang bala kita sa kabaskog sang ulan. Aton gali nga panimalay ginasulob na sang tubig. Ang aton din nga mga daranon na nagataas naman ang tubig because nga ti problemado gid ang aton sining drainage system.

May kantanan sini mabyan ang aton sini nga National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC ang nagpatigayo naman sang or nagpatuman sang blue alert no sa bahin sang Metro Manila kagsubuman sa pila ka mga kaingod nga mga probinsya. Ito ginalauman pa mabyan samtang arag hapon sa Philippine Area of Responsibility ining si Inday. Ito magadalag hapon ini sang mga pag-ulan, no? Bangod sa hangin habagat. May pila ka mga pumping stations dito sa Metro Manila. Kag sa bilog nga kapital sa National Capital Region ang gin-activate naman para nga pump, no, sang tubig halin sa mga karsada kay ti siyempre para malikawan ang pagbaha kay kabalo naman kita nga dito mabiyan sa Metro Manila, no, nga once gani nga magbubo ang mabas kung ulan nagabaha dayon. Amo na nga may dapat may mga pumping stations para madasig maabyan nga mag-call pa ang tubig. Kaya ito'y mahinay ang kwan, yung pag-subside. Punulatun mo lang mag-subside ang tubig, no, pinagi sa mga drainage systems. At ito magid ka hinay because nga damo sa mga problema man. No? May posibleng mga barado ang mga kwan nila, mga istiro. May mga problema sa mga kwan nila, sa ilasin nga mga flood control. Controversial nga flood control projects dito sa Metro Manila mabyan nga bisan pa nga may mga madamo sang ginpatuman nga flood control projects pero baha gyapon imbes nga makabulig para nga masolbar ang problema sa baha may iban mabyan nga lugar nga labi pagid nga naglala ang problema. May mga lugar nga sang una wa ginabaha subong nga ginpatuman kag ginpaobra ang flood control projects may mga lugar yung mabiyan nga ginabhaan na, no? Amo na mabiyan ang problema sa flood control projects imbes nga magsolbar sa problema sa baha labi pagani nga nagdugang sa pagpabaha maliskad yang ilasini nga pagobra sang proyekto imbes nga flood control daw flood addition nagapadagadugang sang baha. Amo na mabiyan ang kalabanan nga reklamo sang pila naton ka mga kauturan na hambal nila sa una sang way pa ni ginapaobra ding mga flood control ni way man di ginabaha anay nga may flood control projects na ginbahaan na kami di nagalapaw ng baha sa kwan sa iban sa tagatuhod na iban tagaabaga na iban lampas tao na because sa hindi husto mabiyan nga implementasyon sang mga proyekto iwain na sang mga kwan no sang mga nagapatuman sang projects magluwas mabiyan nga tiba-tiba na paldo-paldo na nagdugang pa sa huol sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga lugar nga apektado sang mga projects na waay gid mapuslan, no? Waay gid nakabulig kundi nagdugang pa palala sang problema.

0: Sa piya kabahin mabiyan, diri sa aton sa Western Visayas, may ara sang masubra 900, no? Masubra siyam kagatos ka mga barangay diri sa Western Visayas nga makabig mabiyan nga flood prone, no? Kag landslide prone ang naka-experience siya sang hindi man tantugid ka baskog ah, nga pag ulan-ulan. That is why ang aton sining chairman sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang nagpatuman mabiyan sang pre-disaster risk assessment, no, para hibaloon, no, ang mga sitwasyon kag hibaloon kung ano ang mga dapat nila himuon para mabiyan nga malikawan ang mga posible maigo nga mga pumuluyo kung magluntad ang mga pag landslide o kung pagbaha, no, diri sa aton sa Western Visayas. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:51. Sa aton sining mga kutura, no, sa mga gusto bala magputi, maghamis ang kutis. Mag-Clinical DTX Beauty Soap kamo, adlaw-adlaw ka na magpaligo. Ang Clinical DTX Beauty Soap mabiyan, magluwas nga nagapahamis, kag nagapaputi sa inyo sining kutis. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga skin diseases, no? Kung may mga punggod kamo, may mga lanag kamo da, may mga tugs ni, may mga kati-kati, no? May mga palangatol sa panit. Clinical DTX Beauty Soap na, no? Kaya ang Clinical DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Standby mga byan, dugay-dugay sa ato na pagpanumbalik. Dugang pagid nga mga balita, mabatian, makaligid ang dugang natin nga mga pahibalo. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may kumso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo!
3: DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles o pod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kadadlaw, to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: TGX 500. Sir and Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow. TGX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag MITC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
5: ay, MITC. The more kagabi siya, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, MITC or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP. Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag MITC ka. Or, PRC, protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, MITC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
10: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
11: O si Karen, kadawa mo itsang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
13: Mga, mga butika.
10: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
13: amo naman
10: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
13: DTX 500.
10: Masalikan DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago niya magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
16: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nanagin ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C. Mabasa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Good news!
18: Good news! Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
17: Libre!
19: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend food supplement for men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: yan ang kapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
25: yung may BCO,
26: ang BCO
25: yung may D3
26: mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
25: yung may BCO,
26: ang BCO
25: yung may D3
26: mga butika.
25: D3 Bio with BCO.
29: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
25: D3 Bio,
26: ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga, mga butika. D3 Bio.
0: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
26: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag DDX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag DDX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
26: DDX 500.
1: Garantisado.
26: Epektibo.
1: Para mismo.
26: DDX 500.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
26: Magandingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi?
26: Masami ginauha?
1: Kasi may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
1: Yan ang panubos
26: ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
26: Garantisado.
1: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
26: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
26: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
9: Libre?
24: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman?
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa?
30: Kag nagabaho ang kilikili?
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
33: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Mahigo bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
25: Gasa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalaylay
6: buhay nga energy.
9: DTX 500.
6: Masaligan. DTX 500.
9: D3 Bio.
0: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
9: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5.
12: K5
13: News
12: FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow! May puso!
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:10.
15: El Castigador!
14: Pabalik mabiyan sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador! Dugay-dugay mabiyan, magabaton kita sa report with K5 Kim Kaloyo, no? May pila ka mga LGUs diri sa Western Visayas ang nagsuspend sang face-to-face classes may kantanan sa sining malain nga tsimpo dala sang bagyo nga Sinday, no? I-check nato ang report ni K5 Kim Kaloyo naka-standby sa sining nga matinion.
15: K5 News FM Kampyon Report.
14: K5 Kim, please come in.
16: Sa K5 Sun, nag-suspend no, sa klase ang disi sa istanan ka mga local government units o kon LGUs diri sa Western Visayas tungod man niya sa malain nga panyampo ka K5 in Habagat nga ginpapaskog no, ni Bagyo Inday no, subong adlaw July 9. Kag actually no, out of 16, 15 diri ang gikan sa may probinsya sang Antique. Kag isa naman no, ang nagikan niya sa may area sang Iloilo ka K5 Sunny. Ay ara sa around 117,296 ka mga learners so kon estudyante ang apektado kag around 489 ka schools no ang mayara sa suspension sang in-person classes ka K5 Sunny. Expectedly karon no sa gabi or maybe subong hapon yun na lauman no nga may pila pagabiya ka mga LGUs nga possible no nga mag-declare man for class suspension considering nga as of this time time check it's 5:12 in the afternoon mabulubatyagan na naton ang amat-amat nga pagpaskog bala no sang huyop sang hangin ka K5 Sun kag may pila na ka mga areas diri man sa province of Iloilo as well sa pila ka mga areas pagid sa Panay nga mabaskog na no ang pagbubo sang ulan ka K5 Sun so ti amo na no ang pila ka mga measures man sa mga LGUs agud mapasiguro no ang safety sa mga estudyante no nahibaluan nga base man diri sa aton sa mga concerned agencies ang ginalauman naton nga makabatya gid sa moderate to heavy rainfalls no ka K5 Sun kag maka-experience sa possible nga mga rain and juice landslides or floodings amo ang area sang Antique ka K5 Sun which is naka blue alert status sila subong kag northern area sang Aklan amo man no ang southern portion sa Iloilo province no kag ti subong ongoing payang monitoring sa aton sini nagkalain-lain yung mga ahensya sang gobyerno where in fact according diri sa Coast Guard Station Iloilo based kay Ensign Eljanga ang tagpamaba sang nasambit nga talatapan nga all set naman sila no 100% prepared despite nga ti as per pag-asa hindi man diri maglandfall no kag wala gyud sang direkta nga epekto ang ining bagyo Inday pero ti sin so with the habagat nga gin enhance kumbaga K5 Sunny ti may maka-experience man sa somehow bala sa pag-intensify o pag-bulbaskog man no, sang hapak, sang balod sa aton sa mga kadagatan ka K5 Sun. Mayara na sila sa mga assets and inang mga equipment nila sang Coast Guard nga ti ready na for deployment anytime nga kinahanglan no, no ka K5 Sun. Kag ti man ano, may pilaman ka mga reminders ang aton sini ng mga tawag na no ang Department of Agriculture o kundi Region 6 tungod man diri sa malain nga paniyampo ka K5 son nga ti especially no agud nga maprotehiran man o kun maprotektahan no ang pananom sang mga manguhuma naton and of course no sa mga nagapangisda dira ka K5 sunny no lakip diri sa mga reminders Manila ka K5 son nga ti kun for example kun pwede na bala for harvest nung ilang mga tanom just like sang humay i-harvest na nga daan ka K5 son kag ginahaylo man no nga magamit sa mga mechanical harvester agon magpadasig yang ilang pag-harvest so kun pag ubrahan na ka K5 son ni kag kun for example yang ilang mga binhi mga abono mga makinarya secure na nga daan no sang aton siring nga mga farmers dira sa mas elevated nga area o kung mas mataas nga lugar agud ya nga hindi mabasa no sa mga fisher fox naman naton o kung mga manugpangisda ka K5 sunny so ginapanugyan man diri no nga ti magpamati sa advisories sa aton siring nga awtoridad actually no nagalibot naman subong ang mga personnel sa Philippine Coast Guard to inform man sa mga pumuluyo especially sa mga fisher fox nga tikon for example delikado na gid balayan no? Nga magpanagat o kon magpatunga sa lawod kay K5 Sunny mag ulo aligmat lang and observe no sang sitwasyon no kag tikon for example ang ila dira nga mga bangka na bala ug pwede parang higtan kag butang medyo sa area nga elevated no kag para mas secure no kay bala naton may pila na ka mga circumstances nga although habagat lang malabot kung kaisa balaya ang kilid sang dagat kay K5 Sun kag di kung kaisa gakalabot man ang ilas ni nga mga bangka no kag di ibanto nag last time tungod man sa hampak sang balod nang kalaguba no so atanan subong all set na kag prepare na no ang tanan-tanan nga mga concerned agencies para sa ining malain nga panyampo dala sang habagat agin pabaskog no ni bagyo Inday.
14: Sige. So dere sa aton sa probinsya sang Iloilo, so far K5 Bakim no, daw sa ining mga sa 16 ni ka mga LGUs ano siling mo ang kalabanan gid sini sa mga Antique area ng mga yes. LGUs.
16: Yes, K5 son. And as per information naton, based man diri sa posted sa social media, natigbawan niya, no? Ang isa man niya sa nag-declare sang suspension. Subungad lang, K5 son.
14: Sige. So, anyway, ti bantayan pag nato ni K5 Kim kay kung magsige-sige pagitabi ang pagbatyag naton sang mabaskog ng ulan kag hangin, ti base may mga iban man nga mga LGUs nga mag-kwan man, no? Mag-declare man sang suspension depende sa dalagan sang kwan, no? Sang panahon diri sa aton bisan pangaway kita diya sang direkta nga epekto sang bagyo K5 Kim.
16: Yes, no kag tiga hulat naman na sila sang recommendation sang ilang mga local DRRMs kag ti ongoing man subong no ang monitoring and observation sang sitwasyon sa palibot agud ya nga ma-ensure no ang safety sa mga kabataan especially na bla, no sa mga yara sa elementary level or even sa mga kinder ni bala kag kifa so ani kati syempre hindi pa naman nila na matatapan gid kumbaga ang ilang kaugalingon that is why no halong lang gid sa tanan kag mag-check lang no sa mga advisories sa ilang mga local government units sa DOST Pag-asa kag sa mga reliable sources kay kung kaisa no may despite ba lang malain ang tiempo may amoy nga mga kalamidad kay K5 Sun may mga sasko pa bala no nga naga-postpone kung kaisa nga may class suspension despite nga wala o kung kaisa mga patala nga information sa social media be updated lang and be safe sa aton siring nga mga ka K5.
14: Sige. Madamong salamat sa K5 Kim.
16: Opo sa patrol, sa atong siring mga K5 student interns, sikan sa West Visayas State University, sika K5 Raver John Elano, ka K5 Dion Rizaldo, ka K5 Edniel de los Reyes, opo man sa atong patrol, sika K5 Jason Talaro, na kanaman sika K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, kampiyon report! El Castigador.
14: Madamong salamat sa aton sining Chief of Reporters K5 Kim Caluyo sa gindulong report.
1: El Castigador.
14: Now sa aton sining matag palamati asa na sering na diri sa aton sa Western Visayas no way kita ya sang signal storm signal angot sa sining bagyo Inday pero maobserbara naton nga mabaskog ang balod. Amo na nga may pila ka mga shipping companies ang nag-suspend sang ila sining biyahe, no?
26: El Castigador.
14: Iti may ara bla mga byan sa nasining tana ang chimpo abi hindi nato mapaktan. May ara sang mga chimpo nga ang Visayas na paidalom sa storm signal, no? Ara kita for example sa storm signal number 1. So basta gani ang isa ka lugar ara sa storm signal number 1, may ara ginasya protocol nga ginasunod ang aton sining mga Philippine Coast Guard, mga government agencies nga mag-suspend sang biyahe sang sakayan, pag-suspend sang klase, no? Kung ara kita sa storm signal, especially kung storm signal number 2, 3 kag kung signal number 1, ti mga kwanana, no, mga gagmay lana nga mga lower grades, no, kinder kag sumuman mga elementary, amula na ang gina-suspend. Pero ang mga higher grades, no, may klase na yaway gina-suspend ang klase, no, basta storm signal number 1 lang. Pero kay waay kita sa storm signal dire, kuti waay sang suspension sang klase. Pero because mabiyan sa bisan waay kita sang storm signal, kun ang kunabi ang hangin mabaskog, ang balod makusog, mabaskog man, di natural makitaan sang ato sini nga mga authorities, no? Amo na nga bisan waay sang storm signal may mga suspension sang biyahe o kun sang klase man, no? Kay may arabi nga bisan storm signal number 1 kita, makitaan man naton kanay-kanay sang dagat, no? Pero suspendido ang mga biyahe because nga storm signal number 1 kita, no? Amo na siyang protocol. Bisan storm signal number 1 pero makanay ang dagat, daway lang sang bagyo, daway lang sang malain nga chimpo, pero suspended gyapon, no? Because nga may storm signal kita. Pero bisan way kita sang storm signal, kun mabaskog ang balod, no? Amo na kun kaysa, no, ang irony kun kaysa sang kwanblasang chimpo nga may storm signal pero makanay. Why sang storm signal pero mabaskog, no? So amo na nga depende sa chimpo, depende sa makita naton mismo sa actual, amo na nga nagapatigayon gihapon sang suspension sang biyahe o sang klase ang aton sini nga mga concerned nga mga agencies, mga ka-K5.
26: El Castigador.
14: Sa katapusan naton mabiyan nga impormasyon ang aton sining Department of National Defense nagpalag, no, nagpalag sa sining pag-ambo naman sang pila ka mga Chinese scholars nga kuno ang Batanes nga iya sang Pilipinas mabiyan dito sa northernmost sang Pilipinas iya kuno sang China. Terrible man ni sila, no, sang nagligad hindi lang ang kwan ang West Philippine Sea ang ila lang ginaagaw, ila lang ginaambo nga ila. Subong pati ang Batanes ambuon pagid nila, no? Para lang nga masuportahan ang ila sininga claim nga ila ang at ang Taiwan. Kasi kay ila pagaling Batanes, how much more ang Taiwan? Kaya ang Taiwan lapit sa China, ikumpara mo sa Batanes. Ang Batanes, siyempre lapit na sa Pilipinas. Pero para nga masuportahan kag mangin mabakod pagid ang ila sininga claim sa Taiwan, pati ang Batanes, ila na lang ginaambo nga ilaman. Ay, ka mga tunto klase tao, no? Kaya mo ni, no? Nahuya pa sila. No, nahuya pa sila. Why na lang nila pag-ambo ang bilog ng Pilipinas nga province of China? Malipay pagurong iban, no? Nga gusto nga mangin probinsya sang China ang Pilipinas. Kaya mo ni, no? Gnamat-amat nila kwan, no, claim ambo. Basi dugay-dugay, hindi lang Batanes ila sini nga ambuon nga ila, kundi pati naman ang Luzon. Tapos dugay-dugay, Visayas, ila na. O mani mabiyan ang lite. So ang aton sini nga Department of National Defense, wambal niya ati, why na isang kwan, why na isang basis. Ila nga mga pag-ambo sang pila ka mga Chinese scholars sang Batanes Group of Islands na part pa sang China. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 5:23. Way nakita time sa aton sininga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby na magsunod sa diligid lamang madugay ang mga pagbalita sa D3Bio Afternoon Newscast. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ninyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang panupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City.
0: K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.32, oras inaduloman sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.

0: Cruise FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
2: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Webes ng Adlaw, Hulyo 9, 2026.
3: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antibacterial kag antiviral, gani kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, masobra 900 ka barangay sa Western Visayas na tumod bilang high-risk area sa pagbaha kag landslide suno sa RDRRMC6.
3: This is sa is ka mga LGU sa Western Visayas nagsuspense ang face-to-face classes bangod sa enhanced southwest monsoon suno sa DepEd Region 6.
2: Chief of Staff ni Mayor Raisa Trinias ginpasakaan sang kaso matapos ang pagpanghampak sini sang silhig.
3: Mga area sa Western Visayas, manubo ang tsansa nga maepektuhan sang paglupok sa Mount Tacanlaon suno sa Office of the Civil Defense 6.
2: Sa nagapanguna nga balita, National Defense Team ni Vice President Sara Duterte ginalantaw nga hindi high crime ang pagpamahog sini sa kabuhi sang presidente.
3: Sa balitang international, death toll sa sunod-sunod nga linog sa Venezuela nagsaka na sa malapit 4,000.
2: Balita sa hinampang, Warriors Kintin Post maghampang sa Memphis Grizzlies.
3: Sa balitang entertainment, Star Magic at GMM TV Stars mag-aengkwentrohan ay sa All-Star Games.
2: Kagamit ba naman ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagbaga ng mga balita sa K5 D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36 kagkaroon. Sa detalye na sa mga balita.
0: Balitang lokal.
2: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka po hindi gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas ang nga prone sa pagbaha kag landslide kung maka-experience sa moderate to heavy rainfall. Suno kay Direktor Raul Fernandez, Chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kung RDRRMC6. Ini ang base sa ginpresentar sa Mines and Geosciences Bureau nga gitpatigayon nga pre-disaster risk assessment nga gintambungan sa naglain-lain nga ahensya sa gobyerno. Ginbatak man sa Blue Alert status sa RDRRMC6 bilang kabahin sa pagpanghanda sa posible epekto sa ginpabaskog ng habagat tugas sa Bagyo Inday. Ginalaoman man ang mabaskog ng mga pagulan humalin sa buong adlaw tubtubwas ilabi na sa Antique, Southern Iloilo, kag Aklan.
3: Nag-suspense ang in-person classes ang 16 tanan ka mga local government units sa Western Visayas bangod malain ang tiyempo dala sang habagat kag Bagyo Inday. Sa data sa Department of Education Region 6, yara sa 15 ang gikan sa probinsya sang Antique kag isa naman sa Iloilo. Yara sa 117,296 ka mga estudyante ang apektado. Nahibaloan nga base sa forecast ang DOST Pag-asa ma-experience siya ng moderate to heavy rainfall humalin subong adlaw. Tub-tubwas.

0: Sa pihak kambahin, ang masunod naman nga balita ngayon yung mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa atong heart health, agad makaliko kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Magapangatubang sang kaso nga slight physical injuries kag unjust vexation si attorney or si Mr. Jonas Villosilio, ang chief of staff ni Mayor Raisa Trinias matapos ang pagpanghampak sini sang silhig sa isa ka babae sa barangay Simon Ledesma sang bulan sang Mayo. Ginkilala ang tagreklamo kay alias Julia 19 anyos. Natabo ang insidente sang Mayo 17 suno sa iya, ginsaway sila bangod sang gahod dala sang pag-inom-inom. Gilayon man, inila nga ginapahinay ang ila tingog apang nakibot na lamang sila nga nagwara si Villosilio kaginhampak sila sang handol sang silhig. Suno kay attorney Daniel Nasyongayo Robles, legal counsel ni Julia, wala sang plano ang biktima nga makig-ariglo. Bawod luyag sini nga ipakigbato ang iya kinamatarong kag magpangayo sang hustisya sa natabo sa iya. Nahibaloan ko gin-file ang kaso subong nga aga sa Iloilo City Prosecutor's Office.
1: Sa dugang balita lokal, nagapadayon sa karon ang monitoring sa sitwasyon kasunod sa moderate explosive eruption sa Mount Canlaon apang manubo ang tsansa nga maapektuhan diri ang mga area sa Western Visayas. Ini ang suno kay Dr. Raul Fernandez, Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6 sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo. Dugang pa sang direktor, wala sang gin-report nga nakalabot ang ashfall sa mga areas sa rehiyon. Naibaluan nga alas 7:36 ang aga, Hulyo 9, naglupok ang nasambit nga bulkan. Ginpanugyan sa publiko nga magpabilin lang updated kag magkuha sang impormasyon sa credible sources.
0: Samtang ang masunod naman nga mga balita, ginadulong naman sa Kaluan sang Klinika DTX 500 with ang palaya, chi ako na with the extra sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Isa ka banwa sang isa ang banwa sang dumanga sa mga ginalantaw nga posible patindugan sa bagong Iloilo City Hall of Justice. Kahapon, Hulyo 8, nagsapol sang the judge sa Jeannie Ann Lugruño, Regional Court Manager sang Judicial Region 6, kaupod si 4th District Board Member Rolando Distura kag Provincial Legal Officer Dennis Ventilacion. Nakip sa mga ginalantaw nga site amo ang duta sa barangay Tabukan nga ginapanagiyahan sang Busco Boys Home and the Training Center sa Dumangas. Sa plano, ang bago nga Hall of Justice ang pagabutangan sang Regional Trial Court RTC Branch sa Region 6, Family Court RTC Branch 68 kag Municipal Trial Court. Kung madumduman nga sang tinalikdan nga tuig, nagpabutyag si Governor Arthur Defensor Jr. sang suporta sa pagpangita sang bago nga lokasyon para sa judicial facilities bangod sa mga structural concerns sa Chief Justice Ramon Abansinya Hall of Justice sa siyudad sang Iloilo kasunod sang sunod-sunod nga mabaskog nga linog sang nakaligad nga tuig.
1: Nakaangkon sang pila sa tiyan ang 27 anyos nga si alias Paltik matapos gimbuno sang 16 anyos nga si alias Dungyo sa barangay Palok Suol, Dumangas, Iloilo pasado alas 8 sang gabi, Hulyo 8. Sa investigasyon sang otoridad, magpakaduha ang involved sa nasambit nga insidente. Amot diri na obserbaran nga ubog ang menor de edad sang nag-iskandalo sa tunga sang dalan. Ginpalapitan kuntani sang biktima ang sospek agud magtambag apang hinali lang siya gimbuno gamit ang gutsilyo nga sukbet sang 16 anyos. Gindala naman ang biktima sa ospital para sa pagbulong kag padayon nga nagapaayo. Nadakpa naman ang suspect sa hot pursuit operation nga ginturn over sa Women and Children Protection Desk.
0: Philippine Standard Time alas 5:42.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Ang Balitang National ngayon yung mabatian ni Gadulong naman sa Kaluan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag magamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, punggod, katikati kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpamilit sa depensa ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga ang pagginatudlo nga mga pahayag sa Vice Presidente bato kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Arenita Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez ang hindi mahimo nga ika nga kabigon bilang high crime kag mahimo nga mangin basihan sa impeachment. Suno sa abogado sang depensa bisan pa kon magginareklamo nga grave threats mahimo nga masakop sang revised penal code. Hindi naman dapat or dapat ini nga husayon sa regular nga korte kag hindi nagakahulugan nga isa ini ka impeachable offense. Ginpadalman Manila nga wala naglapas ni Duterte sa konstitusyon o kon nakahimo sang other crimes nga ginatudlo sa konstitusyon. Ang argumento sang depensa ginpresentar sa ikatatlong adlaw sang impeachment trial samtang ginatalakay naman sa Senado ang trial sa ikapat nga article of impeachment na hanungod sa ginapahayag grave threats sang Vice Presidente.
1: Sa dugang balita national, isa ka indibidwala na patay samtang madamo naman nga residente ang ginpa-evacuate sa pila ka mga barangay sa Malaybalay City, Bukidnon matapos ang flash floods tuga sa mabaskog nga pag-ulan sang Miyerkules, Hulyo, 8. Sunod sa mga otoridad, ang mabaskog nga ulan ang dala ni Typhoon Inday kung sa diin ginpabaskog pagit sang southwest monsoon o kung habagat nga nagresulta man sa pag-awa sa mga suba kag spillways rason ni gilayon ginbaha ang mga manubo nga lugar. Base sa payag ni Area Kaganaan sang Operations and Warning Officer sang Malaybalay City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsugod ang pagbaskog sang ulan pasado alas 3 sang hapon nga naging kabangdanan sa pag-evacuate sa mga apektado nga pamilya pakadto sa evacuation centers. Isa sa mga pinaka-apektado nga lugar among barangay sang Managok kung sa diin nalubog ang mga talamnan kag nag-awas ang spillway. Sa piyak nga bahin, ginanod naman sang baha ang isa ka 50 anyos nga lalaki na apektuhan man sa pagbaha ang nagkalain-lain nga barangay, lakip na ang Miglamin, Linabo, Violeta kag Simaya. Dugang panikaganaan na balabagan man sang isa ka landslide ang dalan sa barangay Miglalim apang nahawanan gilayon ang alagyan. Padayon sa gihapon ang CDRRMO personnel sa pagpatigayon sang rescue, monitoring kag validation operations kaupod ng mga barangay officials agud mahibaluan ang numero sang apektado nga mapamilya kag mabalaan ang kabugusan nga halit sa property kag infrastructure.
2: Balita International.
0: Sa Ilokita, Banua, sa detalye naman sa Balita International, ginadulo naman sa Kaluan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluyan ang tuhod. Kag nagabulig man ini para mag-ayo ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayo ang performance. Extend the food supplement for men. Padayon nga nagataas ang death toll sa nagluntad nga linog sa Venezuela nga naglabot na sa 3,685 sa bahin sang Venezuelan lawmaker nga si George Rodriguez. Natabo ang linog sang Hunyo 24 kung sadiin madamo ang infrastruktura ang nagkalawasak rason sang pag-evacuate sa mga residente para sa ila seguridad. Samtang mayara man sa mga natraps idalom sa mga nagkalarong pag-debris sa salud sang pilakadlaw. Suno sa pahayag ni John Barry, ang Charge de Affairs sa American Embassy sa Caracas, naghatag man sang bulig ang US pinagi sa pagtipon kag pagatipan sa mga bangkay nga nakuha sa mga narumpag nga balay kag building. Dugang pasini nga sandig sa government reports. Nakilalaan lang ang mga kablabanan sa mga bangkay nga na-recover samtang mayara pa sang padayon nga ginapaidalom sa proseso kasubong sang pagkulikta sang fingerprints kag dental records para makilalaan pinagi man sa pagkoordinar sa ila pamilya.
1: Sa dugang nga balita international, nagpaandam si President Donald Trump nga mangin mas mabaskog pa ang pagpambomba sang US batok sa Iran kung magapadayon ang Tehran sa pagpangatake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ang nasambit nga mensahe ginpahayag ni Trump sa isa ka interview kaupod ang mga reporters nga sakay sa Air Force One nga pabalik halin sa NATO summit sa Turkey. Nahibaluan nga sang tinalikdan nagluntad naman ang panibagong airstrike sa tunga sang US kag Iran.
2: Balitang sports.
0: Sa detalye naman sa atong balita sa hinampang, ginadulo naman sa Kaluan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag Clinica Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa atong tiyan kag kolon agud makaliko kita sa stroke kag o sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Wala gintupungan sang Golden State Warriors ang tatlo katuig nga 30 milyones dolyares nga gintan-ay sang Memphis Grizzlies sa reserve center nga si Quentin Post, rason nga ang restricted free agent ang magasaylo sa Memphis. Gindraft sang Warriors si Post bilang ika-52 sa 2024 season. Sa iyang rookie year, nakapasalod din isang 73 ka 3-point shots sa 42 ka mga hampang. Apang nagnumbo ini sa nang ligad nga season matapos nga nakahimo lamang ini sang 33.6% sa 3-point shot. Naibuluan nga ginpabilin sang Warriors ang ilang veteran veteran centers nga sanday Al Horford kag Kristaps Porzingis.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Magaengkwentro hanay ang mga artista sang Star Magic Philippines kag GMM TV sang Thailand sa Star Magic All-Star Games nga pagahiwaton sa Agosto 23 sa Mall of Asia Arena. Sabay lo nga kaangay sang lokal nga artista ang magakontra sa basketball, ang Team Star Magic Philippines ang magakontra sa mga artista sang GMM TV nga kilala sa Thailand bangod sang Ila Boys Love Series. Lakip sa team sang Star Magic Philippines sa Day Gerald Anderson, Ronnie Alonte, Emilio Daez, J.M. Ibarra, River Joseph, Young JV, Tristan Ramirez, Argel Saikon, Jeremiah Lisbo, Ashton Salvador, kag Edison De Dios. Sa piyak naman sang GMM TV, ang Musanday AJ, Neo, Joss Gawin, JJ RU, Ashton, Mark, Ping, kag T-Show. Sa karon wala pa sang ginpagwa nga dugang ang mga detalye, lakip na ang ticket selling.
0: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:50. Kagamit ito ba naman kabugusan sa ato nagpanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM, Iloilo, 88.7.
0: Sa dilagid lamang madugay, magasunod ang agenda sang Billionaire News Channel. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
1: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Ang Mananig na Bitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang Mananig na Bitbit Biscocho House. Don't go home without it.
2: D3 Bio.
4: Ko si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man nami, akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sang mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nanamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myatao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Dali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
18: Tigasi!
19: Tigalapa!
18: Tigasay!
19: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
2: para sa tigasing
19: performance.
2: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
19: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
19: DTX 500
2: masaligan,
19: epektibo.
2: DTX 500.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City.
13: 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: You may BCO.
25: Ang BCO.
23: You may D3.
25: Mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: You may BCO.
25: Ang BCO.
23: You may D3.
25: Mga butika.
23: D3 Bio with BCO.
27: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: You may BCO.
25: Ang BCO.
23: You may D3.
25: Mga butika.
23: D3 Bio.
28: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
23: You may BCO.
25: Ang BCO.
23: You may D3.
25: Mga butika.
22: K5.
23: K5
22: News FM.
23: K5.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow!
22: K5 News FM Philippines.
29: K5 News FM Philippines.
22: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation. Avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
1: Unti-unti nang nararamdaman ang hagupit ni Inday. Malalakas na hangin at ulan ang dala ng bagyo, kaya naman todo handa ang buong puwersa ng gobyerno.
2: Sa gitna ng bagyo may nag-alboroto, sumabog ang kanlaon at nagpakalat ng abo.
3: Pero tila may isa pang Inday na nagbabadya, sumipot sa Senado ang Chief of Staff ni VP Sara at nagbitiw ng isang babala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Hagupit ng bagyong Inday, unti-unti nang nararamdaman sa Santa Ana, Cagayan. Paghahanda ng pamahalaan, puspusan. Bulkan Kanlaon sa Negros Island, pumutok. Ashfall umabot sa Cebu. Lusot na umanoy Oplan Romanoff ng kampo ni VP Sara, pinuna ng prosekusyon at palasyo. OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sumipot sa Senado. Exclusive expelled Congressman Congress Miao Kiko Barsaga posibleng makalaban ang ina sa special election sa Cavite. Nabuking sa hearing, mga para lang may gwardya, 30% lang ayon sa DepEd. Growth forecast para sa Pilipinas binaba ng IMF at ADB. Deal over, US President Donald Trump binalaan na naman ang Iran. At pagiging ani batong bakal ni Atasha Mulat, bakit kaya binabash?

0: bahagyang humina ang bagyong Inday, pero seryoso pa rin ang bantang dala nito. Kaya naman buong puwersa ng gobyerno ang pinaghahanda ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Activated na ng PNP ang Disaster Preparedness at Response Protocols bilang paghahanda sa bagyong Inday. Inilagay na sa heightened operational readiness ang lahat ng police regional offices, national support units at iba pang kinauukulang unit para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naka-standby na rin ang PNP Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang disaster response personnel para sa agarang deployment. Na-inspeksyon at naka-preposition na ang mga rescue equipment, patrol vehicles, communication assets at iba pang emergency resources sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa OCD, NDRMC, local government units at iba pang ahensya para sa implementation ng preemptive evacuations, pati na rin sa seguridad sa mga evacuation center, pagpapanatili ng kaayusan at traffic management. Inatasan na ng PNP ang lahat ng police commanders na mahigpit na bantayan ang mga sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan at agad na tumugon sa mga emergency at requests for assistance.
2: We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation. Avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards. Rest assured that the Philippine National Police stands ready to respond and will continue working along with our partner agencies and safeguard our communities before, during, after the passage of Typhoon Bati.
1: Kanselado ng pagbiyahe sa dagat dahil sa epekto ng bagyo. Batay sa pinakahuling tala ng Coast Guard, umabot na sa higit 500 pasahero at 147 rolling cargos ang stranded sa 23 pantalan. Umabot naman sa 150 sasakyang pangdagat ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Naka-full alert na rin ang PCG at nakaantabay na ang response group at assets ng ahensya para sa posibleng search and rescue operations. Ang OCD naman, activated na ang Virtual Emergency Operations Center nito para sa mas mabilis na online coordination. Pre-positioned na rin ang emergency response equipment nito sa strategic locations nationwide. Handa na rin ang DSWD para sa pamamahagi ng aabot sa 4.7 million family food packs na naka-pre-position sa mga warehouse nito sa buong bansa. Naka-standby na rin ang mobile command centers, kitchens, water treatments, water station at tankers ng ahensya. Para sa agenda, Laid Cabagani, Pilinary News Channel.
0: Ramdam na ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Cagayan. Naroon si Chet Gatchalian para sa kanyang agenda report. Chet, kumusta na ang sitwasyon?
3: Corina, signal number 2 na rito sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat wala pang pag-ulan, malalakas na yung hampas ng hangin. Puspusan na rin yung paghahanda ng Santa Ana LGU, hindi lang sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ang enhanced southwest monsoon, kundi pati na rin sa matagal ng epekto sa kanila ng El Nino. Tuyot ang ilang sakahan at lupain sa Santa Ana, Cagayan dahil sa matinding init at kawalan ng ulan simula pa raw noong Marso. Nasa dulo ng Cagayan ng munisipalidad ng Santa Ana, isa sa palagiang dinaraanan ng bagyo mula sa Pacific Ocean. Sabi ni Vice Mayor Catherine Ledrido, nagsagawa na sila ng mga dialogo kasamang iba pang mga ahensya na katulong nila para sa paghahanda sa bagyong Inday.
4: Prepare namin lahat yung mga agencies na dapat na tutulong sa amin to conduct that meeting para may prepare lahat ng mga equipment ang kailangan for rescue work, na monitoring for the low-lying areas, ganun yung mga landslide prone area, mga ganun. Kasi marami ho sa amin yung ganun na area dito sa amin.
3: Naniniwala rin sila Drido na hindi dapat magpakampante, bagamat naranasan sa ngayon ang tinatawag na calm before the storm.
4: Pag sinasabi nilang super typhoon o kaya mahina yung bagyo, hindi natin alam, biglang ang lakas-lakas. May time po na parang hindi malakas daw yung bagyo, pero pagdating nung madaling araw, doon na po siya pumasok talaga.
3: Wala pa mang ulan, may mga puno na sa barangay sentro sa Santa Ana ang bumagsak dahil sa lakas ng hangin. Nakasama ng Billionaire News Channel magsagawa ng monitoring sila dito sa isang coastal area sa barangay Palawig. Sa coastal monitoring, sinusuri ang lakas ng alon ng tubig at lalim nito dahil pinaghahandaan din nila ang posible ring storm surge, pati ang mga bangka. Pinag-aaralan kung paano mayakyat sa matataas na area. Ipinakita rin sa atin ng Cagayan MDRRMO ang mga gamit na kanilang inihanda sakaling kailanganin na ng rescue.
5: Kailangan po talaga may mga preparedness measures tayong inihahanda pagdating po sa mga ganitong sitwasyon o kalamidad. Especially, alam naman po natin na may El Nino phenomenon po tayo. Asahan po natin na malalakas po talaga yung mga bagyong darating.
3: Bukod sa paghahanda ng go bags at iba pang equipment, pinaghahandaan rin ng MDRRMO ang mga pagbaha na maaaring idulot ng bagyong Inday.
5: Nagsagawa na po kami ng declogging or simultaneous clean-up drive. Kasi nga po inaasahan po natin na flooding ang posibleng epekto po ng bagyong ito.
3: Pero aminado ang LGU ng Santa Ana na kailangan din nila ang ulan.
4: Mostly yung mga magsasaka, mga farmers natin, yun yung kailangan talaga natin. At kulang tayo sa mga patubig dito sa amin. Oo, mga dams, ganun na dapat may put up natin dito. Yung mga cases kasi dito na rain-fed lang siya. Oo, yun doon sila umaasa sa ulan.
3: Corina, dahil dobleng kalamidad yung kinakaharap ng Santa Ana LGU. Ang sabi nila, hindi raw sila maaaring magpakampante kahit mukhang maayos pa yung lagay ng weather sa ngayon. Sa ngayon, malakas talaga yung bugso ng hangin dito sa barangay Palawig at sa iba pang mga area na dinaanan natin. Patuloy yung ginagawang monitoring at koordinasyon ng Santa Ana LGU sa mga residente para na rin magbigay ng assurance 100% sila ready sakaling kailanganin sila for rescue. Corina?
0: So, Chad, kumusta naman yung paghahanda ba para sa evacuation center? Halimbawa, mga relief goods sakaling bumuhos bigla yung malakas na ulan?
3: Corina, pagkatapos ng monitoring kanina dito, ay agad tumungo yung Santa Ana LGU dun sa evacuation center para matiyak nga na handa na ito. Sa ngayon, wala pang mga evacuees pero nakaantabay na sila maging tayo kung magkakaroon ng pagbabago sa weather condition dito sa Santa Ana. Katulad na lang, kaninang umaga, tirik yung araw, nasa signal number 1 pa lang itong lugar na ito. Pero pagdating ng 5 p.m., according dun sa weather bulletin ng PAGASA, naging signal number 2 na ito. Pagdating naman sa mga relief goods, nasa 600 food packs daw yung inihanda ng Santa Ana LGU at nakaantabay sila kung sakaling kulangin man ito kapag dumating na itong pag-ulan at maging malakas at kailanganin pa ng dobleng suporta mula sa lokal na pamahalaan. Balik sa iyo, Corina.
0: Okay, maraming salamat. Si Chad Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Santa Ana at Cagayan.
6: Libreng overnight parking ang alok ng ilang mall sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya bilang paghahanda sa bagyong Inday at Habagat. Tugon ito sa panawagan ng MMDA na ilipat sa mas ligtas at mataas na lugar ang mga sasakyan kontra baha. Kabilang sa nagbukas ng kanilang parking facilities ang SM, Robinsons, Vista at Philinvest Malls.
7: Sa gitna ng paghahanda ng Negros Island para sa bagyong Inday, nag-alboroto ang Mount Canlaon. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Ryan Gamboa. Live mula sa Silay City. Ryan, ano nang update?
8: Yes, thank you. Kasabay ng bagyong Inday, muli rin nagpakita ng volcanic activity ang Bulkan Canlaon ngayong Huwebes ng umaga. Bagamat may mga lugar na nakaranas ng ashfall, may ilan ding lokal na pamalaan ang nag-report sa nanamanatiling ligtas at walang namang naitalang malaking pinsala. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad matapos ang moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon kaninang 7:33 ng umaga. Sa La Carlota City, good news dahil wala pang naitalang ashfall o damage sa infrastructure matapos ang pagsabog. Agad ding nag-deploy ang City DRRMO ng kanilang teams para i-assess ang mga upland barangays at tiyaking ligtas ang mga residente. Ayon sa mga opisyal, fully operational pa rin ang critical lifelines gaya ng power lines at ng mga tulay. Nilinaw rin nila na ang discoloration ng ilang ilog ay dulot ng malakas na ulan dahil ng bagyong Inday at hindi volcanic debris. Bilang precaution, naka-red alert ang La Carlota City para sa volcanic activity at blue alert dahil sa kasabay na epekto ng bagyong Inday. Nag-preposition na rin sila ng face masks at mobile water filtration units kung kakailanganin ng mga komunidad. Sa San Carlos City naman, tuloy-tuloy ang road clearing operation sa barangay Bulwangan. Gumagamit ang CDRRMO ng water flushing para linisin ang volcanic ash sa kalsada. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na mag-ingat kung dadaanan o kung dadaan sa Guadalupe-Bulwangan Highway habang nagpapatuloy ang clearing operation. Pinky, habang patuloy namin na monitor ang aktibidad ng Bulkan Kanaon at ang epekto ng Bagyong Inday, patuloy ring pinapaalahanan ang publiko na manatiling alerto, magsuot ng face mask kung may ashfall sa kanilang lugar, ihanda ang kanilang emergency go bags at sundin lamang ang official advisories ng PBOX at ng kanilang lokal na pamahalaan. Pinky?
7: Maraming salamat, Ryan Gamboa, nag-uulat ng live mula sa Silay City.
6: Tinamaan din ang ashfall ang ilang bahagi ng Cebu matapos sumabog ang Mount Canlaon sa Negros Island. Agad na sinuspindi ang mga klase at ilang biyahe ng eroplano sa lalawigan. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy.
9: Man o naglalakad, lahat nakasuot na ng face mask. Ito'y matapos maramdaman ng mga residente sa Metro Cebu ang hangin at alikabok na dulot ng ashfall mula sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Agad sinuspende ang klase sa halos lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.
10: Everyone was like, we all had to go and then everyone's wearing a mask right now.
11: 72 kilometers from Cebu City, there was like a volcano eruption, it got boom, boom, boom, and then there was an ash that came. So we have to wear the mask so that we will inhale the ash.
9: Buong Cebu Province ang naka-alerto dahil sa ashfall mula Canlaon. Agad ding nagpadala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga tauhan sa mga lungsod ng Balamban, Pinamungahan, Alugingsan at Toledo City. Nasa higit 70 kilometro ang layo ng mga ito sa Canlaon City.
12: Ang atong ashfall is being monitored in several provinces, especially on the central Cebu part, to from Balanguat down to News Island and up to Cebu City areas. So naman, hindi ako nalato sa Juan, sa Nobel staff, and I'm gonna share direction going east and the orientation of north.
9: Buong Metro Cebu ang apektado ng ashfall. Mga pribadong opisina at gobyerno, lahat ay naka-face mask. Dahil sa ashfall, nag-abiso na rin ang Mactan Cebu International Airport na ilang flights ng Philippine Airlines pa Bacolod at Manila ang kinansela ngayong araw. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.
0: Ibang klaseng bagyo naman ang kila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang chief of staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglitis. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
13: Good morning, everyone.
14: Good morning.
13: Prepare for Typhoon Inday.
15: Gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit ni Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Isang araw yan matapos siyang ipasabina ng Senate Impeachment Court para makadalo sa week 2 ng trial ni VP Sara. Tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumistigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel.
16: So we can just clarify the procedure, no? So that was the first question. The second was, dun sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
15: Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall.
16: Insofar as access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations.
15: Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng Bise. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang Bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya.
14: At si Martin Romualdez, no joke.
15: Sa halip ng malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng Bise ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats at inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman, si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang isang linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa Bise sa impeachment trial nito. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
7: Justified response kung tawagin ang kampo ni VP Sara ang pagbabanta niya sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Pero para sa House Prosecutors, malaking palusot lamang ito. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
17: Triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified.
18: Ang sinasabi ng depensa na Oplan Romanov ang dahilan umano kung bakit nasabi ni VP Sara ang pagbabanta sa first couple at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero katang-isip lang ito ng Bise para sa prosekusyon.
19: Tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family.
20: Tama ba na kung merong pakiramdam na dahil dito sa mga ganitong klaseng allegations ay pwede nang pagbantaan ang buhay ng ibang tao, pwede nang pagbantaan ang buhay ng presidente?
18: Giit pa ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint, hindi nabasag ng depensa ang mga ebidensya laban kay VP Sara.
21: Yung conditional threat naman kasi, palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang yun.
22: Itong grave threats na to, hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito eh. Wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang ako, personal ko lang yun. Ganun talaga yung kurot sa dibdib ko eh. Masakit eh.
18: Umaasa na raw ang House Prosecution Panel na mas maraming objection ang depensa sa susunod na linggo. Sir, lalo na't sasalang bilang hostile witness ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
6: Di rin pinalampas ng Malacanang ang mga pinakabagong strategy ng defense team ni VP Sara. Mahirap daw patunayan ang kanilang mga paratang kung ayaw humarap sa imbestigasyon ng pangalawang pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
15: pinakamababang klase ng argumento kung tawagin ng Malacanang ang anilay insinuation ng defense team ni VP Sara na dahil nasa ilalim ng Executive Department ang Department of Justice at nasa ilalim ng DOJ ang NBI, hawak ng Pangulo ang impeachment case ng Vice. Bagaman hands-off ang palasyo sa paglilitis, wala na raw dapat pag-usapan sa authenticity ng grave threat ng VP laban sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
15: Binara rin ng Malacanang ang conditional threat na argumento ng depensa. Conditional man o hindi ang pagbabanta ni VP Sara, grave threat pa rin daw itong matatawag sa ilalim ng batas at precedent cases ayon kay Palace Press Officer and Trial Lawyer Claire Castro. Marami rin daw ibinunyag ang mismong kampo ng bisis sa first week ng trial at ang Oplan Romanov na sinabi ng depensa bilang pagbabanta naman umano sa buhay ng bisis, mahirap patunayan.
1: Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo?
15: Hindi na raw kasalanan ng sino man kung hindi mapatunayan ng Oplan Romanov dahil hindi naman tumugon si VP Sara nang imbitahan siya ng NBI para alamin ang umano'y banta sa kanyang buhay. Ang pagbabanta ay pagbabanta ayon sa palasyo. Whether VP Sara was speaking as a mother or as the vice president, sino man daw siya, walang pagkakaiba ito. Nagbanta pa rin daw siya sa buhay ng Pangulo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Unang linggo pa lang, naging mainit na ang debate sa impeachment trial ni VP Sara. Pero sino kaya ang nanaig sa pagitan ng prosecution at depensa?
2: Judge Villar Mark.
14: Week 1 goes to the prosecution. Ito ang assessment ni former FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santa Maria, sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara. Anya sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, opening statement pa lang ni Congresswoman Jervie Luistro, nag-resonate na sa publiko.
23: Talagang yung mga salita niya, sana man kayo nakakita ng Vice Presidente na may kaibigan na assassin. Dito lang, sabi niya. So yung mga statement niya talagang grassroots level na iintindihan ng mga tao. Hindi niya sinabing parang debate to. This is a profound concern for the Philippines.
14: Pero pinuri rin ni Santa Maria ang lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison.
23: Yung kabila, magaling rin siya. Si Attorney Sison, magaling ang jurisprudence niya, magaling ang kanyang mga research. Mm-hmm. Kaya lang para siyang profesora.
0: Mm. Para siya nagtuto. Why do you say that?
23: Sasabihin niya, the shifting of the burden of evidence. Eh, kung ikaw na
0: lies with the prosecution.
23: Okay, ano yun? Luistro was exploiting the political aspect of the opening statement. Si ano naman, Attorney Sison, the lecture type procedure. Stoic siya.
14: Para rin kay Santa Maria, naisahan ng prosecution ang depensa sa unang itinalakay na impeachment article. Kaugnay ito sa umano'y pagbabanta ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang virtual press conference.
23: Because if you are to present a digital device, then you must attack that digital device. You must destroy its integrity. You must say that is contaminated. Pero ano nangyari? Nag-away sila noong July 7.
0: Noong umpisa.
23: Noong sabi, ang papalabas lang namin, sabi ni attorney for the prosecution, yung snippet. Tapos sabi ni Narbasa, bakit hindi natin palabas?
0: Lahat in 2 hours and plus.
23: Nagkaroon ng debate dyan. Mm-hmm. Pero sabi ni Senate presiding officer, no, the prosecution can just show the snippet. Now, if you want to show the rest, then it's up to you. And so the next day, pinalabas nga nila. So the question is, may issue pa ba ang authenticity, integrity, noong USB na yon?
14: Para naman kay Santa Maria, gamble ang plano ng prosecution na gawing witness si OVP Chief of Staff, Yusek Zulaika Lopez. Matatanda ang isinagawa ng bise ang kontrobersyal niyang press con matapos idetene si Lopez ng kamera dahil na-cite siya in contempt.
23: They must calculate, they must calibrate kasi maaring it may go down, it may be a disadvantage for them, and it may be an advantage for them. Kung hindi ko operative, sasabihin niya, takot na takot, kaya alam ko po, inang pakay lang ni VP Sara. I mean, she could say anything. Hindi siya pipigilan.
7: Para rin kay Dean Santa Maria, hindi dapat mangialam ang Korte Suprema sa internal dispute ng Senado. Una nang naghain ng petisyon si Attorney Israelito Torreon na kumukwestiyon sa pagka-presiding officer ni Senador Cheese Escudero. At makakausap po natin ngayon UP Department of Political Science Professor Jean Franco. Professor Jean, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras.
2: Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi rin sa mga nanonood.
7: Kayo naman po ang tatanungin ko para po sa inyo, ano yung mga naging significant developments o arguments sa unang bugso ng impeachment trial ngayong linggo?
2: Well, syempre ipinapakita nito yung kahalagahan ng impeachment, lalong-lalo na yung pinag-uusapan nila, no? Yung Article 4 na grave threats. Kasi alam mo, beyond the legal opinion of lawyers, gusto ko rin malaman ng mga nanonood na alam mo ang threat sa president, kaya siya naging impeachable offense. Kasi

0: pagkakaalam ko, ang sa impeachment, 'di ba, hindi naman siya talagang legal court, no? Kaya nga may yung mga political in nature siya, no? Kailangan lang ipakita na talagang merong betrayal of public trust para matingnan, no, kung talagang yun nga ang pwedeng mangyari, yung maging verdict ng mga senator judges based on the evidence that were provided.
1: Meron ho ba kayong hinanap doon sa first 3 days na hindi po nangyari?
0: Hindi ko lang maisip na medyo napakabigat nung paratang, no, sa vice presidente, pero yung defense parang medyo hindi pa sanay, no, at least from a layperson's perspective, yun ang nakikita ko, no, yung isang defense lawyer medyo hindi pa sanay sa ganung kalakalan, no, sa impeachment trial.
1: At base sa inyong nasubaybayan, sino pong nakakalamang so far?
0: Yung prosecution, kasi unang-una napaka-powerful nung sinabi, no, yung introductory statement ni Representative Luis Tro, no? At syempre yung mga paulit-ulit na pagplay nung video, syempre mare-remind sa mga tao, no, na lahat na, karamihan naman napanood 'yon.
1: Okay. Assessment ninyo at ano ang inyong inaasahan sa susunod na linggo? We have Monday, Tuesday, and Wednesday. Sa Monday, andun pa rin po yung isang taga-NBI. At meron pong balita na posibleng magkaroon ng surprise witness. Pero ito pa rin po ay may kaugnayan sa Article 4 doon po sa grave threats.
0: Alam mo, dapat lahat tayo magmanman at mapanood ito, no? Dahil makikita mo naman, every step of the way, pinakikita naman ng Senado na talaga binibigyan nila ng due process, no? Si VP Sara Duterte, no? Yung ang napanood na ng buong sambayan ng Pilipino, kailangan pang sabihin kung authentic ba yun o hindi. Tapos, ano, no? Talagang, bagamat hindi perpekto yung demokrasya natin, at least we know that at long last, it's already working, no? Itong mga nakaraang tatlong araw. Kasi pinapakita rin ito na, alam mo, hindi naman mahalaga kung sino yung namumuno. Kailangan, mas mahalaga kung paano siya namuno, no? Kung siya ba ay meron pang tiwala sa kanya ang taong bayan o wala na. So, kaya tayo may impeachment trial.
1: Ano naman po, as a last question, ang iyong siguro pananaw doon sa mga naging pagtatanong ng mga senator judges? Do you think they were fair?
0: Magandang tanong yan, Pinky. Ang napapansin ko lang ngayon, ano, kasi nagtrabaho rin naman nga ako sa Senado for your dad, no? Parang wala nang collegiality ang mga senador ngayon sa isa't isa, no? Parang medyo may mga parang parinig, no? So parang sana wag na lang ganoon. No, wag na lang ganoon kasi nalalagyan ng drama yung dapat seryosong usapin, no. Siguro talagang ganoon lang talaga yung extent ng polarization nila, kaya may mga ganong parang mga implied na mga bangayan.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, UP Department of Political Science Professor Jean Franco.
0: Thanks for having me. Thank you. Salamat.
1: Senador Dante Marcoleta, unfit pa raw sa kulungan ayon sa PNP General Hospital. At Ateneo President Bobby Yap, humarap sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2. The road to becoming the Billionaire News Channel's next Quiz Bee Millionaire is filled with challenges that test both wit and will. And with a total prize pool of over 2 million pesos also paving the way, the nerve-wracking journey is well worth it. We are proud to be joined by our partners.
2: Rise above the rest and become the next Quiz Bee Millonario.
3: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millonario.
2: Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
4: Traffic check muna tayo ngayong Webe sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Matapos ang mild pneumonia at degenerative disc disease, bad cholesterol naman ang problema ngayon ni Senador Dante Marcoleta. Kaya naman, hindi muna siya dadalhin sa kulungan. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
5: Mananatili pa sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta habang isinasailalim sa dagdag ng mga medical examination. Bukod sa mild pneumonia at degenerative disc disease, lumabas din daw sa mga paunang laboratory results na may bad cholesterol ang senador.
6: Sa ngayon po, nag-aantay pa rin po tayo ng official result po ng 2D echo. Yung mga laboratories na po meron na po tayo, and ang findings lang po natin doon is dyslipidemia. So for now, yung 2D echo na lang po, yung official result na lang po ng 2D echo, yung inaantay po natin. Airborne naman po ang pneumonia, so kahit saan naman po pwede tayong mahawa ng pneumonia. Yung meron pa kasi tayo pinatawag na community acquired pneumonia. So yung sa kanya po is community acquired pneumonia po yun. So lahat po tayo pwedeng magka-pneumonia.
5: Naisumiti na ng PNP General Hospital sa Sandigang Bayan ang paunang medical report ni Marcoleta. Sa ngayon, sasailalim pa rin daw sa assessment ng mga rehabilitation specialist ang senador para matukoy kung kailangan pa ng karagdagang treatment. Sabi pa ng PNP, may ililipat lang si Marcoleta sa BJMP custody sa Payatas alinsunod sa utos ng Sandigang Bayan kapag kumpleto na ang kanyang medical evaluation. 24/7 na binabantayan ng CIDG si Marcoleta. Lahat ng mga gustong makadalaw sa senador ay kailangang aprobahan ng PNP. Ngayong araw, binisita siya ng kanyang kaalyado na si Senator Robin Padilla. Para sa agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
7: Pinag-iisipang bumalik sa Kamara ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga sa nalalapit na special elections. Handa raw niyang makabanggaan ang kanyang ina na si Dasmariñas Mayor Jenny Barzaga. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
8: Anak laban sa ina. Ito raw ang posibleng eksena sa nalalapit na special election para sa pagkakongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Ang posisyon na hawak dati na expelled Congressman Kiko Barzaga.
9: Sabi na mga tatakbo yung mga dating tumakbo na, we were likewise informed, mga balibalita, that the good mayor of Dasmariñas, Cavite, who happens to be the mother,
10: yes,
9: will be running likewise as Congressman.
10: So maglalaban sila.
8: Nakatakdang special election sa August 29. Una nang inamin ni Barzaga sa Billionaire News Channel na pinag-iisipan niya ang pagbalik sa Kamara. Pero hindi pa raw siya sigurado. Ayon pa sa kanya, kung tatakbo siya ay kakalabanin niya ang sariling ina. Surprise daw ito dahil hindi raw siya magpapaalam sa kanyang nanay. Sa ngayon, kahit wala na sa posisyon, hinahabol pa rin ang pananagutan si Barzaga. Inakyat na ng Manila Prosecutor's Office sa Manila RTC ang cyber libel case ng dating mambabatas matapos makitaan ang sapat na batayan at ebidensya. Sinampa ang reklamo ng Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Nagugat ito sa Facebook post si Barzaga na tumanggap daw ng suhol ang ilang miyembro ng National Unity Party mula kay business tycoon Enrique Razon para suportahan umano si former House Speaker Martin Romualdez. Nag-public apology noon si Barzaga at sinabing handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang aligasyon. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
11: Umapela ng proteksyon laban sa online harassment ang Ateneo de Manila University habang gumugulong ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawa nitong student-athletes sa Aurora. Kasabay nito, nabunyag sa Senado ang malaking kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
0: They only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm.
3: Nanginginig ang boses ni Ateneo de Manila University President Father Bob Yap nang kinuwento ang dinaranas ngayon ng Ateneo community pagdating sa cyberbullying, online harassment at kung tawagin niya ay trial by publicity. Yan ay kahit nagluluksa sila sa pagkalunod at pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
0: Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing.
3: Nang matuklasan daw nila ang trahedya noong June 8, agaran silang nagpaabot ng suporta sa pamilya ng mga biktima.
0: Although we did not immediately publicize every action we undertook, our work in supporting the families began on June 8 and has continued to this day without interruption. Many of these efforts were undertaken quietly out of respect for the families and their privacy.
3: Higit pa raw sa mga pahayag, kinikilala nilang actions speak louder than words at patuloy ang pagpursigi nila sa katotohanan matapos man ang imbestigasyon ng Senado sa trahedya. Pinatawag siya at iba pang ahensya para sa Senate Committee on Basic Education hearing kaugnay ng binubuo nitong School Safety Act. Natuklasang tila may discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Baterbonia sa team building activity sa Aurora. Na-recover daw ang katawan nito mula sa dagat bandang 3:40 ng hapon at dinalapas sa ospital matapos isailalim sa CPR ayon sa PNP CIDG. Pero lumalabas sa kanyang death certificate na idineklara siyang patay bandang 3:33 ng hapon, 7 minuto bago pa siya naiulat na nasagip. Sinusuri na ng CIDG ang hospital records, pahayag ng mga medical personnel at paliwanag ng doktor na nagkumpirma sa oras ng pagkamatay. Pagdating naman sa Tacloban School shooting probe, natuklasan ng Senate Basic Education Committee na 3 lang pala sa 10 paaralan ang may security guards ayon sa DepEd. Yan ay humigit kumulang 15,000 lang na eskwelahan o 31.7% sa kabuuan sa bansa. 2 lang daw ang guards na nasa gate ng San Jose National High School kung saan nangyari ang malagim na barilan. Wala raw rumoronda nang mangyari ang insidente. Random lang din daw ang bag checks ng mga estudyante at mukhang pamilyar na raw ang mukha ng mga suspect kaya hindi nasuri ang laman ng kanilang bag. Target ng komite na makabuo ng Comprehensive School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Lalamanin nito ang campus security, measures sa CCTV cameras at emergency response protocols sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa agenda, Hannah Tia, Millionaire News Channel.
7: Iba raw ang magiging trabaho ng nagbalik gobyerno na si Benher Avalos kumpara sa mga dating cabinet secretaries. Bagamat wala pang opisyal na pangalan ang kanyang tanggapan, siya raw ang mangunguna sa mga regional engagement ng administrasyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
10: Bagaman cabinet secretary ang titulo ni Benher Avalos sa kanyang pagbabalik gobyerno, nilino ng palasyo na hindi nila ibinabalik ang Office of the Cabinet Secretary, ang opisinang tinanggal ni PBBM pag-upong pag-upo niya noong 2022. Iba raw ang papel ni Avalos dahil imbes na mag-ayos ng cabinet meetings, maglilibot sa Pilipinas ang dating DILG secretary para siguraduhin umaabot ang mga programa ng gobyerno sa lahat ng Pilipino. Kaya sa ngayon, wala pang opisyal na pangalan ang opisina ni Avalos.
12: Iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benher Avalos. At ito po ang aking masasabi. CabSec Benher's appointment is the President's way of redefining the CabSec position.
10: Hindi na rin daw kailangan pa ng isang executive order para maitalaga si Avalos dahil may kapangyarihan ng Pangulo na mag-appoint sa gabinete. Taliwas din sa mga bali-balita noon na si Avalos ang papalit kay Interior Secretary John Vicrimulya noong umuugong ang panibagong balasahan sa gobyerno. Ito lang daw ang posisyon na kinonsidera ng Pangulo para sa dating senatorial candidate ng kanyang alyansa para sa bagong Pilipinas.
13: Dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay Capsec Benjar Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Capsec Benjar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
10: Iba rin daw ang posisyong ito sa hinahawakan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Overall leadership at direction and implementation ng lahat ng political and constituency engagements daw kasi ang kalakhang trabaho ni Abalos. Kung susumahin, bagong posisyon daw in a way ang ibinigay kay Abalos. Sa mensahe niya sa Billionaire News Channel, itinuturing ng CABSEC bilang isang continuing opportunity ang comeback na ito para pagsilbihan daw ang Pangulo at mga Pilipino. Tinatanggap niya raw ng may pagpapakumbaba at commitment para makapag-deliver siya ng magandang resulta sa ngalan ng serbisyo publiko. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
11: Tinabla ni PBBM ang hiling na palawigin ang serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan na magre-retiro na bukas. Ayon sa Malacanang, di pinagbigyan ang hiling ni DILG Secretary John Vic Remulla dahil maaari pa naman daw makatulong si Marantan sa gobyerno sa ibang paraan. Naging kontrobersyal si Marantan dahil sa atimonan shootout, pero nakabalik din ito sa serbisyo.

0: iba't ibang financial institution ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Che Sulit.
1: Ibinaba ng International Monetary Fund o IMF ang growth forecast nito para sa Pilipinas sa 2026 sa 3.9%. Mas mababa ito ng 20 basis points kumpara sa forecast nila noong Abril. Ayon sa IMF, nananatiling vulnerable ang mga bansang umaasa sa imported oil tulad ng Pilipinas dahil sa mas mataas na presyo ng krudo dulot ng sigalot sa Middle East. Mas mahina rin daw ang inaasahang paglago ng mga ekonomiyang may limited participation sa global technology value chain. Hindi rin kasi lubos na napapakinabangan ng mga bansang ito ang AI-driven technology boom. Sinabi rin ng IMF, marami pa ring risks sa global economy. Mabala nito kapag muling lumala ang gulo sa gitnang silangan, posibleng maging volatile pa rin ang presyo ng mga serbisyo at bilihin. Maaari ding maantala ang global supply chains at mag-tighten ang financial conditions. Samantala, ibinabari ng Asian Development Bank o ADB ang 2026 growth forecast nito para sa Pilipinas sa 3.8% mula 4.4%. Ayon sa ADB, dahil ito sa naantalang mga investment, mahinang private consumption dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at climate-related risks. Ibinabari ng ADB ang growth forecast nito para sa developing Asia sa 4.9% dahil sa patuloy na pagkaantala sa global energy markets. Ayon sa ADB, inaasahang babagal pa ang paglago ng mga ekonomiya sa Southeast Asia dahil sa mas mataas na import costs at inflation rate, mahinang domestic demand at mas mabagal na tourism. Kasunod ito ng Adjusted Macroeconomic Assumptions ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Ibinaba ng komite ang GDP growth target ng bansa para sa 2026 sa 3.5 hanggang 4.5% mula 5 to 6%. Ayon sa DBCC, ilan sa mga dahilan nito ang governance-related issues, ang sigalot sa Middle East, mataas na inflation, at mas mabagal na antas ng paglaki ng remittances. Pinanggit din ito ang mas kaunting tourist arrivals at ang posibleng epekto ng El Niño sa agrikultura at iba pang economic activities. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, ipinapakita ng adjusted forecast na posibleng nahaharap tayo sa isang challenging economic environment. Posibleng bumagal daw ang paglikha ng mga trabaho at pagpapatupad ng wage increases. Anya, mahalagang mapanatiling kontrolado ang inflation at palakasin ang confidence ng businesses at consumers para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Posibleng mamuhuna ng Amazon Web Services ng $5 billion o higit 280 billion peso sa Pilipinas in the next 15 years. Sa pakikipagpulong kay PBBM, inilahad ng computing platform ang planong magtayo ng mga data center para palakasin ang digital infrastructure ng bansa. Inaasahang lilikha ito ng libo-libong trabaho at magpapabilis ng cloud at digital services ng gobyerno.
2: May bagong presiding officer at tumistigo ang unang witness sa first week ng impeachment trial ni VP Sara. Sa susunod na linggo naman, dalawa ang naka-line up na witness. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Pag-uumpisa ng impeachment trial ni VP Sara, ginulantang ang lahat sa desisyon ng mayorya na iluklok bilang presiding officer si Senator Cheese Escudero sa botong 12-8 sa kabila ng matinding pagtutol ni na Senators Alan at Pia Cayetano. Sa unang araw din nagpatikim ng bangis sa sagutan ang lead counsel ng depensa at ng prosekusyon.
4: May I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused.
5: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: Samantala, sa desisyon din ng impeachment court, back to sender ang selyadong green box na dinala ng prosecution na naglalaman ng tax records ng VP.
6: Be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. So ordered.
3: Sa ikalawang araw na iharap ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo, si John Mark Kalilong ng NBI ang nag-imbestiga sa authenticity ng video ng presko ni VP Sara na gamit na ebidensya ng prosekusyon. Suave ang pagbista ni Atty. Armando Berhil Ligutan sa unang testigo ng prosekusyon na umabot ng 3 oras sa kabila ng mayat mayang pagtutol ng depensa sa pagtatanong sa testigo.
7: Objection?
8: Objection, Your Honor.
7: Wow.
6: Kindly state objection, counsel for response.
8: Your Honor, the question is misleading.
9: Naalala mo yun.
8: Objection, Your Honor. Oh, Your Honor, please.
6: What is the basis of the objection?
8: Your Honor, it's leading.
3: Pinagdebatehan pa kung ipiplay ng buo ang 2 oras na press con o pagbibigyan ng prosekusyon na piling bahagi lang ang ipapakita sa korte. At kung objection ang katagang nagmumula sa depensa sa 2nd araw, bumawi naman ang prosekusyon sa 3rd araw ng impeachment trial nang si Atty. Narvasa na ng depensa ang gumisa sa testigo ng prosekusyon.
10: February 10, right? February 10, 2025.
7: Mm-hmm. Correct? So, wait. So, objection, Your Honor.
10: I'm showing you now a letter dated January 30 from the former NBI Director Jaime Santiago.
7: Now, I have to object, Your Honor, please.
3: Higit 2.5 oras ang cross-examination ng depensa sa testigo at hindi na nagsagawa ng redirect examination ng prosekusyon. Hindi naman maiwasang paalalahanan ng presiding officer ang senator judges na mag-keep quiet habang ongoing ang pagbibista ng mga abogado sa testigo.
6: A request has been brought to the presiding officer to request as well the senator judges to lower the tone of conversational voices because I think where you're seated is an echo chamber.
3: Nagpasya rin ang impeachment court na idaan na muna sa written at oral arguments ang motion ng prosekusyon na ipasupina ang bank records ng VP. Itinakda ito ng korte sa July 15 at bibigyan lang ng 10 minuto ang depensa at prosekusyon para igiit ang kanilang argumento. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, medyo nangangapa pa ang lahat sa unang linggo ng impeachment trial.
11: So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganung conclusion ng any person sa proceedings.
3: Sa 2nd linggo ng paglilitis, ihaharap ng prosekusyon sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ng Vice Presidente at Captain Belinda Bello. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
2: Ilang bayan sa Sultan Kudarat lubog sa baha. At Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo in-unveil na. Susunod yan sa agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Digital. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat ng pa.
8: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Lubog sa baha at tinamaan ng landslide ang ilang bayan sa Sultan Kudarat dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat. Ilang residente ang kinailangang i-rescue para mailikas sa palimbang. Ilang pamilya din sa Lebak at Kalamansig ang lumikas sa mga evacuation center. Dahil sa sama ng panahon, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa buong probinsya bukas.
9: Update naman tayo kay Bagyong Inday mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
10: Willard, patuloy ang bahagyang paglapit ng Bagyong Inday sa dulong hilagang Luzon. Huli itong namataan kanina alas 4 ng hapon sa layong 780 kilometers silangan ng Aparikagayan. Patuloy ang paghina at 165 kilometers per hour na taglay ng hangin malapit sa kanyang gitna at may pagbugsong 205 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base po sa latest track ng PAGASA, babagtasin pa rin ni Typhoon Inday ang Philippine Sea hanggang Sabado ng madaling araw. Tatawid po sa pagitan ng Okinawa, Japan at Taiwan sa kalalabas ng PAR Sabado ng umaga patungong Eastern China. Ka-weather, bagamat unti-unting humihina ang bagyo, palalakasin pa rin ito ang hanging habagat hanggang sa araw po ng Linggo. Kaya patuloy na paalala ng PAGASA, paghandaan na po ang malalakas na ulan at bugso ng hangin hanggang sa weekend at mag-ingat sa nagbabadyang baha at landslides. Dahil sa paglapit ni Inday, nakataas na ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang nakataas pa rin ang signal number 1, dito po sa natitirang bahagi ng Cagayan, Isabela, northeastern Quirino, Apayao, gayon din sa northern Abra, Kalinga, eastern portions ng Mountain Province at Ifugao, Ilocos Norte, northern Aurora, at sa northern and central portions of Catanduanes. Ibig sabihin, magpapatuloy po ang pabugsubugsong hangin sa mga lugar na ito na posibleng makasira ng ilang paninim na puno at parte ng bahay na yari sa light materials. Pagdating sa ulan, mas dadami pa ang mga lugar na makakaranas ng significant ulan sa susunod na 24 oras dulot ng enhanced habagat. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Ka-weather, posible po magtaas ng heavy rainfall warning sa mga lugar na ito, kaya posible ang baha sa mga low-lying areas at landslides sa mountainous areas. Sa mga maglalayag naman nating kababayan, may nakataas po na gale warning dito sa may eastern section or eastern coast ng ating bansa dahil kay Bagyong Inday at Habagat. Kabilang na dyan ang Batanes, northern and eastern coast ng Cagayan, kabilang ang Babuyan, Isabela, Aurora, northern and eastern coast po ng Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, hanggang dito po sa baybayin ng Northern Samar. Up to 5 or 6 meters po ang alon sa mga baybayin ito na siyang delikado, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya payo ng PAGASA, makipag-ugnayan po sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, July 10, araw ng Biyernes, asahan na po ang moderate to at times heavy rains bukas dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan sa may Cavite, Batangas, Mindoro Provinces at Romblon. Kaya ka-weather, magantabi po lamang sa ilalabas na rainfall warnings sa mga lugar na ito at flood bulletins ng PAGASA. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon, makulimlim na panahon ang mararamdaman at may tsansa ng light to moderate rains, lalo na sa may Ilocos Region, Cordillera, rest of Central Luzon, Metro Manila, and the rest of Southern Luzon. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan naman po ang pinakamalalakas na ulan bukas pa rin dahil sa habagat sa may Western Visayas, dito sa may halos buong Palawan, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soccsajen, kabilang na po yung Sultan Kudarat kanina. Aasahan po yung paminsa-minsang malalakas na ulan, possible pa rin ng mga heavy rainfall warnings bukas. The rest of Visayas and the rest of Mindanao, ma-effect din po ng habagat, more mga light to moderate rains na hindi naman tuloy-tuloy at mas madalas pagsapit po ng hapon at gabi. Sa ganitong sitwasyon, nagiging saturated na po ang lupa at tumataas ang banta ng baha. Kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local disaster risk reduction and management offices sakaling kailanganin ng rescue or evacuation. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po yung ka-weather Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.
11: Binabash ang casting ni Atasha Mulak sa lead role sa Ani Batong Bakal musical. Ayon sa netizens, hindi deserve ng aktres ang gig at nakuha lang daw niya ito dahil siya allegedly ay isang nepo baby. Pinunapa ng ilan ang kanyang accent sa pagkanta. Viral din ang comment ng isang Rachel Liberes na sumabak umano sa two-day casting process. Sabi ni Rachel, hindi niya nakita sa audition si Atasha. Kung may nangyari man daw na private casting, ibang usapan na yun. Pero ayon kay PETA President Melvin Lee, Atasha delivered a strong audition showcasing solid singing, dancing, and stage presence. May karisma rin daw siya na kailangan sa role and overall, she proved to be a strong choice. Una na rin sinabi ni Atasha na nag-audition siya at sobra niya raw itong pinaghandaan. Si Atasha ay anak ni Naaga Mulak at Charlene Gonzalez. Siya rin ang rumored girlfriend ng anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang na si Jacob Ang. Nireveal na ang Madame Tussauds wax figure ni Catherine Bernardo. Dumalo mismo ang Asia Superstar sa unveiling ceremony na ginanap sa Glorieta Activity Center in Makati City. The wax figure was based on Catherine's look nang umaten siya sa Seoul International Drama Awards noong 2023. Masisilayan ito sa Madame Tussauds Hong Kong starting July 17th. Other Pinoys na may sculpture there include Lea Salonga, Manny Pacquiao, and Ann Curtis. Na-inspire din ni Alex Ayala ang Hollywood actor na si Andrew Garfield. Shinare ito mismo ng Spider-Man star sa British Vogue. After watching Ayala beat defending Wimbledon champion Iga Swiatek sa third round ng tournament.
12: One of those special moments you get to share with an athlete who's just beginning on her journey, and it was really kind of inspiring actually.
11: Rin sa Pinay tennis star si British actress Ambika Maud, who even wanted Ayala to win the whole Wimbledon competition.
13: It's such an underdog story, and so nice to see young women achieving their dreams.
11: Justin Baldoni breaks his silence kaugnay ng legal dispute nila ni Blake Lively. In an Instagram video with his wife Emily, inaddress ng couple ang anilay trauma at injustice na na-experience nila over the last 2 years. Pinaliwanag din ng actor-director kung bakit sila nanahimik.
14: What I will say is that there have been so many painful things that have been spoken into existence.
15: Untruthful.
14: Over the last couple years. Mm-hmm. And that created so much noise, and we didn't want to add to the noise. So we just wanted to let the justice system run its course.
11: Pero ngayon daw, they are healing thanks to gratitude.
15: And I also feel that it's important as we say that, in that gratitude, it doesn't negate the injustice and the pain that we have also felt in the last few years.
11: The dispute began in December 2024 nang akusahan ni Blake si Justin ng sexual harassment during the production of their film It Ends With Us. They reached a settlement deal back in May. Sad news in the music world, pumanaw na ang Welsh singer na si Bonnie Tyler. She was 75 years old. Ayon sa kanyang pamilya, she unexpectedly passed away in a hospital in Portugal as a result of an illness. Back in May, Tyler was placed into an induced coma after an emergency intestinal surgery. Last month, her spokesperson said she was out of the coma but remained very unwell and in intensive care. Si Tyler ang kumanta ng powerful love song na Total Eclipse of the Heart. Dating UK Prime Minister Tony Blair binisita si PBBM. At Justin Bieber magperform sa FIFA World Cup halftime show. Susunod yan sa agenda.

0: Isa pang traffic check na yung Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. Binalaan ni U.S. President Donald Trump ang Iran na paiigtingin ng Amerika ang pambobomba kung hindi ito titigil sa pag-atake sa mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang binomba ng U.S. ang dose-dosen ng military targets sa Tehran, kabilang ang air and sea defense systems at missile and drone storage sites. Ganti raw yan sa pag-atake ng Iran sa tatlong commercial vessels sa Strait of Hormuz.
1: Every time they hit us, we're going to hit up 20. And we did it last night. It did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually three boats, not two. And what they hit, we hit back much on. It's out of place. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They badly.
0: Sa NATO summit sa Turkey, sinabi ni Trump na deal over matapos sumiklab muli ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
2: Inaangkin na rin ng China pati Batanes. Agad naman itong pinalagaan ng DND at AFP. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
3: Isang false narrative sa kapalpakan ng China sa Baho de Masinloc kung tawagin ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, ang umiikot na artikulo mula sa isang Chinese news site na ang Bataan Islands o Batanes, ang northernmost island ng Pilipinas, ay nasa loob daw ng legal na teritoryo ng China. Ayon sa report, geographic extension umano ito ng Taiwan na ang soberanya ay nagmumula pa rin sa China. Ito raw ang dahilan kung bakit ang napagkasundo ang Maritime Delimitation Agreement ng Japan at Pilipinas sa nakaraang state visit ni PBBM sa Tokyo, Japan ay walang legal na basehan at validity. Sabi pa ng artikulo, may nasa 10,000 ibata ng Batanes ang kapareho ang lingwahe at kultura ng mga tao ng Lanyu, China.
4: It's ludicrous. However, ang delikado dito, sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed ang mga tao nila. So, ito'y concerning. Kaso, ito'y dapat labanan.
5: So, we should take immediate measures. Like,
4: no, we should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan yan eh.
5: Pagka-deploy ba tayo sa Batanes?
4: We already have substantial presence. However, this will galvanize the Ibatan people against them wherever the Ibatan people are located.
3: Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs o ang gobyerno sa ngayon. Titingnan pa raw ng pamunuan ng DFA ang nasabing pahayag ng ilang Chinese scholar at magsasalita raw sila as soon as possible. Ang pinakahuling pahayag ng Malacanang, binaback upan ng Pangulo mismo si Defense Secretary Gibote Doro sa harap ng ipinataw na sanction ng China para pagbawalan ang pamilya ng kalihim na makapasok sa kanilang teritoryo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Nag-courtesy call kay PBBM sa Malacanang si former British Prime Minister Tony Blair. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng pamamahala, paggamit ng artificial intelligence at national crisis management. Nasa Pilipinas si Blair para isulong ang mga adhikain ng Tony Blair Institute for Global Change. Sagana sa pondo at suporta mula sa gobyerno at pribadong sektor ang iba't ibang sports program ng bansa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, ibinalita ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio na patuloy ang pagpapatayo nila ng regional sports centers sa ilang bahagi ng Pilipinas.
6: Ito pong regional training centers, talagang ginagawa na po natin ito. Ano po yung konsepto nito? Ang konsepto po nito is lumalabas na po ang Philippine Sports Commission. Hindi na lang po ang atleta na sa Rizal Memorial sa Maynila, na sa PhilSports sa Pasig, or na sa Baguio Philippine Sports Commission. Kami po ay nandiyan na. Dagupan po, Regional Training Center for Gymnastics. Ang Candon City in Ilocos, Regional Training Center for Archery. Ang Bukidnon po, Regional Training Center for Boxing. Ang Kawayan Isabela po, Regional Training Center for Rowing.
2: Dagdag ni Gregorio, nagbibigay din sila ng pabuya sa mga mananalo sa mga torneo, lalo sa darating na LA Olympics sa 2028.
6: Sa Olympics po sa LA, ang binibigay po ng gobyerno dyan, bawat ginto, 10 milyon po. Kung dalawa pong panalo mo, 20 mil na po yan. Wala pa po yung private sector.
7: Sold for over $1 million sa Sotheby's, ang NBA Finals jersey ni Jalen Brunson ng New York Knicks. Sinuot ito ni Brunson sa Game 1 kung saan tinalo ng kanyang koponan ng San Antonio Spurs. Pinangunahan ni Brunson ng Knicks sa kanilang unang NBA title in 53 years. Siya rin ang pinarangalan bilang Finals MVP.
0: From Biebercella to Bieber FIFA. Kasama na si Justin Bieber sa bigating headliners ng first ever World Cup halftime show. Nasa lineup din sina Madonna, Shakira at ang BTS. 11 minutes tatagal ang buong performance, which is being curated by Coldplay frontman Chris Martin himself. The whole spectacle aims to raise funds for education and football programs for children all around the world. Gaganapin ang World Cup final on July 19 at MetLife Stadium in New Jersey. May another reason to celebrate ang bagong kasal na si Taylor Swift. Her concert film, The Eras Tour, The Final Show, received 5 nominations sa Emmy Awards. Kabilang dito ay for Outstanding Variety Special, pre-recorded, making Taylor directly nominated since nagsilbi siyang producer ng palabas. This would be the second Emmy nod for the billionaire pop star who won Outstanding Creative Achievement in Interactive Media way back in 2015. Bukod sa Emmys, Taylor is widely expected din to earn an Oscar nomination for Best Original Song para sa Toy Story 5 soundtrack na I Knew It, I Knew You. And for the first time, Emmy nominees na rin sina Sabrina Carpenter and Bad Bunny. Sabrina's The Muppet Show is nominated for Outstanding Variety Special pre-recorded kung saan kalaban niya si Taylor Swift dito. May 9 nominations naman ang Super Bowl halftime show na si Bad Bunny, including for Outstanding Variety Special Live. Meanwhile, the gritty medical drama The Pitt leads all nominees with 25. 24 nods naman ang nakuha ng series na Hacks, a record for comedies. Gaganapin ang Emmy Awards on September 14. Bukod kay Dolly de Leon, ilan pang Pinoy ang gumagawa ng kasaysayan on the global stage. Kaya ang aktres couldn't be more proud. Narito ang agenda report ni Avia Zunich.
8: Balik bansa ang award-winning Pinay actress na si Dolly de Leon. Sa isang press conference, nagbahagi ang Golden Globe nominee ng ilang updates sa kanyang latest projects with some of the world's biggest streaming platforms. Kabilang dito ang upcoming Apple TV Plus series, Maximum Pleasure Guaranteed, where she stars alongside Emmy winner Tatiana Maslany. Dolly also shared her excitement about joining Season 2 of Netflix's live-action adaptation of Avatar: The Last Airbender. But wait, there's more. She also introduced her upcoming DreamWorks animated feature, The Forgotten Island, kung saan bibigyan buhay ng kanyang boses ang character ni Lola. Proudly Pinoy din ang ilang kasama niya sa films such as Lea Salonga, Liza Soberano, and Jokoy. Dolly says ipinagmamalaki nila ang growing global spotlight ng mga Pinoy, particularly following tennis star Alex Ayala's remarkable Wimbledon campaign.
9: Absolutely. I really think that the shift is happening and the timing is perfect. It just so happened that I'm here. But it's already been happening, the shift. And also because of Alex, for sure. I think that the world is starting to see us because we were never really taken very seriously in the past. But now they're seeing that we're a people with so much talent and our culture is rich with stories and personalities and people.
8: She also took the opportunity to make a shout out to BNC.
9: Hi, Billionario Channel. Please watch Maximum Pleasure Guaranteed on Apple TV and Avatar The Last Airbender on Netflix. And Forgotten Island coming out in cinemas on September 25. Guys, punta tayo sa sinehan. Sama natin ang pamilya natin, barkada natin. Let's bring cinema back. See you there.
8: From acclaimed films and hit streaming series to voice acting, Dolly De Leon continues to prove that Filipino talent belongs on the world stage. Para sa Agenda, Aga Zunich, Billionario News Channel.
10: Hi!
11: Oh, who are you?
10: Who are you?
11: Who are you?
10: Where are you na? Here na me.
11: There you na! There you na, Pinky!
10: Wow. Ang tagal kasi po namin di nagkita.
11: Oo nga! Mm-hmm. Hinahanap siya sa North America, pero pinasulubungan ko pa rin kahit ako yung pinagtrabaho niya doon.
12: Actually, parang nandun na nga rin si Pinky kasi ang laki-laki ng poster.
11: Oo, hindi naman namin sinasadya. Lahat ng mga litrato, kasama talaga siya. Parang ko siyang co-anchor. Ayan, nandyan lang siya, ganon. Wow, how exciting! Dalawang bagyo ang ating kailangang paghandaan. Ang bagyong Inday,
13: natural,
11: na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility, at ang bagyong Inday na sinasabing ng kanyang Chief of Staff.
10: Si Attorney Lopez.
11: Attorney Lopez. Meron ka bang ideya kung ano ang palagay mong gustong ma-extract ng prosecution sa kanya? Bakit siya tinatawag as a witness?
10: Ang tawag nga, di ba, hostile. Oh, definitely, she's gonna be a hostile witness. Niisip ko pa rin eh, pero I can't put, hindi ko pa maisip ano exactly. But obviously, may strategy sila dyan.
11: O ayaw mo lang sabihin?
10: Hindi, grabe. Ikaw pa.
11: Kasi si Willard mayroong haka-haka
10: Si Willard.
11: Eh.
13: Pero mas interesado ako kung bakit kailangan magdala ng ref. Saka coffee maker.
10: Tama.
11: At least pinaalam.
13: VP Sara,
11: Ref, ano pa?
13: Coffee maker.
10: Catering.
11: Wow.
10: Also catering.
13: Handa silang magtagal, no?
11: Gusto niyo maging komportable. Ano bang pakialam ninyo?
10: Oo nga. Care mo.
11: Care mo. Pumayag naman.
13: Basta, sino po magbabayad ng kuryente?
11: Ganun na lang yon. Ganun na lang yun.
10: Kaya-kaya okay nila lang. Yun, no?
11: Ibabawas na lang nila yun sa mga akusasyon sa kanya.
13: Meron date.
10: Pero sa Tuesday pa yun, to be clear.
11: Yes.
10: Monday, meron pa tayong NBI agent, no? Again, on Monday. Mm-hmm. So, kailangan abangan natin ang mangyayari sa Monday, Tuesday, and Wednesday.
11: Exciting!
10: Monday ako.
11: Tuesday ka ako.
13: Wednesday ulit si Pinky.
11: Magbabawi. Utang ka.
10: Oo nga, sige. Sure, why not?
11: Yay. Ang sarap ng nagbabakasyon, ano? Blooming. Oo,
10: parang, ikaw yun?
11: Parang pagod.
10: Ikaw?
11: Wala. Ako. Puro ano, trabaho.
10: Ang sarap mawala. Daming pasalubong mula kay Corina.
12: Oo. May sarap mawala. Pa si Miss Kay today.
11: Mas masarap magwala. Tanungin mo yung ating mga politiko, di ba? At least kalmado na sila ngayon. Thank you po.
10: Thank you.
11: Mas naiintindihan namin yung sinasabi ninyo pag kalmado kayo.
10: Tama naman. Kasi pag medyo masyadong madamdamin, mahirap.
11: Oo, mahahabla ka pa.
13: Nagkakabarilan.
11: Tapos maakusa ka ng impeachment, grave threats, wag na lang.
10: Alright, yan ba ang ating agenda ngayong gabi? Ako po si Pinky Web.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
12: Ako naman po si Erica Christensen.
11: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
14: K5 News FM Philippines.
15: K5 News FM Philippines.
14: And Billionario News Channel. Agenda News Tonight. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-TDX 500 ka na!
16: DTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Para mismo!
17: DTX 500!
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauhaw!
16: Kasi may diabetes ka na!
17: Mag-TDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Mabaka,
16: mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi-ingay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
20: Mabaka sa mga butika.
14: K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! Mike Pumso!

0: 500, the superior antioxidant. Agboy lumang ngayon nadulong sa inyo sa karawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumumang ginadulong sa inyo sa karawan sa mighty seed alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
0: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Panamati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas, mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton siyudad, sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sa Anglapos, Lapas, Haro, Mandruyao, Molo, Arevalo, City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga Panamati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kaga Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kaga Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Kamindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kaga welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, K5 Nightwatch.
1: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Sa kirandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang barita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adri sa aton nga pagpangalagad. Kiranda, may kaupon mo na karon ang mabarita na kag-information halin sa aton ng mga KK5 Patrol Reporters. May kangtanan sila na tipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa Patrol, KK5 Kim Kaluyo. Samtama, may kaupon mo na karon iban pa ng mabarita ang kag-information halin sa iban pa naton ng mga KK5 Patrol Reporters. Mga report na informasyon nagikan karon sa City Hall. Kung kita kay KK5 Jenny Kauyunan, samtama mga balita man na tipon ni KK5 Karen Badilla, KK5 AJ Cordova, and KK5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa kinandan, upod naton karon sa News Center, mga dalagko man nga mabalita national, kabalita international, mga breaking news, kag mga pila ka mga follow-up sa aton sining senaryo sa national, kag sa balita international, upod naton si KK5 Sunny Punay sa aton nga News Center. Sa kinandan, upod naton diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Mga KK5, pod sa aton sininga mga intern man nagasakay karon sa patrol sa aton sininga ang intern nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Mga KK5 nga karon nagasakay sa patrol si student intern Raver John Ilano. Samtang yara naman naka standby sa aton nga news center si KK5 student intern Idilin Joy Alcalde. Kag sa ato nga news

0: Sir, mga ka-K5, sa ato sila nga technical side. Partner ni ka-K5, Andre La Pastura. Si ka-K5 student intern, Mitch Sol Kio. Yabi ah. Mga gwapa, gilisubong sa aton, mga intern din nga rin, gilisubong. Kaya nila iha ni mag-drama, kag mag-kwan, kag mag-kanta karon. Lan taon tay. Amay ara pagi di ban nga mga nagaupo sa patrol pagi. Bay tatlo gali sila subong. Si Kwan Pagid, si Dion K5 student intern Dion Rizaldo, kag si Edniel De Los Reyes. Ba tatlo gali subong sa kay sa patrol. Apat sila tanan. Perte. Kada muon gali sa nga aton nga mga upotos patrol. Ati mayada. Kay may kwan na karon may manog manog uyat sang kwan ang duwa ni K5 Andreo ikwanon mo nang sa news center kagang sa imo dabla K5 Andre duwa sila prapi parahon mo ha kay madrama sila nga duwa ang sa news center kagang sa imo da nga sa technical duwa sila madrama sila di ang isa madrama isa makanta ang isa duwa lang kamo drama ka kanta ka mga duwa di karon kapudag-pudag isaw hindi ka sugi taga kay nanay mo hindi ka din ay ginapanglawag nato na aton nga mga student intern parang ilang mga ginikanan blan nalik karong magkabati to karong kang nakarantaw this mamba sila ati safe tong amon nga mga kabataan kaya toto nag-duty why sila nagtabo-tabo sa mga talabuo nila to sila to ga-duty sila to sige ang isa to sa news center ga pudag-pudag ito hindi gito sa maano-anong talent ito ano nami man ang magsaot hindi bla o ti saot ka karon ni live ni karon saot mo tapos hindi ka karon magsaot tapos hindi kay K5 sani punay bochimo da ala sige sa ato sining nga pagpangalagan mga ka-K5 sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Diri kita karon sa aton sining nga mga dalagko na nga mga balita nga pagatalakayon sa subong nga gabi sa aton karon nga Webes nga edisyon. Today is a Thursday, July 9, 2026. Ikapit sa Webes na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagan. Maulanon nga gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Gaulan-ulan, subong balin pagginasang hapon, gagasang aga, nagburubo-bo ng ulan, ini mga ka-K5 ang tugas, yung natawag na itong habagat or southwest monsoon, nga dalasang bagyo nga si super typhoon nga si Inday. Ngari siya karon nagapalayag sa kadagatan sang Philippine Area of Responsibility, yara sa extreme northern Luzon. Makita ang bagyo nga si Super Typhoon Inday mga ka-K5 nagadalasang kag nagadulot sang maulanon nga tiempo ang probinsya sang Antique karon ang nagabaha-baha kag mga pila ka mga lugar sa bilog nga Pilipinas ilabi na gid sa mga area sang Luzon ang naigo karon sang tubig baha bangus ang puwerte nga ulan nga dala mga ka-K5 sang bagyo nga si Super Inday. So ganyan, standby ka mo sa aton ng mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa aton magkauturan, kaya makuha katikuran kita karon sa nga latest nga inang weather update. Nagi ka sa aton sa nga pag-asa. Kaya sunod sa informasyon, mag-atiner pa ang bagyo nga si Super Inday. Super Inday, ah. Daw, kwan ba? Daw, pelikula ba? Super Ingo, Super Inday. Super Typhoon Inday, mga ka-K5, ang inang matiner-tiner pa inadiri sa aton hasta sa Biyernes. Kaga sa report nga magagwa pa siya sa aton siling pungsod, mga ka-K5 sa adlaw nga Sabado. Kag magadiritso inisya dito sa Taiwan, kag sa report kay informasyon daw ang iya nga ginaplanuhan nga hugpaan mga ka-K5 amo ang Taiwan. Padri sa aton niya sa Pilipinas, wala tsansa nga mag-landfall ang ining si Bagyong Inday kundi madala lang gid siya sang southwest monsoon kag mangin maulanon nga tiempo sa mga lugar diri sa aton sa Region 6 sa Western Visayas and most especially sa Northern Luzon. Sa extreme Northern Luzon, dala na ang Batanes. Nga sa din ang Batanes, mga ka-K5, ihatag tan lang na kayo daw ginakuha subong sang China. Okay, 500? Hindi, bla? Oh, may... Sorry, antara karoon ka, standby ka mo kay... May kwan, may nag-claim karon, may Chinese karon mga ka-K5. Chinese intern nga nagpadulong din sa aton sa Pilipinas. Kag nag-claim ka, naghambal, nga gin-claim niya sa ila sining pagpangsiyasat, gina-claim nila ng Batanes mga ka-K5 ang tag-iya amo ang China. Kon makuha nilang Batanes, di ang Scarborough Shoal, bla, ang inatawag na nga Panatag Island. Dala na na, dalas, das na na kay Manti, lapit na mo nang nagatamwa sa Batanes mo. Sadyani mo, sadyani, mga ka-K5. Ah, kung ako gani, K5 Andre, ang imuon ko, kung ako, ihatag kung lang bilog ng Pilipinas sa China. Meron kaya yung China na lang mamuno sa aton, kaya yung China daw progressive, pagkatama. Di sa aton, puro mo lang kawatan mga politiko, di gauluyat sa aton nga pungso, di puro mo lang kawatan. Smile na lang China, parang nga China ya, daway mga pangawat. Damo pata produkto nga mga China, China. Oh, hindi Black K5 Andre. Makahimo patas ang mga rilo, makahimo patas ang mga rilo sa mga aritos, kulintas, pulsiras. Sa radyo ang hot panawagan. Ano na yung radyo rin yun? Ano yung mga kakipipe? Oh, standby ka mo ha? Okay, istoryahan, tara ka nun rin sa ato sila nga pagpangalagad. Kakuha na ito ka nun latest with the report. Lagi ka sa ato nga pag-asa, may kang tanan sa super typhoon nga si Inday. Mga ka-K5, kaya para mabalanta. Kung ano ang latest kay ang report information, matinir pa di siya, pero hasta pa sa Sabado, araw, nakita nyo mga ka-K5, no? Mga subong, ano kita gani, July 9. July 9, kita subong, ari pa sa area sang Pilipinas. Tapos, pag July 10, sa Gyapon, nagapabilin sa Pilipinas. Pagka July 11, Sabado na ng adlaw, last dos ang kagahon, kamatamat na sa pagkadto mga ka-K5 sa sagwa sa Pilipinas da sa mahugpa sa may Taiwan. No, da na sa makadto, magapadulong sa may Taiwan. July 11, mga ka-K5, alas dos ang hapon, Sabado, ini siya ang dito na mga ka-K5 sa area. Kaya magagawa na sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5 kag magahugpa siya o maga-landfall dito sa may China. So ganit sa ato sa China, sa may Taiwan. Kung mga ka-K5, din yung Taiwan, dito sa isang una, dito nasakop na sa China ng Taiwan. Hindi Black K5, Andre? So ganit, standby sa ato sila nga mga tag para matiya kay Plasta na ito na karoon din sa ato sila nga pagpangalagad. Ngayon mga latest, kita karoon mga after 8 o'clock, kami ara sila nga latest weather update. Bulletin or latest weather bulletin kada alas 8 sa gabi. So mga 8 o'clock or mga kuano, mga past 8 o'clock in the evening, kao na to ng latest weather update nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo. Diri kita karon sa aton nga mga pilanak ka mga dalag ko nga mga barita kag informasyon nga para kayo para sa subong adlaw. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Aton karon nga mga headlines sa mga barita lokal. Sa mga balita lokal, Chief of Staff ni Mayor Raisa Trinias Cho, ginpasakaan sang kaso matapos nga magpanghampak sang silhe. Daw pariho sila ni former baraan ni Kwan ba? Daw pariho sila ni Barangay Kapitan inang kalsado bla? Sa Barangay Kasing-Kasing? Si Barangay Kapitan sa kalsado sa Barangay Kasing-Kasing, doon duman nyo? Dahil linampusan niya magkasilhig itong pakaw kasilhig na itong iskay kagawad nila. Ginang dugo, ginang ulo. Mga ka-K5, tambutan nung itong latest man. Pero ginfailan matun lakaso, hindi bla? O, ari man o, si Chief of Staff sang amuna ni Uso, subong diri sa aton sa sudad ang mga empleyado sa gobyerno. Ilabi na git, ang mga kaalyado ni Mayor Raisa Cho, mga ka-K5, ka mga isog, no? Kapang lampo, silhig. ang kapitan to. Mga kakay-five, silhig matungi gamit ito sa barangay Kasing-Kasing Mulo. Si barangay kapitan inang Gima Calzado. Oh? Silhig matungi lampo sa yung lapdo siya to sa SK Kagawad. Pagkatapos, subo naman na rin, SK na ang kwa naman, oh? Ang chief of staff, mga kakay-five, ni Mayor Isacho, nga si Mr. Jonas Bilio Silio. Ginpasakaan sang kaso, mga kakay-five. Ang kaso ya daw duha ko namong nga kaso, isa ka kaso nga physical injury, kag isa ka kaso nga grave coercion. O daw mo ni nga kaso ang ginpasaka kontra sa kay Jonas Bilio Silio. Ang chief of staff ni Mayor Raisa Cho, mga kakay-five, ha, ginpasaka ini sa City Prosecutor's Office. Sang nagligad gilamang o subong gilamang adlaw ka mga kakay-five, sang siningin aligar nga complainant kontra sa iya mga kakay-five. O ganit standby sa aton nga mga tapramatid sa aton mga kauturan. Yato na karoon nga plastar kapag atalakayon din sa aton siling pagpangalagad. Ah, amo ni may ni panghatagan sang leksyon ni. Sobra nga waslik puder sa mga tao nga ni gali kay ara sila sa puder. Mga kakay-five, makaya ganin nila, mahimo ganin nila na sa mga inang tao nga kaya makabato pa. Ayan pag sa mga ordinaryo nga mga tao, no? Amo na siguro, kung nga ang nga to, sini mga kauturan, mga kakay-five, na hadlock sini sa ila, bangod kay ka mga pintas, gali sini sa ila. Ay, Maria, ihunis, di garapon ni Santissima. Sariyan, tarakiron, dari sa ato, sini nga pagpangalagad, dari lamang sa K5 Night Watch. Samtang, sa ibang panaton nga mga headlines, dugang naton nga mga balita, mga kakay-five, sa aton nga mga headlines, sa dugang nga mga balita, lokal, paghanas ang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Dako nga bulig, agod nga matap na ang drug trafficking sa probinsya sa Ngirilo. Nagraduar na. Tapos na mga kakay-five ang paghanas ang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Amo ni sila mga ido, bla mga kakay-five, andre nga nagapaninghot, singhot. Singhotan nila, ambalaan nila sa singhot nila, ambalaan nila kung may isyabo, kung may illegal drugs. Mga kakay-five, kung mga kontrabando, ang imo sila nga mga ginadala, mga kakay-five. Dako chansani ning 26 tanan ka mga narcotics detection dogs, yung ginatawag naton nga mga K9, mga KK5, amo ning pambutang sa mga kwan siguro sa mga puerto naton diri sa probinsya sa Ngirilo, puerto sa Dumangas, puerto sa Ahoy, puerto sa din pagini may mga puerto ta, mga KK5, no, puerto to sa may Carles Miara, puerto diri mga KK5 sa may kwan sa may syudad sa Ngirilo. Puerto na ito dito sa syudad. Kag dapat ang puerto nga private dira sa may kwano, sa may lubok, bla. Dapat butangan manada. Kay amo na siya ang ginadudahan. Halipas ang una, ginadudahan nga dragan dulungka ang yudapuga ng mga bilik sa ilik ng mga illegal drugs ni. Mga kakay-five. Kay may ara nga private nga wharf mga kakay-five nga nag-a-operate diri sa aton sa syudad sa Ngirilo. There's no other than ara sa may lubok, Lapaso. Pribado, ina siya nga klase sang warp, mga kakay-five. Tinga nga, hindi kita yung makasulod. Kinanglan dapat i-regulate na sa ato nga gobyerno, nga butangan sa ato sini nga government officials sang mga pila ka mga pulis na ton, kag subong man sa mga gwardya o kung aton sini nga taga-pidiya eh. Kay bisan pribado na may rason kita nga mag-interbener. Kay hindi ta kasiguro base kung draga lagi ang mga drug, mga illegal drugs. Tungod kay wala sang bantay. Kag wala sang may makasulod dira masyado. Nga mga kwan, nga mga media, mga public official. Kay isa ka pribado, mga kakay-five nga puerto. E dapat butangan na da sang gwardya. Butangan na da sang coast guard. Butangan na da sang police. Mga kakay-five, para nga mabutangan sa mga ido. Amo ni mga K9 nga ginatawag naton nga pang singhot-singhot sa mga siringhoton. Mga KK5. O hindi ba? Kaya lang hindi ka hindi niyo mapapasinghuta sa mga kunando ng mga siringhoton nga magpush nga yung mga ido. Kasi may mga ginamos ka mo nang madala dahil niyo pagpasinghot sa ido. Mga KK5. So, istoryan, tarakiron mga KK5, diri sa ito siling ang pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang si Ibanparaton ng mga balita, Ibanpa ng mga headlines. Mangunguma, patay matapos kintiro samta nagagatulog sa iyang lubabalay sa Pasig City. Ay, uso na ni Subong, no? Gatulog ka lang yan, Moriunis, Tigrapon, Santisima, Santimuson. Ah, ay, nga sa kayo di patula. Gatulog ka lang imo, yan mga kakay-five. Ah, Drodritso, natulog mo rayon, di ka na ikibugtaw. Kay Lothangon ka lang imo, ya. Ay, nanom dahil, hindi naging safe ang ato, sila nga pangabuhi, magamon eh. Maroon mo matulog kay Mos Balay mo, pagkatapos, ya, tiruhon kay mo kagpatsyon. Para sa natabo dito sa may banwasan San Joaquin, dumduman nyo. Ang barangay kapitan, mga kakay-five, gatulog siya ang balay. Ara mismo sa iya balay ha. Kag barangay kapitan pa siya. Ah, gatulog siya sa iya nga balay, barangay kapitan pa siya. Sinulod pa mga kakay-five kag ginluthang patay. Ah, ti ano ka riit sa aton nga pangabuhi sini magamuni man. Kaano man sa may bisyudad sa Pasig. Makon mo ga pangumaki mo. Tapos ga pangabuhi kay mo sang matarong. Mga kakay-five, sudlon kay mo, isbaday mo kag tiruhon sa mga katulog ka. Eh, nanoy na lungong sa tong isa to, siguro ang dramguhano niya to, Drodritso na damgo eh, no? No, kay-five, Andre? Okay, wala na makabugtaw. Bago chinisang paglothang sa biktima sa may Pasig City, samtang inyo nagkatulog, mga kakay-five. Oh, standby ka mo, istoryante, na nagkaroon kakuha ng mga follow-up report. Nagika sa ato sininga mga kakay-five reporters. Samtang! Sa iban pa natin nga mga balita, iban pa nga mga balita nasyonal. O standby ka mo. Kay dugay-dugay mga kakay-five, istoryahan ta mga balita nasyonal. Ang Commission on Election o kon COMELEC, mga kakay-five, gin-dismiss na sang makaduha ka beses ang ginpasaka nga kaso sa kay Senator inang Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ini may kang tanan mga kakay-five sang inang pag wala ya bala pagbutang sang kwan wala ya pagbutang sang sa iyang sosi mga kakay-five ang donation nga 75 million campaign donation sa kay Senator Rodante Marcoleta kay suno diri sa Commission on Election. Ilabi na gid ang spokesperson sang Commission on Election nga si COMELEC Chair George Erwin Garcia nga gin-dismiss nila sa makaduha ka beses ang ining ginpasaka nga kaso sa iya mga kakay-five nga wala niya pag-deklarar sa iya nga sose sang 75 million campaign donation ni Senator Rodante Marcoleta. Ano ang rason dire mga kakay-five? So no dire sa kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, the spokesperson mga kakay-five nga ini mga kakay-five ang gin-dismiss nila tungod nga sang 1991 amendment reclassified ang ginatawag nga ang failure to disclose campaign contributions is an administrative violation punishable by a fine rather than a criminal offense. Bochiringon gin-dismiss na kigipasakaan sang kaso kriminal. So, fine na gid lamang sa 1991 nga constitution o sa nga COMELEC ka mga kakay-five. Nagapakita dire nga kad nagahambal nga ginatawag ini nga synchronized election law. Gin-decriminalize ang non-filing of na or non-reporting of the donors. The contribution, mga kakay-five, ang contribution suno diri sa kay Garcia. Kag suno man sa COMELEC nga wala na kag indi na kinanglan. Ang ambal pagani ni Garcia siling niya, how can you prosecute if that is no longer punishable? That's why we have to dismiss the case. Siling sa nga to, siling mga kakay-five, sang COMELEC, siling niya, paano mo na i-prosecute siling niya? Kaya hindi naman punishable sang kasuguan. Ang kaso nga ini, ano mo sa i-prosecute, paano mo sa i-kwano na be? kay hindi naman panisabol ba? Panisabol mga kaka-K5 nga hindi naman. Ah? So amo inikon nga mga kaka-K5 nga ang tanan-tanan nga mga kandidato ang hindi na liable or criminally liable for filing or for failing o kung wala nag-disclose ang ilang sining mga campaign contributions. So no, sa kay Garcia, ang tanan-tanan nga mga donors, mga kaka-K5, are subject to criminal penalties if they fail to report their donations. Amo lang na mga kaka-K5. So no, sige pahayag ni Garcia nga amo ning rason kung nga ang wala na nila gin-dismiss na pila ka beses ang ining kaso, duwa na ka beses ang gin-dismiss nila ni ang kaso nga gin-file kontra sa kay Senator Rodanti Marcoleta bangod sang wala niya pag-indicate sang iya sining susi o kon contribution or ginatawag nga donation or campaign donation nga 75 million tayo mo manigin pa gingamit nga hindi bla mo manigin gamit sang ombudsman nga ipasaka kaso sang plunder kontra sa kay Senator Marcoleta kay hambal nila way kuno gindeklarar sa susi ang 75 million. That's why nga may plunder sila nga gin may plunder sila gin-file nga kaso kontra sa kay Senator Dante Marcoleta mga kaka-K5. So istoryan ta man nagkaroon diri sa ato sila nga pagpangalagad samtang tatlo ka adlaw mga kaka-K5 nga ginhiwat nga impeachment trial sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Ang una-una diri mga kaka-K5 nga ginpresentar sa inang kwan no sa Senate sa court judge mga kaka-K5 sa Senate court ang ginpresentar una-una diri nga ginhearing amo ang kaso mga kaka-K5 kon impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte nga amo ang death threat sa kay BBM First Lady kag sa kay Martin Romualdez mga kaka-K5 may mga nakwaan sang may mga nakwaan sang reaksyon mga pila ka mga expert no mga lawyers mga lawyers analyst kag mga pila ka mga eksperto sa mga eskwelahan mga kaka-K5 no ginpangkwaan sa mga reaksyon kung nabala sa sining tatlo kaadlaw mga kaka-K5 na impeachment trial kontra sa kay Vice President Sara Duterte, sino ang nakakwan? Sino ang nakalamang ang prosecution o kon ang depensa? No? May mga naghambal kagaina sa interview sa Billionaire News Channel sa isa ka inang UP din mga kaka-K5 sa law sang University of the Philippines. Babae ito kagaina, nagambal siya nga daw nakalamang kuno amo ang prosecution prosecution na mga kaka-K5. Ang depensa wala. Hambal sang taga sang taga UP ito kagaina, no? Kari kay manteng UP ni segunda da kontra na Sara na. O hindi bla? Kay kabalo ka mo si Sara kontra Yabalan, no? Abi nyo kun nga ang fair nga presentation ning ato na wait sa may ginasa sa may ginakwande. Wait kita sa may ginaapinan. Pero mga kaka-K5 kun imo lang tawon. Ang nagduso sini nga dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang mga grupo mga kaka-K5 sa mga cause-oriented groups. Ilabi na gid ang mga nagkalain-lain nga mga grupo nga mga congressmen nga nagarepresentar sang mga nagkalain-lain nga mga ining kwanblaniyo mga ano gani ni sila nga mga congressman niya ining parehas black kay Juang mga kaka-K5 ano gani ni sila party list nan mga party list nga mga congressmen nga under mga ka-K5 sa mga pila ka mga cause-oriented groups katulad abisang makabayan or ginatawag ni sila gani nga makabayan block. Mga ka-K5, amo ni sila ang nagduso gitunutudo nga dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte nga kay kontra nila si Vice President Sara Duterte bangod mga ka-K5 no? Nga ang 125 million nga confidential fund nga gingamit ni Vice President Sara Duterte, isa sa mga beneficiary niya, amo si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, hindi makita kag hindi makilala kung anong totoo dyan nga itsura, kag kung anong totoo dyan nga ngalan, pero ang ngalan niya, Mary Grace Piatos lang. Si Mary Grace Piatos, mga ka-K5, amo ang isa sa mga nagagamit sang confidential fund ni Sara Duterte, kag ang iya nga ginatarget, amo ang mga NPA, amo ang mga ginatawag mga ka-K5 sang gobyerno nga mga inang kwan mga terorista, no, mga ka-K5, amo na mga ginatarget ni Vice President Sara Duterte. Te amo ni kun nga ginadumtan ni sa sining mga grupo nga ini. Kag amo ginagaduso nga dapat i-impeach mga ka-K5 si Vice President Sara Duterte. Tingkalabanan sini sa ila, draman halin sa UP. Yuda po, gabilik sang ilikit. Ah, tiamba sang UP kagay na. Ah, sang isa sa mga inang din sang law school sang UP, mga ka-K5, sa interview sang Billionario News Channel ni inang Pinky Web, nga siling niya nakalamang siling niya ang prosecution. Ah, sila subong ang nakalaman. Gaghambal niya nga siling niya ti ako ni mulan taon niya bisan ginahambal pa nga ang press conference to ni Vice President Sara Duterte nag-ugat sa to nga naghambal sa nga niya bisan conditional pa. Nga naghambal ko no ang Vice Presidente nga bisan conditional nga naghambal sa nga bisan kung mapatay gani ako nagpangita man ko siya sang tao nga kung mapatay ako panalita mapatay ako niya patyon nyo man si Juan, patyon nyo man si Marcos, patyon nyo man si BBM, patyon nyo si Lisa, patyon nyo si Martin kung mapatay ako. Oh, subot sila siya, bisan conditional ang hambal kuno ni Sara Duterte. Mga ka-K5, may ara sang ginatawag naton nga betrayal of public trust plus mga ka-K5 nga impeachable offense kuno ini. Hindi siya mahimo sa natural lang nga klase sang kaso nga dapat death threat or isa lang ka kwan ka kaso nga ordinaryo nga threat kundi isa ka impeachable offense. Hambal mga ka-K5 sang din sang law school sang University of the Philippines kagay na tong babae to. Oh, mga ka-K5. Karon, oh, ang iba naman nga mga lawyers nagahambal nga hadlok kamong nga hambalon yung si Sara Duterte dapat i-impeach kay ang iyang inhambal is a conditional. But chilingon, mientras buhi si Sara Duterte, hindi man sila mapatay eh. Hindi, Black K5, Andre? Oh? So, but chilingon, kung imo lang tawon, may man naghambal nga niya, ano gaplano kamo, gaplano gimang kamo nga patyon si Sara Duterte, aw? Kaya nga nga nahadlok ka mo. Mientras buhi si Sara Duterte, hindi ka mo mapatay eh. Kay ang iyang hambal nga kung mapatay mo lang siya mong. Like for example, kung mapatay siya sa Balatian, hindi naman yung sakto. Hindi, Black K5, Andre. Pero kung mapatay siya, nga gin-assassin siya, gin-assassinar siya, gin-lutang siya, kung ano mga klase ng mga bagay, ang pagpatay siya, basta ang pagpatay siya, hindi natural nga klase sa pagpatay. Mga K5, tibasi mo na, ang ginambala niya, tapos, ginapangita, subong kung sino ang iya nga gin-kwan, nga gin-hire, nga killer, wala siyang itudlo, wala siyang may makita. Mga ka-K5, so iplasta tala kiron, Drisato, sining nga pagpaglagad ay standby ka mo mga ka-K5 ha, ay istoryahan tala kiron, ko ang ambal ganin nila niya, pwede nga ma-filean kaso abi si Sara, pero ordinary yung klase isang kaso, hindi yan kay impeachable offense kayong mga iya, nagwa man lang sa ba niya, nga sining niya, nag-hire ko sining niya sa tao, may ginambalan ko nga tao nga sila niya nga kung parang nitan mapatay gimag ko kay man may pamahog kabuhi yung Hindi bala sa press conference nagagwa diri mga ka K5 nga ginambalan siya sa mga media. Nga vice way kan hadlok sini kaya muni mo to. Nga may pamahaw sa kabuhi mo basi mapatay ka halong kagin. Nga basi mapatay ka basi ipapatay ka kaya muni ng sitwasyon na muni mo na. Amo to na ni sabat siya nga sila nga hindi ka magkabalaka sila nga sa akon sila nga seguridad. Kag sa akon sila nga security. Ya kay kun mapatay gi man ko nya magin istorya man ko to magin ambal ko to nga tawo kun mapatay ako kag kun mapatay gi man ko nila kinanglan patyon mo man sila nga sa muni mo to ang gilawag yung tatlo ka mga ngalan mo chilingon nga sa iya nga paghambal may posibilidad nga balaan nya nga may ara sa nga death threat nga ipapatay man sa sila mga pamilya nga ini amo na rason nga balaan nya kun sino balusan ni na damo na mga kaki five oh so Turyan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pagi karon nga mga balita kay impormasyon, iban pagit nga mga headlines si plastar ko sa inyo. Turyan taman karon mga K5 ang gasto sa aton gobyerno sa sining impeachment nga ini. Kay ang ining impeachment nga ini mga K5 dako-dako gasto ta sa wala sang kapulos-pulos. Ako yung nagapati nga ining impeachment trial ni Wainia Pulos. Puro na ito niya gasto nga gasto sa gobyerno. Sarswela mga kakifive sa mga politiko. Huwag gini ka pulos-pulos. Kung nagdirekta ka mo siguro sa pangita si Dia kung paano mahatagan sa mayong pagtamon. Damo-damo sa mga bagong graduate subong nga mga kwan, nga mga kabataan. Nga nagadaang-daang kung sa diin sila maubra, wala sang ulubrahan. Kung amutan ninigin pangitaan yung ideya, milyon-milyon nga mga kabataan bagong graduate sa college, mga kakifive nag-standby kay wala sila mga ka-K5 sang ulubrahan bangod sang kapigaduhon ang mga negosyante subong nagasarurot ang pangabuhi nagasarurot ang ilang mga negosyo amo na rason nga hindi sila makahire sa ilang mga tao ang mga bag-o nga mga graduar nga mga kabataan subong ayahay nag-standby nag-standby kay wala sila sang aplayan nga ulubrahan. Kaya ang aton mga ka-K5 nga mga negosyante nagapalay-palay ang ila sini nga negosyo bangod sang sobra-sobra nga indi maintindihan nga inaway sang politika kag sa mga politiko nga mga buwiset. Storyan tra karon mga K5 diri sa ato sini nga pagpangaray. Hindi pa ko akig gaplastar pa lang ko subong. Sa ato sini nga mga kautura, sa ato nga mga pinalangga nga mga tagpanamati, gaplastar pa lang kita subong. Sa ato sini nga mga naobserbahan diri sa ato nga pagpangalagad. Ang mga balita nga inobatan ang builog ng iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX500 na superior antioxidant kagsang may TCD alkaline nga vitamin C mga ka-K5. Inom na kamo sini para magapabiling nga healthing lawas ta. Layo sa high blood, layo sa balatian, layo sa kwan, layo sa tanan-tanan nga mga klase sang mga inang balatian mga ka-K5. Inom kita sa klinika DTX500 the superior antioxidant kag sang mighty C. Nga ang mga ka-K5 kay ang klinika DTX500 puno ini sang anti-carcinogenic properties ilabi na gid ang mga ka-K5 ang DTX pamariagod nga pungga na pagtubo sa mga bukor sa lawas ta. Taas kag masaligan ng potensya sang flavonoid kag polyphenols ngalin sa DSU kundi sugar sugarcane extract sang DTX500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C naman isa ka alkaline vitamin C kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sigun nga patyon ang mga nagkaraguba ng mga cellula sa lawas natong through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag maging cancerous. Ganin yung paulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas, proteksyon ng aton kaugalingon, klinika, details, pamerik, ang mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaim nun. Aton nga oras, las 8:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kasa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyper acidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kung late dinner ka.
6: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500.
1: Health alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: DTI!

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit, Biscocho House. Don't go home without it.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
3: Mami!
2: Angeline!
3: Walang masama sa okay lang.
2: Pero
3: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Kabalik na mga K5 risaton nga pag pangalagad. Oras natin karoon na kalabor kita sa 26 minutos na nakaligad sa alas 8. Inaoras sa builog naman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
13: Sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5, sailong kita sa mga pila na ka mga balita kaga information. Halin sa ato sining mga ka-K5 reporters prantis na. Check nato na yung latest weather report. Nagika sa ato sining pag-asa Iloilo. Kamusta naton si Bagyong Inday mga ka-K5 Super Typhoon na Inday nga nagaulag-ulag diri sa aton sa birog nga pungsod da Pilipinas. Kag inisya ang ara sa kadagatan sang ara sa kadagatan sang extreme northern Luzon mga ka-K5 no kag ti magatiner inisya sa sulod sang tatlo ka adlaw diri sa aton sa may Pilipinas kag magadala sang maulanon nga tiempo sa ato sining mga lugar diri sa palibot sang Pilipinas mga ka-K5 dalasdas ng ato sining siyudad kag probinsya sang Iloilo. Check nato karon latest weather report nagikan sa ato sining pag-asa Iloilo kun naton si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest nga weather report, good evening and go ahead sir.
15: Hello sir, mayong gabi kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, July 9, 2026. Latest nga update naton sa ginamonitor naton nga bagyo no si Typhoon Inday. Kinalang sa alas 4 sang hapon ang location niya nasa 780 kilometers east of Apari, Cagayan. Maximum sustained winds galabot 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gastines nga pwede maglabot sa 205 kilometers per hour. Our present movement is west-northwestward at 20 kilometers per hour. There was man siya nga, ano no, track and intensity. Gina-expect natin nga magwa na siya sa aton nga area of responsibility by Saturday. Actually, pababaw niya ang iyang dalaga, no? Either may igo na siya sa may Taiwan or sa may southern parts ng Japan. Eventually, heading towards China.
13: Mm-hmm.
15: Ang ini pagyo actually ang location niya ni ano na ni mataas na ni siya malayo na ni siya sa Western Visayas so wala na siya direktang epekto na wala na galing si Indaino ginapainahan siya aton nga southwest monsoon Amo na iya ang nag-aapekto subong sa may Palawan, Visayas kag sa Mindanao. So sa amin yung sistema, diri sa aton sa Western Visayas. Expect nato na mga occasional rains, epekto sa southwest monsoon. Ang hangin makasarangan tubtob mabas kog sa direksyon na bagat na nakatundan nga amo niya magadala sang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Para sa temperature nato 25 to 30 degrees Celsius ang adlaw nagtunod 6:16 kay nasang hapon magabotla kini 5:33 buwas sa aga. At ang latest weather update, ako si John Baron. Maraming magiging salamat.
13: Engineer John Baron, thank you so much and saliwat mayong gabi.
15: Thank you sir and good evening.
3: K5 News FM.
12: Pantay Bagyo.
3: Pantay Bagyo.
12: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
13: Nabatian mga ka-K5, latest weather report, nagikan sa atong siling pag-asa, irilo po natin si Engineer John Baron sa bagyo nga ginakuha natin, ginasunod natin ng iya siling paghulag ni si Super Typhoon Inday, mga ka-K5. So far, why naman siya masyadong ipiktog idri sa atin, most especially idri sa Western Visayas, ang ulan-ulan nga ginadala is idri sa atin, mga ka-K5, mga pag-ulan-ulan idri sa atin, initugas sa iya sini nga pagsuyop kagaginhimo nga sang iya sini sang ginatawag nga southwest monsoon or ginatawag naton nga habagat. Amo ni siya ang nagatugas ang galom kag nagaulan diri sa aton mga ka-K5 sa may Western Visayas kag mabatyagan man aton diri sa sudad sang Iloilo. So, pero ko sila nga parte sa hangin way kita sang kabalak-an kay nagamatama ta sa subong pababaw kag amo na gani. Ini siya ang galing medyo mahinay-hinay lang siya ang siling paglakat. Mga ka-K5, rason nga medyo matinir pa siya diri sa aton sa sulod sang tatlo kadlaw, subong Webes, Biyernes, and then magagwa siya sa PAR, kon Philippine Area of Responsibility, Sabado. Kaginalantaw nga ni siya mag-aagi dito sa area sang Taiwan or sa mga porsyon sang Japan, kagdiritso China na. Mga ka-K5, so amo na ang informasyon nga tracking mga ka-K5 sang super typhoon nga si Inday. So at least mayo, kay way takabalakan rin sa itong mga ulan-ulan ni mayo ganit na at least may ulan-ulan tadi. Para nga makabulubunyag man sa iban nga mga sa ato sini nga mga pananom man. Ilabinigit sa mga kauturan naton nga nagamatamat na subong pananom sa palay naton. Kaya ti siyempre, aray kita sa July, mga August, September, mga September, ti dapat makapangani na kita. Kaya basta magsugo na ganyan ang beer, muna ng tiyempo sa tag-arani. Tigtarapas ka tubo, kaga tigrapas ka mga palay ta. Kaga subuman, iban pagin nga mga pananom naton para nga magbalik na sa Mayo, mayat-ayat gawa itong pangabuhi, mga ka-K5. So, sa sining mga tinion, mga ka-K5, check naton ang situational report. Nagika sa ato sining patrol. Puno naton karon ang ato sining mga inang K5 intern. Nagikan sa West Visayas State University College of Communication. Puno naton karon si K5 intern Raver Ilano. K5 intern Raver Ilano sa Situation Report. Stand by!
12: K5 News FM. Kampyon Report.
4: Mayong gabi. K5, John, no?
13: Good evening. Mayong gabi.
4: Good Kamusta? Evening.
13: Oo, kumayong gabi man. Mayong gabi.
4: Ngayong gabi ka, Reverend, arit kita subong sa may Diversion Road. No?
13: Oh, Jesus. Arit ka sa Diversion Road, gali subong?
4: Oo, sa K5 yun.
13: Sige. Te, anong sitwasyon da? Anong mayo nga balita da? Anong makita mo da subong sa sitwasyon sa dalan?
4: Makita K5 yun, makita pag sa sitwasyon sa dalan, subong. So, medyo may ka-tawahay naman ang dalan.
13: Tawahay man.
4: Tapos naman ang rush hour. Uh-huh. Kag ang ulan, dugot na talik din naman lang kag may gamay nga hangin.
13: So may mabatsyagan kita subong kag may makita, ito subong nga daw nagatulo-tulo nga ulan kag may mulumadlos gamay nga hangin sa subong. So basa dalan ta eh, no? Kay Five River?
4: Yes, gid ka kay Five yun, basa gid ang dalan sa subong sa kay Nina, do nag nagmuno gawa ang ulan. Tayo nag-contact man dayon.
13: Danlog apo aton dalan subong danlog.
4: Yes, gid ka kay Five yun.
13: So kinanglan paandaman tang aton nga mga motorista labi na sa mga inang mga

0: though wala gawa pa rin dire sa may diversion do tutubangan di nga kalan ando damo man gawa ga ka on natawo ka damo man tawo.
1: Oh, ti ikaw nakakaon ka na?
0: Yes, good try five yun, busog na
1: ta. Ah, ti very good, no? Regards lang ko na sa mga nakakaon sa Jubilee. Oh. Ang imo na pwestuhan da subong daw ara sa ulunhan ya daw Jubilee na da mo. Ate sige. Anyway, at least to subong bot silingon gatrutalit hiti dulo man kalangitan tayo no. Why ka sa may makita bituon kag bulan sila kay kalangitan da subong kay five river.
0: Why gid kay five bring kag do makita ta ganing adog dara daguog pag ani subong.
1: Jesus, buti delikado may chance gali nga magbubo ang ulan.
0: Oh, siguro gadya kay Sergeant kay mabatagan kay sa bungdog at talaga ni Kay naman gani.
1: Ati Mayo ah. O sige ah. Ti sige, samtang galibot-libot ka muda ah. Pulo pa nilag lang anay ah. Para nga at least kung may mga dagko nga mga balita na karon report ka muda yun ah. Indicate ka muda rin sa aton nga studio base ah. Kay Five River?
0: Yes, kay Five River ah.
1: Okay ah. Ti pwede ko ka pamati kanta mo. Sagad ka kuno magkanta ah.
0: Ado, maglayo. Ito ba si maglayo? Pang-tune po, kakikab yun ako.
1: Ewa ga, requesting duwa mo kaupo di sa, kano, sa New Center, kag sa Teknikalo, nila, pakanta, habla, kipab yun, no? Siling sang duwa diyo, no? Ga, sinyas ding duwa diyo? Ah, sige, be ready, ha, ready, go!
0: I don't think that you even realize the joy that makes me feel when I'm inside.
1: Grabe.
0: You hold me like I'm the one that's precious. I hate to break it to you, but it's just the other way around.
1: Pagatumbo-tumbo.
0: You can give me stars all you want, but
1: I always be the lucky one. Ya, yeah, tumbo-tumbo ni si ano si sino ning isa ning sa News Center tani sino ganini. Sila nga duwa di magpanabon sila nga duwa tani nga nano ka mga duwa. Pagbalik mo ni gani karon pang pitcon mo mga talinga nila ha kay daw ginakuan kanila nga duwa dio si Idilin kag si Mitch dio ginatabunan nga duwa ilang mga talinga dio.
0: Okay man bayan lang na sila magpuli karon
1: na magpuli karon ikaw gid di sukta sila nga duwa pang pitcon mo ni sila.
0: Ilang batang gud.
1: Sige, anyway, kay Five River, thank you so much sa ati siyempre sa ginhatag mga kalingawan sa ato sining mga tag para mati kay Situation Report. Thank you kay Five River.
0: Thank you kay Five River. Ini si kay Five Bolivia is your intern, labor dyan nila, no? Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Ayulilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch.
1: Ana batian mga K5 ato sining intern na nagikan sa West Visayas State University College of Communication si K5 River Ilano sa Situation Report mga K5. Ang Situation to kwan lang to ya pang ano na to nang medyo pang bulak-bulak ang kanta mo tong importante. Oh. Ini blamo na oh moto. Si Mitch grabe gidang panuya si kay Rivero. Kedo siya kuno do sa god gin magkanta na. Takan taon tara si Karomla oh. Ah sige. Ato siring pagpangalagad mga KK5 Kwantanay no. Basa sa mga mensahe nagika sa ato siring mga followers. Diri sa ato siring pagpangalagad. Shout out sa ato siring mga followers. Shout out sa kaya Julio Sancho Abilardi Medina niya may gabi idol John Caps daw mga ano man daw mga tarithi kag gagalom ang kalangitan gani man no. Norberto Aguilar Jr. may gabi K5 idol John, shout out sa mga tanod diyan sa Poblacion Ilawod Pasig City nagapamati gid sa radyo K5 News FM idol John, very good thank you. Then MJ, may gabi Sir John, damo

0: tidak silap. Mercedes Malquerido, good evening K5 John, thank you for watching. Kay Mercedes Malquerido, Donski Kwai Kong, Donski Kwai Kong Jr. Good evening John, watching from Quezon City, Felcua, Metro Manila. Ano yung Felcua, Metro Manila, you know? Kay Romel Istorninos, shout out. Edson Cabanero, Boss John, kamusta na? Di siya mas usual. Alive ba still? Alive ang kicking? Kalain. Sa kay Bahadi, kay Bahadi, sa kamay. Lubat radio ko kay 5 John. Mayo lang nag-live ka pirmi. Very good, no probs. Kay Jamie Loxin, good evening. Thank you for watching. Emma Castro Kabilan, good evening man. Shout out ko na si kay Mr. Ko Agustin Kabilan Jr. Kaya Renato Bendita, good evening Idol John. Dugay na lang nga isyo nila sa kay VP Sara. May sala si Sara Idol John. Dugay ginkasuhan galing marunong na si VP Sara. Sang gin pahog niya si Bangag. Butod kag si Luslos Tamba. Galing hindi sila makapadulot kon kasuhan nila si Inday VP Sara Idol John. Oh, si Jerry Miranda, good evening Idol John. Shout out sa Kamalig from Kalinog. Kay Jumel Sinsoria, shout out man. Rose Balido, Laila, Sofia Altillo Hiroche. Shout out sa kay Nilo Loredo Gamusa. Mayang gabi Idol John. God bless. Shout out man dira sa kay Pareco Filomino Bernada sang Barangay Bigke Leganes Iloilo. Kay Alfa, good evening. Shout out. Vicenta Villanueva Latigo, shout out. Kay Hazel Mayer, shout out. Florinda Cadavero, shout out. Joven Matias, shout out. Rene Boy Isidro, Idol John. Gapamati kami sa imo dire sa Carles Idol. Oh, maing gabi sa mga taga Carles. Sa kay Kamix Vlog, shout out man Leo Recto Matiliano. Rene Boy Isidro, shout out man kay Bernadas Filomino. Shout out sa kay Andy Alujado, shout out man. Shout out sa kay Parinilo Gamusa sa Sambagharo. Stay strong Idol John. Kay Patrick Vergara Rua, shout out man. Rampart Mendoza, good evening kay 5 John. Plastar naman kita. Kay Norberto Aguilar Jr. Kay Baby Girl shout out. Mayong shout out man sa kay Marinette Manikan. Shout out man Ari Pagid, Christine Gardosi, shout out Orlin Falco. Good evening Idol John, kag sa tanan-tanan nga mga nagapamati, God bless. Kay Alted Morales, good evening Idol John, cap shout out sa kay Mrs. Ko. Inang nga nagapamati sa imo, thank you Idol. Binji Astorias, shout out kay Genesis Agnes. Shout out Idol sa mga taga barangay Talungunan Pasi. Lazaro Saragina, shout out from GMA Cavite. Kay Rosim Paz, Stanley Valiente, Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out man. Binji Asiwagan, shout out. Julie Alberca Gansha, Mark Paul Aguilar Tamelo or Temelo. Good evening from Pasi City. Julie Alberca Gansha, shout out Mary Joy D. Paul. Good evening Idol, pa shout out kay Kenma Tubula Bayoneta. Kay Roy Fama, kagawad Roy Fama da ihado. May gabi sang barangay Sambagharo. Ginatamyaw ya kurong tanan-tanan ng mga pumuloyo sang barangay Sambagharo. From kagawad Roy Fama. Kay Danny Labrador, shout out Dodoy Romel. Ya mayo ka pa Idol kay Patas ikaw. Ginapathag mo iban nga media nagagwa sa baba nga ipapatay gid ya ni VP Sara kay iya hambal kung ipapatay siya ipapatay man niya ang mapapatay sa iya Ibanya bias. Gasugid na tayo ginaplastar taman ng mga kamatuuran amo man na kita na. Sa aton iya mga ka K5 ginahambal tang matuod amo na yang aton nga ginaplastar kay gina-explain kun ano ang kamatuuran. Kay Tabske Javiliana Diaz, good evening Idol John, shout out Christine Gardose. Aliases lang na ang ginagamit sang mga assets sang confidential fund. Tawag gani confidential kay hindi pwede sunugon ang ilang mga identity. Amo niya gusto sang mga kwan sang mga kung balaan man nila. Insindihan man nila, balaan man nila. Kali kay manti gusto nila nga amo na gani kay nga sila ang apektado sa mga confidential fund nga ini ang affected sini diri sila. Kita nyo tong sa may kwanto sa may tubuso. Pila sila kbilong nagkalamatay ito. Ang iban to, nagapamidya-midya. Ang iban to, nagapailiskula-iskwila. Nagapa-estudyante-estudyante. Ang iban to, nagakuan ko nun, nagaresearch-research. Gali ka, nagauluyat na sa mga pusil ang mga biliks ang ilik nila to. hindi bla? Kay Chris Burko, Muhinda. Good evening, shout out sa mga senior citizens ang Zone 5 Takasaro. Thank you so much, Idol. Kay Nanay Chris Boyko da, no, Chris Hilda. Alan Ilanggos, may gabi da kay Christine Gardose, clear political motives na yaila ni Sakay Senator Marcolita. A day before trial ni VP Sara, gin-arrest nila. Grabe, gin-ila kahadlok sa mga Duterte. Makita gid sa mga taong bayan nga skeletons in the closets damo. Okay. Sa kay Ed Malikinyada, shout out kay Dodoy Pornel. Good evening kay Pop Idol John. Masadyang impeachment. O sadya man. Jenny Christine Gardose kay Aisha Ahmad. Kaysa kay Jenny Halyorina. Good evening Idol John. Kapamati lang ko diya. Tune in lang ko diya. Hamon ng kampiyon da. Nga nag-tune in na permiya si Jenny Halyorina sa Libanon. Sige ah. Sa ato sini nga pagpangalagad, iban pa nga mga issues ka mga information. Kay Bingbong Marcon Galida, shout out man. Kay Apple Di Aptaba Taasan, shout out man. Sa tanan-tanan nga mga grupo. Kay Ariel Arroyo, watching from Sigma Capiz. Kay Jason Sabornido, good evening Idol. John Tani, gingasto nila sa impeachment. Kinhatag na lang nila sa aton nga mga pigado. Amo gani. Sa kay Harley Dolindo, shout out sa Barangay Simon Ledesma, Kap John Kapulot. Kay Ryan Panadero, maayong gabi kay Five John, kagsa tanan-tanan ng mga taga-super. Kay Julio Sancho Abilardi, nabasa ko na. Kay sino pa? Sa mga taga-tubungan, kuno da sa family, si Pida Line Family. Sang tubungan Iloilo, gamonitor gate sa K5, balin sa kay Apple, di Aptaba Taasan. Sa mga taasan, sang tulunan, South Cotabato, kuno gapamati man. Kag Sultan Kudarat sa Mindanao, sa Tabsing Family. Taasan Family sa Zone 3, Ungka. Sa kay Virginia Parinyo, kag kay Nung Rode, kay Benji Parinyo, Marivic Parinyo, taasan sa barangay San Pedro Mulo. Sa kay Grace Ledesma man, kag Aisa Ledesma, ang hilis taasan sa Ledesma, sa barangay Sonto Tubungan. Okay, ayos na. Sige, sa ato sila nga pagpanumbalik mga K5. Ang mga dalagko na nga mabalita ka impormasyon kag mga pila ka mga issues na ato sini nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad anong latest nga follow up sa tong mga ginareklamo sa aton nga mga pumuluyo mas especially ang tagtagana isang bugas diri sa syudad sa Iloilo. Mga ka K5 may isa na sa mga complainant nga ato sini nga na interview te ang sabat sini mga ka K5 sa syudad kung ano ang pagpaimplementar ni lalabot sina mayara pa ikaron nga ginareklamo naman ang mga senior citizen. Kaya mga senior citizen, mga ka-K5, ang ilang second quarter nila. Mga ka-K5 nga para sa ilang pensyon nga second quarter sang mga senior citizen, deway kunog yapon mapanghatag. Natapos ng second quarter, manog third quarter na. Mga ka-K5, way gapon kunog kabot ang ilay ng mga second quarter nga mga pensyon sa ato sini nga mga senior citizen. Kay ginpaagi ini isang DSWD sa local government unit. Imbis mga ka-K5 nga diretsyo na tani ni sa DSWD, nga pinaagi nyo pa sa local government unit. Tilan tawa. Kabaruri ka mo kung ano ka, kwan, kung ano ka, kung ano ka, kwan. Kauyaya sila sa aton nga city government. Mayroon ng aton nga syudad, bakit ba aton sila gobyerno, mayroon sila yakon. Paranglitan nga makabinipisyo sila. Mabiwas nga mabinipisyohan nila. Aton utuduhan nila na, pero kundi lang mabinipisyohan. Labi kag labaw sa tanan, nakapagkit nga daan niya mga pangalan sa tanan nga mga senior citizen nga nagakuha sa ila sila nga mga pensyon. May iban nga mga senior citizen nga dalagabula na ginasaligan nila nga inugbakal sa ila nga mga maintenance. Ah, inugbakal nila sa klinika D3Bio, inugbakal nila sa DTX 500, inugbakal nila sa MyTC, inugbakal nila sa DTX Coffee Mix, inugbakal nila sa Extend Food Supplement for Men. Para magtrindog ng mga nagalatoy nila da. Oh, hindi Blackie 500. Tiwai pa? Oh, hindi ba? Oh, sige, sige. Standby ka mga kistoryahan. Tama na karoon. Diri sa ato sininga pagpangaragat. Diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita, ang inabatan ng buylog na inadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ang Klinika D3Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement na ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pari may maayong natural antimicrobial properties, ilabi na kontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio, ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides, isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halis sa D3Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga paribot. Ginapanami mas ang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa aura absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dinggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman agod sa proseso nga platelet aggregation, agod nga magbulig, agod maglikaw ang ato sinigalawa sa bleeding kung ipiktar ka na sa dinggi, mga KK5. Ganun pag nahulat nyo, mga KK5, no? Inom na kita sa Klinika D3Bio na superfood supplement para layo kita sa mga balatian. Sipon, hilan at ubo, trangkaso kay iban pa nga mga balatian, mga viral and bacterial infections, mga KK5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3Bio. Alas 8:52.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog, habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Pongshi!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka ang abutihan! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sarah Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulod. K5 Nightwatch.
9: Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaragad. Oras na aton karon, nagkarabor kita sa... Dos minutos na ang nakarigad sa alas 9. Sa sining mga tiyon, sa ato sining pagpangalaga, di-check na ton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining mga patrol reporters, mga ka-K5. I-check na ton ang mga balita na nagikan sa ka-K5 Kim Kaluyo. And ang mga balita nga inyo mabatian ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang iyon group of companies. Ang iyong group of companies bringing excellence in real estate, construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Iyon group of companies, we make life better. Ay, karami ito. Damo kita sa mga sponsor. Subong!
8: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
9: Sa ato siling pagpangaragad mga ka-K5, ang mga balita nyo nabata ng buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ah, may chia seeds extract powder, kag may ara man nga ampalaya extract powder, kag may ara man nga disugar sugar cane extract powder. Nga bulig kontra diabetes kag nagapanami sa ato sining nga blood circulation, wala kalabot sina nagapanami sa ato sining nga inang digestion. Ay pinaka the best ini kay naga detox sa ato nga lawas bangod sa disugar sugar cane extract powder nga ara mga ka K5 sa Klinika DTX Coffee Mix. Ga kape ka na, ga detox ka pa. Sa sining nga mga tinuon mga ka K5, check na ito ng mga detalye na sa mga balita upon kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga Report. Stand by!
10: K5 News FM. Kampyon Report.
9: Go ahead, K5 Kim.
11: K5 June, patay no ang isa ka senior citizen nga mangunguma matapos siyang naging tiro, no? Kung ginlutang samtang nagakatulog sa balkon sa sagwa sang mayor nga balay sang iya nga utod ka K5 John, no? Dito sa may area sang Barangay Kabunga, Pasig City. Actually, ang ining Barangay Kabunga, Kaki 5 John, ano ginabanta, mga around 10 kilometers halin, no? Sa proper sang Pasig, no? Kag according diri sa information, nagakatulog na siya sa balkon, kaginali lang gid, no? Mga around alas 12 isang kaagahon, nakabati isang isa kalupok ang iyang hinablos. Kagsang ginguaan niya kaki 5 John, dito na nakita, nati may pilas na tugas ang paglutang ang ining iyang atiyo, kaki 5 John, nga 60 years old, kag ang ining igo ya, yara sa tunga, gidla, no? Konsentro, sang iyang atyan, kaki 5 John, actually, indala pa na siya sa ospital, o galing gindeclare, no? Kung gindeklarar, nga dead on arrival. According din sa police, wala pa ni matumod, no? Ang suspect, kagun ano ang motibo sa pagpanglutang, kaya of this time, no? Padayon pa din ang ilang investigation, kung bala may nakontra, may nakaaway, o kung nakabais, ining mangungma, o kung ining biktima kaki 5 John. Rason, no? Ngati, tawag na gintiro siya samtang wala siya ka-preparar. Kumbaga, actually, ang balay ni Kuno sa iya nga utod, doon mga around 300 meters ang kalayoon, halin bala sa dalan, no? Sa ilang barangay, kaki 5 John, medyo suludlon siya. Kag actually, ang balay sang iya nga utod, wala bala sang kudal, no? Kung open, eh, kung tawag na, kung tuyo, ginman to siya kasi 5 John, kag probably na may idea, probably ang suspect kay 5 John, ngati da, sa blasagwa, no? Nagatulog-tulog sa balkon sang balay sang iya nga utod kay 5 John.
9: Okay. So, bot, chiringon, galing nga open ang lugar nga daw mahapos lang sudlon sang kung sino nga tao nga may tuyo sa iya, samtang katulog ang ining biktima ng ining si Sintanyo sa magaling galini, senior citizen na magaling kay 5 Kim?
11: Yes, no, kay actually doon nag atinir man siya dira sa balay sang iya nga utod, kay dublagan ay naman siya sang iya dira nga asawa. Kay ti open gid kay 5 John, no, ti probably wala man sa balay ka pangaman, kay wala man magnaom nga ti amo ning matabo sa iya. Ngati, actually may mga kaiping man sila dira nga mga kabalayan. O ganyan mo na yung budlay, gawa ko medyo mauma-umana mo. Wala gawa bala sa CCTV, bala ka kipay pa doon. Kagti, considering nga kaagahon, pato natabo, wala sang tao nga yara sa gwa, no? At isubong, amo na nga tingwaan sa atong siring nga maotoridad na mahibaluan ang iban pa nga mga sirkumstansya. Pero may mga may na-recover, no? Nga bala sa 12-gauge shotgun dira sa may crime scene kaki 5 John, kagti amo pa na ang proseso man, no? Ining mga nabilin nga mga or mga recoveries sa aton sining nga mga otoridad, no? Actually, subong tipadayon ang pag-determine kung sinong suspect. Ako diya matagan man niya sang justisya ang ining biktima kagati on, no? Nga matumod na pagkapasakaan siya sa kasong murder ang suspect, no? Kung mga suspect, hindi pa man natin madetermine kung isa o kung duha pa lang makatawo ang nagpatay sa ining tigulang at imambal natin, wala agad bato eh, patraidor gin, no? Kaya pag patay sa iya kay Fajon.
9: Sa initial, no? May mga pamilya pa man siya, may mga kabataan, may siyang nabilin nga ara-dira sa lugar kay 5 Kim.
11: Medyo separar na sila kay actually dira siya yung tinira sa iya yung mga iya nga utod kay 5 John kag mga hinablos dirang upod ya.
9: I see. So anong ginalantaw sa mga kinablusan niya sa nga utod ya nga motibo nga mo gini ang ginhimo siya nga ginpatay gid siya kay 5 Kim?
11: As of this time kay 5 John wala pa man sang ideya ng iban sa iya dirang mga himata may kang tanan sa kun ano gid blakadalom ang rason nga tipat yon gid ni ang ining biktima, considering nga ti wala gid bato eh, kasi syempre tigulang na sa edad niya pala nga daan wala ka kay 5 John. That's why no nga ginapadalaman kung bala may mga records sa barangay o kun prior sa sining insidente may nakaaway siya nakabais o kun sa mga ulo istorya no ka kay 5 John. Yun, check man further ng background sa sining victim sa aton sining mga otoridad and ongoing pa man no ang investigation. Kaki 5 John. No, parehas man nagligad sa senaryo man to sa adingli na to kay 5 John nagdi to gakatulog man to siya mo
9: kani no
11: ayo lang kay ang naigo anti il lang to pinaisable lang to iya kondisyon pero wala man to yan na determine ang suspect kay 5 John amo man ang motibo mo medyo maburubudlay tarab lang ara ka sa sulod sang balay mo kon ara ka sa teritoryo mo kumbaga pero pero hon ga pa kay 5 John
9: kani no amo na ang isa sa mga may posibilidad nga may dumot o kung may ake kay manti hamakon mo patulugon kay mo kag patyo no amo na ginalantaw naton kag luyag naton nga padalman sa ato sining mga pulis kung ano ang motibo hindi ayhan may posibilidad nga may nagadumot na siya nga daan or may nakaaway siya galing kay manti umaman ini no sinong posibilidad nga pwede nga maging kontra ya sini diraw anong bisyo sini tigula nga ga inom ni ga barkada ni or inang may kabais ni sa nagligad bala nga mga inadlaw antes sa nga gintiro kag ginpatay bla kay 5 Kim
11: amo pa na ang ginausisa man sa mga kapulisan no, sa Pasig City Police Station kag kay 5 John kay kun for example no matumod na mga gintang mentionar nimo mas madasig no, or mas madali ngati mahibaluan kung sino gid man ya ang suspetsado kag kay 5 John but with the scenario bala nga tibalan niya nga ara sa balkon o kung balkonahe sa guwasang balay sang yautod nagakatulog it means may ulo idea kumbaga kay 5 John and medyo familiar sa area kung kita magtanaw kasi na yung mga sirkumstansya dari sa pagpanglutang kay 5 John kung sino man din suspect it means familiar siya possible familiar gid siya nagbalaan niya nga amo na nga mga inoras siya lang kay isa nun sa guwasang balkon sa balay sang yautod kay 5 John
9: amo gani no. So, anong initial nga investigation sa aton nga pulis? May ara sila nga initial nga investigation na inang K5 Kim?
11: Wala pa man sila isang person of interest as of this moment kay K5 John. Kay kumbaga, ginausisa pa kung may mga possible witness. Sabi mo, as I mentioned, kay K5 John, medyo mabulubudlay kay kaagahon. Ganyan mo, last dosis ang kaagahon kay ina July 9 na tabo. Usually, during mga, muna nga mga inuras, ga amuok ang tulog mo.
9: O, inugtulogid?
11: Oo, inugtulogid. Kaya dito to yan, nakabugtaw lang dito yung mga family members ya, makinablusa niya. Tungod nga, nakabati isang isa ka lupok ka. Kaki five, John, considering the area, may mga tanong-tanong.
9: Go ahead. Okay, daligid lang, no? Nautod ang linya ni K5 Kim Kaluyo mga K5 no kay gusto na to ni establishar bala kay mantinga senior citizen ang biktima ikaduwa kakatulog si ilang balay no kag ti ano gid abi pinakarason nga ang ginatiro gid siya kag ginpatay man kay ang lugar umaman may tani bala kun mga ara sa mga syudad gid o kun sa mga lapit kay sa mga damo tawo kay natripingan o hindi bala. Galing kay umaman, K5 Kim, proceed.
11: Amogid ka K5 John, okay, subong, ginapadalman pa sa ngaton sila nga mga otoridad kag gina-interview pa, no? Ang iyaman din nga mga himata para bala may baluan gid kung anong routine sang ining tigulang o kung sang ining biktima kag kun pasi ano may mga nakabais siya man gid no kag K5 John isubong no gra propasol pa sa aton sa mga otoridad ang mga hitabo kag ginatahi-tahi pa no pinagi sa mga nakuha nila diri nga mga impormasyon gikan sa mga tawo sa palibot kag K5 John. Amo na magbulubudlay kun for example sa mga umaumagin man na matabo ang amo ni nga mga insidente kag K5 John. Knowing ati usually ba nakapante, wala sa mga CCTV, wala gid sang medyo madulom-dulom no sa amo na nga mga tinion kag K5 John considering nga sulodlon pa ang ila diri nga area. Check na tomorrow no kun maka plastar pa gid mayo ang kapulisan may madugang sila diri sa ilang mga impormasyon kay K5 John. Kaya sa this time no clueless pa sila kung sino gid man ang suspect. Kagun anong possible motive o kun rason sa likod sang pagpangtiro kay K5 John.
9: Okay, no? So kinanglan mabalaan gid ni no. Padalman sa aton nga mga pulis ni. Ang kinanglano man sini nga pamangkuton mga miyembro sang pamilya mong kag kamenti may report nga nagbulagay sila sang asawa niya asawa ya buhi pa kabataan nila
11: dugay naman kay K5 John
9: dugay na nga nagbulagay
11: sila
9: ay sitting kabataan nila diin
11: nag-brulag naman kay Fajon.
9: May mga pamilya naman.
11: Mm.
9: Oh. So, dapat ang muna yung usisaon ta, pilakbilog kabataan, pilakbilog apo, ang iyang asawa, di engaistarya. Oh.
11: Mm, ako pala actually kay amo managita mangkot na doon sa police, pero wala pa sila sang nahatag sa mga personal background gid no sang ining victim kakita John. Sa dugang naton diri nga balita at dito no sa may Panua sang Dumangas kakita Eva John may natapo no nga stabbing incident sa diin ang biktima 27 years old. Ang suspect naman kakita John minor di edad 16.
9: Agoy.
11: Namo na ganin na perdi pa sa 16 ang 20 City Anyos. Namo na ganin no, na taboy ng incidente dira sa may area sa barangay Palok Sool, Dumangas, Iloilo, mga pasadulas 8 kagabi, July 9. No? Ang ining victim, amo si alias Paltek, 27 years old, kag ang suspect naman, amo si alias Dongyol, 16 anyos, sang Lunsay, no residente sang barangay Palok Sool man no. Kag based diri sa information, magpakaduha pa sila kag kay Five John. Sa investigasyon sang Dumangas sa MPS nga tinaobserbahan nga yara sa impluwensya sang makahulupog nga ilim noon ang inong ining minor di edad. Nag-iniskandalo sa pag singgit-singgit. Nagatawag na no, nag-iskandalos ang iya sini nga mga akto ka ginapangwakal ka kita John. That is why nga ti doon na involvement ko gin sa why o kung ginsita ka kita John sang iya dari nga pakaduha nga si victim nga si Paltek ka kita John. Pero gulpi lang gin siya nga nag gagapot no sang iya dari nga patalom o kung kutsilyo nga ara sa iya nga hawak ka kita John kag dito ya ginbuno no ang ining victim ka kita John nga napilasan naman no kagabis diri sa information at ito sa kilid no na igo ang ining biktima kay Five John and ongoing pa man ang pagpabulong sa iya kon pagbulong sa iya agod ya nga maka recover totally no and based diri sa info nga ti nadakpan man ang ining minor di edad nga suspect kag in turnover na no sa Municipal Social Welfare and Development Office sa kon MSWDO.
9: Okay. Sige, sige.
11: By the way, nagapamati dira sa may area sang Rizalapus sa kakita rin na mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, dira kay Ma'am Veronica sa Decamay. And of course, dira kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta sa may area sang Lapas sa Pamilya Manaay kag sa drama no, sa Pamilya Goles sa may area sang Quintanzalas Haro, Iloilo City. Upod sa patrol, aton siri nga student interns gikan sa College of Communication sa West Visayas State University K5 Edniel de los Reyes, K5 Dion de Saldo. Upod man rin sa aton siri nga Master K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
9: Ang K5 na batian report kay impormasyon nagikan kay K5 Kim Caluyo. Kadalas sa tonoras 18 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang mabalita niyo na batian ang builog man yung redulong na sa inyo sa kalawan sang extend food supplement for men. Mga K5 may makakaklab buwas kang rebulig para sa manami nga sirkulasyon sang dugo. Kag wala labot sina nagapahatag extra energy sa aton nga lawas. Ang Extend Food Supplement for Men ang produkto sa Klinika de Alternatibong Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. This time, check na to ng duga ng mga balita kang informasyon. Lagi ka naman kay K5 Jenny Kauyunan. Hindi may kang tanan sa report nga ginpasakaan sang kaso ang Chief of Staff ni Mayor Isa Cho nga si Junas Bilyosilyo. Bangod sa iyang pagpanghampak sang silhe. Hey! Yo, Marionis. So, tamatyagan niyo gusto sa inhampak ng silhe. Sagbot nga. Ayan rin ang mga detalye sa mabalita. Upon kita kay K5 Jenny Kauyunan na nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampyon nga Report. Stand by!
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
3: K5, June, magapangatubang sang kaso ng slight physical injuries kag unjust vexation si Mr. Jonas Belisilios, ang Chief of Staff ni Mayor Isa Trenas matapos ang pagpanghampag sinisang silhiga sa isa ka babae sa Barangay Simon Ledesma sa bulan sang Mayo. Ginkilala ka K5 June ang tagreklamo kay alias Julia, 19 anyos, kagratabo ang insidente sa Mayo 17. Sa diinbase sa panaysayon sa tagreklamo ka K5 June, ginsaway sila bangod sang gaho dala sa pag-inom-inom. Kagilayon man sila nga nagsunod kaginhinaya ng ilang atingog apang nakibot sila sa nagwara sa Belosilio kagin hampak sila sang handle sang silhiga. Suno naman na K5 June kay Attorney Daniela Robles, legal counsel ni Julia, nga wala sang plano nga magsetog ang biktima bangod duwag sini ka K5 June nga ipagbato ang iya kinamatarong kagustisya sa tabo sa iya. Nibaloan na ginfag ka K5 June ang kaso subong aga sa Iloilo City Prosecutor's Office. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikana na ka-detox kapareport na gikan sa Iloilo City inisi ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
9: Nabatian mga K5 report kay promosyon, teato na, unjust vexation kag slight physical injury. Ah, gamay mala na nga kaso. Ah, bailable kay 5 Andre. Ah, pila, mala nang i-bail bondman. Ay gani, guru klabot na 20 mil, guru bail bond, sinasang slight physical injury, kaga unjust vexation. Galing mo na galing ang punto, may balik-balikon ka lang sa korte, may katuan ka lang pirmi sa korte, kada chimpo sang hearing, kag isa ina sa mga record sa imo, eh, nga may kaso ka nga muna. Ako niya, mga ka-K5, yung kaso ko, puro na tanan libel mo. Sungad lang yung ako niya, way kayo patupa yan. Sungad lang niya. Ha? Sungad kag sungad gid lang ni. Amo na ya mga K5, ang ako niya sungad amo niyang maka kon. Amo niyang pertik damo kontra nga klase ka sungad. Iya ya physical injury niya oh. Oh, physical injury kay 500 po silingon ka pamintas kag gid hindi bla. Oh, unjust vexation. Iga pamintas kay mo tawo. Ako niyang pintas ko, pero pintas ko ya sungad. Sungad ko lang ya mapintas. Taliwis lang kuya dila. Matalom lang kuya dila. Ya dila. Pero ay kuya kapamintas. Way ha. Inyo yan ano kamuman. Oh. Sa kapagwa lang sa inyo sininga pagka maisog. Oh hindi black kaya bandre. Na oh sige. Ate record mo na sa pulis. Record mo na sa korte nga may kaso. Kaya mo yung pang lampos. Kaya mo yung silhig. Dugang na ito mga balita lokal. Salo kita sa mga report kay informasyon. Nagi ka naman kay ka-K5, kay ka-K5 Karen Badilla. Yan may kang tanong mga K5 sa sining pag-graduar na o kung pagtapos na. Pagtapos na sang pagpang-human o paghanas sang 26 tanan ka mga narcotics detection dogs. Mga manog singhot la. Gin panghanas ini mga ka-K5 ining 26 tanan ka mga narcotics detection dogs para nga magbulig ini sa pagtapna sang drug trafficking sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag diri sa syudad man eh mga ka-K5 amo ni silang mga singhot dogs singhotan nilang imo nga dala pag may makita silang abandonado or nga ginatawag nga kontrabando ilabi na gid kon illegal drugs. Laban-laban mga ka-K5 ma-detect ini sang aton sini nga mga ido nga ginapanghanas mga ka-K5. Samay na ka may inog buhok ko ana may inog bato na kita. May inog detect na kita. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Karen Badilla. K5 Karen sa kampiyon nga report. Standby.
12: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
13: K5 June. Natapos na ang 120-day training program sang Vientes sa iska narcotics detect kon narcotics detection dogs kag mga handlers sini para sa narcotics detection dog and handlers course sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Naibaluan nga ang training nagumpisa ni sadtong January 15 kag nagtakop sang July 6 sa diin tinutuyo sang ini nga programa kay 5 June amo ang mapasangkad ang border security matapna ang drug trafficking kag mapasangkad man ang anti-drug operations sa probinsya sang Iloilo kay 5 June. Samtang gintukod naman ang IPPO, Iloilo Provincial Government Narcotics Detection Unit o kon INDO sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Bayani Razalan kaupod diri ang Iloilo Provincial Government kay 5 June. Kung mahibaluan nga 26 ka detection dogs ang ginpunduhan ni sang provincial government, lakip na diri ang mga nagkalain-lain nga breed no sa mga ido or detection dogs kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: K5 News FM. Kampiyon report.
15: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
9: Ayos. Oh, mayo na, no? At least may kwan. May mga K9 dog kita, mga K5 nga mga lagas na sa mga drugista. Ga pamalakpak si Mitch kag si kwano kay hindi na sila nga duha ka drama ho. Ubusan gi kuras no kay Pep Andre. Nabusan gi kuras kay pamalakpak si Mitch kag si kwano. Kay hindi sila ka drama ho. Ma. Sige lang, may Domingo pa man abi nyo. Abi nyo malipatan ko niya. Sa kay Carl Best Silorio, good evening kay 5 John, kay sa tanan-tanan nga nagapamati, kay Rosim Pasda, kay Gria Kapanas, ginapangita ko si Idol Dayon, hahaha. Si Susan Pisiscar and Christine Gardose, thank you for watching. Mary Jane Galyasa Garillo, good evening Idol, pa-shoutout sa akon classmate nga si Evangeline Palmihar, sang Alabdin Bingawan, Iloilo. Kay Thor Gumugda Greg. Good evening John, pa-shoutout sa mga Gregorio family sa Boulevard. Nagapamati gin sila sa K5 News FM. Basta nagligad itong anong adlaw gamitin ko na pa Boulevard man. Oh? Sang K5 Kalingawan, Kabarangay Blanc, KKB. Ah, nagpa Boulevard kami nagligad ito. Galing ko kaupod. Sa Viteras Village lang ko nakaupod, pero sa Boulevard wala. Sige lang nga, sa sunod, maupod naman kuliwata. Ha? Mga ka-K5, sa kay Ronnie Sobrebigada, shoutout man kay Genexes Agnes, yung pa-shoutout sa mga taga Medilab, kay Arnold Padillos, nga naga-shot-shot gid. Ayos, mga ka-K5. O kay sino pa, why na? Okay. Why kita chimpo, mga ka-K5, dito sa ito sila nga pagpangaragad. See you on Sunday. Day off na mon buwas ni K5, kuan eh, K5, inang K5 inang ang kwan ni K5 Andre Lapastura. Nalan mo na gilan dumalipat pa kuwaw. Amo na guro ang kwan ay amo na resulta kung gamatamat ka ng tigulang no. Gato baka ni kamo sinugani ni sama. Day off namon boss ni K5 Andre La Pastura. Ha? Ah, ti ikaw ya K5 kisya, why ka na sana all ka lang. Sa ngala sa bilog nga pwede sa sang K5 News FM, irila ako na may ka-K5 John Alojado Capulo at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Irilo, K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives
6: of the Filipino.
7: Wow! May puso!
17: K5 News FM
18: 88.7
17: Campeon.
19: The best radio station.
18: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500! Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis
6: TTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas bayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C. Mm-hmm.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Yanagapanupo
6: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Sa rika
6: epektibo.
7: DTX 500.
10: Sa isa ka pagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik ka?
9: Galik na. Mm.
8: Ang
9: tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: No?
10: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
8: Mm.
10: DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
9: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Aha.
9: Juices
11: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag Mighty C. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, huwi.
9: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
12: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
13: Magalingin bala ang imo nga uno.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
5: DTX 500. Health alert with doctor.

0: iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 kay do amo na sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: K5 News FM.
15: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
16: K5 News FM.
17: This time check is brought to you by Tandoy Light. Gaan ng may kasama.
18: This time check is brought to you by Tandoy Light. Gaan ng may kasama. Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
0: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadam mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Pacho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
7: Bardagulan to the max! Sa 88.7
8: Ay,
7: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa pa dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
7: Bardagulan! Bardagulan!

0: Bayan ayan ng gabi, Western Visayas, kamusta sa Alucabas, si Talaba, ang sudan, kaginasang aga? Kamusta sa ang aton ng mga friendships, sa mga friends and enemies? Yung nakatutok sa atin, taxi drivers, police. Sa aton mga friends, mandang yung nagatutok, ah, haling sa Sara. Pakadto diri sa syudad sa Iloilo, pabalik naman sa may Negros. Daw kadamo kita na subong sang viewers, subong nga gabi. Ang gimpromisa ni Matt Chocolate nga dalon ko di kagabi ang akon nga caller nga ngalan niya si Miles Arena. Arena din siya, di ba la? Contact na yun na muna. Para sadya-sadya na yung mga K-5. So, kung gusto nyo nga hindi ka mo makaproblema, itutok radyo nyo sa 88.7 K-5 News FM. Ah, mga fanatics ni Matt Chocolate, ka mga followers ka muna para magdamo ang aton nga viewers subong nga gabi. Ha? Sa mga pulis nato nga nagatutok, hindi ka mo anay magpa-sulay-sulay, sir. Kay mabudlay, ha? Basi magjubo-jubo ka mo ka magjilanat, ha? Magjinom, ha? Sang DTX 500. Grabe, gede. Well, subong gabi. Diretso kita na sa Bardagulan. Greetings. Ayon tamyaw na ito ang sinanay Nenfang yung nagatutok subong sa aton mayong gabi. Kaya sa mga friends man nato na diri sa may Buena Vista Guimaras yung nagatutok subong sa aton. Hello, magaling kay Bernadette Sambra. Awa mo kabi ko Sambra, no? Si Sambra nagatutok subong sa aton mayang gabi. Hello magali kay Genesi kag kay Orban nga nagapamati subong sa aton mayad ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ba grabe. Mga friends nato na nga nagatutok always sa aton nga programa. Madamo nga salamat man sa inyo tanan-tanan nga pagsuporta sa amon. Lunes asa sa Biyernes mga KK5. Ang programa ginakalakagan sa tanan naman ng K-Fed News of Fame, ang programa ni Matt Chocolate sa Bardagulan. Kasunod ko rin mainit ang ulo ko, malibot-libot ko sa syudad sa ililong na mga tago sa mga sticker ko bala. Para nga magsadya nga itong programa every night. Pamatian gid sa ang tao. Mayang gabi magili kay Rosendo. Happy birthday gili kay Madam Rosendo Muya Jr. Happy birthday sa imo this coming Saturday. Tani mga taga-librita ni Fang, ano, pang rebound. Para suwabe. Hello, magaling kay sir. Si Peda, nakatutok. Hi, sir, mayang gabi sa imo. Manimigo, tatong nga suwabe, gwapo na maalam pa. Hindi pala hambog. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Natapos na ginman ang inyong Christmas party man. Anniversary. Sumong gabi mga K-Fedred, so kita na sa Bardagulan, ta? Bardagulan, real talk na itong dugay-dugay. But before that, magwaon tanay nga ako, nag-guess sa mayong gabi sa imo, gwapo, palapit sa microphone ng tahon. Tabi kong, oy, gwapo, gidman.
1: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi, kuabi imo, biyang antipara, be, kung gwapo kapagid. Na, gwapo, pagid, ibalik na lang ang antipara mo, ibalik ang antipara. Okay. Aragale! Nakatutok sumoy! Watching from si Balo Mantike. Good evening sa imo, sir! Mayong gabi, Mr. Miles, how are you?
1: Okay lang may katama. Sir, machokolet.
0: Dagi na kolbaan si Miles upang...
2: Real talk tayo.
0: Ang real talk na ito sa buong gabi. Ari na ito real talk mga kakifan. Para sa imo kinanglangid nga gwapa kagwapo imo karelasyon. Itawag yung imo nga sabat. Hima chocolate sa 0966. Hindi ka mong limang tawag sa akon nga globe. Galik kaya ang masabat karon ang nagkawat sa akon cellphone. Atamyaw tanay si Kay Tasoy. O Kay Tasoy, ari na din si ano? Ari na din si Miles. Kagapon doon ka sa lasalak. Agi gusto mo, gisiyon niya matres mo. Kagapon bala. O ambal ni Kato sa Kay Tasoy. Pwede na sa ihan, sir. Taugan, sir. Kate, gaya kami bisang number mo. Be Kate, kitaugan ka ni Sir Andre La Pastora. Damo man mas galagas-lagas sa imo sa school nyo?
1: So far, do... Damo mga man. Mga agi lang gid.
0: Ah, mga agi lang gid. Nga mga babae, wala na galagas sa imo, ha?
1: Miyara man, laka sa malaka.
0: Mga pulo lang sila kanilo.
1: Siguro, pero agi ka dyan.
0: Abi ko gani, balabat. Abi ko gani, gamay-gamay si imo. Katas taas gali si imo. Oo, abi ko blaw nung nag-gamay ni siguro nga tao. Kaya ang tingo, gubla gamay-gamay. Oo. Grabe gid, grabe gid. Okay, Miles, para sa imo, kinanglan mo gid bala nga gwapa imo karelasyon o gwapa imo miga?
3: Siyempre.
0: Well, siyempre, gusto magiging gwapa again.
3: Oo.
0: Di pwede mo na siguro ng itsura sang miga mo doon bangkiling. Ang importante yan. Nami siya magpalangga.
1: About.
0: O, di pala?
1: Tama.
0: Ano mo na yung babae nga kapag gwapa, hindi man kabalong magtigang, hindi kabalong manglaba. Nami na yung babae nga biskan law ay lang tsura sang babae, do garangan, basta kabalong maninlo-slot balaya. Ambal ni Kay Tasoy, pogi. Oh, pogi ka daw. Ano ni tsura ni Kay Tasoy, man? Abi, Kay Tasoy! Abi, tawag di bala sa K5 News FM, Kay. Kung wala ka load, kami manawag sa imo, ah. Para swabe-swabe, ah. Machokolit, grabe na git ang akon. Nga kahimtangan, subong. Kagwapo, gali isang imo guest, no? Wala kami niya nag-guest ng itsura. Tututunlat, eh. Tawag na! Tawag na din ka mo mga kagayfan! Kinanglan nun, gibalang nga imo partner, gupagwapo, kagupagwapa? Hindi mo na guro kinanglan, kagupagwapa, gindi mo partner, ah! Ang importante da, dapat ang imo partner, kabalumang laba, kabalumang palangga, ano masabat mo, gwapo?
1: Oh. Kung pwede mo lang, gwapa, mapisan.
0: Oh.
1: Kabalo magluto, kabalo magtiga.
0: Correct. Oh, may caller kita sa line number one. Hello, good evening. Oh, dali lang kita.
4: Ngayong gabi.
0: Ngayong gabi. Saylo kami, guro. Pasailohon ko na si Toto Miles, guro. Sir Andre, kay dumay nagasulod nga radyo, no? Oh, sa ako, sa piyak. Oh, dali ka, guro, Toto Miles, sa piyak. Sa punta ka, guro, idog-idog ka to, anay, oh. Oh, idog-idog ka sa isa ka microphone. Oh, dito ka sa piyak ka microphone. Kay dumay nagahambal, oh. Hello, mayong gabi. Mayong gabi! Day!
4: Hello!
0: Kagison ko lasi mo sa bat! Mayong gabi, what is your name?
4: Si Inday Garutay!
0: Inday Garutay Hamot Nay! Oh, Mas! Si Inday Garutay, kanungalan niya. Isa pa kasi Inday Garutay. Hello, anak Inday Garutay. Oh, sige lang, go, go, go. Oh. Sige, B. I-on na rin yung microphone mo to, Miles. Oh, hello, B. Hello. Oh, sige, go.
1: Hello.
0: Na, oh.
4: Bango yes, ta- hello.
0: Oh.
1: Hello po.
0: Oh.
4: Hi po.
0: Wow. Tsura mo do, upo. Oh, pamakota sa sinungalan mo kano hambal ni Miles. Day, duara ka day sa bar, day. Day.
4: Yes.
0: Dabaho ka labot kon. Sapat dayon. Batian mo kami.
4: Yes, hello.
0: All right. Ikaw bala palangga. Kinanglan mo gid bala mangita sang relasyon nga gwapo para nga magnami relasyon mo. Para sa imo kinanglan gid bala nga gwapa ka gwapo ang imo ka relasyon.
4: Para sa akon, ma-chocolate do, hindi man. Depende siguro kung ano mo nakagwapo. Kung hindi man sa mapuslan, irresponsible man siya. Useless Japon.
0: Ba, perfect! Biskan tsura sa migo mo bala, day, dumilok. Basta palangganay ka mo. Ay, ganyan problema. O, di bala? Ano pa ganang gusto mo sa isa ka lalaki, dako?
4: Dako iabot ko.
0: Uy, mas, dako, ano iabot ko? Namian ka man? Oh. Pero gusto mo ma-date si Miles Dye?
4: Pwede, gud mo chocolate.
0: Pero ang problema lang kung maluyag mo sa tsura mo.
4: Maluyag mo sa ma-chocolate.
0: Basi do amakan tsura mo. Hindi man?
4: Hindi man ma-chocolate do ipil-ipil.
0: Ah, do ipil-ipil. Di nga alam ko do gimporga tsura mo. Hoy, for your information, ang ipil-ipil na bala, bulong na bala sa mga Porgar Nation. O, di bala, kagwapos ang upod mo, Sir Matt, naman ni Kian Mark Jose. Wow, garabi. Tawag, di bala? O, gwapo, giman siya. Actually, anong plahit mo gani? 5'9", no?
1: 5'9".
0: O, 5'9". Palapit ka microphone mo palangga. Interviewon ta ka karon, ha? Okay, gwapa?
4: Yes, ma-chocolate.
0: Tuod bala, wala kang ganyang amigo sa mga laway?
4: Wala mo chocolate. Gusto ko, gwapo. Charot lang.
0: Ah, gusto mo kay gwapo. Tita mo, kakaaway. No?
4: Gani mo chocolate.
0: Pero wala mo man na ginahambal sa kuglingon mo ba si damo mga away sa imo?
4: Ginahambal man ipayiti kay palangga. O siya palangga na yung may duwan.
0: Aba? Palangga na yung may duwan? Tuod! Oh, ano ma'am, bal mo subok kay Miles kaya nakita mo na sa online.
4: Guwapo, gid sa ma-chocolate, agad yun ito.
0: Oo. Oh, don't, may lahi ka, Miles?
4: Oo, ma-chocolate, chinita man ko.
0: Ano, no?
4: Chinita man
0: ko. Ah, chinita ka man. May lahi ka man.
4: Oo.
0: Lahi. Ano imo lahi?
4: Puro koko kang Chinese.
0: Ah, ulo aswang-wangon. Hambal ni Dampo, kita ko na siya permis sa Jan B. Oh, hambal yan ka K5 Andreo, si JGS. Hello, galing sa 304. Basta mga gwapo, ganun yung mga guests ni Machocolate. Kadamo ang viewers. Try ko man, Bimag. Gapangita ko babahing at saka prodako. Boobs ng tahon ko kung damo man, bisang ano. Isang guest. May kilala ka man to dito ng mga dalagko, Boobs.
1: Abaw,
0: Oh, mangita ko, guess, ha? I-try ko na abig ka K5 Andre. Hindi ba tiyo ni mo kanong voice lesson of forward? Okay.
1: Hello.
0: No, hello, mayong gabi. Forward. Okay. Taga dyan, B mani, ang gwapo nga upod mo, sir. Oh. Manikian Mark Jose. Oh, kilala mo na?
1: Hindi.
0: Oh. At ihay, anay sila mo, taga dyan, B daw. Oh.
1: Hello sa mga taga dyan, B da.
0: Oh. Ano na kami sa K5? Abi nyo, by bus nang nakuha na mo, no? Hindi, ah. Day?
4: Yes, ma-chocolate.
0: Kung magpaligo, kaano una ginabasa mo day sa imong lawas?
4: Tiil, ma-chocolate.
0: Tapos?
4: Tapos kamot.
0: Tapos?
4: Tapos tsura.
0: Tsura. Kay Tasoy, ako lang ma-chocolate. Ano ni si Kay Tasoy man? Pwede ko na siya matawgan. Pwede ta ka matawgan. Ano ang viber mo, Kate? Ah? Para matawgan ka namon, Kate. Pwede sa iyan, mga K5 Andre, matawgan. Si Kate ni Blau, si Kate Tasoy, ma-chocolate. Manapin mo ako diyan ng lalaki magpangasawa sa akin. Hindi ka marunong magsalita, pitla ka nga eh. Oo, oh, i-ano, i-tanungin mo. Ano nga sinasabi niya ito, man? Ay, aba, abal ni John Roy, John Ray Bongko. Oh. Shout out kay pasyente idol yagid si Miles. Oh. Oh, basahan abla Miles, why ka daan sa connections? Kadto ka na sa K5 News FM Iloilo. Drao makita ang aton live subok, no? Live, naka-live kita sa K5 News FM. Oh, gwapa.
4: Yes, ma chocolate.
0: Oo. Oh, oh. Ti araisan ko si mo, Miles, ang ano, ang alright. Gwapa.
4: Yes, ma chocolate.
0: Kung tagaan ka tsansa nga hungiton si Miles, ano nga pagkaon ang ihungit mo sa iya kag bakit? Ay, ano naman? Ay, ka pa malteryo, ima. Ano na? Ay, ano naman? Ay, dali lagi gagawa ang inyong music dira o sa mga impeachment trial. Oo, ayun na to man. Oo. Amin, nagagawa ang mga impeachment trial. Ay, ambot sa inyo. Pala ka muna inyo yung mga impeachment. Day?
4: Yes,
0: ma-chocolate.
4: Yes, may chocolate.
0: Ayos?
4: Ayos, ah.
0: Okay. Kung tagaan ka tsansang si Mal sungitan mo, anong gusto mong pagkaon ni Ungit sa iya?
4: Pwede mo chocolate cake lang.
0: Cake lang. Wow. Oh, sige. Hungiti siya kay mga nga sa dayo, nabala sa Mas nga nga. O, ikaw bala sa?
4: Miles nga nga.
0: Tanong nga man din. Ako bala, ikaw liwat hamba siya, Miles. Nini, Inday nga nga. Oh.
1: Inday nga nga.
0: Next, number two, go! Ikaw, Malsambal, siya.
1: Inday, daso ko na, ha?
0: Nami, amang bigan doon kalaw-law mo niya sa imo, magulugayong niya. Inday, nga nga, kay idasok na ni Miles.
4: Oh.
0: Ginapistahan, idol ko ba? Mas nga darna, mas nga darna. Ano ni Miles? Kita, sweet, tawag di ba na samon? Watching from Canada, he's so handsome, OMG! Grabe. Hello mga limang gabi, si mga taga dyan, bida nga. Kasi Rocky, may yung gabi sa inyo. Okay, step number three. Ready ka na bala? Okay, step number three. Hambal, go!
1: Inday?
4: Machukulit mo.
0: Dali lang git. Ipasabda sa anay. Inday, tutuwain mo tingog, Mas, go!
1: Inday?
4: Gadula-dula ka mo, machukulit.
0: Gadula-dula ka, ka-cellphone mo yung braton. Aliwat, liwat, liwat, liwat, daliwata, Miles, go!
1: Inday, palapiti pala.
0: Pasabda sana ay ano na, before ka magsabat. Okay, liwat, liwat, Miles, go!
1: Inday?
4: Yes?
1: Palapiti pala.
4: Sige, ano na po.
0: Ano, ma-chocolate, hindi ako makakatawag, kayo na lang tumawag sa akin. Sige, ibigay mo dyan yung number mo kay Tasoy. Kami ang tatawag sa imo. Shout out Section Hotel, pa-shout out kay Idol Miles. O, Section Hotel ka no? Oh.
1: Yo, sa mga classmate ko, Dash, a big shout out sa mga taga dyan, hindi ko mga classmate.
0: Alright, aragal eh. Liwat, Indaya, duwala lang ka business. Indaya, liwaton ka, pahungiton ko si Miles sa imo. Ready? Mas go! Inday?
4: Yes?
1: Nga nga.
4: Oh.
0: Ang number two, ipakaon nyo na sa imo. Dapat kakaon-kaon ka man ha. Ready na?
4: Okay.
0: Sige. Go.
1: Inday?
4: Yes?
1: Nga nga. Pagkaon ko na sa imo.
0: Wala pa! Malambasa nga pagkaon. Amo na pagkaon mo ha. Liwat, liwat. Inday, go!
1: Sige, take two. Inday?
4: Yes?
1: Nga nga.
0: Wala pa gani gambal! Dali lang mga ambasa nga nga. Tapos, ikan-ana. Nga mo na iya. Okay, liwat. Lights, camera, action, patsyon, suga, para dulom. Ready, go!
1: Inday?
4: Yes?
1: Nga nga.
4: Oh.
1: Ipakaon ko na. Kan-a.
0: Ang tatlo ka portion, dapat katig-ab na ha! Agatig-ab na dahil. Iyon na. Oh, lang ah. Oh, liwat. Liwat tayo, tuto.
1: Inday?
4: Yes?
1: Tunla na.
0: Nabusog ka man sang iya nga kamlo?
4: Yes, what's up?
0: Salamat, salamat! Tamyaw na tamyaw!
4: Wala na kumatsa ko lang si Tamyaw.
0: Salamat, kid babush! Mga ka-K5 ha, sa aton nga hampang naman, hampang nga kay maluto kita sang halo-halo. Kag maluto kita sang pinamalhan. Mga babae na gusto ko nga magnganga. Magbabalik kami ha. Ako si Matt Chocolate kag si
1: Miles.
0: All your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Gabalo ba ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold.

0: Di ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Pamasa sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya?
4: Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
10: Clinica Diofresh.
9: Available now.
11: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Nordes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
8: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
1: K5 News FM.
4: Tanong ko sa iyo, real talk tayo. Real talk time.

0: Adulalia. Ah, nakatutok agawad, mayang gabi sa imo. Ah, nakatutok nga. Sa sumakang gabi, mga K-5, i-check naton sa ninya ang aton nga intern. Amo ni kakaupo naton si K-5 Dion Rizaldo. I-check naton sa linya. Mga ayo, takabi sa mga updates buong sa iyabe. Check naton sa linya, mayang gabi.
1: Mayong gabi, DJ Matt Chocolate, no? Ari kita di subong, no? Sa may Tanza, Iloilo City proper, no? Kagdo,
0: yes,
1: makita naton nga medyo galbo ang ulan, no? Kag medyo malamig ang panahon, kay medyo mahangin subong, DJ Matt Chocolate.
0: Basi kinabrihan naman sa mga angel ang kalangitan, kaya nagsungaw ang Freyo, na muna guro malamig.
1: Gani, DJ Matt Chocolate. Machokolet, nag-post man ang Iloilo City government, no, nga wala klase, wala face-to-face classes tomorrow ang preschool as a senior high school. Kay siguro sa ano man, because of the weather, no, nga very maulan, very malamig, kag duka basa gid sa mga alagyan.
0: So buwas wala klase?
1: Yes, DJ Machokolet, wala klase ang preschool as a senior high school.
0: Ay. Kamusta naman ang mga college naton? Yung may mga kaputin at sila ihatag sa aton yung government?
1: DJ Machokolet, dodo ang aton mga college student, no, siguro mabalon lang sang payong o kung sulungon ng ulan para makasilahan.
0: Kuring dakpang! Napirmi lang yung gina-announce ang mga high school. Mga elementary, wala klase, nga ang mga college, wala na sila tagay pusoon, yung mabasaman sila sa ulan!
1: No? Siguro DJ Machokolet, no? Kay abi nila sa mga college student, isara nga naman nila, kagdako naman sila, pabay, ana lang sila nga mabasa sa ulan.
0: Bakaluluoy lang ang mga college student natun, bakaluluoy lang gid. Kabalo-kabala. Nga ang mga college student naghihimakas man gani nga makaeskwela. Agag og tugab inagatrabaho pa na sila tapos paulanan lang. Kung ikaw may maging mayor, pati sila hindi mo sila magpaeskwelahon.
1: Siguro Machokolet, no, kung ako man ang maging mayor, no, kag hinali nga may bagyo, no, siguro hindi ko sila gyapon pag hatagan sa suspension para pare-pareho kami sang inagyan nga basa asta halin sang una asa subong, no.
0: Correct, oh.
1: Unfair man sa amo, no, kami lang na basa, dapat tanan na lang ta basa.
0: Correct, i-shoot mo ang ball. Pero dali lang, ha. Mamangkot ako anay nga wala ka di dibla hambal mo makadto ka di sa stations, kin pakadto ko di gani si Miles kay parang makachok-chok-chok ka mo.
1: No, DJ Machokolet, no, ti ang duty ta subong, no, maupod yun sa patrol kag do hindi kita pwede ka pabilin sa station kay do kadamo gid isang hinlita po, no, sa Iloilo.
0: Wow. Okay, guys, ko dabi sa mga balita subong, ano, kamusta dira? May nagabaha na nga area sa syudad sa Iloilo subong?
1: Do waay pa man Machokolet, no, pero ang mabatsagan ta lang gid ang malamig, no, nga simoy sang hangin ka, mm-hmm. Syempre Machokolet ang medyo makusog, no, nga bubo.
0: K-5, Dion, nadula ikaw?
1: Not yes, DJ Machokolet.
0: Oh, yes, ah. Nadula ikaw, yes. Gamay lang ako. Malamig ang simoy sang hangin?
1: Yes, Machokolet, malamig ang simoy sang hangin subong gabi, no? Kay gauntat, balik-untat, balik ang ulan, no, Machokolet?
0: Manami, gid kong lamig, no?
1: Yes, Machokolet, manami, gid ang amuni nga malamig nga tempo. Pero hindi ang hindi manami is kung partner mo na or kaingod mo na ang hindi malamig.
0: Oo. Oh, oh.
1: Ang malamig, gali, Machokolet.
0: Kung malamig ang partner mo, hindi na manami, kaya nga patay na siya.
1: Yeah. Oo. Oh,
0: kuring baka. Pero dali lang, ha? May ara kami challenge sa imo. Maluto kita, anay, sang aton nga halo-halo, okay? Ano gusto mo nga flavor sa halo-halo mo, palangga?
1: Siguro Machokolet, ano, ube nga
0: ube,
1: halo-halo.
0: Ube, alright! Ikaw ya Dia, ikaw ya Mas, ano gusto mo nga flavor sa halo-halo?
2: Ube man.
0: Ube, wow! Grabe! Butangan naton, naka-K5D, butangan naton sang mani o kon hindi na?
1: Hindi lang siguro sa K5 Machokolet sang manino kay do medyo matig-aang.
0: Okay. Butangan naton sang saging o dulot danta saging gamay para magnamit, yes, ang imo halo-halo.
1: Magnamit siguro kung medyo madamo ang saging.
0: Alright, sige, butangan naton. kon. Anong nasaging ang gusto mo? Sab-a o kon? Ano nang gagmay? Ganyan nga saging naman?
1: Senyorita!
0: Ano gusto mong senyorita kung sab-a?
1: De, siguro kung sa ano naman lang, ang sab-a na lang matsokolate. Para bisan gamay, dako, yapon.
0: Okay! Ari na yung order na nato ng aton halo-halo, nga ubi, nga may sab-a, nga saging. Butangan pa lang ka, hindi na?
1: Butangan gid mat chocolate para mas madugangan ang katamison.
0: Okay. Ipalugay ko anay kay Dion ha. Dion Lugaya. O Dion Lugaya na. Go. A Dion. A mas Lugaya na. Go. Lugaya na. Lugaya liwat mas go. Okay, Arina, i-serve na ni Namon sa imo ka K5 Dion, ha? Okay, Miles, first step.
2: Dion?
0: Ka K5 Dion? Ay, naghinay ikaw? Ah, naghinay si K5 Dion. Ka K5 Dion?
1: Yes, ma chocolate.
0: Okay, liwat, ha? Arina, i-serve na ni Miles sa imo ang imo nga halo-halo. Pagtawag sa ngalan mo, dapat sabat ikaw, ha? Okay, ready? Sige, go.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga nga.
1: Ari na, Miles, ganga na.
0: Hindi dapat sound! wala ka na, hindi ka na maghambal nga, Miles, Ari na. Mamadakpan ka muna ako sa piyak balay ko, gambal ka pa. Nga nga ka lang. Liwat. 5, ari na ang imo halo-halo. Go, Miles, i-deliver mo na.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga.
0: Basta radyo! K-5! Charla! Number 2! Ginusang-usang na. O, liwat number 2 na ta, Miles. Go! Okay na.
2: Ging usang.
0: Dion? Ay. Okay, go to Gasanay, go.
2: Dion?
1: Yes, Miles?
2: Nga nga.
1: Ah.
2: Kay daso ko na.
1: Miles, hinaya lang, Miles.
0: Kay Basi, maigo sa throat. Maigo.
1: Okay, DJ Macho, Basi, magderecho ang kutsara sa akong katutunan na kagbasi iton, Phil Balak.
0: Ano man, bal mo sa iya to? Ano man, bal mo sa iya, Miles?
2: Grabe, diyan magkaon, Bala.
0: Ano na ba tiyagan? Mugin, ano yagid how?
2: Hindi drop niya, guys.
0: Ang hindi mo! Alam, mas patian mo to. Ah.
1: Yes, patian mo, macho ko dito. Hinahinay lang. Ay, hindi talang pag i-deep throat. Kaya okay. Masakitan ang ato.
0: Hello, gani sa 304 naton nga viewers. Sa mga binastills na gani. Bantayan nyo sa Lunes ang bagong programa ni Macho Kulit. Maluto kita halo-halo. Halo-halo nga may honey, may lemon, kag may okra. Ay, aral isa sa kalaparan. Uy, mama, yung gabi. Wow. Okay, number 3. Matulon na siya, ha? Tunlon niya na. Okay, tauga siya sa ngalan niya. Liwat, go!
2: Dion?
1: Miles?
2: Nga nga, kag tunla.
0: Dapat gatig. Liwat. Okay, lights, camera, action, go.
2: Dion?
1: Miles?
2: Nga nga, kagtunla.
0: Oh, grabe, galing ikaw na ganyan ang winner, subong! tao. May color pagkikita dugay-dugay ah. Okay, ano pagkita mahatag mo sa akin nga balita? Wala na.
1: Meron man ang chocolate no, ginaan, bilinan to lang no ang aton mga tagpalamati sa Subo nga malamig nga kagabihon nga maghalong gid no kag i-monitor no ang dalaga sang panahon para mahilayo kita no sa anuman nga malain nga hitabo nga matabo kay subong may bagyo kag medyo maulanon gid ang aton nga panahon ma chocolate.
0: All right. Salamat, salamat gid.
1: Salamat ma chocolate sa liwat. Ini si ka K5 student intern Dion Adrian Gambol Rizaldo. Gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mabato na kami color liwat. Sigo na ton, maluto kita anay sang ano na maluto unta naman man sisig. Tatamyawa na si iba, mamo si papa mo, tamyawa na, miles go.
3: Hello ma, pa. Arin-arin ako sa K5 no. Kag mahal-hal ang halong da sa imo nga duty sa imo call center kag patan aw lang da pa. Arin na di bata mo.
0: May color kita K5 Andre. Ara ka wag na kamo di azel da si Gonta. 0919-0986314 sa tanan mga kaagian, mga LGBT tawag. Ang tahon, tagibi kung paano ka mo magkaon sang sisig. Grabe sa magkaon na luhalo, no? Believe ko kaya K5 di yun, ha?
3: Sisig ay paborito, gina.
0: Oo, wow! Dapat gusto na mo niya, enjoy, ha? May caller sa line number 2. I-check natin kung sino ini. Mayong gabi, mamlani mayong gabi. Hello?
4: Hello, sige, Matt. Chocolate, good evening.
5: Mayang gabi sa imo. Sino yung mga lang?
4: Si K5 Rena na si Jimata.
5: Okay, K5 Rena.
0: K5 Rena, ano gusto mong alutoon sa mga gabi?
4: Gusto ko si Jimata ang adobo nga baboy.
0: Adobo nga baboy! Are. Adobo nga baboy! Alright! Ready ka na bala sang adobo nga baboy?
4: Ready na, Digimata.
0: Okay, mabakal kita, anay. Pila ka kilo nga baboy ang gusto mong maghugot imutang kugo?
4: Apat kilo, ah.
0: Okay, apat kilo, ano, Miles? Okay, okay na? Alright, tapos one half cup sauce ang ano, sang soy sauce, aha? Butangan ta sang vinegar?
4: Ano, Digimata?
0: Butangan ta vinegar?
4: Ay, hindi na,
0: Digimata. Ay, tinunak rin ang imong adubo ko lang vinegar. Isa man ka cup nga tubig, halin sa ba, ano ah.
4: Kinagamang
0: mga panakot pa, Digimata. Alright. Ready ka na bala sa imong pagkaon sang imong linuto nga pork adobo?
4: Ready na ko, Digimata.
0: Alright. Mas, ano ngalan mo liwat gani? K5 ano? Anong ngalan mo?
4: Okay,
0: si Reynan. Reynan, thank you so much sa mga paghilot. Okay, Mas, sambala sa Reynan. Go. Ariyo.
3: Reynan.
4: Yes.
0: Tatong nga bala! Hindi niya pwede, basta nalaki, kaya pwede. Okay, hindi ka ba? Ay? Nano siya? Aras sa Japan kay 500? Oh, hello? Hello? Ay, wait, ano? Sa ba't kinakin pa eh? Oh, hello? Okay. Okay ka na? Okay, go! Miles.
3: Reynan.
0: Okay, oh, Reynan!
4: Yes, Digimat.
0: Go.
3: Reynan.
4: Yes.
3: Nga nga.
0: Baka lang ba? Ito parang kaya ito mati! Hindi mo na tutuwa bala! Tutuwa bala? Mga nga bala? Hindi mo nga! Padako ka ba? Liwat, liwat! Hindi ka mag-uya-uya mo, Diyos ko ah! Wala uya-uya sa radyo! Okay, liwat, Miles, go!
3: Reynan?
4: Yes?
3: Nga nga.
0: Oh. kay number 2. Ihungitan kaliwat ni Miles. Miles, go!
2: Raynan?
4: Yes, Miles?
2: Nga, kay pasulod ko na.

0: ดึงก็ไปดึงไปเลยบุกนัมเบอร์ทรีโก้รีนัน
1: รีนัน
2: yes sir
1: งั้งก็ตุนล่ะ
0: ดับบัตไม่ติดอัมโซนี่ฮิมนะแต่ไม่พูดนะลีบัตลีบัตลีบัตลีบัตลีบัตมาส์ go
1: รีนัน
2: yes
1: งั้งนะก็ตุนล่ะ
0: ไอ้บังกากลิสรีนันสวัสดีกลิสวัสดีนัวไอ้กติงวะมันโอเคว่า very good กิจยาคุณมักมุนักกันลังเปิดมีพลังกะดามุกิจยาอุยับมาลังกะสายโม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ก
0: ิ
2: จ
0: วั
2: ตรตัว
0: จะตัวจังเป็นวันนู้นอยากไปตัวจะรักจะรักเกี่ยวกับความรักนี่ว่าอันเดียอ่ะอัตนาพังพังมาลังนะยะวันละมันจะไม่กินอ่ะอุบราดริงมาลังDepende na yun sa pag-inchindi nila. O, oh, sige, tamyaw, tamyaw.
2: O? Mga manami, kaya tunog ko naman tigawa, manaw.
0: Na, dapat amuna. Dapat o? Oh, sige. Tamyaw your friends, ha. Dali.
2: Yun nga kay Mutijamat, mayong gabi, ha. Saka gabi 5, Andre. At si mo kay 5 miles, ha. Mayong gabi, dali mo, ha. Salamat kayo sa pag-alingarap ng mga fans. Salamat kayo.
0: Oh, nagkakadlaw kami na kalikahin na.
2: Oo, doon ko mga pico di Dijumat ha.
0: Sadya-sadya lang niya atin.
2: Salamat sa kayo ng Rupert Kiri Dijumat, kayo ng Runa, kayo ng Goldie, kayo ng Ginesquare, kayo Rostom, kayo Rimi, kayo Rodel Trayan. Sa tanong-tanong na nagpamati ko sa akong tirang uyab, sa kaya sunshine magbanwa, tira sa mahe, tubungan ilo-ilo ah. Mayong gabi, gilira sa ilang tanong-tanong na nagpamati ko ng Digimat ah. Okay. So, pwede na akong ka-request sa namon song Digimat.
0: Oh, ano request mo?
2: You are my sunshine by Moira Tiratore Digimat.
0: Sige, i-play ko na siya buwan sa hapon. Hindi, play ko na karoon ah. Pwede na sa i-hanger. Alright. Next caller na to na. Bye-bye. Thank you, thank you. Ba. Sino naman ang next na to? Ano mga kaka-K5 man? Tawag na di ka mo ah. 0919-0986-314. Oh, Miles, may gusto ka i-greet Anay Subong? O, greet Anay Miles.
3: Shout out sa mga classmate ko sa WIT. Mga classmate ko sa WIT sa una, sing senior high school. Thank you guys sa mga sa suporta nyo. Sa mga migaw da, sa Bilya. Thank you guys sa mga support.
0: Okay, paano ka i-video? Sige, go. Sorry.
3: And sa mga family ko man, nga tanaw dala sa mga balay. Thank you guys sa mga support nyo.
0: Ayos. Dali lang gid ah. Paano ko ni ma-video greet si Kay Tasos kani man no? Oh? Hindi ko mamakita imo Facebook account. Ay kesa jala man yo. Wait the caller. Para pa kay 5 ano wala na. Well, mga K5, madamo nga salamat gid. Alas 11 impunto na mga K5, ha? Mas wag na i-greet sa boy. Thank you so much mga K5. Ako si Matt Chocolate Opoy Kusi. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health
5: News E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
7: A masking disease na.
8: Mga kuko nga, hindi maayong
7: patuloy lang.
9: Nail fungi.
7: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningit ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
9: Yes.
8: Luksama.
9: Bulaklak, ang bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
9: Bubuka ang bulaklak.
8: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga may aras ang vitamin D3 nga nag-regulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
9: Oh,
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
8: Kuno amin gid yung D3 Bio no pilas-pilas ka.
7: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. Oh. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
8: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Webis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
12: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health
4: News, D3 Bio, D3 Bio, K5, News FM, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
17: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at tagid ka mo.
18: Wow!
17: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. O pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Sa mga taxi drivers naton dira, sa mga lalaki nga duwa kabilog ang buho sa ilang ilong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan. Sa mga gabi, magka-K5 Thursday edition sa ating program. Bawa sa mga friends na nato nga nag-aubra sa mga gasoline stations. Good evening siya nag-apulaw-pulaw sa Namatsan, nag-apulaw-pulaw sa Migo niya, sa Miga niya nga sa Laman Giapon. Bisan pagpalangga, wala man Giapon, ginapulawan. O mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Sa mga baho tiil, good evening everyone. Kag sa tanan nato yung mga friends na and enemies ni Madam Usang nga nagapamati, bisan ang bike, hindi kasulod, masulod, gisa Giapon, no? So dugay-dugay, ma-aksidente na siya. So well, sa mga K5 naton, gitamyaw naton ang taran naton ng mga motorista nga nag-drive kung wala helmet. Bawa chamban yun ako wala mga pulis, kag wala pa nagabantay kag mga checkpoint, no, sa dalan. Mabudle, halongin yung mga silpuon, ha? Mga untrued yung mga silpuon, halongan ninyo. Hibasi ko madula, mabudlay. Well, sa mga gabi, isa naman ka-istorya ang basaw ni Madam Usang nga makahatag sang kalipay, no, sa aton. Ari na ha, dali lang i-check ko anay sa aton nga email ang isa naman ka-letter sa mga gabi. Madam Usang, dagwala ang ngalan ko nga si Marsha. Isa ako katimbang sa isa kadapo nga balay, dali sa siyudad sa Iloilo, bali apat kami. Natuon ako sa pagpanglaba, ang isa ako kaupod sa pahugas pinggan, ang isa naman nagabantay sa ma'am namon nga tigulang. Dalang isa naman namon ang muna kapanindo sa sulod sa balay. Ang isa katimbang, taguon tarang sa ngalan niya si Nini Amay. Si Nini Amay, madamusa, nga muna sa ang ako niya kontra-kontragid. Iti, biskan si Noma lang yung nakontra sa sangupod ko man niya timbang. Permission na kasulod sa area na hindi dapat sudlan. Kiti, nag-aubra kami sa dako nga balay, Madam Musang, mayara kami sa jurisdiction na hindi kami pwede makasulod sa hindi namun obligations ka area. For example, kung sa kwarto ka lang, Madam Musang, hindi kaya kasulod ka sa kusina, sa room ka lang sa imong boss. Nadula ang 24 carats nga kurinta sa akong nga boss kriya nga iPhone 16 Pro Max. Nakibot lang ako nga kugin sa ruso sa akong nga ama. Kagili si Nini Amay ang nagtudlo. Grabe yung matamusa nga akong kaakig kay ti kipato-patuan ako istorya. Kapag iwala ko, matamusa nga wala. Wala, gina ko nakakuha. Pero kipamuksa ng mga bag namon. Kag sa kwarto, wala gid si mamay nakita. Kag ginambaran ako ni ma'am nga, duwa kabulan, tatlo, apat, lima kabulan, wala pa sweldo. Tipilam lang sweldo naman Madam Usang, bilang sa katimbang, 8,000, malang to 10,000 per month. Hindi ako kasarang, wala ko ipadala sa akong pamilya. Nagibigid ako. Pero grabe ang kadlaw ni Madam niya, niniamay sa akong Madam Usang, because kati, gipatupatuan niya po ay gusto niya ako palinon sa inang abalay. Nakibot lang kami Madam Usang. San after 2 weeks, e bago na siya ng cellphone. Natingala man ang upod ko. Kagdamangkot niya, di mo na ni nakuha imo cellphone. Ang sabat ni Amay, Madam Usang, ginbakal sang akon pakaisa kay halin ang akon pakaisa sa guwasang pungsod. Pero sa tutuod, wala man siya sang pakaisa nga halin sa guwa sang pungsod. Madamo siyang nagduda na kami sa nga kunupod ng tatlo. Kagambal namon, i-open namon kay madam para mabalaan ni madam ang iya nga hambang. Ginbutang liwat ni madam ang kwarta nga 3,000 peso sa gwa na ginbutangan ni ma'am sang perma. Pagkaaga, madamo siyang nadula. Gin-check naman ni madam ang amon nga bag isa-isa kadidtugid sa bag ni Nini Amay. Madam Usam, grabe. Mahambal pa siya nga wala siya, wala yaging kuwa ang kwarta. Pero hambal ni ma'am namon, o ari may ginbutang kami din nga perma. Mariklamo ka pa. Grabing hibi ko sa kaakig ko, Madam Usam. Ginatulog kaya ko sa masakit, wai ko laging kadwa, laging tampa. Pero wala ko naigo sa guya ang naigo o amo ang iyang nga dulungan kad nadugo. Ipa-blatter niya ako parang bali ma'am, kung ipa-blatter mo siya, ipa-priso ta ka. Wala ginakita ang kulintas ni Mabu iya cellphone na 16 Pro Max, Madam Usam. Nagisuyanay naman kami sa akon, niya ama, pag naghamban na sorry gid. Madam Usam, hay what advice tani sa imo kung ano ba lang ubrahon ko. Ginggubaan niyang ubra ko, kadaw mabuang ako. Madamong kasalamat ako si Marsha sang kadinglian. Magabalik si Madam Usang Marsha kay nutuan da ka sa tampon. Tagaan da ka advices para nga makaintindi ka sa imo ginabuhat. Dili sa number 1 radio station sa Iloilo, K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5.
1: K5
3: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
7: Matakas, mga buti ka.
8: May family history, bala kamuusang diabetes.
9: Mag-DDX 500 ka.
8: Mataas, bala ang imo blood sugar.
9: Mag-DDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan agapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DDX 500. Garantisado,
9: epektibo,
8: Aramis DTX 500,
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
1: I Care Gold.
11: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
1: mabakal sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
14: Kasakit ang tiyan?
15: Max4 Biotics.
14: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
15: Max4 Biotics.
14: Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka.
15: Para healthy ang tiyan,
14: mag-klinika.
15: Max4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari nga ang paborito nato niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadaragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magbuti,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katulkat.

0: GTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: GTX 500
1: ang GTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
0: happy kanunay.
1: GTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: GTX 500
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3
1: yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tupon na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas, tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM.
9: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
10: K5 News FM.

0: Bedtime Secrets with Madam Usang.
1: 88.7 K5 News FM. Adi naman si Madam Usang, bagulang kaon, i-boss. Grabe. Well, sa Marker K5 naton, si Madam Usang, ang akon buhok subong hasta na sa akon tiil. Uy, bongga-bongga, get. Okay, ari na mga advices naton ngay hatag sa kay Marsha. From 37744, kung ako sa imo matambusang, daskan mo baba ni Nini isang suga para mapunter. Bo, grabe, gindi ha, si 76654. Grabe ka ka-brutal yan ni, ha? Actually, kung ako pi matambusang sa part ni Marsha, nagipatupatuan niya ko sa storya nga ginagapangawat ako. Hangkaton ko sa ukbo gamit at dila. Wow, grabe ha. Ano kaya aswang? Grabe, no? Kung ako gani matambusang, kung tagaan ko chansa, nga makabalos sa kay Nini. Ang ubrawan ko patulugon ko sa kay pumuntison ko ang iyang nga mga bilok hasta masilawan siya kung agab. Oh, grabe. Grabe ni kasilaw ko wala kaya sa milok mo. Ano ay hani mo itsura di ko wala ka milok. Mandulam mo, guro. No? O, nagkadlaw. Isubo ang driver sa ato. Nilog ni kay Nanay Nenfa nga nagapulaw tulog na. Mayong gabi sa iboda. And, adi pag it from 3994. Madamusang liyagot tamiyaw sa hapon niya bana nga nagahuragok magtulog. Ang iya tuno ben in ben nga kanta, grabe mo bana ba? Ang iya huragok ben in ben, bo grabe, ubra-ubra storya. Hello naman sa mga friends naton nga nagapapuli, nagakaon kami aros kaldo na chocolatry sa tubaw sa doctors. Pero wala ko ginausan, ginainom ko na lang dayon. Bo, grabe ba? Pati itlog sang aros kaldo, wala ko ginausan, gintulon ko. Kundi sibong aray ko sa ICU. Wow, grabe, nagbalabag rin itlog sa tutunlan. Grabe. Ito ka nami ba? Ari o, Madam Usa, kung ako, bipatupatuan ko istorya sa babae nga siya Nini. Nagpangawat ako, pungkoyon ko siya mo. Iparamaga matubuan dimple iya nga ulo. Wow, sana on yung mga dimple, no? Speaking of dimple, kung may dimple, kagwapa, kagano kagwapo. Pero kung imo itsura nga nito, do tapak-tapak, kag matubuan ka dimple, do hindi kaya mayo. Do hindi kaya kagwapo, no kagwapa. Ari pagged, sali na ginabasahon ko, Ben. Kinalantaw ko pa ang mga... Ay, tapos ko lang nabasa. Okay. Ari naman, from 2399. Madam Usang, good evening. Tamiwa ang mga friends ko dali sa may lapas. Nagapamati kami subong. Oh. Hello ka no kay Jacob Smith. I don nila si JC Miguel nga palatulog. Halid alas 6, tub alas 6 sa pagtulog. Do JS Pram lang, no? Grabe, hello. May kakere Estrada. Kag sa kay Indico Ramos. Kag kay Christoph Davids, oh, nagabamati sila subong sa aton. Hello kay Susin, oh, kay Susin. Nagabamati man subong sa aton si Nunoy Matmat. Hello, Nunoy Matmat, babongga. Hello, magkali kay Sir Derek. Sir Derek Tiktik, wow, grabe. Nagabamati sila subong sa aton. May mga utang subong, Madam Musa, nga di pa bayra. Muna nagkagdabla nga. Utang, miga-miga, bayad, away-away. Uy, doon si JR itsura, no? Okay. So, mga taxi drivers natin, yung nagamamatisubong sa itong program, madamo nga salamat sa Mohon Terminal. Sa guwas ng 7-Eleven, nagapamati kami rin sa programa ni Madam Usang. Salamat gin sa inyo, Taranta Nandira. Oh, Nini. Hindi ka alaw, Brestoria. Kalain nga magapa. Ano ka mong ubra ka, isuri, ikaw na nangawat. Ubrahan o payastudy ang upod mo. Para riyos mo lang ka muna, timbangers. So, kung timbangers ka mo gani, dapat mabiniligay ka mo. Hindi nga gubon niyo pa ang isigyo ka pa riyo. O di bala? Hindi ka maagi. So, grabe. Kaya mga K5 naton, ang gatawag naton nga istorya. Pagyon mo diri, paagyon mo dito. Amo na mga istorya nga wala diri, wala dito. Maka-hurt ka lang sa feeling sa imo nga upod, no? So, kung napo sa imo, no? Kung napo sa imo, Nini, hindi ka mag-ubra-ubra istorya. Kay kalain ko mag-ubra ka istorya. Batuna, alam po ano ang sweldo mo. Hindi ka maging bisyosa. Diba mo di ka ka-afford sang sang gusto mo baklon, mga what ka? Pwede mo ma-afford pa bakar ka sang iPhone, mga what ka? Hindi niya pwede. Kontinto ka lang kung ano ang dapat, no? Kung medyo kalam kamot ka, kautian ka, kwa ang imo wisdom tut ibukbuka kagibutang sa imo anting-anting, no? Para at least nga hindi ka na manguwa sang hindi man imo. To kalunuoy lang sa imo ang magresuduhan ka kabata, no? Basang kulintas. Tapos ang imo nga mamay iPhone 16 Pro Max plano, ita na mag-upgrade pa siya, no? O para sa care ka plano siya mag-upgrade. So tanigin na hulat mo na ng chimpo, palpak nga makawabal, ang ma-upgrade mo nga madam, ang ginkuwa mo iPhone 16 Pro Max, lagi hulat mo na nga mag-iPhone 17 Pro Max, palpakin mo nga kawatan kaya. Well, sa mga K5 na ito, wala kita tiyempo, magabarigya po si Madam Usang mainom ko rin GTX Cafe Mix. Kiti, mga pingapi kami ni Sir Lawrence, ayam po si inyo mga K5. Well, doon nakakapoin ako kay Daku Akon Boobs, tayoon ko na akong bra, no? Gamit ang akon nga buhok. 88.7 K5 News FM, ako si Madam Usang. Usang ako kay Usang, muntaman ka.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 88.7 K5 News FM. Wow! Mga K5 na to, alas 12 na. Kailangan natin na magpahuway-huway. Bado manight out si Madam Musang. Nag-PM akong friend. Madam Musang, lagaw. Tati bala ho sa may bar. Ba? Wow, grabe, bar-bar ka daw karun, ha? Wala kita yung kwarta na magpa-bar-bar. We also mga friends natin, kag sa mga friends and enemies ni Madam Usang. Good evening everyone, every two, every three. Bala ka mo mag-pass the message, ako na good evening sa inyo. Mga taxi drivers, chika drivers, kag sa mga kuging, no? Hindi na ka mo hala, so yup, tira. Ay, basi, bypass operations ka mo karon. Well, sumong gabi, hindi makalibad mag-inom sa GTX Coffee Mix para mag-sexy ka mo. Kag D3 Bayo mga ka-K5, no? Si Madam Usang ang ka-upod niyo from alas 11 to alas 12. Buwas, day off ni Madam Usang kay Friday. Thursday edition sa tuyo program. On 88.7 K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
11: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: Soundcore.
10: DTX 500.
13: Masol Rica.
10: Epic
13: Table.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
13: Yung may D3.
10: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulit. Gakadula, ginang akon stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ancampeon, estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay
2: DTX 500.
5: Masalikat,
2: epektibo
5: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika,
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
8: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
9: Mag Eye Care Go.
8: Ang kapsula nga himo para sa mga mata.
9: May yara ini sang superior antioxidant
8: para sa mga mata.
9: Kaangay sang lutein,
8: vitamin A,
9: vitamin E,
8: vitamin C,
9: zinc
8: kag bilberry berry extract.
9: Eye Care Go.
8: Ang maskin pambasko nga kapsula
9: para sa mga mata.
8: Eye Care Go.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon,
8: magtumar sang Eye Care Gold
9: kag patuluan
8: ang mga mata sang Eye Care Drops.
9: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Eye Care Gold,
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
2: mabakal nga butika.
8: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magba-

0: Apologista Sara Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: asalika
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News

0: once again.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろする 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, magabot ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang.
0: Nadula, nadayo ng ako ni
7: allergy.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
9: News FM.
10: Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse sa nagsug kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, ng dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabay.

0: Upper tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DGX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So, una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DGX Beauty Soap.
2: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
1: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
1: Yung may D3.
7: D3 Bio.
1: With BCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
1: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalingid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
11: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Masuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplanta na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan
10: ang
11: gapanupo
10: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may Visio.
10: Ang Visio
11: yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may Visio.
10: Ang Visio
11: yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angka Kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Ilocos 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mamakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mataas, mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold.
6: Ako si Ramon. 58 anyos. Nagaburo ng akon panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
11: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halin ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin disease.

0: Ang una, Abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, Gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Angka kampion ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Hello mga kapamilya, kristanan ng mga suki, ng mga tagpalamatay sa aton nga panuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga K5, kamusta kamutanan? Sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sinig at yon, nga kita ginatagan sa mayang atyempo, makapadayon gihapon kita sa aton nga panuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag, hindi tagin pagkalipanan, ang aton permi ginabalik-balik dari nga, aton man nga dayon, pasalamatan ng Ginoo bangod sa mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection nga iyagin bubo sa aton. Muna nga kamusta kamutanan? Kabay pa nga ara kamo sa kayong lawas kag manasigon man, malipayon man nga nag-aalagan sa Ginoo. Kag hindi tagay pagkalipatan, permita na ginabalik-balik ang aton kaangtanan sa Ginoo kay amulangin na ang aton kasiguruhan. Kung ano man ang ginkahadlokan sa bung, labi na kay may pahog. Ano, pahog? Nga bisan gani ang Negros, nagpaandam na gani ang mga opisyal sa gobyerno. Kay bangod ko no nga, base ang the big one nga 8.2 magnitude nga linog, matabo. Halimbawa, makakuturan kung matabo man na sa Negros, kalapit-lapit lang na sa aton dari sa Panay. Pero kabalo na ta nga, kung matabo man ang mga linog nga baskog, butamalon, kay lapit sa dako nga bulkan. Ato dito ang Mount Canlaon. At may base, may lain pa tirang iban pa. Amo na nga, pero ang Ginoo, kabalo ang Ginoo magluwas sa ato na ginistalihan dari. Bisan may pulo lang, tandaan ta. Kung may napulo lamang ka mga tao nga matarong sa isa ka lugar, ang Ginoo hindi maglaglag kangay sa aton gintunan nga suduma kang kumura. Pero ang aton tunan subong, iba naman nga topiko. Nami ni siya nga panggid gamit sa aton nga Ginoo Jesucristo. Pero ante sa tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Pinong Diyos. Sa mga sandalipong ito, kami po'y dumurulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin na kailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataong na pinagloob sa amin. Pagpalain mo mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines, nawa manawaan ang inyong banal sa mga salita na aming pinag-aralan. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang lagi naming inulit-ulit na mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Ganyan din sa lahat mga kauni at sa aming lahat. Patawarin mo lang kami sa lahat naming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Now, ang aton nga tunan subong, isa ka paanggid na nungod sa Libadura. Si Kristo, kabalo na kita nga kadamo sa iyang mga paanggid, pero isa diri ang aton tunan, ano ka nami ang explanation, ano gali ning Libadura diri? Kung aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 33 kag 34, ang mga versikulo na gasiling. Jesus nagsugid sa ila sing isa ka palaanggiran. Ang gingharian sang langit kaangay sang libadura. Ginakuha ini sang isa ka babae kag ginalamas sa tatlo ka sukob nga harina. Tub-tub nga maghabok ang bugos nga linamas. Mabasa tamani siya sa Lucas Kapitulo 13, mga versikulo 20 kag 21. Pero sa Mateo Kapitulo 13 siya, versikulo 33. Madamo nga edukado kag ma-influensya nga mga tao ang nagkadto sa pagpamati sa manalagna sang Galilea. Ang iban sini nagtulok nga may mausisahon nga interes sa kadamaan nga nagtipon na nungod kay Kristo samtang nagapanudlo siya sa higad sang dagat. Kaya ang ila pagkabig kay Kristo isa ka manalagna sa nga taga Galilea. Sa sining dako nga kadamaan, ang tanan nga sahi sang katilingban ginrepresentar yara ang mga imol, ang mga hindi makaibalo magbasa sang magsukag magsulat, butambalon illiterate gid, no read no write, ang mga nagakagumba nga manug pakilimos, ang mga tulisan nga may silyo sang sala sa iyaguya, ang mga baldado, ang mga nadula, ang mga negosyante kag ang tanan nga tao, mga tao nga nagalingaw-lingaw lamang, mataas kag manubo, manggaranon kag imol, tanan nagadinagpuso sa isa kag isa para sa isa kaduog nga matindugan kag mabatian ang mga pulong ni Kristo. Grabe no? Wala to sila gininvite maayo ni paangkangay subo nga grabe imo invitasyon para lamang kadto sa imo nga palabas. Pero ini sila ang ila lang usyoso lang sila. Curious naman kay bag-o para sa ila ang mga pagtudlo ni Kristo, bag-o ang iya nga mga pamaagi. Kag labi na libre ang pagbulong sa bisan anong balatian. Amo to dito nga ang mga tao grabe na inganyo sila, naganyan sila. Samtang ini may kultura nga mga tao nagatulok sa magkatilingala nga katilingban. Ginpamangkot nila ang ila kagulingan. Ang ginharian bala sang Dios ginahuman sang material nga subong sini. Sa liwat ang manluluwas nagsabat paagi sa isa ka palanggiran. Ang ginharian sa langit kaangay sang libadora nga ginkuha sang isa ka babae kag ginsamo sa tatlo katakos nga harina. Tub-tub nga naghabok ang bugos nga harina. Sa tunga sang mga Hudiyo, ang libadura ginagamit kun kaisa subong emblema sang sala. Isa na siya sa kahulugan ang ilang paghangup sa libadura or kung baga sa aton subong mayara ka baking or yeast. Amo man ang ginagamit ang libadura kung maghimo ka cake or bibingka. Sa tiyon sang Paskwa, ang mga tao ginsugong akuhaon ang tanan ng mga libadura gikan sa ilang mga balay, subong nga ila ginakuha ang sala gikan sa ilang mga tagipusoon. Ang grabe no? Si Kristo nagpaandam sa iyang magintutunan, mag-andam kamo sa libadura sang mga parisyo, nga mo ang pagkasalimpapaw. Lucas 12, versikulo 1. Si Putol Pablo naghambal na hanungod sa libadura sang kalautan kag kalainan. 1 Corinto 5, versikulo 8. Apang, sa paanggid sang manluluwas, ang libadura gingamit sa pagrepresentar sang ginharian sang langit. Ginalaragway sini ang nagapadasig, nag-assimilate nga gahom sang grasya sang Dios. Wala sing isa nga tuman ka makangililad na. Wala sing isa nga nahulog sing tuman ka manubo nga labaw sa pagpanghikot sining gahom. Sa tanan nga magapasakop sa balaan nga espiritu, isa ka bag-o nga prinsipyo sang kabuhi ang dapat itanong. Ang nadula nga larawan sang Dios dapat ibalik

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nuno.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa hindi ka na mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Mas no.
2: Ano yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
6: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may TC ka kada adlaw.
3: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway, Sir GP, ang may gituag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gituag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gituag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gituag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gituag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid, simpre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agud hindi ka magka-hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituag small intestine, Sir GP, an sa gituag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gituag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
3: Sobra pang iba, no?
6: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad, bali 2 times at it.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested. And proven the best get ang DTX 500 para sa
7: DTX 500 impormasyon sa ikaayong lawas
3: para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
6: Ako ya, Sir JP, gainom gigo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
6: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da.
6: O carrots da, orange da, mga orange. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka nati, inom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
10: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP, kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example, amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, ag good maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy.
11: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
6: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
11: Correct.
6: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid ya nga may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gitawag free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamoon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na.
3: Awon
6: si General Bao, ga panago-nago lang na siya.
12: Ano sekreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ga panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gabito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy?
3: DC ko no, 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy, 19
11: ah. Ah, kampyon ni
6: Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
13: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
13: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
13: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
14: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami git ini sa akon nga lawas.
15: DTX 500. Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
13: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
3: Ah, wala magtaas.
13: Wala magtaas.
3: So, wala.
6: Steady lang. Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
3: Confident.
13: Confident.
10: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
13: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
6: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
10: Natural sugar.
6: Natural sugar.
13: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa may bulletproof coffee ka na.
10: Kay engineerya pampabakod, extend.
6: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
3: Thank you sa supporta, Sir Boy.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ha?
13: Correct.
3: Kinanglanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
13: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
6: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
13: Oy,
6: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
13: Uy, messenger, no?
6: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
13: Uy!
6: Ya work hand in hand, Sir Boy.
13: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
6: Yes, pero ang D-Tribayo Sir Boy magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya may source ta nga kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
16: Insulator.
6: Kung sa kurinti pa.
16: Covering.
6: Covering. Dapat may cover para di, ano?
10: Hindi mag-ground.
6: Wala ground. Importante gid katama ining fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
10: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kaglycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
16: Uy,
6: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
16: Dementia.
6: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
16: Kampyon.
10: So it's a matter of ano na lang gidya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
13: Mm-hmm.
10: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 Bio.
13: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3 Bio? D3 Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamli gani D3 Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana, before problema ko gidang ako irregular nga regla, isa agalabot kita tlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: You my Physio.
19: Ang Physio.
17: You my D3.
19: Mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio! Ang D3 Bio!
19: Yung may PCO!
17: Ang PCO!
19: Yung may D3!
17: Mga buti.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil.
6: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boya.
3: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kun wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, Hindi, ang immune system, dito lang sila yan sa kwan, sa punta. Uh-huh. Ang army sa Russia, uh-huh, ang ginagamit nila, javelin missile. Mm. Ang gasugata sa tanki sa Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di nahimo kung ginom ka D3bio, sir boy. Mm. Ang immune system, pamuyong lang.
19: Kalma lang.
3: Kalma lang. Mm. Ang D3bio ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
19: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon,
3: yes,
19: sa D3bio.
3: Dengue. Dapat mag D3bio.
6: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala namin tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:33. Ininga oras sa dalawang susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayuaga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo sa ning mga balita nga nagakanabot ni sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa ning kapungsod Pilipinas. Isagid ka maulanon kag mabasa-basa sa ning kagahon. Sa ato sa makakifoy, diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamaduhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan, sa katod sa ninga pagwaragwag, nagatuto ka man sa tagsasinik ka mga radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sumuman sa mga nakatutok via Facebook Live. Balik na kita sa aton sa ninga Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kumusta ang bugtaw ta? Manami ang pagtulog ta kay maburubog daw ang tiyempo. Nangin na maulano lahat sa tiyempo. Umpisa kagabi, tub-tub, subong nga kagahon. Manami pati ibarikuto ta kay Five Paul. Galing kaya kita at mahimo, may mga obligasyon kita. Sa mga ginikanan, iloy kagamay sa puloyan, nga mo gining una nga nagabugtaw. Sa tiyon sang kagahon, nagapreparar sang palamahon na no, sa ilas ni kapamilya. Good morning! Sa siling pagbugtaw naton sa kada aga, hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton siling nga makaako. Kaya manahambal naton, hindi taran nga tawo sa bilog sing kalibutan nakabugtaw kada aga. Salamat gid sa ato sa makaako, sa isa naman ka adlaw, isa naman ka blessings nga gindugang sa aton sa ninga kabuhi. Bisan pigado lang ko na maayo lang gid batyaga. Nagmaayo lang pagtamdanay sa tagsa sa ninga mga miyembro sa pamilya, daw feeling mo manggaranon ka man. Hindi ka man manggaranon sa manggad, manggaranon ka man sa mga pagpalangga sang mamahal mo sa kabuhi. Bado nag-kuhan kita ba? Daw programa sa subong. Daw balog advice mo. Pinalidsang gugma. Kira mo na ang kamatura, Nabi. Ang realidad. Lain-lain man kita sa ginatubang nga problema. Ang importante sina mangin babakod kita. Kaga siyempre ti sa landigan ta pamilya. Kaga hindi man kita malipat. Mga yukman sang guidance. Bulig sa aton sining abaka ako. All set na! Sagyapon kita ang temporaryo nga magatalo sa insining Rigo Angkorman kay K5 Ray Espia Umalay. Kahit isa Lunes magabalik na sa K5 Ray. Amo na nga gakatol, abing dapa-dapaya kung hindi baka lagaw. Naguro enjoy pagkatapos sa inyo masadya kag madinilagon. Nga pagsaulog sa ikalimas ni katuig nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Salamat kita sa tanan mga suporta, sa tanan mga listeners namon, maparadyo man kag mapa-Facebook live. Salamat kag sa mga stakeholders na nagupod sa sining kadalagan sang K5 News FM Iloilo sa sulod sang lima sining katuig. Alas 4:28 sa atong sariga pagpangalagat. Diri kita sa adlaw siringa Biyernes, Pizza Jess sa bulan sang Hulyo. Ikaduha ini nga Biyernes sa ikapito siringa bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tamyaon ta ni anay mga temprano pa nga nagbugtaw. Of course kay Ma'am ning Ilomba, na pamilya Ilomba, blessed Friday morning. Dira sa bayabain sang Deka Homes sa Santa Barbara. Kay Sir Brian Carl Diondo, kag sumuman kay Sir Alan Tokoyo. Naodra, nagamonitor sa may bayin sang Kalinog, Iloilo.
2: Bipe.
0: Good morning, kid. Kay Sir Alan Ortega Tokoyo sa may Gizo, Kalinog. Kay Sir Alex Sasabo, good morning. Kay Sir Ryan Christopher Batalyunis, may aday gingaagad sa may Banwasang Sara. Kay Ma'am Rosa, may Aros Maria Gramon sa may Banwasang Banate. Kay Ma'am Hanita Taso. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento. Aga pa ba si Ma'am Winifrida nagbugtaw ba? Kasi tanan ka monitor sa siya pagpangalagad. Isagid ka mayad-ayad ka mabrubog daw sining.

0: na nagsuspend ang klase dito sa probinsya kang Antique.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Sir Kamix Vlog, kay Ma'am Grace Sasana. May dayagig nga aga. Na ibalunta ko sa dina si Atay Phone Inday. Na kay amat-amat ni nga nagapagwa na sa aton sa Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Inday. Pero may mga lugar sa Gyapon, diri sa may pungsod Pilipinas, nga ginpaidalom sa signal mga KK5 na ilabagid dito sa may area sang Batanes.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Just imagine, malayo na si Typhoon Inday sa aton, pero sa Gyapon, mabatsagan natin mapagtupa kag ining mga pag-ulan-ulan diri sa ibayin sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sining pungsod Pilipinas bisan dito sa area sang Mindanao na naka-experyensya sa mapagtupa sang ulan. Pero hindi niya direkta nga epekto ni Typhoon Inday kundi Maki 5 tungod na ginapa-enhance ni ang hangin habagat nga aton sini nga na-experyensyahan mga KK5.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Sa kay Ma'am Juana Panier, kay Sir Harold Nabat, sa Nabat Family sa Limudjas, Miagaw, kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia, dila sa barangay Maspasan sa Banwa sa Kalinog, nagapangapina Detex Coffee Mix. Nasamtan ka preparar ka mo sa palmahawon. Kami ang magadulong sa inyo sa mga dalagko sining babalita na daknabo di sa palibot sang pungsod Pilipinas.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Alam ang partner ng aton sining connection sa aton sining pag-asa. Kagkapon ba lumupok liwat, no? Ang Bulkang Kanlaon dito sa bayan sang area sang Negros Island Region. Na dako naman ang epekto sa mga pumuluyo ta ining paglupok sang Bulkang Kanlaon mga KK5. Kaluluoy lang to mga tanom na mga utanon sa ato sa pumuluyo kay nalikupan na sang sining ashfall ngalin sa Bulkang Kanlaon. Sa piyak nga linya makaupo na ton Engineer John Baron. Engineer Baron, may adayad nga aga.
2: Sir, may aga sa atong mga tagpulamati sa K5 News FM. Ang latest weather update na ton sa daw sa Friday, July 10, 2026. Based atong nga, ang latest nga update sa inyong monitor na ton nga si Typhoon Inday. Sa subong na sa kalayon ni 640 kilometers east of Basco, Batanes, may maximum sustained winds ng 150 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagas na isang pwede maglabot sa 185 kilometers per hour. Present movement niya is northwestward at 20 kilometers per hour and ang expecting siya natin mag-expect niya sa itong area of responsibility sa Sabado and pasaka man ang iyang dalagan sininong. So going towards either Taiwan siya or southern parts ng Japan, eventually heading towards China. So ang bagyo sabagay ang location niya medyo mataas-taas naman eh, kaya actually malayo naman din sa Western Visayas, so wala siya direktang epekto dire sa aton. Para nagaling kay ginano niya no, ginapa-enhance niya ang southwest monsoon. Ang muna nag-apekto sa may Palawan na Visayas kag sa Mindanao. So sa muna yung sistema dire sa aton sa Western Visayas, expect natin mo occasional rains sa dalasang southwest monsoon. Ang hangin mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga muni ang magadala sa mabalon nga kadagatan. Forecast temperature na ton 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabot lang 5:33 sa aga. Magatunod ini 6:17 karon sa hapon. Ang natin yung latest weather update. Ako si John Baron. Madam, magiging yung salamat.
0: Engineer Baron?
2: Oh. Yes, sir.
0: Oh, sir, ining si Typhoon Inday magagawa sa par naton sa Sabado. Once magwa ni sa par naton, sir, mag-or improve na nga ito sa weather condition dito sa may pungsod Pilipinas, dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo?
2: So, may mga, ano ko ito, sir, no? May mga ibang kitang province nga mag-start siya improve ng weather, no, pero may

0: Iban man nga magpadayon niya po ang same weather condition. So actually sa over the week, in-expect na siya nung over the weekends mag-persist ang aton nga magalumon nga kalangitan nga may mga chances sa mga scatter ng mga pagulan. Pangilat kag po nag-uob nga most likely dalagi niya siya sa southwest monsoon.
1: Okay.
0: Pero sa nakita na ito, no, by Sunday, improving weather na ang Iloilo, Capiz, kag Guimaras. Pero sa ano no, sa Antique kag sa Aklan, padayon niya po ng magalumon nga tempo nila. Of course, may since magalumon sila, no, may mga higher chance sila yan na maka-receive gyapon sa mga paulan. Most likely southwest monsoon ang ilang ano no weather system. Pero by ano no, by Monday, we expect no nga tanan nga area diri sa or sa so western Visayas mag-improve naman ang weather.
1: Okay, pero delikado pa rin subong sir sa mga magagmay naton nga mga sakayang pandagat nga magkadto sa lawod.
0: Yes sir, delikado subong magano no mag venture out sa aton nga dagat maano daman ka kusog sa aton nga huyop sa aton nga hangin no kag mataas ang aton nga mga balod.
1: Okay. Daw na obserba naton sir nagatupa gyud man ulan, naka-experience kita sa mga pagtupa sa ulan, pero daw hindi kini tama kalawig sir no.
0: Yes sir, actually ang aton nga mga paulan diri sa city mostly ano no, mostly ano man siya light to moderate rains, hindi siya ano no, hindi siya compare sa iba naton nga areas, particularly diri sa may southern part gid sang ano no sang Panay sa may Antique nga mas dumidyo makusog yan no ang ilang na experience ng mga paulan.
1: I say with this information, General John Baron, salamat kay kagliwat mayong aga. God bless ra sa pag-asa Iloilo.
0: Yes hey, sir, good morning.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Nabatean connection naton sa atong local pag-asa sa Gyapon, magapabilin nga mangin maulanon ang atong tiempo. Despite nga ining si Bagyo Inday, manugwa na sa par naton sa buwas nga adlaw. Now, Sabado nga adlaw, mga kakibay. Good morning kay Sir Danny Jumidis Agpalo sa may New York, kay USA. Kay Ma Marjorie Argenti Kabalunga sa may merkado sa Barangay Bulong West, Santa Barbara. Ginatamiyan ang mga market vendors sa vegetable section dira sa may Santa Barbara Public Market. Kay Ma'am Hanita Taso, no? Kumusta mo pumuli sa Santo Niño Sol sa may baybay? I-check na ito karon, no? Sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay so far, daw wala makita sa mga reported get. No? Nga daw mas apektado sa sinasambit sa inyong pag-ulan-ulan dari sa itong sini nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Pero tanan, ang ginapalong lagid kaya sa Gyapon na hindi mapag-ulan-ulan, may magatuga na no, sa mga flash flood. Pagbaha-baha, ilabagig ko ang lugar ninyo da, mga low-lying area na no, manubo. Kag of course, sa mga kauturan natin na yara sa nabukid nga lugar, mag-uraligmat man sa saning landslide.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:49 sa atong saning pagpangalagad. Na kumbasiya naton ang kategori sa mga bagyo sa base sa aton sining pag-asa, may lima ini ka mga kategorya, no? Mga kaki 5. Ang una diri, di bala kung kaisa ang bansa nya pag-asa ta mayara sang low pressure area o kon LPA. Kag mahimo ay diring LPA ma-develop sa isa sing kabagyo o kon matunaw lagi ni. No, pero once nga ma-develop ini, amon ning tawag naton, no, depende sa kabaskugon. Ang kategorya bisang bagyo na kabase sa kabaskugon sa Mach 5. Para may ideya lang kamubla, no, kay kung kaisa little knowledge ko no is danger. No, delikado yung kaisa kibot kita, ay may bagyo diri. No, ibang sige sala-sala na mo. No, pagkabatid la super typhoon. Bawsabaw grabe super typhoon gito ba? No, pero dapat kabalo kita kung sa din dampi ang bagyo o kung mangin alagyan kita diri mga kaki 5. Kung magambal kita nga tropical depression ang kabaskugon, no? Sang bagyo, no? Nagalabot sa 61 kilometer per hour ang iya sa ni nga kabaskugon. Amo ning pinakamahina nga bagyo kon na sa aton abiya ginakategorize sa tanan mahina man o kon mabaskog tawag sa sigapo na bagyo. No? Pero in terms sa pag-asa ginakategorize sa nila depende sa kabaskugon na no? Sang bagyo. So ang mahina nga bagyo ginatawag siya tropical depression. Galabot sa 61 kilometer per hour ang iya sa ni ngap kabaskugon. After dira now sang tropical depression kon nagbrubaskog pagid siya nga nagsaka sa 61 kilometer per hour ang iya kabaskugon ginatawag na ina nga tropical storm. Ang tropical storm naga rains sa 62 kilometer per hour tub-tub 88 kilometer per hour ang kabaskugon o sang iya sa ning nga hangin.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sunod nga kategory sini amaling severe tropical storm naga ang hangin sini nagabaskog umpisa 89 kilometer per hour tub-tub 117 kilometer per hour. Severe tropical storm. Kag kumabaskog pagid sa severe tropical storm pagatawgo na ini nga typhoon. Kay sa ato nabi ang English ang bagyo typhoon. No? Pero ginakategorize ini sa pag-asa nga sunod sa severe tropical storm amo ang gitawag nga typhoon. Amo ni subong ang kategory ni Typhoon Inday. Ang kabaskugon sang typhoon yara sa humalin sa 118 kilometer per hour tub-tub 184 kilometer per hour. Samtang kung magbaskog pagid ang isa si kabagyo ginatawag sa ning nga super typhoon.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Amo ning pinakamabaskog o kon ang last nga kategory sang bagyo diri sa may pungsod Pilipinas. Kon mangin isa ka super typhoon ang isa si kabagyo, no, ang iya sa ni ginaangkon, no, nga kabaskugon sa ngangin yara sa 185 kilometer per hour pasaka.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Pero bisan tropical depression may mo man nga tama man kadelikado, no, tungod nga iban sing ma tropical depression nagadala sa nga madamo nga hangin, no, mabaskog nga hangin kag madamol sini nga pagtupa sang ulan.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Malamong bagyo daw tawo man bla, no? Lain-lain ang characteristic sini. Ah, daw lain-lain batasan kung kaisa mabrubaskog ang bagyo pero ang halit sini daw hindi man amo. Ha? May mabuot yung mapintas bang klasika bagyo. Ah. Kung kaysa kategory sa tropical depression, pinakamahina nga bagyo. Kung kaysa grabe ka, kwan, ka makahalalit nga klase sang bagyo. Kaya nga, ah, kung kaysa nagadala, naosang madamol nga pagtupa sang ulan, nga amon nga tuga, naosang mapagbaba sa aton sini nga palibot.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Di naka-intindi na kamo. Bisan paano naka-educate na no? Sang una niya, sang ka-eskwila man kita, ga-monitor man kita kung mag-interviews pag-asa. Ano na tawag na tropical depression, may tropical storm, may typhoon, may super typhoon. Pero sa uli na intindihan na naton, kaya dapat aware kita, no? Kaya kumagambal nga, ay, may bagyo sulod sa aton sa ding apar. Kung kisa gasala-sala kita, ha? Kay kung ara ang bagyo sa sulod sa par, kung mang alihid malang ina, no? Kung ara malanas kilid, kag hindi maglabot sa aton sa ding kadutaan, do ay mas ang dapat sa ding kulbaan. No? Tisubong galit, pasalamat kita kay sa pagsulod ni Typhoon na Inday, ang kategory sila is super typhoon. Pero subong batsagan tayo mga pag-ulan-ulan, pero hindi magigit among kadamol, kag hindi ba natin ma-experiencehan gid ang tuman kabaskog nga hangin. Kahit tungod nga malayo, ang nasambit sa ni nga bagyo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Pagbalik tayo, i-check na report sa ato sa mga K5 News Patrol Reporters. May isa ka British nasyonalo ginaligaw nagkaon sa kasudlan sang baboy ng insulto kag naghanap pangagawon ang pusil sang isa ka pulis sa city proper mga ka-K5 kag mayara man to 16 anyos no base siya sa reklamo ginlingling samtang nagapaligo sa ila sininga banyo.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kaglakip man ang agritourism activity sa tubungan kag Leon suspendido tungod sa malain sini nga tiyempo. Kagi-check man natong kung kay K5 Karen kung subong may mga cancellation of trips na no? Patabok sa pila naton ka mga lugar diri sa Western Visayas sa patabok nito sa ibain sang Negros Island Region. Kagsubong daw damo kaso sa pinatyanay sa Pasi. No? Nagligad to mag-asawa tong mga senior citizen. No? Ang lalaki gay edad 82 anyos. Ang babae 62 anyos. Pinang tiro to at pinang lampusan sa may sulad sang Pasi. Kang nagligad niya gabi, may isa pa ka senior citizen gintiro man dito sa may sulad sang Pasi.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kag-istorya ang tani sa mabot sining Lunes, no? Ikapat na nga adlaw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Panghandaan ko nung ginatawag sining nga si Typhoon Inday. Pero do may double meaning, no? Ang ambal ni Attorney Zulaika Lopez, no? Kay ti magatindog ini, no? Sa witness stand, no? Magatindog ha? Sa witness stand, do redundant pa. Okay, five Paul, kung sa witness stand ka, hindi ka pungko, no? Okay, ti witness stand mo. Sumantayan din mga K5 kung ano ang mga igabuyag niya. No? Kay panghandaan ko, no? No? Iring Typhoon Inday. Pero ang bala itong double meaning, kati subong may Typhoon Inday kita. Ang gato mo na yung Typhoon Inday, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Tisil niya kung may siling sa niya sa piyak na kampo, kung may Typhoon Inday, may typhoon na kapunan man sila kung ito. Bantay sa ato sila pagbalik. Pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo, paliog, standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo Happy Kanunay DTX 500. Masaligan Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: sa bawat higop hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pero jaro ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasumpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko.
15: Ang extend.
14: Supplement for men.
15: Lourdes.
14: Tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan,
15: epektibo.
14: DTX 500.
4: sa Incision, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
17: DTX 500.
5: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
5: Asal rikas.
17: Epic
5: tempo.
17: DTX 500.
5: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
17: Ang PCO. Yung
5: may D3.
17: Mga butika.
5: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
5: Yung may D3.
17: Mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Pabalik mga K5 sa atong siling nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Sa mga may trabaho na, bugtaw na. Ah, pero sa mga estudyante nga eskwela diri sa may syudad sang Iloilo, wala sang klase Arlene sa preschool pagadto sa senior high school. Ah, pero may trabaho ha, ah, isang cancellation sang obra. Amat-amat na kaya alas 5:09 na. Kaga of course sining lain-lain nga panyempo ta. Gabro ba tiyag ta, no? Amo na balabudlay magmasakit. Mahal ang bulong, mahal ang hospitalization. Dapat pabakuron tagi na ato sa immune system batok sa mga balatian, tuga sa mga viruses, sa mga bacteria. Inom kita the power trio combination ini sang klinika Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 Bio the antiviral kag antibacterial specialist. Ini tala medikalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang klinika de Antibum Medicine ng Duala Santa. Mabakal sa mga klinika outlet, mabakal sa nagpangunang butika, pharmacy sa inyo sining lugar, at pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Kay Ma'am Eleonor Gardose Estilo, na gabay target. Kay Ma'am Anlin Ligada, kasal GC James Garvillas, na matutog na ako, tiyempo ah. Pero ga pangapin na detects copy me. Kadabok para sa Batchoy ni Ma'am Selfa Garvillia. Kay Ma'am Aisha Ahmad, good morning sa may gabayin sang sityo sapa sa may barangay Balantang. Na nagluto pansit si Sir Jesse Amole Senior. Good morning lang kuno kay Marilo kag Mulong. Gamonitor gid no sa ato sa kapagpalagad. Kay Ma'am Laura Sumagaysay, good morning kag Subuman. No? Kay Ma'am Bing Spes J. Kay Ma'am Cheryl Lapating Branyad sa may Kuwait. Kag of course, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, good morning. Kag kay Sir Alan Tukuyo, kag kay Sir John Atan Castro. Alas 5:11. Ibalaon tang palibot sa ang syudad. No, sitwasyon na tanay, kay may duwagali kita ka mga K5 intern bilang kamayin man. No, sang ilasan ng mga requirements sa ilasan ng pag-intern diri sa K5 News FM Iloilo. Mga K5 interns naton sa may bayin sa College of Mass Communications sa may West Visayas State University.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Ang Banwas ng San Joaquin nag-deklarar na may suspension of classes alin sa elementarya tub-tub sa senior high school. Why subong sa nga klase? Ginaulat-ulat pa naton kay subong gina-check pa sa atong newsroom department ang tagsasalik ka mga Facebook page na no, sang local government unit sa probinsya sang Iloilo. Pero ti tanang eskulahan diri sa may syudad kundi ka na, Pam, tangtiwais ang klase eh. Nasa humalin sa kindergarten, pakadto sa senior high school. Wais ang klase subong tungod sa saling ginapabot nga mangin epekto na sang ginpabaskog nga southwest monsoon o kunangin na bagat tugama ni Typhoon Inday, mga kakifan. Alas 5.12 sa Piaklin niya. Iga-check na ton si K5 intern Dion Adrian Rizaldo para sa situational report. Kumusta? May biyahe ama sa kayang pandagat ha? Na kay kahapon na may ma-cancellation na of trips sa palibot rin sa Western Visayas. Para sa kampiyong report, upod kay K5 intern Dion Adrian Rizaldo.
0: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
23: K5 so, Dion.
1: Maayong aga ka K5 Ray, kag maayong aga man sa aton mga tagpalamati, no? Ari kita diri subong sa Parola Wharf, no? Kag kung as of 6 a.m. subong aga, suno sa aton din ang mga crew nga gatambay diri sa may Parola, no? Ginahulat pa nila ang announcement sa Coast Guard kung may ara yung man biyahe subong aga sa aton mga ferry patabok sa Guimaras yung pabalik diri sa Iloilo kay suno sa aton mga crew ay medyo dalago na ang balod sa dagat kaya medyo makusog naman ang hangin kay K5 Rick.
23: Oh, kaya kung lang tawo na ito, nabi, kung kaisa may yara, gani, kung kaisa sinalom kita sa storm signal, no? Kung kaisa napanugutan, makabiyahe da sa pakatabok sa Guimaras. Pero inaya, kay nasakop niya sa special areas ang biyahe sa Iloilo kag Guimaras. Pero kung madalago na mabalod, so gina cancelar na no? Sa ato sa Coast Guard ang pagbiyahe kay nabluan naton damot ni sa mga kuana mga insidente sang una K5 Dion no nga yes, natabo nga pagkalunod sang mga pump boat do hindi kita magsanod bulan to sang Agosto pero lipat sang tuig na kung sa din na grabe tong patay do mga halos sa 31 tong patay sa saning pag lugdang no sang pump boat kag da time niya kwan to gani mo maburubas ko itong hangin kaya dalagko nga mga balod. So ay na ni nagakwan, nagasugal pa na nga magtabok sa Guimaras. Although natin kung nalang tawon, tama kalapit ang liig ang Guimaras sa Iloilo Wharf, Parola Wharf, pero kung delikado, ti init na tamag kwan na magpamilit pa K5 Dion.
1: Yes, kaya K5 Rick, no? Kaya syempre, delikado man kaya K5 Rick magbiyahe, no? Kay hindi mabalaan ang panahon no kay balik-balik ang hangin nga makusog kag ang ulan magkay favorite maunta tapos mabalik naman pagkadugay-dugay no amo na nga hulaton na lang no sang aton mga crew diri ko no ang abiso sang Coast Guard kung madayon gyud man bala ang biyahe sa mga ferry naton subong aga.
23: Pero kumustang palibot subong maka-experience kita sa nga mabaskog sa nga nga huyop sang hangin K5 Dion.
1: Yes, kay K5 Rick, no? As of now, medyo mabaskog ang huyop sang hangin diri sa may Parola, no? Pero wala man sang ulan, wala man sang talithi nga mabatsagan or makita subong aga. Pero ang hangin, medyo malamig kag medyo mabaskog, kay K5 Rick.
23: So daw nagulaw-hulaw, nagiman ang ulan. Pero kung magtangla kita sa kawaan, tami makitaan kita nga nagasiga-siga nga bituon?
1: Malaka ka K5 Rick, no? Kay wala gid as of now si K5 Rick pagtangla ko di sa may bintana do wala gid yung K5 Rick sang bituon nga makita.
23: So but sir magrugal umo na pero may mga kwan kita da may mga pasahero kita bing ara subong da sa area nga nagahulat lang sang signal sang Coast Guard kung panugutan makatabok sa Guimaras ni K5 Dion.
1: Yes, ya K5 Rick may ara di subong sa mga gamay nga pasahero kung nga mga manugtabok siguro sa Guimaras nga gahulat kay K5 Rick.
23: Sige. Salamat ni K5 Dion.
1: Yes, kay K5 Rick, madawin niya salamat sa liwat. Inisi ka K5 student intern, yun Adrian G. Rizaldo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
23: So sa Gyapon, mga K5, no? Kung naman ni nga panyempo, laban-laban, may mga, kwanin, may mga suspension o cancellation of trips. No? Sa Iluanta, ang report sa another intern naton kay K5 River John Ilano. Ibaloon ta mga presyo sa mga balaklon sa aton sining merkado para may idiyaman kamo. Para karon kung mag-plano kamo magkantos merkado, dala kamo sa inyo brubastante sing kwarta, ha? Kaya sining mga basta malaing ganing chimpo, laban-labas sing una mapiktuhan ka K5 Paul, presyo sa aton sining mga isda. Ha, kung kaisag pa-superman sila, okay nga, ha? Ah, tiway ka pala, wood mo. Ha, delikado. Amo nga di sa mga magagmay, nga mga managpangisda natin, bawawa. Puro pa huwai lang kita, anay. Ah, hindi ta pag-irisgo ang kabuhi, ta. No, sa isa kaadlaw, kay tama subong kabalod, kamabaskog ang huyop sang hangin. Ibalangon ta ang nga mga presyo sa aton sini, nga mga balaklon, ibaligid mga isda natin, no, mga shells natin, sabayin sa ato siya, Merkado.
6: K5 Bantay Merkado.
23: Mga kaupo natin, si K5 intern, Raver John Ilano. K5 Raver, mayong aga.
7: Mayong aga ka K5 Rick, no? Yari na ang presyo sa mga isda subong sa Iloilo Public Terminal Market. Para sa bangros, nagasakain sa 200 per kilo. Ang dorado, 120 per kilo. Bilong-bilong, 250. Bulaw, 140. Matan, 140 man. Amuman ng saptap, 140 man. Dalinuan, 140 man. Ang lison, 240. Lucos, 200. Bisugo, 180. Tamudyos, 140. Blue marlin, 350. Panet, 120. Ang green shell, ara sa 60. Tilapia, 150 kada kilo. Gulaman, 40. Ang gusto, 100 kada kilo. Bagungon, 30. Kasag, 400 kada kilo. Kablet, 160 kada kilo. Kasayan, 220. Pag ang scallop nga, 220.
23: Badobro ba ito ang pasayan? 220 lang kilo sa pasayan?
7: Ay, 420 kaki-fibre.
23: Ano, kibot man taba? Dumambang ko tani nga, pwede makal da? 420 ang kilo sa pasayan. Daw, huwag kayo na mabakal. Abi nga daw buro barato. Ang bagungon ta piya to, K5 Raver?
7: Ang bagungon ta, K5 30 kada kilo.
23: Ah, 30 kilo? Daw mo lang rumasarang sarangan ta?
7: Bagun.
23: Oh, kagaganami, panakay nagasurusop-sop ikaw. Pero ang presyo sa green shell, tagpila?
7: Para sa green shell, ang 60 kada kilo kaki 5.
23: 50, no? At ito na bro, amo naman ang 50. Actually, ang...
7: 60 kada kilo.
23: Ah, 60. 50. No, 60. Ang nagabugat man lang, lukabaya. O, do tanan, subunga butang ang ginabakal mo kay 5 River. Do tanan, ninakilo-kilo na, no?
7: Oo, oh, kay 5 River kada tanan. Hindi ka may kada kilo na.
23: Oo, kay isang una, kung magbakal ka na, tinumpok ka na magbakal, asang isda, astang saging. So, magbakal ka na, kung magbakal ka sang saging, ang isaksipi. Subong, tanan ginakilo na K5 River. No?
7: Doon.
23: Tanan sumong balaklon, ginakilo na. Kung puro bugat ka, do, mahal ka, no?
7: Doon, amo, gid ka K5 Rick.
23: Oo, kung dako ka tanan, kung bakla na, iti dako ang bili mo. No? Oo, muna, yes. Na-notice na ito. Kasi kung nabtanta pa na, kung magbakal ta isda, ya, tinumpok na mo. Ah, muna yun, tinumpok sang sapsap pa, subong tanan niya, kinilo na K5 Raven. Ate, amuna, no? Kasi ti, pag-apur pa mangkot po sa kabaligya, nagmahal, giban, subong, kay ti malain chimpo?
7: Oo, break kaya sa subong, nabawalan na sa lahod ang mga gapang isda.
23: Oo, sige. Salamat, K5 Raven.
7: Salamat din kay K5 Break para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
23: So far, ari ang mga kabanuhanan kag syudad nga nag-suspender na sa ila sa ning klase subong adlaw. Siyempre, diri sa may syudad sa Iloilo, kagabi, nag-post na si Mayor Raisa Trenas nga wala sa nga klase humalin sa preschool to senior high school. Gani mga estudyante, dahil di ane magbugtawa. Mga ginikana ng pangpukawon, ta subong, napawayuway lang anay mga estudyante. Daway pa man subong nga klase sa kolehiyo, no? Asang utso ang ibang grupo may klase na, no? Pero ibang na daw delayed subong ang delayed. Mga Agosto pa ang pagbukas ang klase sa mga kolehiyo naton mga K5. Ang banwa sa ngalimod dyan, nagpagwa man nga tanan nga level. Why sang klase? Kamo tambal naton amaing banwa sang San Joaquin mga kakifa. I-check na to report ya K5 Kim Kaluyo kay subong ang agritourism activity sa tubungan kag Leon agay nakantuan na bla no suspendido kay budlay nga daan basikon na lumaing tiempo kagara kamo sa mga bukid nga lugar no. I-check na to report ya K5 Kim Kaluyo.
2: K5 News FM Kampyon report.
9: Ka K5 Enrico, gin-suspend temporaryo ang agri-ecotourism activities sa may Banwasang Leon kag tubungan tungod no sa ginalauman nga maulanon nga panahon dalaman niya sang enhanced nga southwest monsoon o kanhabagat kag ang ining possible impacts man no, or effect sang bagyo Inday. Base diri sa public advisory sang Leon local government unit sa ilang tourism office ka K5 Enrico, ang ining ilang banwa ang nagapatuman no sang precautionary measures agod yang maprotehiran ang kabuhi no kag ang welfare man sa mga bisita kag mga residente kag bilang safety precaution ang tanan no nga mga ecotourism or agri ecotourism related activities sa Banwasang Leon lakip na sa may Bukari Pine Forest ang suspendido epektibo Hulyo 9 kag tubtob no nga maghatag sila sang notice no ka K5 Rick samtang ti amo man nino sa bahin niya sang tubungan and will notice si Katderang ila sininga igtubli kag pinlapagid ka mga falls and other tourist attractions kag ginahaylo man ang tanan ang publiko nga magpabilin nga alerto kag i-prioritize ang safety sa sini nga mga tinion. Stay safe mga ka K5, ini nga balita ang ginadron sa inyo sang DTX Coffee Mix Perfect Guide sa maulanon nga panahon. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Inisika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Salamat ka K5 Kim! Ang Banwasang Tubungan nag-deklarar man nga suspendido ang klase sumungadlaw sa tanan nga level. Naudra sa may Banwa sang tubungan.
2: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: I-check na to report niya K5 Bakaren Badilla kay Dokadamo sang kaso sang tiniruhay da sa may siyudad sang Pasay sa nagligal sini mag-asawa to nga mga senior citizen daw sa subong daw way pa ma solbar sang Pasay City Police Station ang ining kaso. Ini pagpatay da sa barangay Salngan. Sa nagligal nga gabi, isa man ka senior citizen, ginti Romadra sa may surad, sang Pase. Para sa Kampyong Report, opo, J5, Karen Badilla.
2: K5 News FM, Kampyong Report.
10: K5, Rick Padayon ni ang investigation sa subong sang Pase City Police Station sa nagluntad naman nga panibagong shooting incident sa barangay Kabunga naman ni K5 Rick kung saan pinalikdan nga semana July 5 K5 Enrico dito ni natabo ang una no nga shooting incident kung sa din mag-asawa nga senior citizen ang ginpatay sa sulod sang ilang balay sa may sityo Ukad sa barangay Salngan K5 Rick. Then kaina alas 12:50 sang kaagahon.
23: Kapon.
10: Yes K5 Rick.
23: O kapon isang kagahon.
10: Kahapon sang kaagahon K5 Rick July 9 ang ining isa naman ka 60 years old nga lalaki K5 Rick ara ini sa balkonahe sang iyang balay sang nakabati sang lupok ang iyang mga hinaplos K5 Rick kag sanggit padulungan sang iya nga himata ang ilang area K5 Enrico dito na nasapuan ang ining senior citizen nga nagahamyangon K5 Rick kag tuguon kag based dere sa initial nga investigation sa Pasay City City Police Station K5 Enrico ang victim nakaangpon sang patal na pilas sa iyang tiyan K5 Rick no pero hindi pa sa subong matumod sang aton nga kapulisan kung ano ni ang motibo kag kung sino ang suspect K5 Rick.
23: Okay, so tugan gyapon sa pagkatiro sa K5 Bakaren.
10: Yes.
23: Kag wala pa may baluan kon na sino ang suspect dere kag ganong motibo sini?
10: Yes, K5 Enrico, wala pa.
23: Okay, do pila pa lang kung kabulan nga nakapauli ang biktima sa ilang lugar?
10: Mm.
23: Base kung sang una, may mga kwanda, may mga nagdumot sa iya, naghalinda kay base kung may mga kaso mga K5 karen sa saling background sa biktima, pero kung edad na subong, si Sinta Anyos.
10: Yes, correct.
23: Grabe, ano daw... On the part sa kaya Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, dodamo sulor bahon niya nga kaso na K5 Karen now?
10: Amo ganiti sa Subong ang especially dito bala ang sa Salngan way pa nagahatag no sang dugang update si ang hepe K5 Rick kay hindi siya gusto nga mabulilyaso man ni ang ilang nga investigation kag ang paglatas nila sa mga suspect K5 Rick kay kung madumduman dito ya sa may Salngan nga ano itawag nga shooting incident duha tugtog tatlo ka suspect ang ilang nga ginalantaw K5 Enrico
23: pero do ning ginggamit nga pagtiro sa saling si Sinta Anyos sa may kabarangay Kabunga sa may sulod sang Pasig homemade the shotgun ni didusin K5 Karen?
10: Yes, correct, K5 Enrico.
23: Ano daw mo lost firearms sa may sulod sang Pasig?
10: Pasig.
23: Burubudlay niya gadaan kahit pila na kaso sa shooting incident ang naglumtad sa may sulod sang Pasig as na subong na why pagyapon masulbar ka K5 Karen kag nasundan ni amon ni nga sang legal sing kagahon kahapon ang pagatiro sa Sinta Anyos. Pero may ikwan subong, kansilado giman subong ang trip ka K5 Karen.
10: Yes, K5 Rick, no? Based there is sa nahawidan naton nga kopya K5 Enrico sa Sea Travel Advisory sang Coast Guard District Western Visayas K5 Rick ang MVLCT Senado nga may ruta nga Bayang Port Ahoy Iloilo padungka ni sa may Matangan o kon Mantaangan Port sa Ibi Magalo na Negros Occidental ang nagcancel ni sila sang scheduled trip same man sa MV Halili nga may same nga ruta ang MV Wisam kag ang Montenegro Lines nga halin diri sa Iloilo Fast Trap Terminal padulong sa Bredco Port Bacolod City kanselado man ang Montenegro Lines halin diri sa may Lapus Wharf to Jordan Guimaras K5 Enrico nag-cancelar man sang biyahe. Pero ang iba niya mga wala na mention, kaya tiba si Malamag may mamangkot kay Five Rick, ang mga wala na lakip sa listahan sang Philippine Coast Guard nga kanselado ang biyahe, ti may ara. Pero sang sininga kaagaho, nagpadulong kita diri sa may parola wharf kag nagpakigangot sa pila ka mga crew K5 Enrico kung bala ang fiber boats may ara. Tisuno sila, ginahulat-hulat nila K5 Rick ang announcement sa Philippine Coast Guard Iloilo kung ikanselar ang biyahe sa mga fiber boats sa lindiri sa Iloilo City padulong sa Guimaras. Kay sa subong diri kita sa may Fort San Pedro, K5 Enrico, open area na di makitantagi ang pagpugati, no? Oo, ang pagpugati sang balod diri mapahigad man o kung mapatunga sang lawod K5 Rick kag mabasko gid ang hangin nga naga nga maeksperyensyahan naton subong yang aaga K5 Rick.
23: Hindi ana to pag disgo pa, no? Hulat kita kung may matabon inato mabalik pa K5 Karen ah. No? Gamay lang simple lato naton nga mabutang ang sa safe, no? Ang kada isa sa aton K5 Karen. Salamat K5 ka.
10: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Macoy Espeha kag WVSU interns Dion Adrian Rizaldo kag River John Elano. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: Na batian na report kay K5 Karen Badilla kada singligid sang oras. Alas 5:31 na. No? Ang China, subong ba, grabe, gidyaho. Gina-claim nila nga ila ko no ang Batanes. Sobra-sobra man sila. Based sa ila sa nga report, no? Nga based sa ila sa nga academic, ang Batanes, kuno ila pagido, sobra-sobra na gini ang China. Mang laksam na sa West Philippine Sea, hasta ang Batanes, kwaon pa. Kisakop ko nung sang Taiwan. Kaya mo manang inakabalak, Antal. Dota na, pang laksa mo na lang.
11: Pati
23: Oh, ang utang ka Pilipinas, sakla mo na lang nila, no? Oh, gusto lang sa kupon ng Pilipinas. Amo sa una ang Balanoy, probinsya na lang sang China ang Pilipinas. Kasi nasa mong Batanes, sina isa-isa tang mga island sa ato, no? Nga nakasulod sa ato, sa nga exclusive economic zone. Ah, grabe yung China ba? Ah, so, panggarit-garit gidya sila, pangpangbuli nila. Ang saligan nila, kailag ko sa nga pungsod. Grabe, bis ko sa pagtuon, no? Symposium na gin-host dito sa Jinan University sa Guangzhou, China. Nga, ang Batanes, wala kuno sang kakulang sang historical kag legal basis, no? Nga sakop sang Pilipinas ang Batanes, kundi ni kuno nabilong sa China. Pagbalik ta, makaupon na ito sa K5 News FM Western Visayas. Sige lang, dami pa mga balita. Oh. So, hindi natakatalakay sa niba. Ang maaabot sa niya impeachment trial, ang continuation sa niya. May tatlo sa niya magatindog sa niya, ng mga witness. Kulaban tayan sa niya kung ano ang ipabutyag ni Attorney Lopez, ang anay chief of staff ni Vice President Sara Duterte. Inigipan po yung mabalita sa itong pagbalik. Pagkatapos, ang plakiportante, mapaybalo palyong standby.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
16: Mapakats, mga butka.
12: D3 Bio.
24: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
16: Mapakats, mga butka.
25: My family history ba na kamuusang diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
25: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: DTX 500!
25: Garantisado!
26: Epektibo!
25: Aramis
26: mo! DTX 500!
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
26: Masami ginauha!
25: Masi may diabetes ka na!
26: Mag-TDX 500 na!
25: Ang DTX 500!
26: Ang may powerful compounds.
25: Nga nagapanubok
26: sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: DTX 500.
26: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
26: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
26: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
26: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
26: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Nag-indi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
31: Libre! Libre!
32: Wow!
26: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
1: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapag baho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galao magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
17: Balitang K5 sa umaga!
18: Balitang K5 sa umaga!
23: Pabalik pa K5 sa atong sinang pagpangalagad dari sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Balitang K5 sa umaga.
23: Ang tigbawan wa isang klase sa tanan sining level sa may tubungan ang ila sa niya nga agritourism amo ang suspendido. No, sa may banwa sa nga tubungan. Good morning kay Tabs Kevillana Diaz, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Bitty Darlilia, to dalok-dalok rong China. Yan o pa, no, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, sa Sir Noel Goles na. Baga pa nga pina, DTX Coffee Mix, sa may barangay Quintin Salas, sa may Telecom Compound. Kay Sir Jenry Siman, sa Ibanwa Sang Saraga, good morning, gid. Kay Twin Pakturan, sa may bayan sang Sityo Little Haniway, Kubay Haro. Always siga monitor kay Narda Villahermosa Paktura. Kay Sir Dante Lozada, blessed morning. Kaga of course kay Ma'am Ning Ilumba, sina namit ako no ang kwan ang dalang panit labi na ang langka kag tambo. No?

0: technical adjustment lang na dugay-dugay. Back to you, Sir Michael!
1: Amo salamat, Bacolod. Amo gin man kon may grasya kay nagaiko ang signal. Damo salamat, Bacolod. Kampiyon ang signal sa Bacolod. Diretso na to ng Iloilo. Sir Rek, good morning. Kumusta ang signal sa Iloilo?
2: Mayong aga, Western Visayas, sa Kipa News FM, Bacolod, Negros Island Region. Nadiri sa amon, nag-uruntat ang pagtupa sa ulan. Pero sa Gyapon, mabaskog ang signal sa K5 News FM Kalibo. Baskog pa sa signal ni Typhoon Inday. Balik sa imo, Sir Michael.
1: Damo salamat, Iloilo. Sir, good morning. Ha? Sa Ilohan na si Sir Jobert. No? Sir Jobert, kumusta ang signal natin sa Roas?
3: Good morning, K5 World Service as Negros Island Radio. K5 Sir Michael. Daw naka-extend lang ang signal sa K5 News FM Kalibo. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Sir Jubert, no, sa kampiyon man nga signal. Ang antiki, abe. Check natin ang antiki. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning.
4: Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.
5: Cancel ang bagyo kay Baskog amon nga inspirasyon ka diyan adlaw. Good morning kay Pepo Sir Visayas, nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa and may D3 Bayo pa nga aman. Balikan nimo Sir Michael.
1: Damo salamat antiki. Karon lang ko mapa thank you ah. Kompleto na kita alas 5:43 ang agang oras. Kuwaunta ang kampiyon nga mga balita sa Negros Island Region na Daddy Babe si Robert. Good morning.
0: Mayong aga sa liwat, Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, mga kaki-five, manayang-nayang panahon sa mga kagahong po kayo na bumubugid ang ulan. Mga alas tres ang kagahon, mga kaki-five, pero subong daw kinaway na problema. Problema lang ibang dilang ko, pero kawatan daw problema gini. Kay bisan diin, why gid pili mga kaki-five? Kumbinto, ang isa kasimbahan dili sa alis mga kagibay ang Jota Dios Parish gin sulod gin kawatan mga kagibay nakuhaan pa sa sang CCTV camera ang isang pagsulod sa isa ka sang kawatan sa kumbinto mga kagibay kag sa posang simbahan sa ila sing official nga social media page nagapangayo sila sa buleg agon nga madama makilala ang inang persona kung sa din ini na nagatiner din sa syudad sa Bacolod. Paigis sa simbahan, nga ginkawat ang sang suspect, ang dako nga kantidad sa kwarta, kagpila ka mga kagamitan sa parokya mga kakivibe. Ang insidente, ang ginaimbestigahan naman sumunga sa mga kapulisan sa Station 7.
6: Sa pihakabahin, mga kakipaib, kahapon mamunog ang ulan diri sa amon sa Negros Island Region pang nagalupok naman niya si Vulcan Canlaon. Magluwas sa asphalt, mga kakipaib, may dala pa ini nga bato, resulta gani nga nakalalusbot pang atop sa mga malapit nga pamaray sa Vulcan sang ini ang maglupok. Sa subong nagkulukalma naman siya pero ginamando na ang evacuation kag hindi magpakampante ang mga pumuluyo bangod man nga daw wala gidya nagapahuway si Vulcan Canlaon, nagaaso na kasi ang baba niya. Pero kung kaysa kung tamaan daw, ibuga niya gid ang mga abo kagsuman mga bato mga kakipaib.
0: Aha. Amo na mga balita na Mondria sa Negros Island Region kag syudad sa Bacolod. Back to you, Sir Michael.
1: Damo salamat, Daddy Babe, si Robert, sa kampiyon niya mga balita. Diri man sa amon, kagabi pag ulan. Kantoan na to ng Iloilo. Kumusta ang Iloilo, Sir Rek? Good morning.
2: Mayong aga sa liwat, madalag ko nga mabalita dahil sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang syudad sang Iloilo kagabiin nagpagwa sang statement si Mayor Raisa Trañas nga wala sang klase o kung suspendido ang klase dahil sa mga syudad sang Iloilo humalin sa preschool pagkadto sa senior high school. Kagiba sa kabanuanan dahil sa mga probinsya sang Iloilo nag-suspender man sang ila sa nga klase. Ang isa na amon balita, Ario, isa kadisay sa anyos, gapaligo sila sa nga banyo, ginlingling! Now, ginvideohan pa nga la ang babae nga sila niya. Doon may nag-video sa kunhaw. Kaduan ni kabeses nga ginimo sa babae. Primero, ginpicturan siya. Di malas man manong lingling kay waya ginkuhaan sang flash. Nga lang babae kapaligo may nag-flash, picturan. Pero waay pa ni ma-identify kung sino

0: lalaki, no, nga nagpanglingning sa 16 anyos pero yung pablatter na ini sa may bayin sang Molo Police Station. Sa piyak nga bahin, wai pa tumasolbar ang kaso nga pagpatay sa mag-asawa nga mga senior citizen sa may syudad sang Pasi. Isa naman ka shooting incident na natabo dito sa nagligal siya nga kagahon o kung kahapon nga kagahon kung sa din isan man ka 16 anyos gintiro samtang nagatulog sa balay sang iyas nga utod. Wai pa subong na ibaluan kung sino nagtiro kag kung ano ang motibo. Amo na madalag kong balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo kalibo.
1: Damo salamat si Rick, no? Basi gusto niya makakita to sa mga manaming talanawon. That's why ginpicturan niya. Damo salamat, Iloilo. Katuan na to ng kampiyon yung mga balita ni Sir Jobert Saroha. Sir Jobert, good morning.
2: Good morning once again, mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz, kasunod sang Rojas. Apisar nga hindi maulano, nangamon sa ding sitwasyon diri sa probinsya. Ang Mayor sa Banwa sang Panay, Mayor Sunny Bisa, nagdeklarar kapon nga wala sang klase ang bilog nga level sa Banwa sang Panay. Samtang nga aton sa ding Amindan PNP, ara sa karon may ginadakop matapos na nagpagwas ang isa ka Warato Bares, ang isa ka sospitsado nga wanted sa kaso nga rape mga kakaifay. Ini ang ginpapanawgan sang Warato Bares, ining sospitsado nga si alias Renato, 49 anyos ang edad mga kakaifay, sang Mambusaw Regional Trial Court mga kakaifay. Ining kaso sang ining sospitsado matapos nga may ginpahayag sexual assault sa isa ka biktima mga kakaifay. Samtang nag-uso naman diri sa probinsya sang Capiz magluwas sa Shabu mga kakaifay. Padayo naman ang sinakaay kag kinawatay diri sa amon nga syudad kag probinsya. Kahapon nagpagwas ang statement si Colonel Rogelio Tumagtang Jr. OIC sang Roa City PNP nga ginahinyo sa mga barangay officials kag sa mga pumuyo sang syudad nga mag-aligmat bangod man sang asod-asod karon nga kinawatay sa mga tiyangge, mga panimalay kag mga establishmento komersyal mga kakaifay. Wala iya pili ang kawatan bisa nagakuan ng adlaw masanag ang adlaw yatalikod lang ka sa imo baliligyan ubos kuha sang mga suspitsado mga kakaifay. May ginhimo karon nga kuan nga tika nga aton sa matapos sa kapulisan ang ila sining paghimo sang visibility patrol kag mobile patrol foot patrol kag pagganyat sa mga pumuluyo nga mailalirto sa tion sang adlaw kag kagabihon mga kakaifay. Amo naman nagapanguna ang mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Alibo.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Kuha nato ng balita sa probinsya kang Antique kay Sir Nestor kag Sir Milmar. Sir Nestor, anong mga latest nga news?
3: Mga nagapanguna nga balita diyan sa probinsya kang Antique, may latest report kami diya kang kaso kang teenage pregnancy. Sa probinsya kang Antique, isot 960 ang na-record niya kaso kang tinalikdan nga tuig 2025 K5 Western Visayas. Ang may pinakaduro diya kara ang nagalin sa may Banwa kang Isla kang Kaluya nga nagdangat sa 146, ginasundan kang si Balem nga may 92 kag pangatlo. Amo diya ang Banwa kang San Jose kag San Remigio nga may lunsaytig 89. Ang nagbusong sa edad nga 10-14, 24 kabilog nga mga kabataan.
4: Samtang sa dugang pagid nga mga balita long weekend kami regya sa Antique kay kadyang adlaw wara kang klase sa bilog nga probinsya, wara kang opisina sa gobyerno sa bugos nga probinsya. Matapos nga kami regya naka-experyensya kang mabunak nga paguran halin kahapon. So kahapon nagpagwa kang mando si Governor Paulo Javier nga suspendido ang klase kag mga opisina sa gobyerno lokal kag national K5 Western Visayas. Samtang ginpayag man kang DSWD nga nagdangat ren sa 22,242 ka mga food packs ang nakahanda agad ibulig sa mangin biktima kang diyang paguran dara kang hanging habagat.
3: Amo ra so far mga balita namon sa probinsya. Balik kanimo diyan Sir Michael.
1: Damo salamat antiki sa kampiyon yung mga balita. Dire man mga balita sa Banuasang Kalibo kabilog ng probinsya ng Aklan, wala man subong sang klase, no? Sa Banuasang Kalibo nagdeklara man si Mayor Juris Bautista Socro sang class suspension face to face classes o suspendido ini, no? Alin sa preschool tob-tob senior high school mga K5 bangod ganing sa pag para paghanda man sa bagyong Inday mga K5, no? Samtang ang amon na provincial disaster risk reduction management office kahapon pa naka blue alert status na. Sunod sa interview ini kay Mr. Hismundo, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer sa Banuasang sa probinsya sang Aklan, 24 oras silang nakahanda sa subong ang ilang puwersa kag ready silang magsabat sa anuman nga mga action o kon may mga rescue operation sa oras nga may nagaking nahanglanon diri sa probinsya sang Aklan mga ka-K5, no? Kag ginasaligan subong posible magbaskog ang ulan mga ka-K5 kahapon o kagabi diri sa Banuasang Kalibo. Baskog na ang ulan, mga ka-K5 subong daw nagkalma gamay, mga ka-K5. Samtang dugo nato yung mga balita, ang tatlo ka foreigner ang ginaaligar nga nagpakilala nga Iranian National nakapiansa na. Amon sila yung mga suspek sa pagsalisi dito sa Banuasang Balete, pero ang ilang salakyan niya Mitsubishi Expander wala pa mabuksi kay ginahulat pa ang search warrant mga ka-K5. Nakapiansa ang tatlo, ang mag-asawang ginasugid nga Iranian nagpauli sa Manila kag ang isa nila kaupod gindara sa Iloilo sa Bureau of Immigration kay overstaying na mga ka-K5. Wala na ta oras ah. Thank you, Gid.
5: Kaga... Balita ng K5 sa umaga. Balita ng K5 sa umaga.
0: Salamat, Gid, sa atos nga K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. May kapaman ko si Ma'am Tia Filin na mula si Franik Kumaiklasi sa Banua sa Miyagaw. So far, wise ang announcement ang Miyagaw LGU kung suspendido subong ang klase. So far, ang nag-declare na may suspension of classes among Iloilo City, ang Banuasang Limudyan, Banuasang San Joaquin, kag Banuasang Tigbawan. Amo ni so far ng mga LGU ang nag-post na wise ang klase mga kakita. Good morning kay Ma'am Marcel Antang, nagadulom ko sa may Banuasang Binggawan. Kay Sir Red Alinsyaga, good morning. Kay Ma'am Rosemary Agramon, gadulom ko sa may Banuasang Banate. Kay Sir Marlon Chong, kay Ma'am Marcel Antang, kay Sir Tabsky Javiliana Diaz, good morning. Kay Ma'am Beth Idar Lilia, no? Monitor, kag Subuman, kay Paring Francis Hirsaba, sa may barangay Pandak Pavia. Miyembro sa Pauto Dada, no? Halong-halong gid sa biyahe, no? Sa saning maulanon kag madanlog, no? Ang aton sa ni nga dalanon.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Standby na kamo sa masusunod pagbalita ang DTX 500 the morning newscast. Kakaroon sa mga dalagkong balita kag mga development. Sa pila naton ka mga issue, ka may promosyon, batian karon sa Foro de los Pueblos. Mga moy kita, maligo, manibin, gamit kita Ditex sa beauty soap para sa mga miss maputi sining nga panit kag batok sa mga skin diseases. Kag para hindi magbaho, balahas, hindi magbaho, bayabas, gamit kita Clinica Dio Fresh sa aton sining mga kili-kili. Sa ngalang, sa bilog siya puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya RGA or sa amon siya Assistant Vice President K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager K5 Warren French. Ako may nilagad, talos sa sining programa. Salamat sa nagupod sa siya pagpalagad. K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: Sa una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
16: Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw bala ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo.
16: Kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalikan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio.
17: Ang D3. Yung
16: may Physio.
17: Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: With Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
17: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
16: D3 Bio.
20: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
17: Ang D3.
16: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
16: Yung may D3.
17: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
16: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sang imo atay.
16: Basta
0: Tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Ang manamit na bitbit Biscocho House. Savor the delightful mouth-watering biscocho, butterscotch, galletas, and many more. Ang manamit na bitbit Biscocho House. Don't go home without it.
22: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
22: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
22: Ang DTX 500!
4: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
4: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500!
22: Masaligan!
4: DTX 500!
22: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinag
22: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sali si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 ah. One week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mabaka mga butika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, Mighty C. Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Good news!
24: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
31: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
32: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
33: Klinika Deo Fresh.
32: Available now.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
35: Wow! May puso!
36: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
37: Ang oras sa Pilipinas, lasa 7 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
38: Mga
36: mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
37: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes, Hulyo 10, 2026. Magalumon ang kahawaan sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radyo, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia.
0: Ted Aujero Francia.
37: Headlines. Sa headlines, kinatulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan. Magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
0: The story of the day.
37: Sabi na sang korte, dapat tumanon suno sa Senate Impeachment Court a spokesperson. Sa balita lokal, klase sa preschool tubtub sa senior high school sa siyudad sang Iloilo subong adlaw suspended. Biyahe sang barko ginuntat man. Publiko sa coastal area sa siyudad sang Iloilo gilapandaman sang city government batok sa epekto sang Bagyo Inday. Sa balita regional, mga anay rebelde sa Aklan nakabaton sa ayuda finansyal halin sa gobyerno. Sa K5 Network News, kaso sang malaria sa Rizal, Palawan masobra na sa 1,000. Balita national, motion ni suspended Senator Jose Jinggoy Estrada na file sa sala nga division sa Sandigan Bayan. DSWD nagabantay sa sitwasyon sa mga residente sa Negros Island Region kasunod sang liwat kapag lupok sang Vulkan Canlaon. Balita international, pabrika sang sapato sa China nasunog. Malapit 30 ka mga tao patay. Balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas malipayon kagin baton ang pagnubo sang interbank transfer fees. Balitang sports, war freak nga basketballista nga si John Amores balik sa paghampang sa Philippine Basketball Association. Balitang entertainment, wax figure ni Catherine Bernardo ginpakita sa publiko. Sa balitang extra special, insekto kasubong sang buyog ginapahayag may blatsagon. Ikaw nga ginabumba sa mga problema ka mga pagtilaw. Huwag ka isa naga kibulo ng balatsyagon, Ma'am Bings PSJ. Ma'am Muni Freda Sarmiento. Mama Anik Berte. Pero sa latest kapag toon, ang buyog may balatsyagon. Ikaw, Sir Red Alinsaga, Noknok Alinsaga, Ma'am Rosemary Agramon, Felix Ingson. May balatsyagon pa man ikaw? or pariyo ka na sa buyog. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamao sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, mananam. DTX Premium Coffee. Subang adlaw, Biyernes, sa mga taga Kalinog, Iloilo, Bingawan, Tapas, Dumalag, Lambunaw, Dueñas, mga malapit nga mga banwa sa Kalinog. Do karon nga adlaw hingaliti, libre ang consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, Sir John Kenneth Ang. Sir John Kenneth Ang sa Capitol, sir. Ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
1: Top story of the day. Top story of the day.
37: Ang top story of the day na dulong sang Clinica Spore Biotics. Kinahanglan nga magsunod ang sinuman nga tawo nga gindagdagaan sang sabina sa tiyon sang trial ni Vice President Sara Duterte. Kag ang pagbaliwala, mahimo nga magresulta sa contempt of court. Ini ang ginpahayag ni Attorney Reginaldo Tonggol, taghambal sang Senate Impeachment Court. Ini nga pahayag kasunod sa pag-isyo sang korte sang sabina ad testificandum sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, kaupod sa iban pa sa pag-request sang House Prosecution Panel. Sunod sa prosecution, si Lopez ang madugay na nga aide ni Sara Duterte mag-testify sa Article 4 sang Articles of Impeachment kung saliin ginaakusahan ang Vice Presidente sa paglapas sa Philippine Constitution. Betrayal of public trust, paagi sa inaligar nga pagplano nga pagpatay kay Presidente Marcos Jr. kag sa iya mga pamilya, paagi man sa paghimo sang grave threats kag aktibo nga pag-incite sang citizen batok sa Republika. Magluwas kay Attorney Lopez, inalauman sa prosecution team nga ipresenta si NBI Regional Director Jeremy Lutok kag House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello bilang mga testigo sa ginapatigayon nga trial sa masunod nga simana. Lasais 15 na sa aga sa mga ginikanan. Kabataan nyo, patumara Mighty C Syrup for Kids. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: GTX 500 Morning Newscast.
37: Balitang Lokal. Ang balita lokal ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Wala sang face-to-face classes subong adlaw Biyernes, Hulyo 10, 2026 sa siyudad sang Iloilo, halin sa preschool, tugtog sa senior high school, bangod sa pag-ulan dala sang Baguio Inday. Ini ang ginanunsyo ni City Mayor Raisa Chu. Sunod sa alkalde nga iya ginaprobahan ang recommendation sang City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa suspension sang klase. Subong man, mag-asilo ang klase sa alternative mode. Samtang temporaryo man nga nag-suspend sang biyahe ang bilang ka-shipping companies kung biyahe sang barko sa Iloilo langod sa malaing nga tiyempo kagamat-amat nga pagbaskog sang balod. Sunod kay Insin L. John Ga, taghambal sang Coast Guard Station Iloilo. Ini ang ginalagay ipan sa mga biyahe halin sa Ahoy, patabok sa EB Magalona, Negros Occidental. Dugang paniyaga nagsuspend man sang biyahe ang Wisam Express sa Fastcraft halin sa Iloilo City padulong sa Bredco Port sa Bacolod, kag Roro sang Montenegro Shipping Lines halin sa Iloilo patabok sa Guimaras. Padayon naman ang pagbantay sang Coast Guard Station Iloilo sa sitwasyon sang panahon ilabi na sa coastal areas. Nagpabili nga heightened alert ang Coast Guard Station Iloilo personnel para sa deployment kung kinahanglanon. Lasais 17 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita lokal, Iloilo City Government nagapaandam sa publiko sa syudad ilabi na sa mga pumuluyo sa coastal areas sa mahimo epekto sang Bagyo Inday. Jenny Kaoyonan sa report.
6: Nagapahanumdom ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO sa publiko. Ilabi na ang mga nagatunera malapit sa waterway sa posible pagsaka sang tubig kung magtupa ang ulan dala sa habagat ng mas ginpabaskog ni Bagyong Indaya. Sunod kay Disaster Division Head Darwin Papa, posible magtupa ang ulan sa Iloilo City sa Biyernes tubtub Sabado nga magatugas ang pagbaha sa pila ka mga barangay, ilabi na sa mga low-lying coastal areas kag waterway. Dugang pa sa natungdan nga nakahanda naman ang ilang opisina sa pag-deploy kung kinahanglanon agud malikawan ang dako nga halit sa syudada. Samtang wala naman nagrekomendar ang CDRRMO sang preemptive evacuation sa mga residente malapit sa coastal areas bungod hindi man direkta ang epekto ni Bagyong Inday diri sa may syudad sang Iloilo. Report nagikan sa Iloilo City ini si KK5 Jenny Kaulunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: Ben Aujero Francia.
37: Lasais yes, e 8 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Balita sa panahon, padayon nga nagahina ang Bagyo Inday samta nagapadulong ini sa northwestward direction sa Basco, Batanes. Ang sentro sang Bagyo Inday, uli nga nakitaan 620 kilometers na silangan sang Basco, Batanes sa diin mayara ini sang kabasgugon sang hangin nga 150 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagalapot sa 185 kilometers per hour sa Piyakabayin. Padayo naman nga affected sang southwest monsoon ang kadamuan nga parte sang Luzon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin kag Davao Oriental. Nagapanugyan naman ang Department of Science and Technology pag-asa sa publiko nga magbantay sa lakat sang panahon. Lasa is just in 9 sa aga, sa mga late tuner, kag mga nagalantaw man subong sa Facebook Live, sa K5 News FM, kag sa digital. Suspended ang klase subong adlaw diri sa sudat sang Iloilo, halin sa preschool hasta sa senior high school. Sa college level, sa mga universidad kag kolehiyo diri sa sudat, may klase kamo. Sa College of Law, College of Medicine, kag graduate studies. Cancel na ang klase alin sa kindergarten, preschool ina, pakadto sa senior high school. Ang anunsyo ginpahibalo ni City Mayor Raisa Chu. Sa mga taga-Alimudyan, mga estudyante, all levels wala sang klase sa Alimudyan. San Joaquin, all levels wala sang klase, kagtigbawan. Amo palang ini nga mga LGU ang nagpahibalo na wala sang klase subong adlaw Biyernes. Lasay 20 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. DSSAs ka local government units sa Western Visayas nagsuspense ang face-to-face classes bangod sa enhanced southwest monsoon dala sang Bagyo Inday. Raver John Ilano sa report.
8: Nagsuspense ang in-person classes ang 16 tanan ka mga local government units sa Western Visayas bangod sa malaing at simpong nga dala sang habagat kag Bagyo Inday.
9: Sa data sang Department of Education Region 6, yara sa 15 nga gikan sa probinsya sang Antique, kag isa naman sa Iloilo. Yara sa 117,296 ka mga estudyante ang apektado. Naibaluan nga base sa forecast ng DOST Pag-asa, ma-experiensyahan ang moderate to heavy rainfall o malinsubong adlaw tubtub buwas.
8: Inisip K5 student intern Raver John Ilano, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
37: Lasays 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan. Department of Agriculture, Western Visayas, may pahanumdom sa mga mangungumakag mangingisda sa mahimo epekto sang Bagyo Inday. Edneil De Los Reyes sa report.
10: Nagbilin sa pila ka abiso ang Department of Agriculture Region 6 para sa mangungumakag mangingisda sa posibleng epekto sang Bagyong Inday nga magapabaskog sa habagat.
11: Base sa advisory, dapat ipatuman ang mga preventive measures agud mapreparahan ang posibleng halit sa agrikultura kag pangisdaan bangod sang mabaskog nga ulan, hangin kag pagbaha. Panugyan sang talatapan sa mga mangungumang kung may forecast sang bagyo, duwa o kung tatlo kaadlaw antes ini magabot, kinahanglan na nila nga i-harvest ang mga tanom, ilabi na ang humay sa mga lugar nga madali ginabaha. Ginainganyo man ang paggamit sa mechanical harvester agud mapadasig ang pag-harvest, lakip man sa mga pahanumdum sa mga mangunguma nga isaylo sa mataas kagluwas nga lugar ang mga binhi, abuno, makinarya kag iban pa nga kagamitan sa pagpanguma. Samtang, kinahanglan man nga ilikaw ang mga kasapatan kagtagaan sa nakaigo nga pagkaon, tubig kag suplemento, samtang ginahawanan ang mga kanal kag drainage agud malikawan ang pagbaha sa talamnan. Ginahaylo sa mga mangunguma nga magdokumento pinaagi sa mga litrato sang mga naguba nga talamnan kag napatay nga kasapatan bilang suporta sa ila report kag sa posible nga pag-claim sang crop insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation. Sa sektor sang pangisdaan, ginabiso sa mga mangingisda nga ibutang sa mataas kag luwas nga lugar ang ilang mga bangka kagamit sa pagpangisda.
10: Ini si ka K5 student intern Edniel De Los Reyes nga gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: La 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Malapit 1,000 ka mga barangay sa Western Visayas, may mataas nga risgo sa pagbaha kag landslide. Kimberly Caluyo sa report.
3: Nakatumod sa 919 ka mga barangay sa Western Visayas nga prone sa pagbaha kag landslide kun maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: Suno pa kay Director Raul Fernandez, ang chairperson sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kun RDRRMC6. Ini ang base sa ginpresent sang Mines and Geosciences Bureau sa ginpatigayon nga pre-disaster risk assessment kun PDRA nga gintambungan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Ginbatak man sa blue ang alert status sang RDRRMC6 bilang kabahin sang pagpanghanda sa posible epekto sang ginpabaskog nga habagat dulot sang bagyo Inday. Ginalauman ang mabaskog nga pag-ulan humalin Hulyo 9, tubtob Hulyo 10, ilabi na sa Antique, Southern Iloilo, kag Northern Aklan. Yari ang kabahin sang payag ni Director Fernandez.
5: We're on na naman sa mga preparations natin, you know. Because we are all prepared naman, no? Lalo na yung ating mga local diya na councils and office, because nasa blue alert naman tayo. And sa ngayon ang nasa blue alert din na province yung si Antique.
12: Naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: La 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Nagapanawagan sang cooperation sang publiko ang lokal nga pangunuhan sang Leon Iloilo sa ila kampanya batok sa African Swine Fever. Iniang tikang para amligan ang hog industry kag ini maapektuhan sa ginpagwa nga patakaran sang Leon LGU. Ginadumilian anay ang pagpasulod sang buhi nga baboy, karne kag similya sa banwa sang Leon. Dapat man nga may barangay certificate ang mga sapat nga dalon sa merkado kag sa slaughterhouse ukon ihawan para sa transport vehicles nga magasulod ukon mag-aagi sa banwa sang Leon. Sila ang dapat magpakita sang disinfection clearance kag maghapit sa livestock auction market para sa disinfection. Ini nga patakaran kay iban pa ang dapat sundon sang publiko manugbaligya kag mga manugbakal sang baboy. Suno naman sa local government unit sang Leon, magasunod sa istrikto nga bio security measures ang mga babuyan pareho sa regular nga pag-disinfect sang mga tangkal paglikaw sa pagpasulod sang bagong stocks. Kag iban pa, hinmanduan man ang mga punong barangay nga mangin bio security officer kag magtukod sa ila African Swine Fever Task Force sa ila barangay. La 6:26 aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Mga nagasagod sang baboy sa Sara Iloilo, ginpahanumdom sang Agriculture's Office, na mangin bio security conscious batok sa African Swine Fever. Reggie DiMayo sa report.
13: Bawal sa Mighty C, huwag na kong gina-allergy, huwag na kong gina-masakit. Salamat, Mighty C!
3: Nagtagwa sang pahanumdom ang Municipal Department of Agriculture o kon MDA sa Banwa Sangsara sa tanan nga mga hog raisers kag pumuluyo nga hugot nga magsunod sa biosecurity measures agud malikawan ang paglaptas sang African Swine Fever o kon ASF. Ini kasunod sang nabalhag nga kumpirmado nga kaso sang African Swine Fever sa Banwa sang Barot Takveho sa nagligad nga semana. Suno sa MDA kinahanglan nga indi magpasulod sang mga baboy nga halin sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang ASF kung wala sang nagakaigo nga papeles kag nag-agi sa insakto nga inspeksyon. Ginaduso man sang opisina ang permi nga paglimpyo kag pagdisinfect sa mga babuyan kagamitan sa lakyan kag sapatos. Ginapahanumduman ang mga hog raisers kalikawan ang pagpakaon sang wala maluto sing maayo, ilabi na ang mga damog kag i-isolate ang bag-o nga baboy sa sulod sang duwa tub-tub apat kasimana antes iniupod sa iban. Dugang pa nga dapat ang nagasagod sang baboy hindi magpasulod sa mga hindi otorisado nga tawo sa sulod sang babuyan kag adlaw-adlaw nga obserbahan ang kahimtangan sang ila mga sapat. Samtang kun may makita nga sintomas pareho sang mataas nga hilanat pagkadula sang gana magkaon o kun gulpi nga pagkapatay sang baboy, kinahanglan ini nga i-report dayon sa Municipal Department of Agriculture. Dugang pa sang natungdana hindi dapat ibaligya o kun ibalhin ang mga baboy nga posible may kaso sang ASF. Sa diin, ang mga patay nga baboy, kinahanglan man nga ilubong ukon i-dispose dayon. Ginpabutyag man sang opisina nga ang ASF, hindi makalalaton sa tawo apang makapatay ini sa mga baboy kag makahatag sang dako nga kaperdihan sa mga nagapangabuhi, ilabi na sa nagasagod sang baboy.
12: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
37: The 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Sa Molo, Dalagita nagreklamo, naginlingling kagin video, samtang nagapaligo. Aaron Rifuyo sa report.
13: O mga ka-K5 sa mga babaida nga nagapaligo, magandang basi kamo naman ang maningningan bangod may isa ka dalagita nga nagapahayag gindingling kinagi sa pag video sang cellphone samtang siyang nagapaligo sa distrito sang Molo. Ang nagvideo na bisto sa iyang estilo apang ang dalagita na trauma. Sana tabo, iyang report.
14: Bakit sa Mighty C? Huwag na pagina allergy, huwag na pagina masakit. Salamat Mighty C.
13: Tuman ang kakulba kag na trauma ang 16 anyos kada nakita matapos ang ginapahayag. Paglingning pinagi sa pagkuha sang video samtang nagapaligo sa distrito sang Molo pasado na sa isang aga Hulyo 9. Sa pagpangusisa sang K5 News Team, nagapaligo ang daragita, nagapatukar sa music pero nagtingala nga may cellphone kag ginaklaim sa daragita nga ginavideoan siya. Bangod sa kakulbag, inbasya niya inisang tubig na nagsinggit, agod niya magpangayos ang tabang sa yailoy. Sa reflection sa atop, nakita nga naka-t-shirt sang duwag blue ang nagalingning kag naka-iPhone 11 nga duwag ito mang cellphone. Angot pa dali, sa comfort room sang balay, wala man sang buho ang pader. Ang dingding sang CR maripit nang sa footwalk kag nagapati ang tagbalay, kag inhimuan inisang paagi nga mabustutan. Ang una nga beses nga paglingning, sa diin nagpicture ang persona, apang nagflash ang camera, rason nga nabisto. Kag mga ka-K5 nagpa-platter na sa Iloilo City Police Station 4 ang daragita sa natabo sa iya. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita ng serbisyo publiko kong kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
37: Lasay sa 31 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics sa Pasig City. Patay si Jerry Gumban, 59 anyos ang edad, sang Barangay Kabunga, Pasig City, Iloilo, matapos kintiro samtang nagakatulog sa balkonay sang balay sa Iyautod sa Sitio Lunoy, Barangay Kabunga, Pasig City, Iloilo, sining karon lang. Bilas sa tugas ang pagalutang sa tiyan ang naagom sang biktima. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III, hepe sang Pasig City, PNP, 12-gauge shotgun ang igamit sang wala pa madakpan nga sospetsado. Lasay 32 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Ginkasuhan sang pila ka mga school principal sa Banwa sang Duanyas, Iloilo. ang principal sa St. Robert's International School na si Robert Galindez kag former district supervisor sa Duanyas na si Angie Padernilla. Sunod sa payag sa abogado sa mga tagreklamo nga ginakusahan ang duwa sa pagpangilkil sang kwarta halin sa mga maestro kag maestra kag dugang pa ang pagatag sang peke nga diploma kabaylo sang bayad. Mag-aatubang Sanday Galindez kag Padernilla sang kaso nga syndicated estafa nga isa ka non-bailable offense. Alas 6:32 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Malapit 30 ka narcotic detection dogs. Nakatapos sa ila training program. Karen Badilla sa report.
12: Mga ka-K5, natapos na ang 120-day nga training program sa ambiente sa ISKA Narcotics Detection Dogs kag mga handlers sini para sa Narcotics Detection Dog and Handlers Course sa Iloilo Police Provincial Office Sukon IPPO.
36: Mag-detox coffee mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
12: Nahibaluan nga ang training ang nag-umpisa sa tong Enero 15 kag nagtakop sang Hulyo 6. Sa diin tinutuyo sa ini nga programa, amo ang mapasangkad ang border security, matap na ang drug trafficking, kag mapasangkad man ang anti-drug operation sa probinsya sang Iloilo. Samtang gintukod naman ang IPPO, Iloilo Provincial Government Narcotics Detection Unit o kon INDU, sa idalom sang liderato ni Provincial Director Colonel Bayani Razalan, kaupod ang Iloilo Provincial Government. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
37: Las 6:34 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, madamo nga trabaho kun adlaw kag nagapulaw kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men effective, wala sang side effects. 242 ka mga armas lutang, 17 ka explosives kag 23 ka mga tawo ang nadakpan sang Iloilo City Police Office humalin Enero 2 Hunyo 2026. 238 ka operation ang napatigayon sang naglain-lain nga police units. Base sa data sang Iloilo City Police Office sa kon ICBO sa 242 ka mga armas, 156 diri ang ginsungka, sa isenta ang gindeposit para sa safekeeping kag 26 ang na-confiscate sa police operations. Samtang ama na aresto ang ginkasuhan sa paglapa sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Las 6:35 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee. Sa Dumangas, Iloilo, duha ka mga durugista na dakpan. Deyon Adrian Rizaldo sa report.
15: Arestado ang duwa ka high value individual sa ginkasanga drug bypass operation sa Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo pasado alauna sang hapon, Hulyo 9.
16: Ang mga subject, amo Sanday alias Hul 43 anyos nga residente sang Barangay Tabukan, Dumangas, kag si alias Sam 36 anyos nga residente sang Barangay Tambobo, Dumangas. Nakuha sa mga subject ang isa ka sachet nga buy-bust item, 6 ka sachet kag isa ka bugkos nga suspected shabu nga nagabalor 500,000 pesos.
15: Nahibaluan niya ginkasa ang operasyon sa Station Drug Enforcement Team sa Dumangas Municipal Police Station kag Provincial Drug Enforcement Team. Sa liwat, inisika K5 student intern yun Adrian Gambol Rizaldo, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
36: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
37: Las 6:36 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa manaming nga kaon kag tulog, DTX 500. Sa balita regional, mga anay rebelde sa Aklan nakabaton sang ayuda finansyal halin sa gobyerno. Leonard Viray sa report.
17: Nakabaton sa kabulig pinansyale nga nagalabot sa tig 5,000 pesos ang 18 tanan ka mga anay anti-peace agents sa probinsya sa Aklan. Ining inisyatibo ginpatigayon sa Aklan Provincial Social Welfare and Development Office o ang PSWDO sa pagpanguna ni Ma'am Evangeline Gallega kaga sa bulig sa Aklan Provincial Treasurer's Office. Ang nasambit nga programa ang kabahin sa padayon nga pagtinguha sa gobyerno sa pagsuporta sa reintegration sa mga individual nga na-engage sa anay sa mga aktibidad nga nagaguba sa mga inisyatibo sa mga gobyerno sa kalinong kagakauswagan. Ang mga benepisyaryo ang nalakip sa mga formal nga nagbawi na sang ila suporta sa ginpatigayon nga withdrawal of support ceremony sa tong Pebrero 2026. Ang bulig pinansyal nagasirbing inisyal nga suporta sa pagabulig sa ila sa pagtukod liwat sa nga ilang kabuhi, pagtukod sa nga maayo nga palangamuhian kaga madinilag-on nga makabalik sa ilang mga komunidad. Ginapakita man sini ang padayon nga pangako sa mga ahensya sang gobyerno sa pag-inganyo sa mga madamo nga mga individual nga magbalik loob na sa gobyerno. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
37: Lasay 38 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. 2026 People's Caravan ginhiwat sa syudad sang Rojas. Mayla Vasquez Fuentes sa report.
18: Nagiwat sang 2026 People's Caravan ang National Housing Authority sa Dinggoy Rojas Civic Center sa Rojas City agud makahatag sang nagkalainlain nga libre nga serbisyo sa mga benepisyaryo kag pumuluyo. Kabahin sa mga serbisyo nga ginhatag ang medical kag dental services, livelihood kag employment assistance, agriculture kag food services, government social services, national ID registration, civil registration services kag iban pa pinaagi sa pagbinuligay sang nagkalainlain nga national kag local partner agencies. Tinutuyo sa People's Caravan nga mapadasig ang paghatag sang mga madasig nga serbisyo sa komunidad kag mapalabot ang suporta sang gobyerno sa mga benepisyaryo.
19: Dili si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampyon nga magkita sa serbisyo publiko at kalingawan sa kapis.
37: K5 6:39 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Klinika Deo Fresh. Sa K5 Network News, kaso sang malaria sa Rizal, Palawan, nagalabot na sa masobra 1,000. Grace Belostrino sa report.
20: Patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan matapos umabot sa 1,084 ang kabuuan kumpirmadong kaso batay sa huling tala noong July 6 mula sa 953 noong nakaraang linggo. Ayon sa Municipal Health Office, nakapagtala ng 131 bagong kaso sa loob lamang ng isang linggo. Ngunit nananatiling wala pang naitatalang namamatay dahil sa sakit. Nangunguna pa rin ang barangay ng Punta Baha na may 223 na kaso, sinundan ng Ransang na may 203 at Taburi na may 126. Mahigit 68,000 na rin ang sumailalim sa malaria examination habang nagpapatuloy ang surveillance at disease control measures ng lokal na pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
37: 6:40 sa aga, Manila Bataan Coastal Road Project ginatun-an, Eileen Sanchez sa report.
21: Sinimula na ng Asian Development Bank o ADB ang pagsuporta sa feasibility study ng panukalang Manila-Bulacan-Pampanga-Bataan Coastal Road Dike Project. Ang proyekto, nakilala rin bilang Manila Bay Integrated Flood Control, Coastal Defense and Expressway Project, ay idinisenyo upang magsilbing expressway, flood control system at coastal defense barrier para sa mga komunidad sa palibot.

0: lumahi sa katuparan. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na himpilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Ted Aujero Francia. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
2: Las 6:42 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Ginpahanugutan sang Sanigan Bayan 2nd Division nga bawio ni suspended Senator Jose Jinggoy Estrada ang infile nga motion nga makatambong sa impeachment trial. Ilibangod sa bailo nga sa 5th Division, na file ini sa 2nd Division sang Sandikan Bayan. Madumduman nga si Jinggoy Estrada ang nagapangatubang sang kaso nga plunder ka graft kagin pa idalom sa 90 days preventive suspension kabangdanan hindi siya makatuman sa iya obligasyon bilang senador samtang nagapadayon ang kaso. Las 6:43 sa aga, sa iban pang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginaprobahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpagwa sang 2024 Performance-Based Bonus o kon PBB para sa mga qualified nga agency kag empleyado sang gobyerno. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga igaproseso na kag iga-release sang 2024 PBB para sa government workers sa sulod sang subunga tuig. Sunod kay Attorney Castro C. Chung, suguran ang pag-process ang bonus kag mahimo nga mapanagtag sang mas timprano sa pila ka agency depende sa kada sigon sa ila pag-process. Ginpahayag man sa opisyal nga nakapaina ang pondo para diri sa 2026 General Appropriations Act. Agud mangin qualified sa PBB performance based bonus, kinahanglan makakuha ang isa ka agency sang 70 points sa performance assessment. Las 6:44 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Ginaangkon sang pila ka Chinese academics sa isa ka pagtililipon sang mga manunudlo kag researchers sang Jinan University sang June 30 ang probinsya sang Batanes. Suno sa ilang ang Batanes, isa ka natural geographical extension sang Taiwan. Gani dapat ang sovereignty o kon pagpanag-iya sini dapat yara sa China. Madumduman nga ginakabig sang China nga kabayan sang teritoryo nila ang Taiwan kag tungod may kang tanan ang Batanes sa Taiwan sa geography kag kasaysayan, rason nga may connection man ang Batanes sa China. Pero suno sa Sea Light, isa ka maritime transparency initiative ang ini nga akto posible kabahin sang ginatawag nga lawfare strategy. Ang lawfare strategy ang paggamit sang research, legal arguments kag academic statements agud mapalapad ukon mapabakod ang territorial claims bisan wala pa ini official nga ginpahayag sang gobyerno. Inapakigbato man sang Chinese academics nga wala sang legal kag historical basis ang pagdumala sang Pilipinas sa Batanes. Suno sa mga report, wala pa ginpahayag sang gobyerno sang China nga official na nila nga ginaangkon ang Batanes kag ini ginaclaim lamang sang mga Chinese academics. Las 6:45 sa aga, oras sulong sang extend food supplement for men. Nakabantay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon sa mga residenteng affected sang bag-o nga paglupok sang Bulkan Canlaon sa Negros Island Region. Sunod kay DSWD Secretary Rexlon Ting Gatsalian, kasunod sang bag-o nga paglupok sang Bulkan, ginpahayag sang Tiglicom nga ginapasentruhan na sini sa field offices ang timprano nga paghatag sang supplies. Sa karon may nagkakaigo suno sa iyang family food packs nga naka-preposition sa Visayas Region agud mapanagtagilayon sa mga affected nga mga pumuluyo. Suno kay Gatsalian nga luyag sang administrasyon ni Presidente Marcos Jr. nga hindi lamang siguraduhon nga bastante ang pagkaon para sa mga affected nga pamilya kundi bisan sa masulhay kag komportable man ang pagtiner sa mga evacuation center. Magluwas sa food packs, nakahanda man ang dugang nga family tents kag iban pa nga non-food items nga mahimo maggamit sang mga residente. Las 6:46 na sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa mga nagakutoy-kutoy ang tiyan, Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
2: Ang balita sa

0: Luwasang pungso ginatulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog masana nga pananawan, mapagsik nga lawas DTX 500 adlaw-adlaw. Sa China, 28 na kamatao ang patay matapos nagluntad ang sunog sa pabrika sang sapatos sa Xinjiang City, Fujian Province, China kahapon. Sunod sa report, madasig nga naglapta ang kalayo sa building sang Weteng Shoe Factory nga nagtrap sa pila ka mga trabahador. Ang iba nagsaka pa sa atop samtang naghulat sang bulig. Gilayo naman nga nagresponde ang mga bombero kag rescue teams agud mapalong ang kalayo kag masalbar ang mga yara sa sulod sang building. Padayon pa ang investigation sang otoridad sa gintunaan sang sunog. La 6:47 sa aga sa iban pang balita. International. Nagataas ang kabalaka sa mga pungsod sa Persian Gulf matapos mag-init ang confrontation sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Sa NATO summit sa Ankara, Turkey, ginpahayag ni US President Donald John Trump nga tapos na ang interim accord nga nagtapos kung tani sang inaway. Samtang ginsilingman ni Mohammad Bagher Khalibaf nga may seryoso nga paglapas sa Memorandum of Understanding kaginpirmahan sang duha ka pungsod. Kasunod sang airstrike sang Amerika sa Iran, nagbalos ang Iran paagi sa pag-atake sa 85 ka military sites sang US sa Bahrain kag Kuwait. Naibaluan nga mayara sa military base ang Amerika sa Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, United Arab Emirates kag Qatar nga posible maapektuhan ang ila seguridad, ekonomiya kag supply sang gatong kun magpadayon ang confrontation. La 6:48 sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinatulong ang DTX Beauty Soap. Suportado sang Bangko Sentral na Pilipinas ang decision sang pila ka bangko nga buhinan o kondulaon ang sukot sa interbank digital transactions. Katuyuan sang tika nga ini nga himuon nga kasarangan kag mas mahapos para sa mga Filipino ang paggamit sa electronic fund transfers. Nakasentro ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sa cooperation sang banking industry kag iban pa nga stakeholders agud makabenepisyo ang mga bumalakal negosyo kag mas mapauswag ang ekonomiya. Sa reference rate, 198 pesos and 94 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 45 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 20 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 89 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 90 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 55 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 44 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 85 centavos ang Hong Kong dollar, 76 pesos and 13 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 42 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 59 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 64 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 39 centavos ang Saudi Arabian rial, 47 pesos and 41 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 75 centavos ang United Arab Emirates dirham, 70 pesos and 30 centavos ang euro, 15 pesos and 10 centavos ang Malaysian ringgit, kag 35 pesos and 8 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Ma'am Neldy Bidan and Sir June Bidan sa Salihid Barotac, Nuevo Iloilo. Apple di up taasan kay Sir Ariel Ogahayon, kay Ma'am Joy Aynaga Arkisa sa Barangay Maray, Bugasong Antique. Kay Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel, Indy, Joy, and Ernie Celestre sa Haro, pang pinakamodera, DTX Coffee Mix. Ma'am Marilu sa Cuevo, thank you also kay Ma'am Beth Idar Lilia, Pamilya Lilia sa Maspasan Kalinog, Ma'am Analin Panes Agrabante, Ma'am Ludi Gulilaw, sa Lomar Itiri sa Sambag Haro, sa Tubang sa Asian College of Aeronautics, sa mga loyal customer, taxi driver, jeepney driver, kag staff sang City Hardware, kag Asia Pacific, kag Andre and Ace store sa Sambag, kanga pinakamodra DTX Coffee Mix. Sa sports news, war freak nga basketballista nga si Jan Amores balik sa paghampang sa PBA. Enrico Sorita sa report.
2: Duwa ka adlaw antes ang pagbukas sa Governor's Cup sa PBA. Balik sa paghampang ang controversial guard nga si Jan Amores matapos magpirma sa Titan Ultra sa Rabilin nga season 50. Si Amores nag-iedad sa 27 anyos ang gidupdan sa iyang representative nga si Danny Espiritu sa pinakaunang kontrata matapos masuspender sang liga masubra isa katuig bangod sa pagkadalahig sa shooting incident sa Laguna. Ginhusay ni Amores ang kaso sa korte, rason nga nakakuha sang clearance sa GAB agud magpadayon sa iya playing career. Ang niyabalita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning kay Kagawad Roy Parian Fama sa Sambagaro, Erlina Goles, Noel Goles. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Manong Boy Beramin sa Roa City, good morning! Sa balitang extra special sa collaboration sang Macquarie University sa Australia kag Southern Medical University sa China, nakita sang researchers nga ang mga buyog nagapakita sang reaction nga kaangay may emotion nga sang una ginapatian nga makita lamang sa mammals. Apang natukiban sa mga scientists nga nagapakita sang reaksyon ang mga buyog kung nanamian sila o kung wala sa ila ginakaon nga pagkaon. Paagi sa paggamit sang slow motion camera, ginobserbahan pa Sir Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, sang mga scientists ang buyog samtang ginapakaon ini Kagawad Roy Parian Fama. Kung napait ang pagkaon nga Kagawad Roy, si Tambing Baes Kabasak, ginauyog sang buyog, aya ulo ka ginapahira ng iya ba-ba. Apang kung matamis naman ang pagkaon, ginadilaan nila ang ilang ba-ba. Sunod sa mga scientists nga malapit na lang nga makonfirm kung may emotion gidman ang buyog kag iban pa nga mga insekto. Ninita Del Prado, Christopher Talento, good morning, Ronnie Cordero. La 6:54 sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
1: Beth Aujero Francia.
0: La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kaya ang imo da nga mga tissues, dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas. Mm-hmm. Agud makaabot sa site of infection.
5: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
6: May mga barikada pa na.
5: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imong lawas para guardyahan ang imong trillion cells.
1: D3 Bio.
7: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
5: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
8: Oh.
5: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
6: Daw import galit ni Dok.
5: Oh, import siya.
6: Yeah. Mami-import kaya.
5: Your second immune system.
9: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
5: ginakompos. Mga train, gipang train.
9: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
5: Ang rin. D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nag-support niya siya sa sini nga mga
5: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
5: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
9: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
5: kagaw.
9: Oh, paborito dapat
5: na kung plakaon ka tamis.
9: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
5: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline,
18: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutrimeats, girili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics! Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
9: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamig ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
8: Yung may D3.
11: D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: problema, gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Ikaw pala
9: ang may diabetes.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang kapanupo.
7: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Masaligan.
7: Epektibo.
9: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Gamay Physio.
7: Physio.
9: Gamay D3.
7: D3 Bio. With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
9: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
9: Mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
4: DTX 500.
14: Masaligan.
4: Epektibo.
14: DTX 500.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, la 7:17 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
21: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
22: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes na, July 10, 2026. Nagalumo ng kawaan sa sudad sang Iloilo, 29 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, nagatag kita katawaran, kortesiya sa managapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, a blessed Friday morning to all! Ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga Lunes to Biyernes, Ted Agujero, Francia.
22: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Agujero, Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Kadungan sa imong pagpamaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, pre-bio coffee. By 8 o'clock, bukas na ang Clinica Outlet sa Kilid sang Robinson's Place Haro sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Clinica Outlet sa Kalinog, Clinica Outlet sa Miagao, Iloilo. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miagao. Ang Clinica Outlet sa Bacolod City, sa Negros Occidental, sa Oriental, sa Colase Antique, kag San Jose. Kung ikaw ang natrangkaso, kay nabasa ka sang ulan, kay natamaran ka magdala payong, imbes nga ang itaklob mo sa ulo mo, kalo, organi, ng anumandang panagang, ang ginatabon mo sa ulo mo, kamot mo, di, kundi, natrangkaso ka. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Provinsa sang Batanes, ginaangko na sang China. Malapad nga bahin sang Mindanao, ginabaha. May baha sa Mindanao, naglupok man ang bulkan Canlaon sa Negros Island Region. Baktorya sang sapato sa China na sunog, malapit 30 ka mga tao patay. La 7:20 sa aga, may TC Morning, Ma'am Regina Gumakil kay Ma'am Maricel Casiple, kay Pastor Rodney Sudad, and may TC Morning kay Vice Mayor Panga Lamasan Pixo sa Barangay Tipulo Dueñas kay Ma'am Lele Pilale and kay Sir Jose Manolo, nagapamati sa sining oras, may TC Morning.
7: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
20: Matapos nga ginangko ng West Philippine Sea, ang China subong, amatamat naman ang konsang Batanes. Ari na, Nagpaandam ang Maritime Transparency Initiative nga Sea Light batok sa Law Fair Campaign nga nagatuyo sang bag-o nga legal narrative maikang tanan sa claim sang Chinese academics nga gidapanagihan sang China ang Batanes paagi sa Taiwan. Sa statement sang Sea Light, nagtipon ang researcher sa linsa nakalinglain nga Chinese universities kag institutions sang June 30 sa symposium nga ginhost sang Jinan University sa Guangzhou kagin panindugan nga wala sang historical kag legal basis ang pagdumala sang Pilipinas sa Batanes. Sa report kagin publish sang Jinan University sa Guangdong based news outlet nga NewsFed, gilaragway sang Chinese scholars ang Batanes Islands bilang natural geographical extension sang Taiwan kag ang sovereignty sang mga isla ginapanagian sang China. Dugang pa nga wala man sang legal validity ang Japan Philippines Maritime Delimitation Negotiations sa lugar.
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Ginklaro sang Sea Light nga wala pa sang official nga pahayag o kon formal nga pag-angkon ang gobyerno sang Beijing sa Batanes. Ang Sea Light, among Maritime Transparency Initiative, kagintukod sang 2023 sang Gordon Knott Center for National Security Innovation sang Stanford University. Masamini nagagamit sang commercial satellite imagery kag maritime tracking data agud bantayan ang gray zone activities sang China sa Indo-Pacific region. Ang Batanes among northernmost province sang Pilipinas. Kun lang tawo mo ni sa mapa ang sa ibabaw gid nga nahamtang sa tunga sang Luzon kag Taiwan malapit sa Bashi Channel ang strategic waterway nga nagaangot sa South China Sea kag Western Pacific.
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Alas 7:22 na sa aga sa Pilipinas, ginbaha ang malapad nga lugar sa Mindanao. Matapos ang mabasko galinog, nagligad nga mga sinimana ang area sang Bukidnon kag Sultan Kudarat. Ginbaha. Magindanao area, ginbaha man. And natingala ang mga pumuluyo nga hindi giman tanto gani ang pag-ulan. Pero gulpi nga nagsaka ang tubig sa ilang mga lugar.
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. May subong sang evacuation nga ginahimo ang DSWD sa mga lugar dito sa Mindanao.
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Pamangkot ni karon sa atuan bisita nga ang puro Mindanao ni ang sentro. Subong may linog, may baha. Kag iban pa nga mga natural calamities nga kun sa physical realm di amunay ng natural disaster eh. Pero on spiritual realm, ano ang buot silingon sini?
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Alas 7:23 na sa aga sa Pilipinas, nagreklamo ang Team Egypt sa ginapaayag ihaw nga hampang sa FIFA World Cup sa football kontra sa Team Argentina ni Lionel Messi. 2-0 na ang score. Tapos ang referee, sunoya sa mga players ng Egypt. Gano'n na nagpabor kay Messi. Kay ti may superstar, may stardom eh. Kaya si Messi mo. Ang ginasingitan sa kalabanan sa stadium dito sa Amerika, Messi, Messi, Messi. Sang nagimo sang free kick si Lionel Messi, wala magsulod. Naging kalain sang buot niya. Pero buzzer beater, nagdaog pang Argentina kontra sa Egypt sa score nga 3-2.
0: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos. Alas 7:24 sa aga, check ta nga itong connection, nagikan sa Pag-asa DOST. Latest weather bulletin, ang good news sini kay ang Bagyo Inday. Nagligatog ang urob-urob sa, pero dumduman ko ginang hambal ni Pastoral Janet nga, wala sa makadaog sa tawo nga kay balo magpilo kag magluhod sa iya nga tuhod sa Dios. O basta galuhod ka gani. Kagtiga pangabayang tanang nga Lord, hindi na pagpagya ang bagyo. Kay it was forecasted as super typhoon mo. Ikay balo naman kita sa mga nagyan na to din mga bagyo. Dari sa Iloilo kag Pilipinas nga very devastating. Huwag panalabot ang mga bagyo man sa kabuhi mo. Because in life, there are also storms. Whether you like it or not, may bagyo gid nga maigo sa imo. Isa ka bagyo nga ikaw lang gid kag ang imo makaako ang maga ato bangay sini.
0: Foro de los Pueblos.
20: Second latest weather bulletin nigan sa Pag-asa, but before sina about dito sa China, 28 ka tawo patay matapos ang luntad ang sunog sa pabrika sang sapatos sa Xinjiang City, probinsya sang Fujian, China. Madasi ginaglaptang kalayo sa building sa Weteng Show Factory nga nag-trap sa mga trabahador. Ang iba nagsaka pasatop samtang naghulat sang bulig. Gilayo naman nga nagresponde ang mga bombero kag rescue teams agun mapalong ang kalayo kag masalbar ang mayara sa sulod sang building. Parin ang investigation sa motoridad sa gintunaan sang sunog.
1: Foro de los Pueblos.
20: Latest the weather bulletin nagikan sa PAGASA Department of Science and Technology. PAGASA, go ahead.
3: Lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran. Medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour.

0: Kita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi, bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakakaapekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng northern Luzon, lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Makikita nyo po itong mga kaulapan na ito or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas ang umagay na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao, gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility bandang bukas po, araw ng Sabado, at posible itong mag-landfall dito na sa may area ng mainland China. So asahan po natin na tuloy-tuloy na po itong paglabas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Inday by tomorrow, araw ng Sabado. At gayunman, kahit po lumabas yung bagyong Inday, in-expect pa rin po natin na palalakasin nito yung habagat at siyang magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas. At makikita po natin ngayong araw, ay naka-issue po pa rin po itong ating weather advisory. Inaasahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa bahagi na Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Inaasahan din natin na magkakaroon na rin po ng mga pag-ulan ang ilang pang bahagi dito po sa May Luzon, yung Zambales, Bataan, maging sa Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, itong Oriental Mindoro, Romblon. Mananatili naman yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region, maging dito sa Palawan at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. At inaasahan din po natin sa mga kababayan natin sa Batanes na makararanas din ng mga, kung minsan po yung malalakas na mga pag-ulan, dulot naman ng bagyong Inday. Bukas, araw ng Sabado, mapapanatili po yung malalakas na mga pag-ulan. Asahan ng mga kababayan natin sa Zambales at Bataan, maging sa Occidental Mindoro ang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, magpapatuloy pa rin po yung hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan sa Western Visayas, dito po sa Negros Occidental, sa Palawan. Magilang bahagi ng Mimaropa, ang malaking bahagi din po ng Calabarzon, kabilang din yung kabilang din po yung area po ng Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, Benguet at La Union. So kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, inaasahan pa rin natin na palalakasin ito yung habagat. Kaya po hanggang Linggo, inaasahan pa rin natin na magiging maulan dito sa may area ng Zambales, Bataan at Orient at Occidental Mindoro. Gayun din po sa ilang bahagi pa ng Western Visayas, particular na sa Antique, Aklan, maging dito sa malalawigan ng Romblon, at gayon din po sa Metro Manila at makarating na lalawigan ng Calabarzon, at maging sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, itong Bulacan, Pampanga, Tarlac, ang area ng Benguet, La Union at Pangasinan ay makararanas din po ng hanggang kung minsan malalakas na mga pag-ulan hanggang araw na Linggo.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. There you have it, ang latest weather bulletin na gikan sa Pag-asa DOST. Expected nga until today, mangin maulanon. So kung magwa ka mo sa balay nyo, dala ka mo payong, jacket, bonnet, kag kapute. Mansokso ka mo butas kay ang leptospirosis, ha? Pagod ng mga pagbahay, di ka mo mag-ubog. Da kayong iba sa inyo may pilas, namitangin ng leptospirosis. La 7.32 sa aga, MyTC Morning, Sir Nilo Servas. Sa Agdayaw pa si City, bawag kasi gaabong, no? Handa na ka mo mati, da? May sorpresa ako sa inyo sa buong aga. Paliog, share, share and share, ha? Why ko ka pangabay sa inyo mag-share sa programa naton sa on regular basis, pero sa buong mga bagi ko sa inyo. Mga bagyo sa inyo da, man in fatahala, man niya husto, mauntat man ang bagyo, hindi, kneel down to Almighty God. Pastor, man in fatahala, ITC Morning, kay Sir Roy Pineda Sihar, thank you sir, tatlo kadlaw ang amon ginapamatian, radio lang, watching now sa radio. Naguntat ulan, pero hangin kusog yapon. Sa kanini sa kilid sang sports complex, Yulunito Barreta, baga pamati, nato sila pastora, oh, sa Jelt Eatery sa Mabolo Delgado, aga pangapin na sila DTX Coffee Mix kay Ma'am Laura Jean Barreta, Ma'am Laura sa Magaysay, Bing Lopez, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, kay Vice Mayor Elisar Chavez sa Pasay, Pastor Rodney Sudad, thank you, Ma'am Betty Soloso, Tristan Wyatt Gulay, Remya Panes.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Pagbalik ta, istoryan pa ining asod-asod nga mga insidente nga nag-ulamid sa mga pamatanon. And of course, later, we will welcome sa inyo mga pamangkot sa aton nga bisita. Patilaw lang anay, ang iyang alan si Nanay L. Madumduman yun isa sa airwaves before. Subong mangin bisita naton, Biyernes sa Biyernes pa namit-namitan ta niyo. Hindi ka mo magaling, ha? Paliog spread sang good news sa mga naglantaw, mga Filipinos abroad, Ilonggos abroad, kasi nagpamati man sa radyo sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Sara sa Northern Iloilo, asa sa Carles, bation kita, Batad area, San Juniso, K5 News FM Pasay, K3 FM Kalinog, ang K3 FM Kalinog, mabatian sa Bingawan, mabatian sa Libakawaklan, kagadri sa K5 News FM, K3 FM sa Miag-aw, Iloilo, mga nabukid nga barangay sa Miag-aw, San Joaquin, Igbaras, asa sa Antique, matunog aton nga programa.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. La 7:34, this time check is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
6: Matatapos mga butika.
2: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
6: Matatas mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DDX 500 ka na!
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful compound
8: yan ang panubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: aramis
9: mo. DDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na?
9: Mag DDX 500 na!
8: Ang DDX 500
9: ang may powerful full compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pag pamuhin. Wala sang hangin ang akong tiyan.
14: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
15: Mabasa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika.
18: Kulayan ko mangi.
17: Kay gali, may UTI ko.
18: Ang tiya ko naghambal.
17: Try ko ang Mighty C.
18: One capsule, 3 times a day.
17: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
18: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Good news!
15: Good news!
20: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
22: Libre!
23: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Hali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadaragsa nga punggod,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Gala o magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
28: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
1: Oras, sala 7:40 na sa aga. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
30: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
1: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gyapon kaupo ninyo Ted Aujero Franca, ang parte nila sa Tacloban shooting nga nag-ulamid sang duha ka mga minor sa nagligad to sa San Jose National High School. Atong isa to, Steve Nash, nga kinuha niya ang pusel. Glock 17, arma sa iyang tiya nga abogada nga si PO1 na Arla Reya Pasensya. Abogada na to, nurse pa kag pulis mo, no? Ti daw makakasigito sa pwesto bangod kay gingamit sang iyang hinablos. And then may isa man to ka minor pagid sa nin tatlo tong patay dumdumanyo sa sa Tacloban. But before sina,

0: regular day ka kadto kita dira. May 15 anyos to nga si Dodong taga barangay Aguyawan Pulo Barotac Nuevo nga nagdala armas kay ginabuli kuno titi abay di pinsa na lang mapauna pa ko sang sa iban. May metal detector man pero wala ma-detect sang gwardiya sa entrance kay pinutos niya sang bayo kay sinulod niya sa spatos kay sinulod pagit sa bag. So ang threat niya ni is real. Sa tupi sa Cotabato recently may 17 anyos man nga lalaki nakuan sang armas. Ang armas ang tiyo niyang army gindala niya man. And may series of incidents nga nag-involve sa kabataan. Ano problema sa kabataan subong? Inang overthinking. Paranoia. Too much screen time. Ano pagid ang kabataan subong, no? Amoning henerasyon subong ang may mga kapol ang dulungan. Ini istorya mo abi mo gapamati gali kay may kapol. Ha? Oo. Tapos ang family meal time. Kadula na. Sa unang pag-abot mo sa serum, Pastor Janet, ang tao, makuha na mo, nakatigan, abi nakadigamon na si mama or si papa, tapos sugaligoy, manibin lang kag manyapon, and para makaisuyanay, ang iba niya subong, masulod sa kwarto, ay na, pabuko to. Sa unang, baka mga malam, hindi ka magpagabi. Eh, masugata mo ng panulay, ang ubog, ang uldaper, ang rapist. Arang panulay sa gwa. Pero subong niya ang panulay nagsulod na yas kwarto nila. It's because of the technology, no? Ang technology per se, it's not that bad. Kinanglan nato natin naton ini. Nasa una ya kung magpadala ka sulat sa imo nanay nga nay, giskula ka bi sa Iloilo City, may kilala ka bi nga driver sang bus or jeepney dapat kadto sa inyo to. Ipadala mo nay dal igo di anay inugbakal bugas. Okay, matelegrama ka pa, subong niya, may maka-video call ka na. And sa una, kung ikaw ya si man or abroad ka, hinuig nga kapungaw mo. No? Manatawag nga, napakasakit, Kuya Eddie. Huwag ka kahibalo nga, pag-abot mo, hindi nga, malam mo, duduwa mo lang to bata ko, pagbalik ko, hindi, tatlo doon ako. It's because sa mga communication gap before, nga na-feel in na ini, sang social media. No, lantaw bala, just a click ang kalibutan, malantaw mo na mo. No? Mangkoto mo si Siri. Where is Ultrade? What's the business of Ultrade? Ultrade is to mechanical business. Siri, where is Berdeo Dental Clinic? Oh, it's Doc Dada's clinic. It's Doc Micah's clinic. Siri, where is K-Pod News FM Iloilo located? Kaya ara na mo. Galing kay through the years nagkuanini na ging kao na sang kaaway. And Aryo, ipakita na ton sa inyo ang ill effect sang social media. May bata, bantay nyo gid bata nyo. Sang unaya, ang iloy matakan sa bata sa wayon lang. Subong niya parang hindi magtantrum ang bata ko damo tawo. Dulan dayon tablet. Hipos ka, hipos ha. Sa una ginaluputan lang na sang pacifier baba niya. Subong hindi na yung bata, lain-lain na mo. Dati at an early age, ala sige na nang lantaw na dasang kun ano-ano da. Sa una ya, baka bit-bit ka gani isang tabloid nga bandera. Makuan ka ma tag ka nga doga binastos ka bi nga binastyan ka. Subong ara na. Ara na bisan bata kay balona. Kita nyo. Ang ilayang karakteristik subong, hindi mo namin sindihan. Ipakita tabla sa poll please, no? Kag ini parental guidance sa mga nagapamati subong. And subong aga, i-discuss nato nini upod sa guidance counselor, teacher, host. Wai ko kay baluro, amugli siya si Nanay Ella. Pero ilapakita ko ni sa poll please ang parte niya sa video. Bago na nga pang Roblox blati atong natabo to sa Tacloban to, it's because ang Roblox man because of the violence instilled sa paminsaron sa mga kabataan.
1: Hubad at nagtatatalon ang kanyang anak nang dahil sa Roblox. Panoorin po natin.
2: Naghubad ka ng shorts mo tapos nagrun ka, di ba? Ano yun? Bakit ka naghubad ng shorts mo? Bakit?
3: Napatask sa akin.
2: Ha?
3: Napatask.
2: Task mo? Saan mo task?
3: Roblox.
2: Sa Roblox? So, meron kang task sa Roblox na anong pinapagawa sa'yo?
3: Naghubad siya ka, nagtatalon.
2: Naghubad ka, tapos tatalon ka. Sino yung nagpa-task sa'yo? Sino?
3: Sino?

0: James. Sino si James?
1: James.
0: Ano nakalagay?
1: James 489.
0: James 489. Tapos kapag nagawa mo yung task na maghuhubad ka, tapos tatalon ka, ano mangyayari?
1: Trophy, tsaka next stage.
0: May trophy, tsaka may next stage.
2: Tatakot ka? Tatakot ka? Buti yun pa lang yung pinapagawa sa'yo, anak. Ha? Huwag kayo na matakot, ha?
0: Basta, i-delete na natin yung Roblox, ha? Okay?
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. That's the ill effects ng Roblox sa ano palang ML. May Gorbox pagid. Ang nagtulot-tubla sa shooting spree sa Tacloban is because ang too much nga exposure sa Gorbox. Nga bagod sang violence nga natudlo niya. Ang natabo-tubla sa Columbine High School Massacre sa Amerika, ang suspekto 15 anyos, babayi pa, babayi. Sa Abundant Life Christian School pag ito sa Madison, Wisconsin, USA in 2024. Kuan man to? Inang bata man? No? Damo to sang nagkalamatay. Discuss na dugay-dugay. Kagano ining bayo-bayo nga may ngalan ng KMFDM nga niyo? Kaya balok mo kung daw ano ini ka satanic, no? Pang-expose na ni sumungaga, no? Sa aga, di ka pang-abudlay man, ang makulbaan taman. Ang kampanya niya sa KMFDM na kay German ini, abi mo mga title niya, Megalomaniac, John Joint Jezebel, Stray Bullet, tapos may Professional Killer, a drug against war. Oh, iyang nga ngalan pag isang kanta niya isa, Go to Hell! Oh, damo gid, may amnesia, may free your hate. Tanang gid mga tamang gid blaka hindi manami. But subong aga, ipakilala naton sa inyo, counselor, teacher, a host, and pastor sa Jesus is Love Church sa Gaisano City, La Paz. We have her on the studio, Pastor Lianet, Teacher Lianet Habano. Pastor Lianet, ma'am, mighty si morning. Microphone naman, logo dito. Tumok na, harara. Sige. Pastor Lianet, you can call me Ted or K5 Ted. Gapamati sa bang on air, kag online. Damo, good. Mapaayaw-ayaw kita sa bang aga. May mga pamangkot ka mo, hindi lang sa kabataan, may concern man ka mo sa inyo da, may ginabatsa ka mga balatian nyo. This is not about religion, klarohon tani ha. This is all about Jesus. This is all about righteousness. Ngayon sa agta, ay may sound corne, mabaka nagbalik naman si Ted. Naligato doon nagtinong man eh. So Israel, si Manong Mote doon nagbalik naman daw. Doon nagbiring naman baba niya. I don't care. Because there's an urgency. Isugid naton ini sa mga ginikanan, kapamati subong lola, lolo, mga kabataan, mga OJT sang K5, may student tape, matik mo daan sa gwa. We have Pastor Lianet, ma'am, na-discuss naton na Pastor Lianet ang what's the karik, ang pamatanon sang una kag subong bala. Una sa tan, paano mo ma-discuss, paano mo ma-compare ang pamatanon subong kag sang una, Pastor Lianet?
4: Mayong agagid utod K5 Ted.
3: Yeah.
4: Ang kulantuo naton sang una ang mga kabataan, natawo ako bala 1972 mo.
3: Mm.
4: So naagyan ko pa ang kabuhi nga kasadyagid kay may mga abyan ikaw.
3: Mm.
4: Madamo ikaw nga abyan sa palibot, may abyan ikaw sa imutupad balay, may abyan ikaw sa imong eskwelahan. Kag sang una yay utod K5 Ted.
3: Mm.
4: Nang gahampang kita yung mga piko. Di ba lang?
3: May ins.
4: Oo, may panaguay. Mga ins kita yung. May panaguay kita. May pikyaw kita. May Chinese garter. Japanese garter. Talan nga garter yung ginagamit. Yung sang una.
3: Mm.
4: Oo. Para lang gid yung malipay kita. Kag sang una yung nagalakata yung. Nagalagsanay pa na iya kita. Kahit tiwala kita yung salakyan mo. Oo. Pagkatapos, ti gapamalay balay man tagani sang una para kalantaw lang tayo TV.
3: Mm.
4: Oo. Ti subong yung nga tinion niya utod.
3: Hmm.
4: Ang mga kabataan niya, hindi niya sila yung maghilig na makahambal yung may ara pa sila nga physical nga ginatawag natin yung mga abyan.
3: Hmm.
4: Kaya may ara niya ginatawag natin yung utod Ted nga virtual friends.
3: Hmm.
4: Oo. So ang virtual friends na sila ya, ara na iya sa sulod sang ilang mga ginahampang ina nga sa social media, mga online games nila.
3: Oh.
4: So ang ginalantaw natin tungod sina, nga hindi na nga wala sila sang face-to-face nga communication, wala sang emotion, dira. Kundi ang tanan is ma-feel-in lagi ang gusto, yaya sang ila, yaya nga unod. Kaya kung ano mo nang nakita nila, kamanamian sila, ginasunod nila. Oo, ginasunod nila. Amo na mula utod, Ted, nga nagahambal gideya sa Biblia, nga kita yung maginikanan, dapat tudluan ta gineya nga ito ng mga kabataan. Oo, aready sa ulubaton, 22 size. So, ah, hambal ya tudlui ang bata sa gusto nga pangginawi, kagdumdumo niya ini, bisan tigulang na siya.
3: Train up a child in a way he or she goes. Sa bata pa siya. Pero sa kahoy na, pa. Pero sa kahoy na teacher Janet, pilita katawag ng teacher or counselor Janet.
4: Nanay L.
3: Nga samtang ang kahoy ng ano pa, inang bago tanom. Humok pa na siya. Kaya pwede po matiko. Mm-mm. Pero kung tugasan ha, di, yawan ka na nakakuan, kabial.
4: Na.
3: Oo. Train up a child. So ang bata nyo, mabanga, why namang nadara bata namon sa Jesus is Love Church to, sa Old Trade kay Sabad, sagad kay Be. Babay ilang, why ka mo kay Balo, nga humo katama ng ilang atagipusoon, dahil alang sila. No, train up a child, tuloy sila nga daan. Samtang bata pa.
4: Amuna sa subong nga ang mga kabataan, imbis nga mga ginikanan, ang mga kabataan mahadlok sa ginikanan, ang ginikanan niya subong nahadlok sa mga kabataan, it is because nga ginapahog nila mismo ang ila ginikanan nga mag-commit sila sang suicide. Oo. Lang tawabla, tungkol sa sining social media, sang unaya, wala niya uso ang mga ADHD. Di bala? Wala
3: attention niya, deficit, hyperactivity.
4: Yes, wala niya sa una uso. Subong niya niya, nag-uso niya utod K510. Tungod sa sininga influensya sa mga online games. Tisakto gidyaya ang Biblia nga nagasiling nga samtang bata pa, tudluan na gidya nato na aton pagin ang mga kabataan sang isakto nga pangginawi. Subong, ang mga ang ginikanan, some families often have no time. Wala sila sang time to connect. To connect sa ilang mga ano, sa ilang mga kabataan. But not all utod K-5-dead ha. Hindi tanan ha. May ara man niya nga mga panimalay, nga ara pa niya sila subong sa dato. Kalanaan, nagakaon. Di bala, kag nag-istoryahan na yung masadya. Pero nagakatabo sa subong, some of the parents, they have no time to, ano, to talk to their children. Di bala? Wala sila sang chimpo. So anong mo sa mga ginikanan nga iban, they will provide a gadgets. They will provide a gadgets and allowing this social media or online games to substitute, to fill in the emotional needs that only them can fill. So amusin na nga mahambal kita nga ang mga kabataan sa subong, well provided man sila nga rebuilde sila. Oo. So ang sabat sa mga kabataan kagapon ato kami sa isa ka eskwelahan sa amon nga TBC campus. May bata dito yung nagpangayo siya gani isang sorry sa iyang mga classmate utod kay 510 tungod nga nagapangbully siya. So gipamangkot siya kung anong rason kung nga nagapangbully siya. Kaya hambal niya tungod nga toxic sa ilang abalay, sakto gid yung hambal na utod dead nga hurting people hurt people. Oo. So amo ina ang rason,
3: hurting people hurt people.
4: Hurt people.
3: Ang hurt nga tawo manghalit man sa iban.
4: Oo, manghalit.
3: Now
4: man
3: I know. Okay. Pastor Janet, Teacher Janet, Anay L, no? We'll pause for quick break lang. Hindi ka mamambanga, mamakambubitin. Kalma lang. Kalma lang kay mapayaw-ayaw kita di. Sa inyo nga mga pamangkot, either ano man pamangkot nyo, kag hindi ka mo yung maka-message dito sa Facebook, message ka mo dito sa number sang K5-0919-098-6314. 0919-098-6314. Ara ka sumong sa salakyan mo, ara ka sa bukid, nagadiga mo ka, wakiya sang Facebook, kay aton ning entertain, ikaw drang OFW, or ano man ang inyong nga concern, no? Any concern, for that matter, i-address naton ini kay ariman sa aton nga live studio, si Nanay L, or si Teacher L, or si Pastor L. Hold on lang, anay, kay damo na gid ang nagalantaw diri subong, on air kag online sa Foro de los Pueblos. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my kumso.
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis Whoa. DTX 500!
9: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
10: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts.
9: Ay,
10: ang mga lang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
9: Correct.
10: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
9: na?
10: Dapat niya wala pa?
9: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
10: Saan o ka mainom DTX 500 kag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga atay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
10: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
9: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
10: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
9: Ay,
10: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
9: Gusto.
10: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
9: Mga kainit mo, no?
10: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
9: Ay,
10: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
13: DTX 500 Health Alert with Dr.